Tong panglawas, busa ikaw. Aduna ka ba'y balatian nga dugay ng gidala-dala? O sa bisan diin ka na nagpatambal, apan walay kaayuhan? At tui, ang Yes to Health Clinic sa Davao. Cell Paul Building, door number 3, GSIS High, in front of

0: nagkulang ang mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
1: Mga katropa, available ug pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya ug butika sa Davao City sama sa mga musunod: Rojon Pharmacy, Suiho Pharmacy, Saizel Pharmacy, Userl Pharmacy, AJM Turil, Reya Pharmacy Mintal, HealthMed Mintal, Bench Pharmacy Samal, Butika Liana, Princess Dis Kabantian, Pharmacia Eva Tibungko, Wise by Turil Pharmacy, GU and Den Pharmacy Sandawa, GU and Den Panakan, JT City Pharmacy Puan, Johans Pharmacy, Herlin Pharmacy Saksa, Rollins Pharmacy Samal, ug Golden Drug San Pedro.
2: Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat tigop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda. Santon Gold Coffee Mix.

0: Nangitabo mo kasaligan nga cargo trucking services. Ayaw ka balaka, aniya na ang DX-Trio Trucking Corporation. Anda mo serbisyo para sa pagbiyahe sa inyong mga produkto sama sa abono, simento, bugas o construction materials. Safety, paspas o garantisado na maayong serbisyo ang among prioridad. Sigurado nga maabot sa hustong nga oras o gustong kahimtang ang inyong mga produkto o kargamento. DX-Trio Trucking Corporation. Kasaligan nga kauban sa iyong negosyo o pagbiyahe sa mga kargamento. DX-Trio Trucking Corporation. DX-Trio Trucking Corporation. DX-Trio Trucking Corporation imutang sa Farmville, Ilang, Davao City. Pagkikitay lamang ang mga tagdumala nga sila si May o Danny De La Cruz. Life Talk with Angel Hill. Andam na ba mo sa usa na pud ka makalingaw ug makakat-on nga programa? Paminawa ang Life Talk with Angel Hill. Kauban ang atong skin therapist nga si Angel Hill nga maghatag kaninyo og mga epektibong tips ug kahibalo bahin sa beauty, health and wellness. Alagaan ang imong panit, paliguna ang imong panglawas ug pauswaga ang imong self-confidence. Matag Domingo, alas 6 sa gabi, din nilamang sa XFM Davao Katropa. Life Talk with Angel Hill. Ang Life Talk with Angel Hill gihatod kaninyo sa AAA Fern Flex, Melka Aurora Face Serum, Fern D Fern Active, Angel's Collagen Serum, Angel Soap, Angel's Sun Black og Solomon. Life Talk with Angel Hill. Makasali ka!
1: Ma-expire man gani ng tambal nga di gamiton? Unsa pa ka ng feelings nga dili tagdon? Ow.
2: Kaklarek sana!
3: Exciting! Pusay!
4: Malay ko ba ng feelings ni mo? Ganong mdegwe mo tagad? Problema mo na yan? Ganong man ang mga feelings mga katropa ang importante mo ginagkaroon panahon na?

0: siko. Ha? Kana ganing nag-away na karon mga katropa ning nga lubat man ni ato mga kuandarit pa. Kana nag-away na karon ang mga vlogger kuno matud pa ni PBBM, ha? Kay ang subri kuno matud pa mga katropa, wa na na nagkadima og hatag lagi daw, ha?
1: O ang subri ayaw abli.
0: Unay feelings dapat.
2: Mapriso ka.
0: Diba, Angel Kumania and Ronnie Piho, good morning. And Richard Ramos, mga katropa. Gahina pa rin yung uba na ito, mga katropa. Nagpaminaw na ito, diri ka ron, ha? And, niyan na akong kape, natimpla na nako. Kuya, rin na, ang ako ang kutsara, mga katropa. Yung nga nila style kanina, lapad pa rin. Pero, imo ni piloon, mga katropa. O, ano na, kutsara na siya. O niya, muna na siya, mga katropa, ang imuhang ikutaw. O, muna siya. Eh, nang pangita. Saray, tak-tak na muna. Dobling purpose na. Pero hugasin po ng sashi ni mo, mga tropa. Kahit pag inom ni mo, grabe mga granules, mga tropa. Oh, makita na ako din, mga tropa, ang moringa, kining turmeric, ang lutaw na, no? Pag inom ni mo, ano, mga tropa, kaya init-init po man. Huipi-huipi po na gamay. Okay? Napasok po ni mong dila. Na? Nanam! Grabe ka nanam, gidoy! Basta lagi, pag makainom ko mga tropa, lagi ba? Ha? Mubalik kayo ng kuwaan pagka-lagsik sa toplawas mga tropa. Oo, sa nagunang orasa ron, alas 8.30 na, di ba? Karina TCL, good morning and blessed Thursday morning, Sir Alan. Uga tanang katropa, dalaygon ang atong buhi nga Dios sa walay katapusan. Salamat kay no. Muni ganahan ako mga katropa, kaya itong mga godly na to ng mga listeners. Dirita mga katropa, be. Si Pulong Duterte, wala man yun yung makapugong mga katropa sa mga pamahayag lagi ni Vince Dizon. May kalabutan sa proyekto sa Sapa diya sa Bangkal mga katropa. Kanabanggit mga ni Dizon nga ako po ay nagagalit. No? Ako po ay galit na galit. Bakit ikaw nagagalit? Hindi ka naman inaano ng mga taga Davao. Nato'y taga Manila mga tropa. No? Ako ang nahinabi ba? Siya mabuti na lang itong si Vince Dizon ay at saka yung mga secretary and cabinet secretary ng ating presidente ay ni-welcome pa rin siya kahit na galit yung mga taga Davao City. Sabi ko sa kanya, kagabi lang ha, nag-usap kami. Sabi ko sa kanya, hindi naman ganun talaga yung mga taga Davao dito eh. Disiplinado naman kami. Yes nga, may mga bagay na hindi tayo magkakaintindihan at galit nga sila dun sa mga issue lang. Pero hindi naman personalan. Kasi official pa rin yan sila sa ating pamahalaan. At welcome yan dito. Eh, sino bang hindi masaya niyan? Nakikita na nila yung problema. In actual mismo. Masaya nga tayo na pumunta dito si PBBM at siya yung nag-inaugurar dyan sa ano? Sa kining four-page housing unit dyan sa ano? Sa Talomo River. Talomo River ba na? Ah, sa Kalinan Riverside eh. Kalinan Riverside. Masaya tayo niyan, pero hindi gano'n na, basta di, suko ka, manabla na lang po ka, di man may criminal og mind.
3: Pinawa!
0: Di man may criminal instinct. Di man may pareha sa mga militante, mga labay gitlog.
3: Pinawa!
0: Mga katropa, muna ay iso din na. Dito ka mga katropa, ito paminahon sa Makadyot, be, para magairanta, og asa ang ipanukaran sa galit din. Ay, hindi naman galit, eh. Nag-i-explain naman ito si ano eh, si Pulong, be. Maminatag portion lang ni Vince Dizon sa mga wala nagkaabot kagay na. Katong iyahang portion dia si Royce na. Ibalik na to.
4: Masyado yung perwisyo ng mga kababayan natin dito. Diyos ko, makita niyo ba yung nangyari sa mga bahay dito? Nakakagalit talaga eh. Kasi nangyari na pag ito 2019. Last time na umangat yung tubig 2019. Although mas grabe yung numbiyernes. Pero since 2019, huwag nangyari dito. Hindi in-address. Kaya gago ako nagayit, dito sa DE natin, kahit na bago siya, na talagang nagagit ako kasi meron na palang pagpapataas nung dike doon, mga mas mataas ng 2 metro. pero naputol. Hindi tinuloy-tuloy. So ang tanong ko, bakit? Hindi daw nila alam. Alam mo, bilyon-bilyon ang pumasok na pera dito ng DPWH.
0: Bilyon-bilyon.
4: Tapos ito, ini-estimate ko, napakaliit lang na gastos nito at hindi ito mahirap gawin. In fact, papaumpisahan ko na today. No, sinabihan ko na itong DE at saka yung regional office natin na kung ano yung level ng taas ng mga gabion doon, ituloy-tuloy na para tumaas na to. Kasi yung mga matataas doon, ang sabi sa akin ng mga tao, hindi sila, may pumasok pa rin na tubig, pero hindi kasing grabe nung pumasok dito. So ibig sabihin, kung yun nagawa sana, na 7 years na yung dumaan, since 2019, hindi grabe masyado yung perwisyo ng mga kababayan natin dito. Diyos ko, makita niyo ba yung nangyari sa mga bahay dito? May nakausap ako kanina, lola pa na halos umakyat na siya, pumasok na siya sa kisam niya kasi grabe.
0: Okay, stop sa dato niya, engineer. So, kung ano mga katropa, no, ang pamahayag ni Vince Tison, nakakagalit talaga. Na-mention niya na mayroong multi-billion of peso na pumasok diyan para budget natin diyan. At alam niyo ba na sinasabi rin ni Pulong Duterte. Muna ang reaction ni Pulong Duterte, mga katropa, sa iyahapon nga statement. Tama ka, Vince Dizon. Nakakagalit talaga. Nakakagalit nga ang mga taga-Talomo had to endure another devastating flood 7 years after 2019. E sino bang hindi magalit yan? Nakakagalit nga despite the existence of the JICA Davao Flood Control Master Plan submitted to the national government as early as 2023 and it remained unacted upon. E sino ba namang hindi magagalit yan? No? Duterte pointed out that Dizon himself admitted he had only recently learned about the JICA Master Plan and that funding would only be proposed under the 2027 General Appropriation Act. So, nag-react si Pulong ano yung mga tropa nga para bagang hindi mo alam na meron na palang master plan dyan, eh nasaan na yung budget na sinasabi mo na multi-billion of pesos?
3: Bullseye!
0: Nandyan lang po yan sa loob ng inyong opisina.
3: Bullseye!
0: Eh, gusto ko nga arang, gusto ko nga ring tawagan dito si ano eh, si sige lang, bukas assignment nyo sa akin ha, na tawagan ko po itong si ano, si Dean Ortiz. Eh katabi-katabi, nakita ko sa video doon si Dean Ortiz eh, na kahit na medyo glooming yung skin niya at medyo maitim-itim yon si ano, si Dean Ortiz, magigita pa rin natin yan. Ah, kasi glowing yung skin niya. And nanamgusto yung mga marching order, mga katropa. We need to understand, no? Pero makita mangod na ako, sir, nga magpa-interview mo, gaspikas.
2: Sino ba?
0: Pero gani, kita nga gusto mag-interview, ang marching order, eh kapag ka-flood control yung pag-uusapan, ay hindi na daw siya magsasalita. Kasi ang national na daw ang magsasalita. Eh bakit eh, kapag ka mga development nandiyan ka, pinopost mo pa yung mga interview mo sa kabila. Di ba? Medyo unfair din ano, sir. So kapag ka kami po dito yung tatawag sa iyo, sasabihin mo may gag order kayo. Pero tingnan natin bukas kung presente pa ba yung gag order na yan. Davao City na ito, ha? Ito national na issue, Davao City, ito ay magsasagot na yan sa atin si ano, Dean Ortiz.
3: Bullseye! Bullseye!
0: So, ito ngayon, Monde yan eh, Tagalog, mag-uni si Pulong, diba?
2: Pino nga!
0: Sabi ni Pulong, so, ang tanong, nagbisaya rin yun si Pulong. Asa man di ay ang plano sa tulo ka tuig? Natulog or gipatulog?
3: Bullseye!
0: Ambot lang. You ask why nothing substantial was done after 2019. That's a fair question, but the answer is not outside the DPWH. Naa mismo sa inyuhang opisina. Ayan. So, monay. Tubag ni Pulong mga katropa.
3: Bullseye! Bullseye!
0: Grabe. Grabe na. Grabe kainit. Yung kwarta mga katropa. Kaya sabuta. Ah! Basta lagi. No? Murag wala raman din sila mga katropa ng mga million-million nga mga budgetary mga katropa. Dari sa tua, doon na tayo mga nagkadaya ng mga budgeting dari, na ay 415 million, na ay 50 million, na ay 18 million sa mga revetment mga katropa. Dako-dako yan yung Davao City mga katropa na dapat maning uban pero wala lang daw matiwas. Ako, nalipay po ko mga katropa nakita ni Vince Leeson, to be fair with him, no? Nga nakita niya nga, oh, nga nung wala man itiwas ha? Bitaw, tama! Ha? DPWH, sagutin niyo yan. Bukas, ipapasagot natin yan kay Dean Ortiz.
3: Bullseye!
0: Sir Dean, bakit ba naman hindi na tapos yan hanggang sa dulo, ha? Hanggang sa bukana. Itawagin nagbukana mga katropa, kaya dito nagbuka na. Oh? Ang dagat o ang river mga katropa, buka mangod siya ang river, musulod ang dagat, katumagun panahon na mga katropa, kay high tide.
3: Bullseye!
0: Taas pa kayong tubig nga, bulog sa tubig ikan sa bukid. Pagabuti rin mga katropa, nag-iganay sila mga katropa sa dagat, muna nga, nagbuswak din na padulong atos kabalayan. Walay ulan ha?
3: Bullseye!
0: Pero
3: bullseye!
0: High tide yan. Kuan mga katropa, ganing-ganing high tide siya o kining sa tawag ani baha abot mga katropa. Right, so motong reaction ni Pulong Duterte.
3: Bullseye!
0: Ato sa nga ambakan mga katropa dura kita ay 21 minutos ng palabay si alas 8 sa buntag. Makajut bi kay murag balikan to ning impeachment trial kagahapon. Ang impeachment trial ika-10th day sa impeachment trial against kay VP Indesar Duterte. Balikan na ito ng unusual o kining suspicious mga katropa ng mga comment aning uban. No? Lahi-lahi nyo sila ba? Depende mo na sa imong gusto nga ipatuwag. No? Pero kung gusto nyo kagkasayuran o niya pag tanaw kung doon na ba yung malis ng atong witness mga katropa nga iduot niya si Inday Duterte, wa may problema siguro dito. Well, ang nakamatikod ani mga katropa, walilain kundi ang graduate mga katropa sa University of Penal Colony. University of Prison sa UP mga katropa ni graduate. Si Robin Padilla. Ato lang sa Iron Drive ang isa ka video clip ako ng ipanood sa inyo mga katropa. Okay, ipapatanaw din sa ito ang mga nagatanaw din sa ito ang live karon. Kining topic ang unusual comment sa witness nga kanhi Landbank manager. Doon ay papaklaro ang mga katropa pangutana si Senator Judge Robin Padilla. Sige daw, Chief, atong paminahon dami.
5: Pagka sinabi pong unusual, hindi pangkaraniwan, hindi po ba?
6: Yes, sir.
5: Kapag sinabing suspicious, ibig sabihin kahinahinala.
6: Apa, sir.
5: Wala po kayong nakitang kahinahinala, hindi po ba?
6: Wala naman po.
5: Apo, ibig sabihin hindi po illegal.
6: Wala naman. Ang ano lang po kasi namin is yun sa check and cash.
5: Opo, so, ibig sabihin wala pong illegal wala po. Eh, nakita. Okay. Maraming salamat po sa prosecution naman po ako.
0: Yeah, sa prosecution.
5: Ginoong prosecutor, pangkaniwan po ba ang confidential fund?
0: Chihuahua.
7: Your Honor, yung confidential fund po, sa akin pong pagkakaalam, ito po'y binibigay.
5: Pangkaraniwan po ba siya na ibinibigay?
7: Depende po sa mga government agency at saka
5: so hindi po siya pangkaraniwan kasi depende.
7: Tama po.
5: Salamat po.
0: Yun. Very simple, as simple as that, no? Mga katropa, kamalo ba ka mga katropa ng anong inanang klaseng pagtubag nila? Di, nakita na ito dire karong mga katropa ba, no? Nga si Robin Padilla, kahit ganyan lang yan si Robin, pero may mga dating yung kanya mga issues, ang kanya mga tanong, no? May bigat ang kanya mga katanungan, mga katropa. So, simple lang, na iya nga gusto niya. Solid ang iyahang banat dito mga katropa ni Senador Robin Padilla. Kaya ang iyang punto dito, hindi ba porky unusual or di pangkaraniwan? Suspicious na, no? Or kaning kaduda-duda na agad, no? Mga nagigingon niya, no? So, iyang gipuga dito mga katropa ni Robin Padilla, yung witness, no? So, diyan nakuha na niya ang oo. Iyan mo siya, opo. Opo, opo, oo. Pare, opo, oo. Sa pikas nga bahin po mga katropa, Niingon po ni si Chua mo to, no? Chua. Oo po. Tapos ang laban, mga kadropa. So dito na siya nibanat nga to sa prosecutor. Gipangutana niya si Chua. Si Chua, yang gipangutana, mga kadropa, unsa ba yung standard na ba yun ng confidential fund sa tanan ng mga opisina? Siyempre, mo nitubag si Chua dito, mga kadropa. Hindi. Okay, dili man di ay. So kay hindi. So, ingon si Robin, unusual. Siya, oo. Kasi, hindi lahat ng insya meron yan. Hindi siya suspicious. Na pa isa, mga katropa, si Bam Aquino. Gusto ni Bam Aquino ba nga bawion na ba? Ni Samot na may noon ka-legit, mga katropa, yung noon ang transaction. Unsa ba ito? Unsa na itong imbestigahan na niyong legit man eh? Ayun na si Bam Aquino ba? Itong paminahon si Bam Aquino din na katropang Royce.
8: Okay, yung suspicious po, ano po yung regulasyon kapag nagsasubmit po kayo ng suspicious transaction? Ano po yung batayan? Bakit ang isang transaction ay suspicious?
9: Kung sa tingin po namin ay doubtful po yung transaction.
0: Hmm.
9: For this particular po, hindi naman po kami nag-doubt kasi alam namin po na legit po yung transaction.
8: Kaklaruin ko lang po, yung cheque ay mula po kanino?
9: Mula po sa Office of the Vice President.
8: Hindi po, dyan po napunta yung pondo, no? But kanino po, anong account galing po yung perang yan?
9: Sa Office of the Vice President nga po.
8: Because it was already downloaded to the Office of the Vice President from the Treasury. Is that
9: opo,
8: correct?
9: Opo.
8: Okay. So this is OVP funds na napunta kay Ms. Gina Acosta na SDO po nila. Tama po.
9: Basta yung si Ms. Gina, yung payee po ng cheque.
8: Yung payee. Okay. Nabanggit niyo po kanina na unusual po yung laki, no? Kapag ganun po, do you report this to any agency? Kung nagtatakhan niyo po na parang ang laki naman ito, do you do any reporting or wala na pong reporting yan?
9: I'm sorry, Your Honor. May we invoke po yung AMLA rule na hindi po kami pwede mag-disclose any information po regarding sa reporting.
8: Sa reporting? Okay.
9: AMLA rule po siya.
8: Let me rephrase the question. Ang government transactions po ba ay sakop ng AMLA rules?
9: Makakasagot po niyan ang AMLC po.
8: Hindi, pwede niyong sabihin, hindi ko po alam yung sagot. Kayo po isang branch manager. So, kayo po yung nasa landmark ng ilang taon. Alam niyo po yung mga rules. Nais ko lang pong malaman kung ang government transactions ba ay sakop ng AMLA regulations po natin.
9: Wala naman pong exemption po doon.
8: So, sakop po siya?
0: Sakop. Wala exemption.
8: So, ang sinasabi niyo po ba, sa AMLA rules ay kasama ito sa mga covered or suspicious transactions? Tama po ba?
9: Yun nga po. So, I invoke po na mag-prohibit po ako magsabi po nito.
8: Okay, let me rephrase. I'm sorry, these are simple questions, no? Regulations lang po ito. So, ulitin ko, sakop ang government transactions sa AMLA regulations, correct? Yes.
9: Lahat po.
8: Yes. At ano po ba yung rules natin pagdating sa pag-report sa AMLA? Above a certain amount? Tama po ba?
9: Opo.
8: Opo. Magkano po yung limit? Kapag above, what amount po yan?
9: More than 500,000 po.
8: O any amount above 500,000, whether private po o gobyerno, nire-report niyo po sa AMLA?
9: Supposedly po.
8: Okay.
9: Supposedly.
8: Yan yung covered o yan yung suspicious? Yung over 500,000. Magkaiba
0: covered
8: po yun, di ba?
0: So yun yan,
8: okay. Yung suspicious po, ano po yung regulasyon kapag nagsasubmit po kayo ng suspicious transaction? Ano po yung batayan? Bakit ang isang transaction ay suspicious?
9: Kung sa tingin po namin ay doubtful po yung transaction. For this particular po, hindi naman po kami nag-doubt kasi alam namin po na legit po yung transaction.
8: Okay, klaklaruin ko ha. Kanina po, sabi nyo personally, meron kayong pagdududa, pero officially, hindi po kayo nag-report na suspicious transaction po ito.
9: Wala po akong sinabing may pagdududa.
8: Kanina, sabi nyo, nung nagtanong si Senator Tulfo, sabi nyo...
9: Unusual po ang nasabi ko po.
8: Okay. So kahit at sa tingin po nyo, unusual ito.
0: Okay na. Gabi si Bam Aquino ha, yan yung bitcoin-bitcoin mga katropa ha. Wala naman siyang sinasabi na pagdududa eh. Unusual is different from... unusual is different word from pagdududa or suspicious.
3: Bullseye!
0: Ano ka ba, Bam Aquino? Mabuti pa si Robin Padilla sa iyo. Gusto mo talagang ilagay dun sa bibig ng witness na yaan na meron siyang mga pagdududa, hindi nga siya nagdududa eh. Kasi alam niya naman, legit yun.
3: Bullseye! Bullseye!
0: Ano baka, ano baka, ano ka ba? Mauna mga katropa, be. So, what would you expect doon sa defense team? Doon sa defense panel? Eh, magko-cross-examine pa kaya sila? Wala na. Wala namang mga nakakasama sa defense at saka sa respondent yung mga pinagsasalita nila. At saka, hindi naman na dinidenay yung cheque talaga. Hindi na dinidenay yun. Ang gusto lang ni Lela de Lima talaga na gusto niya nga, kining overview sa witness, ganito kalalim at kalaki ng mga wini-withdraw, eh, kaliit nga lang yan. 150 million lang yan eh, para sa DepEd. Di ba? Kaliit-liit na nga lang yan eh. Di ba? Apat na cheque, magiging ano yan, 300-600 million. Yun na yung ano, hinahanap nyo. Kung nasaan. Eh, huwag nyo lang bubusisiin isa-isa. Meron namang COA eh. Ang COA dapat ang magsalita kung nasaan o saan patungo yung 125 million na yon. Eh, kasi audited yan. Yung tinitingnan nyo, yung illegal na withdrawal, wala kayong makuha sa witness na yan. Illegal, legit yan eh. Kaya anong sabi ni POA? Magkatanong ka pa ba? Sige daw. Ito na ipadungog daw ni si POA Kininga Engineer. Una kita mag-break. POA, magko-cross-examine ka pa ba, POA? Nandyan si POA dyan.
10: Honor, unang-una, sagutin ko lang po yung pretense ng inyong tanong, no? Ay. Sabi nyo, this is a constitutional body, hindi po ba?
0: Murag, delete na siya maula. Ito, no? Katunay itong kuan. Isa. Katong isa to. Una na lang siguro si POA, ha? Una si POA, kaya nagpuwa-puwa na raman niya. Wala na raman ni tulog na si
2: POA.
0: Nagpuwa-puwa na po na niyang kalimutan ni Karam. Alaan pa nun ni Karam. Una na lang si POA, kaya katunay itong kuan, katong ihali itong gikuan si Villanueva, nga murag shock si Villanueva ba, no? Anyway, mubalik ta taon-taon mga katropa, no? Human lamang sa pipila ka mga reminders itong master control. Uban pa mga issue, pressure lang, trabaho lang, walang personal lang sa programa nga Bullseye, pero wala tayo utang na diri. Jing Pigarido, may buntag ni mo. And Rose Balais, good morning. And Karina TCL, good morning from si Angel Comania, mayong buntag, and also kay Ronnie Peho, mayong buntag nyo din, ha? Mubalik ta mga katropa, human lamang sa mga reminders sa itong Master Control. Alas 8.32 na.
11: Need pa ba og notification para mag-gets ni mo nga like tika?
12: Kaklarek sana!
11: Exciting!
13: XFM.
14: Kaklarek sana.
11: Exciting.
15: Are you looking for graphics? Do you want to take your designs to the next level? Get yours now. M2C Graphics Davao offers customized graphics designs for motorcycles, automobile, and other advertising services such as signages, billboards, road signs, banner service, and more. High quality, unique designs and branding that stands out. M2C Graphics Davao. Call 0923-7295-338. Facebook page at M2C Graphics or visit M2C Graphics Davao at Diversion Road in front of Robinson Highlands, Davao City. M2C Graphics Davao.
16: M2C Graphics Davao.
17: Sis the Pain, sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit. Sis the Pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Sis the Pain, relief na maaasahan.
12: Kaklarek sana.
11: Exciting.
17: Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda, Santon Gold Coffee Mix.
18: New Year speak, your perfect escape above. The city. Gusto mo bang magpahinga mula sa init at stress ng syudad? Tara na sa New Year's Peak Mountain Resort. New Year's Peak Mountain Resort. Just a drive away sa Marilog District, mararanasan mo na ang refreshing mountain atmosphere, malamig na hangin at breathtaking views na siguradong magre-relax sa'yo. Mas masarap pa ang stay mo with their delicious buffet meals habang tinatanaw ang kabundukan o ang Sea of Clouds. Perfect for barkada, pamilya o kahit
11: at solo road trip pa. Located at Barangay Dato sa Lumay, Marilog District, Davao City. Plan your mountain day tour now. Visit New Year's Peak, your perfect escape above the city.
12: Clarex!
13: Exciting!
14: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Cellpole Building, door number 3, GSIS High, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
19: Mga katropa, available

0: test disc buhangin.
1: Nangita ba mo kasaligan nga cargo trucking services? Ayaw ka balaka? Aniya na ang DX3 Trucking Corporation. Anda mo serbisyo para sa pagbiyahe sa inyong mga produkto sama sa abono, simento, bugas o construction materials. Safety, paspas o garantisado na maayong serbisyo ang among prioridad. Sigurado nga maabot sa hustong nga oras o gustong kahimtang ang inyong mga produkto o kargamento. DX3 Trucking Corporation. Kasaligan nga kauban sa inyong negosyo o pagbiyahe sa mga kargamento. DX3 Trucking Corporation. DX3 Trucking Corporation. Ang DX3 Trucking Corporation ay mutang sa Farmville, Ilang, Davao City. Pagkikitay lamang ang mga tagdumala nga sila si May o Danny De La Cruz.
2: Kay balo ko dili man jud ka busy. Dili lang jud ako ang imong priority.
3: Kaklarek sana.
4: Exciting! Pusay!
5: Magbuot ka.
6: Pinawang!
5: Kung di ka ka-prioridad. Siyaan ba na? But-an na eh, Bareta. Ang akong prioridad karon mga katropa, kini ako ang ginom kay Bugnaw na, oh. Nanam!
6: Pinawang!
5: Nanam, gini nga ito ang Santon Gold Coffee Mix, mga katropa. Turbida gayod, no? Doon na tayo mga pipila karon mga katropa, nga tagaan itong pagtaga na taon-taon, mga katropa. Ha? Kay nagsige ng taanig pamulitikahay ni ato ang mga membro sa Kongreso, mga katropa. Murag nagka-inlabay, narabaron sila si Ping Lacson o si Alan Peter Cayetano. Nagka-inlabay silang duha, murag nagkulan na lang ni, magbugno ni silang duha mga tropa. Muha narabaron na si Alan Peter Cayetano. Oh, giaway ko ni Kuan, oh. Anaya, ni, oh. Onya, si Ping Lacson po mga tropa, wapo, otro pod, ha? Pagliho mga katropa, no? Mahimuot ka nila.
6: Pinawang!
5: State of the Nation address nga iyaha si Kwan. Kontrasuna po ito kang Alan Peter Cayetano. Si Risa Ontiveros na rinabilin sa majority. Panay na minaw. Grabe, no?
7: Bullseye!
5: Punta dili mapiktuhan ang kining impeachment decision, mga tropa, to convict or not to convict ramang yun ni mga katropa nga ito ang ipaabot ni karon, ha?
8: XFM Impeachment Coverage. Impeachment Coverage. VP Sara absuelto, absuelto o convictado.
5: Convictado. Pero bisa pa man tuon mga tropa. Nanabad ko ang Poa dia kay nabitin ta ato kay Poa. Okay. Agig sumpay kag ina mga tropa kay pikas sa video dito akong gibati gayna no. Di ba, gaya na si Robin Padilla, nag-question siya o gana na siya ay kanaganing kamaturan nga unusual is different from suspicious. O niya, gusto yun nga ligwatan ni ba Makino mga tropa nga nagdududa siya. Hindi ko naman sinasabi na nagdududa po ako eh. Legit naman yung transaction eh. Tapos, ang laban. Wanay kapangutana mga tropa si ba Makino para hindi siya mapaghalataan.
6: Pinawa!
5: Dili ka rin mga tropa. Nga naman nga, wala na may nangutana dito sa defense panel. Amo na explanation ni Poa. Poa.
9: Sa totoo lang, it wasn't really on the legal strategy side. It was more of, doon naman sa naging testimony ng witness, wala naman tayong nakitang issue doon. Wala namang questionable, wala namang damaging na nailabas ang ating witness. At regular lang naman na yung witness ay nag-identify ng mga check at hindi naman natin kino-question yun. So, I didn't want to prolong the proceedings and, you know, be petty by asking questions pa kung hindi naman kinakailangan.
5: Ayun! Saan naman kami nakita na itatanong, ano naman, totoo naman yung sinasabi na talaga, legit. Unusual lang yun kasi malaki. Kaya siya, yung usual pala niya na sinasabi, yung nakikita ko lang, yung mga taga-libo-libo lang ng mga withdrawal, yun, napakalaki nun sa aking mga mata, unusual sa akin yun. Hindi naman, sinasabi na kapag ka-unusual ay talagang illegal na. Kaya nga, doon siya nililigwat-ligwata ni Bam Aquino. Sabi naman ng, isa, ng dating Land Bank manager, wala naman ako sinasabi na nagdududa ako. Sabi ko, unusual. At ibig sabihin po nyo, legit. Tapos ang laban. Kaya magtatanong ka pa.
0: Pinawa!
5: Dirip na mga katropa, kaya hindi siya makatuod nga nagkainitan na nila sa impeachment mga katropa nga trial. 10th day na mga katropa and 11th day karon. Nagmatala tag morning grabe naman yung binumbahay po mga tropa. Kita mag launch tag rocket launcher mga tropa, pero ang ato ang problema dito sa West Philippine Sea.
0: Pinawa!
5: Sa West Philippine Sea mga tropa, dapat mahulga na dito ang ato mga inchika ni mga tropa kaya patugpahan na ito ni rocket na tanawara kita karon mga tropa gibumbahan at karon mga tropa o kinigaling way puas nga bumba gikas dagat. Naura ko na mga tropa, ako ipakita nga video ha. Okay, ang China Coast Guard giya bombahan o gatubig na po ng atong barko. Di ra ba ni barko mga tropa nga unsa no? Bifar Bianisia. Bureau of Fisheries and Aquatic Resources nga barko mga tropa dito ni sa West Philippine Sea. Nga mao ni ang nagtagad unta mga tropa di sa to mga kaigsoonan din ha. Labi na to mga fisher fox na to diha mga tropa kung ugaling doon na sila gusto nga ipahibalo. No? Gibumbahan na po ni water cannon sa China Coast Guard ang vessel number 3302. No? Nadia itong atong video engineer. Sige dahil, pagkita daw na engineer. Oh. Kana siya mga tropa ha. Muna siya ang... sige lang, ipakita lang ang video. No? I-down lang ang audio. Ako lang i-describe na. Kaya para hibalaan nila kung anong naunsa na siya. Oh, grabe mga tropa. Samtang nagaran ang video mga tropa. Duha yun ka! Dagko kay mga host, mga tropa, ang agi bomba nga to sa barko sa Bifar. Ang damay, no? Kanang China Coast Guard vessel number 3302, ang barko sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources nga BRP Dato Dumangsil or MMOV 3012, bago lang ni sa milabing simana lang ni nahitabo mga katropa. Samtang naghimo kuno matud pa og legitimate nga operation sa West Philippine Sea, niduol ning Chinese Coast Guard nga vessel. Ispray da yon. Oh, nag-spray din sila pagkaway batunis yun yung mga
0: Pinawa!
5: Kuya raman yung magpagawas mga katropa o kanaganing balita dito sa ilahang komunista media mga katropa. Grabe ka, dispabor raman yung sa ito. Ilahag yung tanang pabor. Sila na gidasmag, i-splice pa ang video na sila ang gidasmagan. Mayo ni mga inchika ni men, pantos di ko nigmata, ang mata ni pantos di ko na ito ganang purdibling tayaon. Sumala sa ulat mga katropa, binumba ng water cannon ng CCG ang kanang hulihang bahagi o kining starboard astern ng BRP Dato Dumangsil mula sa layong humigit kumulang 40 yarda. Nangyari ang insidente habang ang barko ng Bifar ay nasa 13.36 nautical miles mula sa timog silangang pasukan ng Panatag Shoal na kilala bilang Baho de Masinloc o Scarborough Shoal. Bagamat nakatuon ang water cannon sa barko ng Bifar, nananatili umanong ligtas ang mga sakay nito at pinagpatuloy ang kanilang misyon sa lugar. Kinundina ng mga otoridad ang patuloy na pagharang, pagsunod, pananakot at panghihimasok ng China Coast Guard sa mga lehitimo na operasyon ng Bifar sa West Philippine Sea. Iginiit nila na ang mga naturang kilos ay naka-apekto sa mapayapa at lehitimong pagsasagawa ng mga operasyon ng Pilipinas sa loob ng mga karagatang sakop ng bansa. No, taas-taas po ni nga news at itong gibasa mga tropa. Ang bottom line din na mga tropa ito na sabtan. Nga wa, giyot sila undang kada na imuagi nga barko, isprayhan na yunta. So, mag-upo niya itong barko mga tropa, mang-ispray mo raman lang, nang-ispray bulak.
0: Pinawa!
5: Tapos doon mga tropa, mga nang-ispray lang ganit, ganit, karwasan ganit mga tropa. Kanya, mura lang ihi, tabili ganit mga tropa, ang gabayli. O niya, kini ilahang, oh, Maigo ka na mga tropa, magkasamad ko na. Siguro, ispray na ito ni siya itong ispray ni Marlo Dre? Kay magkaputol itong tiil sa kahait? Huh? Kana mga tropa, makaligo ka na. Medyo sakit-sakit yun na dapat si mong body na. Pero, dilito pariha itong kana ganing sa car wash gani mga tropa, maghinlo ka nga imong panipison pag maayo. Muna dapat itong itira na nila na ubalo sa tataba! Tirahan na ito sila kana ganing spray sa car wash ni mga tropa nga pwedeng talinisa mga tropa nga magkaputol o gumago. Gata mo balos, grabe yung mga atake na nimuhalan. Para mo tagam na mga inchika na.
8: Bullseye! Bullseye!
5: Gapa, si Garbo na ilahang barko mga tropa nga gadako lang daw ang agi pero wala mo na. Hindi mo na makamaneuver.
8: Bullseye!
5: Istorya rin na ito, Erisibo.
0: Pinawa!
5: Pero, lupigod tayo sa mga bullying. Ay, ako. Anyway, mga tropa, una kita magatapos, ha. Nadumduman ako ni mga tropa, no? Ako na ipabati, mga tropa, para makaingunta nga ginatawagan na ito ni. Kinato ang assignment, mga tropa, mga tropa, usahay na sa pang last portion na ito ni mga kuhan, ha. Para madunggan yung mga tropa nga ginatry na ito ni kining UHI, nga company mga tropa nga nagmagahi lang Japan kini og bayad wa gani nagipag-negotiate unsaon pagbayad nila mga tropa ang kining ilang gipangbiyaan nga mga trucking companies dinhi sa Davao City mga tropa ha ato ning try og tawag miskol lang ko na to mutubag di ay pero nitubag ni siya off air pero alam niya ngayon na nag-on air tayo. Sabi niya, ako naman ay sasagot din kasama yung ano ko. Nag-usap muna kami ng abogado namin. Ma'am, hanggang ngayon, nasaan yung abogado mo? Huh? Eh, sabi niya, nag-meeting kayo. Every time na magtawag ako, nag-meeting kayo. Ha? Grabe niya. Tapos, pinag-usapan niyo na yung solusyon. Ako naman ay masaya doon eh, na mag-usap kayo patungkol sa solusyon. Gusto ko lang malaman, na, pabor sa inyo to, ma'am. Ma'am Gi. Pabor po sa inyo itong ginagawa po natin para malaman po ng taong bayan. Katulad kayo ni Dilima, taong bayan ito, at saka ni Gabriel Luistro. Malaman ng taong bayan na yung kumpanya ninyo na UHI ay lehitimo po yan at hindi kayo fraud. Dekada na kayo eh, di ba? Oo. So, titingnan natin mga maya ha. Tempa ha. Nakalimutan ko lang yung pangalan mo dito. Oo. Wala eh. Magpasalamat ka. Nakalimutan ko yung pangalan mo dito na na-save ko. Okay. Sandali ha. Magsandugay. Gusto ko lang ma-miss call ni. Oo. Ha? Nawala.

0: or tawagan kita mamaya, ha? Kung nakikinig man ngayon, ipaparinig ko po sa inyo ang gusto ng kabila. Gusto naman pala nila na mag-usap na lang kayo para walang gulo, no? Para ito din, hindi ka na matatakot sa anino mo. Lungan mo yung mga trucking companies na mabayaran sila para ikaw din na na-assign sa Davao City. Ikaw na ngayon nagsasabi na takot ka na sa Davao City talaga. Eh, bakit pa naman matakot sa Davao City pag wala kang ginagawa? Di ba? Pag wala kayong ginagawa, wala kayong dapat na ikakatakot sa Davao City. Pero pag meron kayong kabalustagan dyan, na ginagawa po ninyo, at iniipit nyo na yung mga kakontrata ninyo at hindi nyo binabayaran, eh matakot talaga kayo! Bullseye! Bullseye! Ano naman tayo oras? Tunay oras sa pandi na ito. Tunay panahon na pandi na mag-igo. Ngayon itong panaglawis sa ganginan, ito na lamang kinitibawas nga ito ang kape mga katropa, gikan sa Yes Wealth Incorporated. Ang atong clinic na himutan kini sa Kawayan Drive. Kung anak ko, mga katropa, nakana-kana, kaya dinalo mo ang gagawin, di matag, di hurot na, duwara to ka sa shade eh. Dito ka! Ako makahurot kong lima ka sa shade sa program. Pinood lang. Ihinguhaw na ako ni. Ang atong clinic, mga katropa, na himutan kini sa Yes to Health, sa Kawayan Drive, ang Yes to Health clinic na ito, mga katropa, sa Cellpole Building at bang ni sa Kawayan Drive. GSIS Heights ni mga tropa ning ato nga Duckbine sa Davao. Ang schedule ni CJ ni Droda, si Doc CJ ni Droda, Lunes ug Martes live na siya. Pero na siya mga online nga mga pag-advise mga katropa, magipag-coordinate lang mo sa secretary dia sa Yes to Health nga si Shikaina. Pagkikita lang na mga katropa, medyo shy girl lang na si Shikaina, pero mabait yan. Medyo hindi siya masyado nagsasalita, pero mabait yan si Shikaina pag nagsalita kayo, ha? Okay, mabalik. Ay, mabalik ta. Undang na rita, balik lang gyapon. Ana na mga katropa, mura latang nisugod kanunay, no? Pag nakakapi ka sa tuang Santon Gold Coffee Mix, mura kag nagsugod kanunay mga katropa, mura kag ng alas 5 pag gyapon sa kadlawon. O niya, alas 9 na rita, hapit mga katropa. Ang atong oras mga katropa, alas 8.51 na day, no? Undang pa ta. Alang sa nagkayosang Pilipino para sa Pilipinas. Wala ba kayo utang rin sa mga wala man ato na greet rin mga katropa, ha? Katong winner ka ganina, congratulations sa imo ha. Nag-message na ba ka diri? Kay mag-Gcash dayon ta, no? Nawala ni noon di ako ang live diri mga tropa nyo. Kadyot lang kayo, no? Anyway, salamat matsalam na lamang mga tropa. Tanan ng mga nagpaminaw sa 89.1 sa inyong mga sibihanan, sa inyong mga radyo diha. Sa mga sibihanan mga katropa. Ako si Alan Abais Magaingon Kamatuuran ang Sandigan. Oras alas 8:52.
1: Adlaw-adlaw may mga panghitabo nga angay mong masayran. Tungod kay ikaw, kabahin sa katalingban. Sayri ug pamilawa ang mga kabahin sa mga tinubdan sa mga balita. Dinhi sa Bullseye! Bullseye! Programa sa XFM Philippines. Magtagik sa halalum ug lantip ng opinion sa mga controversial karon. Bullseye! Bullseye! Dinhi sa inyong paboritong istasyon, XFM!
2: XFM Davao. Kamatuoran ang Sandigan.
3: Sa balita ug impormasyon, di ka mabiyag. XFM, katropa mo.
4: XFM.
5: Kaklarik sana.
6: Exciting!

0: Kak Larik sana.
1: Exciting!
2: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
3: Maria Villanueva, thank you sa Santon Plus dahil bumanda yung pakiramdam ko at saka hindi na sumasakit yung katawan ko dahil sa UTI. Maganda na yung pakiramdam ko at hindi na sumasakit yung gilid ko.
4: Hindi na kasi niyo. Mayo ang Santon Plus. Lima na tinik sa tuwid niya, dili ko makatulog dahil yung baon niya. Mayo na kong tulog, maglamgo na good ko. Kaniya to, dili man. Basta mag-inong ko Santon Plus.
2: Kamusad, mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
5: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
6: Ako dai si Nelson Timpo, taga Samal Island. Ako dai usa ka trabahante sa Davao City Water District. Ako na assigned sa field. Ang akong trabaho hago kayo. Pero nakabati ko sa radyo nga naay kopi daw nga Premium D3 Coffee Mix. Ya camera kong trabaho, kapoy yo kay pag-uli. Pag-testing na ko, tulog kaadlaw na kong gamit. Ang akong kakapoy sa akong trabaho nawala. Ug ang akong mga pamaol, mga sakit sa akong lawas nawala sad. Usa epektibo dining coffee day ining Premium D3 Coffee Mix. Kamo mga kauban akong trabahante sa Water District. Nasa field na sign nga ang atong lawas kaapoy man kay paguli, istingin niyo inom ning Premium D3 Coffee Mix.
5: Premium D3 Coffee Mix.
7: Premium D3 Coffee Mix.
5: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
8: Nak, unsa man ang imong giinom? Murag karon pa man ko nakakitaan ang sudlanan sa imong giinom.
9: Santon Gold Herbal Tea ni pa.
8: Oh, mo ba? Tigamitan man gugkuan ang Santon products sama sa Santon Coffee Mix. Doon na din na sila bagong produkto?
9: Oh pa, maayo ni siya nga imnon kay doon na kini powerful trio nga sangkap nga moringa, turmeric og cinnamon bark nga giuban sa usa ka bag nga makahatag og daghang benepisyo sa lawas. Sa akong nabasahan sa mga pagtuon pa, ang pag-inom og tea makapalambo sa resistensya sa lawas, makigbato sa mga sakit sama sa cancer tungod kay doon na kini antioxidant, makaubosab kini sa blood sugar, cholesterol, immune booster, makamanage sa high blood pressure, makabalansi sa hormone, makaimprove sa digestion og heart health, makaubos sa kahigayunan sa diabetes, makatabang sa pagpaubos sa timbang og labaw sa tanan, memory booster pa.
8: Oh, mo ba nak? Hala, paim nang imong mama ana ha kay kalimtano nakaayo to. Sige lang og kalimot, sige pa jud og kasuko.
9: Oh, wa day sa mood si mama pa? Paimno na to og Santon Gold Herbal Tea. Kaya makastabilize man po kini sa mood.
8: Ah, sige nak, pagpalit og daghanana ha, kay maisip man din na nato nga superfood. Ang Santon Gold Herbal Tea, lain usab nga quality product sa Yes to Health Wellness Incorporated. Mapalit sa mga pharmacy sa inyong lugar og one click away lang sa Shopee og Lazada.
10: Kapoy ilis-ilis ang habon nga makapakinis ng imukutis? Luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
11: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santon Plus Herbal Oil.
12: Vitamin C, mag-vitamin C, mag-Santon. Vitamin C, vitamin C, mag-vitamin C, mag-Santon. Vitamin C.

0: Suntone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Suntone Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Suntone Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda. Suntone Gold Coffee Mix.
0: Kabalo ba kamo nga ang Suntone Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Cell Paul Building, door number 3, GSIS High, in front of Kawai.

0: Nagkulang ang mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
1: Mga katropa, available ug pwedeng mapalit ang Y2H products.

0: Pharmacy Saman, Mamak Pharmacy o Princess Dis Buhangin.
1: Ang tandem nga inyong dikahinaman matag adlang Domingo nga magkompleto sa inyong relaxing weekend. Ang inyong mga katropa sa makalingaw nga panaguban alang sa balita ug isyo sa katilingban. Ang tandem nga level up sa pagtagad mapalugal man, national o unsang trending ning kasamtangan. Andy Causon o Marvin Ibano sa Centro Weekend. Alas 12 hangtod alauna sa hapon sa XFM Davao. Mga katrupa, andam na bata sa pinakaastig nga tambayan? Kini ang DSK o Tambayan sa Katrupa, ang all-in-one show nga swak sa trip sa barkada. Daghang exciting nga topic, hot nga chika, musika o mga paandar nga siguradong magpalipay sa inyo ha. Maminaw natang DJ Sexy Angel sa Tambayan sa Katrupa.
2: Ayan, so maraming salamat sa nagpaminaw karon. Clarex kayo, mga katropa.
1: Alas 7 hangtod alas 9 sa gabi, Domingo hangtod Huwebes, din lang sa XFM Davao. Kaysa TSK, ikaw ang bida.
2: Ka-Clarex, sana?
3: Exciting!
4: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
2: Ka-Clarex, Ana?
5: Exciting!
2: Exciting!

0: In Davao City, XFM 89.1.
1: Oras sa XFM, alas 9:02 sa buntag.
2: XFM Davao, kamatuoran ang sandigan.
3: Extra, extra, balitan.
4: Extra, extra, balitan.
1: Gikan sa XFM Davao News Center, ani ang extra balita ning orasa. Hatod kini kanato mga katropa sa Xanthone Plus Gold nga gama sa 100% extract supplements natural ingredients. Aduna kini mangosteen, malunggay, ampalaya, garlic og spirulina. Xanthone Plus Gold mapalita sa mga butika sa inyong dapit.
4: Extra, extra balita.
1: Sa detalye mga katropa sa itong ekstra balita, karong buntaga DPWH mogamit og quick response fund alang sa Talomo River Rehabilitation. Imando ni DPWH Secretary Vince Dizon ang paggamit sa quick response fund kon QRF aron sugdan gilayon ang dredging og pag-ayo sa flood control structure sa Talomo River ning Dakbayan sa Davao. Atol sa inspeksyon, nakita ni Dizon ang wala mahuman nga gabion structures og ang kakulang sa dredging sulod sa kapin usa ka dekada nga moy gingong nakapalala sa pagbaha sa naisgutang lugar. Gingon sa kalihim nga kinahanglan gilayong aksyonan ang problema aron malikayan matud pa ang susamang pagbaha nga nakaapekto sa mga residente sa Talomo og kasikbit nga barangay. Gimanduan usab niini ang imbestigasyon sa pipila ka mga personnel og engineer sa DPWH tungod sa posibleng pagpasagad sa implementasyon sa flood control projects.
4: Extra, extra balita.
1: Musahanig sa tuang extra balita mga katropa, DepEd maghimog imbestigasyon sa pagbunal sa maestro sa Davao de Oro. Ipasalig sa Department of Education kan DepEd nga magsugod na sila og mas lawom nga imbestigasyon sa insidente diin gibunalan sa duha ka maestudyante ang ilang maestro sa Elizalde National High School sa Mako, Davao de Oro. Nasayran nga nagsugod ang panaglalis human gisita sa maestro ang usa ka estudyante tungod sa pagsulob og iring sulod sa eskwelahan. Sa ulahi gingong gisumbag sa igsuon sa estudyante ang maestro o gitabangan pa kini sa duha ka magigsuon sa wala pa sila mapugngi sa ubang mga estudyante. Nakahatag na o nakapasa na og reklamo ang biktima ngadto sa Philippine National Police kan PNP samta ang duha ka maestudyante gidala na ngadto sa Social Welfare Office alang sa hustong pagdumala ingon man counseling.
4: Extra, extra balita.
1: Alas 9:05 na sa buntag mga katropa og mga katunag langkob sa extra balita ning orasa. Alang sa duga balita ang impormasyon, bisitahan lamang ang Facebook page sa XFM Davao, XFM Davao Katropa Digital o ang Sentro Media Facebook page mga katropa. Musunod na ang programang sentro inyo makauban, katropang Juvet o katropang Jasper Magon sa gikan alas 9 hangtod alas 10:30 karong buntaga. Katropa mo sa balita, Juvet Espanyol, kamatuuran ang sandigan.
4: Extra, extra balita.
1: Alas 9:06 sa buntag.
2: XFM Davao, kamatuuran ang sandigan.
0: Sa balita ug impormasyon, di ka mabiyaan. Di ka mabiyaan. XFM, katropa mo.
5: XFM.
6: Kaklarik sana.
7: Exciting.
8: Send money abroad quickly and easily with Edlu Year to Western Union. Your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Edlu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Edlu Year. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at Edlu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
9: New Year's Peak, your perfect escape above the city. Gusto mo bang magpahinga mula sa init at stress ng syudad? Tara na sa New Year's Peak Mountain Resort. New Year's Peak Mountain Resort. Just a drive away sa Marilog District, mararanasan mo na ang refreshing mountain atmosphere. Malamig na hangin at breathtaking views na siguradong magre-relax sa'yo. Mas masarap pa ang stay mo with their delicious buffet meals habang tinatanaw tanaw ang kabundukan o ang sea of clouds. Perfect for barkada, pamilya, o kahit solo road trip pa. Located at Barangay Dato sa Lumay, Marilog District, Davao City. Plan your mountain day tour now. Visit New Year's Peak, your perfect escape above the city.
5: Mas gipalimdot ni mga programa alang kaninyo mga katropa. Alas 4 sa bundag, Marvin Ibano, nagarunda, nagabalita sa Runda Balita. Runda Balita. Alas 4:30 sa bundag, pasada sa mga balita, kalingawan o isyu, Bricks Flores, exciting Pilipinas. Exciting Pilipinas. Nagahatod og patas nga balita, alas 6 sa bundag, Alan Abais og Andy Causon sa Express Balita. Express Balita. Alas 6:30, walay gipaboran o gitapigan alang sa hait nga komentaryo kauban si Alan Abais, Bullseye. Makalingaw nga paghisgot sa mga balita, impormasyon o paghatod sa serbisyong katrupa. Alas 9 sa buntag, Jasper Magonsya og Jovet Espanyol sa Sentro. Madunggan kini Lunes hangtod Biyernes, XFM Davao News and Current Affairs. Kamatuoran ang Sandigan. Mga katrupa, andam na bata sa pinakaastig nga tambayan? Kini ang DSK o Tambayan sa Katrupa, ang all-in-one show nga swak sa trip sa barkada. Daghang exciting nga topic, hot nga chika, musika o mga paandar nga siguradong magpalipay sa inyo ha. Maminaw natang DJ Sexy Angel sa Tambayan sa Katrupa.
7: Ayan, so maraming salamat sa nagpaminaw karon. Clarex kayo, mga katropa.
5: Alas 7 hangtod alas 9 sa gabi, Domingo hangtod Huwebes, din yun lang sa XFM Davao. Kaysa TSK, ikaw ang bida. Ang tandem nga inyong gikahinaman matag adlang Domingo nga magkumpleto sa inyong relaxing weekend. Ang inyong mga katropa sa makalingaw nga panaguban alang sa balita o isyo sa katilingban. Ang tandem nga level up sa pagtagad, mapalugal man, national o unsang trending ning kasamtangan. Andy Causon o Marvin Ibano sa Centro Weekend. Alas 12 hangtod alaunas hapon sa XFM Davao.
0: Isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya, sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado? Mula pari hanggang hulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM Nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. VP Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw, dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.
6: Kaklarik sana!
1: Exciting!
0: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Kaklarik sana!
10: Exciting!
1: Exciting!

0: In Davao City, XFM 89.1.
1: Oras ka, Tropa Clarix, kayong alas 9:13 na sa buntag.
2: Naga-broadcast Davao Region. Sa mga pansing pagtimbang-timbang sa mga isyu, kini ang Sentro. Ang Sentro sa mga nag-unang mga balita. Sentro sa way lipod-lipod ng mga pangutana. Sentro sa pagyagyag sa kamatuoran. Sentro.

0: una sa tanang dalaygo ng Diyos sa way katapusan ka trupa Davao, Mindanao, Pilipinas. Hay nga bundag, welcome sa tuwang tulumanon ang programa ng Sentro binigyan po nanukad mga kaigsunan sa XFM 89.1 Davao. Adlawng Huwebes kita karon. Pitsa 30 sa bulan sa Hulyo 2026 mga kaigsunan.
1: Sentro.
0: Katropang Jasper Magon sa magtimon gihapon sa programa ng Sentro. Manuban gihapon ta mga kaigsunan. Lingaw-lingaw ta samtang makisayod sa mga impormasyon ug balita atong mahagdaw. Ning adlawa, awas sa kagahapon mga kaigsunan. Importante katropa nga ikaw dunay pakigpakisayod ngadto sa impormasyon diri sa atong palibot lokal man baka ngadto sa international. Labi na sa mag-isutanan mga national news mga kaigsunan. Na ikaw ako dapat magpakabana.
1: Sentro.
0: Kita mismo tuwag palibot katropa di ta magtinanga inay magpakabana ta. O sabay ni tabo sa tuwang palibot labi na sa isutanan sa politika. Aron di kita mailan pag-abot katropa sa 2028 mga higala. Oo, kay basin magbason na po da, no? Anangoy, buto mang kuan ni Talpulano. Diba? Mas maayong ikaw, good mismo mo dissect mo ila-ila sa kining imong pagabutuhan sa opisyal sa gobyerno na imong iluklok sa pwesto mga kaigsunan. Kung wa na maok na inyong ipanglok-lok sa pwesto katropa imong atong kagalingon atong pagabasulong, di ba? Kaya magpadala ta sa grupo kinsa mga grupo mo hunghong sa tua kay kini maogoy butuhan. Ano man naman kaisunan, di ba? Isa may na-scam karon kita kitang tanan. Oh, nalain mo tagi pang butuhan katropa. Pero mas mayo ikaw mismo ang dunay desisyon sa pagbuto, sa pagpili mismo kinsa yung ibutang diha sa panggoberno mga higala.
1: Sentro.
0: Diba kay magbasol-basol ka niya, ikaw mismo po ang mabasol kay ikaw po mismo wa yung kay klaro o wa kay kaugalingong desisyon kinsa ang ibuto sa diha sa pag dumala sa pwesto. Either lokal o baka national posting mga kaingsunan.
1: Sentro.
0: Kumusta kita karong adlang Huwebes, throwback Thursday kita karon katropa. Kung throwback Thursday ta itong makita na mga katropa ang magahulagway sa itong naaging mga katuigan, nagkita mismo hangtod karon ni survive. Kung survive pa ta katropa, dapat mo survive pa ta sa maabot ng mga adlaw. Ilagi sa pag-inom sa mga produkto nga healthy katropa. Ang healthy ng mga products sa Yes to Health Incorporated. Doon ay tatak ni katropa ng Y2H. Kini mga produkto, pabila kini mga kahon, mga boxes ni katropa sa kape na to, sa ato mga soft gel capsule mga katropa. May tatakin ni mga isunan niya, Yes to Health. Ayaw mo padala katropa sa mga bugos da nga mapalit sa kilid-kilid o baka sa uban po niya mga establishmento. Dapat doon ay tatak katropa ng Yes to Health sama sa kinigay Santon Gold Coffee Mix. Ang kape nga makapahealthy, kape nga makapagwapa, kape katropa nga makapaanyag, makapahami sa tuwang pamanit kini El Santon Gold Coffee Mix. Aga binipisyon ni katropa, gumikin kay mo batok usab kini sa kakapoy sa kalawasan, mo boost sa tuwang natural energy. Usab kung kamo dili kayo focus sa iyong gitrabahoan, kini makatabang kaliyo aga Santon Gold Coffee Mix. Ato na kinisangkap katropa nga mangustin, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione o kini nga collagen kagiusa para gyud sa tuang panglawas o mulsangko ta sa maayong nga panglawas mga higala mga kaigsunan. Mapalit kini syempre di sa tuang studio XFM Davao. Of course ato ang Yes to Health Clinic diri banda sa My Cellpool Building, GSIS Heights, Matina, Davao City katropa. Diya usab sa nag-unang butika sa inyong nahimutangan. Bina sa kiniga Mercury Drug o usab katropa sa kiniga South Star Drug. Ban pa nga mga drugstore nationwide. Usab sa online, pinaagi sa Shopee.
1: Sentro.
0: Alas 9.22. Sa tuaga panagabanuban, katropa taw-taw makauban sa patungan sa paring partner mga kisunan. Na nagapaanyag pa. Kasi magipaanyagan na ni Engineer Royce. No? Katropang sexy sassy. Kaya ika nga ni sexy sassy. Grabe magiging daw ang korimbas. Ito nakalabay nga kining adlaw. Unang nag-luya katropang ito nga sparring partner. As usual, as useful. Ganaan ko ani katropang Engineer Royce. Grabe ito ang as usual, as useful. Pero nabantayan ni Sexy Sassy nga medyo nag-luya o niya lutang noon. Huwag kayo sa focus kay grabe daw ang kuha na ni kanang kusana kanang basta lagi. Hindi ka patang alam. Basta lagi kanang kuhaan kanang Butang ko baka nangagubang mga bull joints. Wala yung katropang Jovette Espanyol.

0: Maing aga, good morning, buenas dias, katropa ga Jovet.
1: Good morning, good morning, good morning, good morning mga katropa. Happy Thursday morning ka natong tanan katropan Jazz. Sa mga katropa na itong aganina pa nag subaybay sa ito ang programa.
0: Ganina pa, mga wala pa yung ronda balita.
1: Wala pa yung ronda balita katropan Jazz. Nakasubaybay na din sa XFM Davao. Good morning sa inyo ang tanan mga katropa. Asa mga nakaplastar karon sa ang sulok ng Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao mga katropa.
0: Ate Will, ikaw ba yan?
1: Ayan, Vito, good morning sa inyohang tanan mga katropa. Og sit back and relax. Kay kami gihapon ni katropang Jazz ang bahala sa inyo. Medyo na dugay tagsulod kay nga na nag-uba ang imuhang partner katropang
0: Jazz. Grabe no kanang term nga na nag-ub katropang Jupit sa panahon sa kuwaga panahon nga. Asa maka? Nag-ub tubig.
1: Oh, na nag-ub pa kog tubig. Kay kun dili makapanag-ub.
0: Oh, wa ba kitay tubig literal diri karon.
1: Wala kaya gani ka.
0: Kay nganong naunsa man ning umutay tubig supply sa tubig diri karon sa Shrine Hills mga katropa.
1: Sa tubig katropang Diyos nga magamit sa ano, wala po tayo tubig mainom karon mo na nga na nag-ob pa in tawon.
0: Ayan na dapat no may tubig
1: dahil saan na lato
0: kataga na itong galon na itong i-umpra
1: saan na lato ang Zantong Gold Coffee Mix ni katropang Diyos para sudla na nga ito ang ano itong tubig
0: ay kabala ka karon. Basta kayo mutulo pa na kung mutulo napatay mga watersheds.
1: Napay watersheds.
0: Napay watersheds.
1: Napay water reserve.
0: Ay, inubro mga ng tubig. Ganin, iawas mga isa. Uban nga mga lugar. Nawa ay tubig ang Davao City. Na ay tubig ang Davao City, katropa. Yagi mga na isa dayik nga kulang-kulang. Okay, kabidya lang, katropa. Katropa, jubit ka mo sabay mo nga adlang Huwebes. Kay karon pag maodi ay ang nindot imo ang aura karon kay 3-0 man dayron.
1: 3-0 karon. Oo.
0: Kanang bang aura kay nabuti mo tunol sa ko ang matibo. di ba? Ana lang katropa.
1: Maodi ay katropa Jazz. Unya mabal-an na to na unya mga katropa. Anyway, okay kaya tong adlang Huwebes katropa Jazz.
0: Labi na? Kung
1: labi na ko naka Zantong Gold Coffee Mix sa mga katropa. Sugdan na to tong adlaw sa pag-inom og healthy nga kape. Ang atoang Zantong Gold Coffee Mix. Ana man jud na everyday sa tuang to start our everyday katropang Jazz.
0: Dili to kick your ass.
1: Dili
0: to kick your to start your day.
1: To start your day mga katropa. Kumbaga mag-kick off ta ba sa tuang everyday mga katropa nga good vibes of course nakahigup ta og healthy nga kape. Sentro.
0: Sa tuang motivational quote mga kaigsunan, your only limit is your mind. Ayan, si pasabot ani katropa no. Your only limit is your mind. Lahi po tong sky is the limit, katropang Jubit.
1: Lahi po tong sky is the limit. Kumbaga nagpasabot ni siya, nga sagad katropang Jazz, ang ato ang limitation is naalang sa to ang huna-huna. No? Kumbaga, ay dili na ko ni kaya. Dili na ako ni makabot.
0: Kumbaga, mind conditioning ka. Sa imong kagalingon nga, imis kaya ni mo, di inyong kaya katropang Jubit.
1: Kumbaga, dili na ako sa sulayan, tungod kay sa kuang mind, dili na ko kaya. No, nanggingon mga katropa nga, your only limit is your mind. But if ato ang mindsetting mga katropa nga magkinaunsa kaya lagi na ko ni kaya gani sa uban ako pa kaha no so that's the time nga maginahinay tagpaningkamot mga katropa and ma-achieve nato nang mulampus ta no kanang mga gingon nato nga dili nato kaya malagpasan nato na
0: kumbaga naara sa hunahuna ang tanan katropa nga Jubit kumbaga ikaw nga age is just a number. Kaya naman sa nauna-una, di ba? Ang uban ngayon nga, di naman makaya na ako. Eh, kitiguang naman yung taon ko. Sa pa man ako ni pagkamadaan, hindi naman ko, di man nakaya. Pero naagin na sa una-huna, katropang Jubit.
1: Kumbaga, sometimes mga katropa, dili babag ang dili obstacle, dili babag mga katropa ang naasa tong palibot or unsa man ang challenges nga moabot sa to, dili na sila babag. Sometimes ang babag is kung unsa nga tong gihuna-huna.
0: Ayan. Alas 9:28 katropa. Sentro sa balita. Sa ato aga sentro balita to ni kanyo sa Premium D3 Coffee Mix. Palagsikon ang atong kalawasan pinagi sa pag-inom og kining Premium D3 Coffee Mix katropa mapalit na sa Shopee ug usab mga isunan sa Yes to Health Clinic. O nang hanig sa tuaga sentro balita ni panahon na. Opisyal nga gideklara sa Malacañang pinagi sa proclamation number 1372 ang Agosto 14, 2026 isip special non-working holiday sa Davao City alang sa pagsaulog sa Kadayawan Festival og Indigenous People's Day. Nagtugot ang maong deklarasyon sa mga Davaoinyo nga aktibong makaapil sa nagkadaiyang kalihukan o sa Kadayawan o sa salabing dako o gailadong kultura o gapasalamat gapista sa Pilipinas. Gilauman nga musaka ang ihap sa mga turista o mga bisitang nga mutambong sa mga parada, cultural presentations o guban pang mga selebrasyon nga gipangandaman sa lokal nga pagkabahanan. Matod sa mga opisyal, ang holiday usa-usab kapag ila sa dakong kontribusyon sa mga lumadnong komunidad o sa kultura nga maoy pundasyon sa Kadayawan Festival.
1: Sa Pikas Bahin, mga katropa, formal nang gisugdan sa 11th Regional Committee Defense Group kan 11 RCDG ang Basic Citizen Military Training kan BCMT Class 1-2026 sa Camp San Gabriel sa Mintal, Davao City. Mabot sa kapin 120 ka mga civilian volunteers gikan sa Davao City ug ubang probinsya sa Davao Region ang miapil sa 45 ka adlaw nga pagbansay aron mahimong kabahin sa Army Reserve Force. Atol sa pag-abli sa programa gingon ni Colonel Romeo Bautista III sa 10th Infantry Division nga training o military training o BCMT training dili lamang kini ordinaryong military training kundi usa ka proseso sa paghulma sa disiplinado o responsableng citizen soldiers. Lakip sa mga leksyon ang basic military knowledge, customs and traditions, military protocols o disaster response aron maandam sila sa pagserbisyo sa panahon sa kalamidad o nasudnong emerhensya.
0: Sa Pikas Bahin, patay ang usa ka sibilyan og duha pa ang natanlang samdan sa engkwentro tali sa grupo sa 11th 8th Base Command sa Moro Islamic Liberation Front o MLF og armadong mga sibilyan sa barangay Estado Matalam, Cotabato. Matod sa militar nga nagsugod aga pinusina ilas 4:40 sa hapon samtang nagharvest og lubi ang grupo sa mga armadong sibilyan sa maong lugar. Tungod sa mga insidente, kapin usag gatos ka pamilya ang napugo sa pagbiya sa ilang balay o gipahimutang sa mga evacuation centers sa barangay Estado o barangay San Roque sa Kidapawan City. Samtang padayon karon ang clearing operations o security patrol sa militan o kapulisan aron malikayan ang posibleng pagbalik pag-usab sa panagbangi sa maong lugar.
1: Samtang mga katropa, namatay na ang maritime instructor sa Aklan Polytechnic College nga si Timoteo Humayaw human sa pipila kaadlaw nga pagatiman sa intensive care unit kan ICU tungod sa grabing bunog ngayon na angkon sa barangay Mabilo, New Washington, Aklan. Sumala sa mga taho giingong gisumbag ang biktima sa usa ka 19 anyos nga lalaki nitong Hulyo 26 nga mahinungdan siyang kritikal nga kahimtang. Human sa insidente, gidalagilain si Humayaw sa ospital apan wala na kini makarecover og sa ulahi na matay ang maong biktima, mga katropa. Naana karon sa kusudiya sa kapulisan ang suspetsado samtang hikay na ang kaso ngay pasaka bato kaniya og nagpadayon ang imbestigasyon sa maong insidente.
0: Alas 9:29, mga kaigsuna, nagdesisyon ang legal team ni Vice President Sara Duterte nga dili na mag-cross-examine sa usas mga testigo sa House Prosecution sa impeachment proceedings. Matod ni Defense Spokesperson Attorney Michael Pua, wala na sila'y nakita nga isyu nga kinahanglan pa nga supakon sa testimonya ni kanhi Land Bank Manager Violeta Constantino. Nasaran nga si Constantino mao ang naghisgot sa pag-encash sa 4 or 4 ka mga checking nga nagkandidat kini og 125 million pesos matag usa. May kalabutan kini sa confidential funds sa Office of the Vice President. Dugang panipuang ang paghulagway sa testigo nga unusual ang mga transaksyon o sa lamang ka personal nga obserbasyon o dili maka impluensya sa legal nga mga isyu nga gisgutan sa impeachment court.
1: Matapos ang anig sa itong sentro, balita ang mga katropa, may pahigayan ng anti-submarine warfare exercise ang Philippine Navy uban sa mga pwersa gikan sa Estados Unidos, sa Singapore ug Peru isip kabahin sa Rim of the Pacific con RIMPAC 2026. Gigamit sa pagbansay ang BRP Miguel Malvar sa Pilipinas uban sa mga barko ug aircraft sa mga kalyadong nasod aron mapaayo ang koordinasyon batok sa submarine threats. Sa simulation exercise, ang barko sa Peru mo'y gihimong enemy submarine nga gingong malampusog na detect o na neutralize sa mga lakip nga puwersa. Matod sa Philippine Navy, ang maong pagbansay nagpaligon sa kaandam o interoperability sa mga kaalyadong nasod alang sa maritime security o regional defense cooperation.
2: XFM Katropa.
0: Alas 9:31 ng Katropa sa tuag ya panag-uban-uban. Atong na kanin sa premium D3 coffee mix, katropang Juvet.
1: Kanang mga nagluya diha, mga katropa, tungod kay sakit ang ilang mga kalawasan, ilang kabukugan o baka muscle, katropang Jazz, kay ang uban grabe og gym, no? Nagsakit ang mga muscles, mas gwapo, mga katropa. Higupan nato nag premium D3 kay mapaligo ng ato ang mga kabukugan og muscles, mga katropa. Of course, sa mga medyo kanabitong dili kay healthy og ngipon, mga katropa, dakong tabang po ng premium D3 para paligunon, ipahealth ang ato ang mga ngipon, mga katropa. Isa kahigup lang, mga katropa, sa tuang atong premium D3 coffee mix mapalit sa mga butika o sa tuang Yes to Health Clinic nationwide.
0: O sa diri, katropa, sa tuang Studio XFM Davao. Diri, karon, no, kung tawag mo mga isunan, mo tawag po mi sa muhang kuanan. Katropa, gajobin. sa kini ito mga produkto sa Yes to Health Incorporated. Usab sa mga nasimugkilan katropan jubit ang mga listahan sa to ang mga kining parmasya. Nasimong right side katropan jubit aga parmasya. Mismo sa to ang sa mapalit kini ito ang mga produkto nga dunay tatak Yes to Health mga higala.
1: Ayan mga katropa, pwede mo magpalit no sa inyong mga suki nga mga parmasya, sama na lamang sa Rogen Pharmacy, Soyo Pharmacy, Sizel Pharmacy, Yurzel Pharmacy, AJM Turil, Brea Pharmacy Mental, Health Med Mental, Benja Pharmacy Samal, Butika Liana. Pwede po rin mga katropa sa Princess DS Kabantian, Pharmacia Eva Tibungko, Wise by Turil Pharmacy, J.O. and Jen Pharmacy Sandawa, J.O. and Jen Panakan. Mahimo sa mga katropa rin sa JT City Pharmacy Puan, Johans Pharmacy, Herlin Pharmacy Sasa, Ogsa Roland, sa Pharmacy Samal, ingon man sa Golden Drug San Pedro.
0: Ayan, magkaga, good morning! Good morning! Katropa, karagasabay ba? Ingon pa ni katropa ng Jupit, wala pa runda balita na na in town sila mga kaigsaunan.
1: Naka-monitor na katropang Diyos, nagpaminaw sa ilahang karadyo, ano, sa frequency mga katropa, dial sa inyong radyo 89.1. Good morning sa inyong tanan mga katropa. Sa mga naminaw karon sa ilang mga sakyanan katropang Diyos,
0: sana nagnabigar. All na sakyanan, nagpaminaw karon
1: sa kadalanan at mga X-Force taxi drivers.
0: Good morning,
1: good morning sa inyong tanan. Asa man mo naka-plaster katropa, maayong buntag. Mayad nga aga sab sa mga katropa nato nga nagtanaw sa tuwang Facebook live karon ato ang valedictorian katropang Diyos, no, first honor gid ni siya, Ma'am Jing Pegarido. Good morning, good morning mga katropa, God is good all the time mga katropa. Salamat kay Ma'am Lovely Con Lucernas. Good morning Sir Diyos, God is good all the time. Asa man ganda Juvet, hinahanap-hanap na talaga ang
0: pa siya,
1: ganda
0: katropa, no, ang ganina na nagkabo
1: nagkabo. Panag-ob rago dito. Panag-ob rago dito.
0: Ang nag-ob katropang Jubit is katong
1: kagayanon mang good me.
0: And kato, katong samuan na nag-ob, kato nang nagdala o katong
1: dagko na kayo.
0: Kawayan bito ng butang ng tubig.
1: Nga dagko kayo.
0: Sugong. Sabot mong sugong katropa.
1: Bitayanan sa baldi.
0: Kaya yung mga Gen Z karon wala nakasabot sa isugong ito.
1: Wala ganit siguro nakasabot sa inanag-ob katropang Jazz.
0: Ang katong nag-ob, basi maalaan nila nga nanug-am.
1: Or ang ilang nangabo, basi ilang kuwan, kay kabo ra pod. O, dito mga katropa, sa mga kagayanon, nanag-ob na siya. Nanag-ob pa ko kaganina mga katropa, kay medyo bigado ang tubig diri sa shrine, no? Good morning katropang Ma'am Rech Palacios. Good morning katropang Sir Justin and Ma'am Bridget. Watching from Tugbok, Aeyong Family. Ayan, good morning sa inyo, Adrano, sa tanang Aeyong Family nga naminaw karon. Katropang Elmer Curioso Cabillo. Good morning Sir Justin og Ma'am Jovet. Good morning sa kanimo diha, Sir Floro Lamparas. Good morning Sir Justin og beautiful Ma'am Jovet. From 76A.
0: Adjective, verb, adjective ba?
1: Kanang ako, di ko pwede nga dili i-mention katropan. Beautiful, Ma'am June.
0: Gabi, basta-basta nga na.
3: Easy.
1: Kalma.
0: Alright, alas 9:35 na. Malipat yung ni Engineer Royce, kaya sa taas yung kumutan na. 9:35 na sa kinig ng morning katropa. Ito pagbalik o niya katropa nga Jubit, kaya ang system loss charge matanggal gikan sa bill sa kuryente. Next year pa daw.
1: Uy. Abi na ko automatic katropang Jazz. Pero okay. Naman doon ay mga ano, kailangan i-consider.
0: Nabago ko yung nabasahan katropang Jubit nga malugi daw ilang kumpanya.
1: Ha? Malugi daw?
0: Kaya dapat daw tubagon ang subsidiya niini sa gobyerno na pod. Oy.
1: So magpa-subsidy na pod dunya. Tax na pula ni katropang Jazz.
0: Kay kung anuhon daw sa loon nila katropang Jubit, maligo daw maligo malugi. Ang private company o kanyang mga distributor, ano, utilities. Na isa ka cooperative akong na dunggan katropang Jubit somewhere in Visayas to. Na ano daw, kining dapat saguton mismo o somewhere in Luzon o Visayas nga kining ano, power provider, saguton daw sa gobyerno pinagi sa subsidiya kining system loss charge. Kung di daw masagot, malugi daw sila.
1: So kana isa na sa ilang ginasubay karon katropang Jazz kung makaya ba aksyonan kana sa tuang gobyerno, kay dali lang manggod kayo ang maghisgot katropang Jazz katanggalon ang pamutana kung makaya ba ang iyahang domino effect mga katropa.
0: Ayan, no, kaya mga isunong sapay dapat kana tanggalon sa gobyerno at least muisba ang kining kapit Oscar ron sa tuang mga kaigsunan. Kita mismo ang mga paninapi kay grabe nagkapait ka tropa. Muisba kubaga kanang at least makatagamtan po sila kining dili man kaharuhay kahayahay ka tropa nga jubit. Kanang dili pa nga nang maglisod pinagi sa mga charge ano in town. System loss charge nga itan wa kita kabalo ani nga nag diba? Wa mo tay labot nung taan eh. Kita mo yung nagbayan.
1: Kaya nagbaguot.
0: Murang nakatropang jubit bang nga nung gikaltasan ko ani nga wa man ako ninahimo. Nga na bitaw mga kaingsunan. Okay lang, nahimo na ako, nakumit na ako ni katropa. Alas 9:37 na ito na isigutan o niya sa itong pagbalik mga kaisunan. Kaya mo yung mga reaction opinion ni ini katropa kay ato mong subayin o niya ato ang Davao City Police Office kay karon ang culmination sa Police Community Relations. Importante ba ni katropang jubit no? Kining PCR. Importante ni mismo sa ito ang mga kapulisan, sa ito ang law enforcement mga kaisunan nga mapaduol sila ngadto sa ito ang komunidad.
1: Yes.
0: Diba? Ang ganiadto ang patrol car kahadlokan sa bata, muna'y panghadlok sa mua sa una, samtang kami bata, pang, oy,
1: sige,
0: di ka matulog, nabay patrol car, o. Mahadlok, ito ng bata. Karon may sunan, kanang mapaduol ang kasing-kasing sa kapulisan, vice versa, sa komunidad, ngadto po sa ito ang kapulisan. Ayan. Ako dahi i-congratulate katropang ang jubit na ito ang kapwa Pilipino, Filipina tennis star, Alex Ayala. No? Iyang gipildi ang kapwa po Pilipino nga may dugong Pinoy puni katropang ang jubit si Fernandez. No? Si Fernandez mga isunan sa ilahang inkwentro kagabi ini, oras sa kiniga Pilipinas mga katropa. So ang iyang nakaatbang sa DC Open, sa Mubadala DC Open, gining si Leila Fernandez sa Canada na may dugo sab kini matud pa mga kaisunan nga Pinoy. So puro Pinoy ang nag-atbang mga katropa. Asa impresibo ang gipakita sa tuang Filipina tennis star nga si Alex Ayala, 6-2, 6-2, 7-6 ang kining ilahang kuan katropa nga jubet no kan kartada ni Daog ato ang pambato. Then pasok na sa kining quarterfinals kining si Alex Ayala. Hoping ta katropang jubit ha.
1: Makabot gid niya katropang jazz no.
0: Ganahan ko kuang gid no kanang ingon palagi nila katropang jubit na buynas gyud ning color green ba. Green masuot ni green, Alex. Malay mo mag champion si Alex ani. Ana ba ya si Abi Pisarang bless lang gyud siya no. Katong sa survey. So ang kuan ba sulod nga tuig green ba gyud katropang jubit ang color na to no. Okay na ba butoing Sir Jazz may atong color sa uniform green
1: color green. Basig mo na ang lucky color katropang Jazz.
0: Okay, lahi man ni color si Alex Ayala sa matag
1: ako tournament niya. Observe nako kay na of course naka ano magid na kay pink, na white, na blue sometimes. So pero ka
0: karon color green. Alay mo swertihon ni sa green si katropang Alex.
1: Katropa.
0: Murag ka ng kaubas sa trabaho lang ano? Si katropang Alex Ayala mga katropa. Si Alexandra man iya. Kaya tayo siyutan niya katropa, no? Bitaw, sa sports news na mga kaisunan na at least mga katropa, kumbaga, despite sa mga kasikas kang sa politika, nagyabot ay mukatawag yabot na katropa kay natay mga atlita, yung naningkamot nga masapawan ang bad image sa Pilipinas, sa sitanan, sa politics. No? Labi na banda po sa West Philippine Sea. Uy, katropang jubit ha, ang grupo sa mga vloggers, si Lance ba? Sa kinig West Philippines, sige, promotar nila, ilang giantong sagoy, istorya mismo behind, anang mga
1: gapang,
0: kagubot diya mismo, ginagmay ng atensyon, diya mismo sa may West Philippines Sea.
1: Kumusta po ang kahimtang sa mga
0: maka, residente? Maka, ingo nga pang jubit, mga kita, si matang kumidya din, no, about anang mga barko diha, or kining mga nahitabo diha, but maka, ingo ka bang,
1: dili lalim
0: ang ato ang mga kaigso na dito, masabtan po na to sila do katropa, o maka, ingo bang ato ang magiging lugar, pero ganun na ani man ta karon. Di ba? Tanawal ko nang ni Lance paunsa niya gihimo ang iyang content diha mismo katropa sa Kiriga West Philippine Sea. Kamuda ko ga ay mo si tan-aw ng mga girls sige kita sayaw. Tan-aw mo sa
1: educational content.
0: Kung di mo tan-aw sa mua, mo tan-aw man lang mo, mo choice. Anapo po anang mga content katropang makaingon ta nga malingaw mo anang uban nimo katawa o kinad subiit na mga isunan granting na na. Padiri punta sa kanay mga informative bitaw katropang Jubet labi na sa sudanan sa history sa Pilipinas no. Tay mga kailas eh, nabugtan na unang TikTok yung tayo. Wala mo na pull anang mga sigilangka dyan sa Juan, kinindiya sa unang si Mita, bito katrupang Jubet, no? Mina ba si Mita ron? Ang ato yung posting ako, i-down.
1: Pero mga ano, kung mga lubot, alas nagahubo.
0: Mga niya. Lubot na makita. Sige, hanggang mo tayo. Unfair po ni si Mita ba? Kaya yung tanga lalaki, ganyan si Mita tingali. Oye, alas 9.42 na. Kung naisgutan o niya katropa, labi na katog system loss charge o kinig police community relations sa culmination gilos at karoon sa tuwag kapulisan. Malamang sa pila ka mga pahinumdum oras, mga higala. Alas 9.42 na sa buntag.
3: Kaklarek sana!
4: Exciting!
5: Oras habang garinyo sa Windsor.
6: Time check brought to you by
7: Come on down to Ging's famous bibingka where every bite is a warm hug of tradition, fresh and golden brown, delivered straight from our oven to you.
5: Ging famous bibingka. Bisitaha ang FB page, Ging Matt Forest, o tawagan ang 0933-825-3314. Naimutang ang Ging bibingka sa balutan sa Carmen, Davao del Norte. Ging famous bibingka.
3: Kaklarek sana!
4: Exciting!
8: Are you looking for graphics? Do you want to take your designs to the next level? Get yours now! M2C Graphics Davao offers customized graphics designs for motorcycles, automobile, and other advertising services such as signages, billboards, road signs, banner service, and more. High-quality, unique designs and branding that stands out. M2C Graphics Davao. Call 0923-7295-338. Facebook page at M2C Graphics or visit M2C Graphics Davao at Diversion Road in front of Robinson Highlands, Davao City. M2C Graphics Davao.
9: M2C Graphics Davao.
10: Gusto ba mo og dugang income? Gerald Creation. Ang tubag niya na. Tigama sila og high quality Wi-Fi vendor machine. Gerald Creation. Suppliers kini sa mga piso Wi-Fi parts and accessories. Muayo usab ang Gerald Creation sa daot nga piso Wi-Fi vendor machine. Labaw sa tanan, naabot sila piso Wi-Fi stickers, computer repair, CCTV installation, printing services, personalized stickers, product label stickers, decal stickers, PVC cards, signages, IDs ug uban pa. Gerald Creation. Bisita ha sa Facebook Gerald Vendo o pwede mag-order sa Shopee. Tawag lang sa Gerald Creation sa 0995-958-3673. Gerald Creation.
11: New Year's Peak, your perfect escape above the city. Gusto mo bang magpahinga mula sa init at stress ng syudad? Tara na sa New Year's Peak Mountain Resort. New Year's Peak Mountain Resort. Just a drive away sa Marilog District, mararanasan mo na ang refreshing mountain atmosphere. Malamig na hangin at breathtaking views na siguradong magre-relax sa'yo. Mas masarap pa ang stay mo with their delicious buffet meals habang tinatanaw ang kabundukan o ang sea of clouds. Perfect for barkada, pamilya, o kahit solo road trip pa. Located at Barangay Dato sa Lumay, Marilog District, Davao City. Plan your mountain day tour now. Visit New Year's Peak, your perfect escape above the city.
12: Send money abroad quickly and easily. With Envelier to Western Union, your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Envelier. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Envelier. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide, claim your funds today at Envelier. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
13: Nangita ba mo kasaligan nga cargo trucking services? Ayaw ka balaka? Aniya na ang DX Trio Trucking Corporation. Andam mo serbisyo para sa pagbiyahe sa inyong mga produkto sama sa abono, simento, bugas o construction materials. Safety, paspas o garantisado na maayong serbisyo ang among prioridad. Sigurado nga maabot sa hustong nga oras o gustong kahimtang ang inyong mga produkto o kargamento. DX Trio Trucking Corporation. Kasaligan nga kauban sa iyong negosyo o pagbiyahe sa mga kargamento. DX Trio Trucking Corporation. DX Trio Trucking Corporation. DX Trio Trucking Corporation imutang sa Farmville, Ilang, Davao City. Pagkikitay lamang ang mga tagdumala nga sila si May o Danny De La Cruz.
3: Kaklarek sana!
1: Exciting!
4: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Cellpol Building, door number 3, GSIS Heights, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up o konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo o nagkulang nga mga vitamina o minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan o dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural health care.
14: Mga katropa, available o pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya o butika sa Davao City sama sa mga musunod: Rojon Pharmacy, Suiho Pharmacy, Sizel Pharmacy, Userl Pharmacy, AJM Turil, Brea Pharmacy Mintal, Health Med Mintal, Bench Pharmacy Samal, Butika Liana, Princess Dis Kabantian, Pharmacia Eva Tibungko.

0: Golden Drug San Pedro.
1: Dili sad ta makaingon nga itom ta. Kamakitaan man ang atong kagwapa.
2: Kaklarek sana.
3: Exciting!

Balikta katropa sa tuaga panagumunuban alas 9:49 na sa buntag. Gabi katropa doon ay sunog in town na natala o na hitabo diri banda mga higala. Sa may ano kini no, kagahapon di sa may Purok 3, Matina, Grabahan, Barangay Matina, Crossing, Davao City. O usab mga higala, niabot kini sa third alarm ang kini nga mga sunog. Matulpa sa ato ang Bureau of Fire Protection, doon ay 41 ka mga pamilya ang apektado, 101 ka mga individual. Ang langkop kini sa 101 ka mga individuals katropa, o usab disisize ag totally damaged nga kabalayan or structure sa kinig sunog mga kaigsunan. Ayan, kaganin ang kadlawon, I mean. Under investigation pa kini katropa ha, ang mismo, ang kining maong insidente karong panahon na sa ato aga BFP. Muna nga, bisan pa man kung doon mga pagulan-ulan, di ba, usual ato ingon nga, doon sunog, kay init ang panahon, but hindi ito makaingon may sunan, kay paraan ni katropa kadlawon, itabo, kinig maong sunog na banda sa mga alas 2 sa kadlawon, reported kini, ang ato sa ito nga BFP mga higala. Kung asa ongoing pang investigation sa cause of fire. Ulot nga sunog kalayo, but unsay hinungdan, tinubdan, nga nung nagdilaab. Unsay hinungdan, nga nung dunay kalayo mga katropa kaganina. Nanisangko may sunan sa kinig pagkasunog sa pila ka mga kabalayan. Ingo palagi nila, daghan daw, mga boarding houses da banda. Sa so, may agrabahan, bitaw, kining labi na sa daghang mga kwanda, kining mga trabahante o usab mga estudyante. Itagrabahan area mga katropa. Duha ang mga nanimuyo diha. Gamera ang mga residential nga kanang tag-iya goodbye. Usually diha mga boarding houses and kada no nga paupahan, parintahan nga mga balay, either estudyante for college sa kining UM o usab kining nga mga trabahante sa mga naguna or kining duol nga mga establishmento mga kaingsunan. Good morning kay Sir Uncle Dars. Good morning watching live from Hinatuan, Surigao del Sur. Gloria Malala Apelo, good morning, listening XFM Davao Digital sa Bayugan. Sentro. Sa mga tropa nga nagpaminaw sa laing lugar, masabaw mo inyong nahimutangan karo, no? Pait paghihapon diha, pareha din sa Davao City. O mas bintaha diha, compare sa uban po nga mga lugar. Ayan, si Ma'am Gloria share done. Oy, katropa ha, pag share mo, comment mo din, may sunan kay atuang New Year's Peak Mountain Resort. Lagi hapon katropa, katong ano, wala pa naka-claim tong last week ata, no? Katropa Geoffrey, do kung nagpaminaw si katropa Geoff karon na paligo sa tanang listahan ani sa uban kay kung na-claim na ba ito nila mga isunan na ilahang ano, kining passes ba para makadto sa New Year's Peak Mountain Resort. Then ugma, mag-raffle na po si katropang Alan Abais. Lain na po nga grupo, lain na po nga batch mga kaingsunan, makatagamtam, makasinati, makatilaw. Grabe, grabe po ng tilaw ka po panggas. So, makatagamtam sa unsa ka bugdaw ang New Year's Peak Mountain Resort. So, kung muadto mo sa New Year's Peak Mountain Resort, dapat dala mo o takintakin mo daan mo kaingsunan o kining kape. Sama na lamang sa Santon Gold Coffee Mix mga kaingsunan. So, pag-adto ninyo katropa, dapat nakadala mo Santon Gold Coffee Mix para inot mo na magkapi-kapita mga igalang kung bugno ang panahon, mangapita. Diba? Kung muna'y naandan sa tuwaga mga isigkaingon nga mga Pinoy. Diba? Kung bugno, bisa ka ni init, mangapi mo kanyang uban. How much more kung kaning bugno ang panahon, bugno ang palibot katropa, makapangapig yun ta. Kapita sa kining kaping nga makapaanig, makapahami sa tuwang pamanin, ang Santon Gold Coffee Mix mga kaigsuna. Sentro! Tawad-tawad tayong i-check ang linya ni katropang Marvin Ibano kay naasya karon sa DCPO katropa regarding aning culmination sa tuwag nga PCR month no sa tuwag kapulisan unsa ba kinsa ba mga dinapit nga bisita da katropang Marbs o usab unsa ba ang mga programa nga gihimo sa tuwag kapulisan ning bulana in relation sa kilig PCR month sa tuwag kapulisan adre mismo sa tuwag Davao City Police Office mga katropa. Culmination program sa ika-31st PCR month celebration sa kilig Davao City Police Office. Indot na baya ang building sa ito ang kapulisan. Last na ko nakabisita katropang Marbs, mapagkita akong mamemorize. Karon, di na ko makaila kung musulod ko karon sa DCPO.

0: Nag-building bago na po mga official sa tuang kapulisan. Lahi ibitan no, kung nakasafield kay mas daghang kag maila-ila. Kaming taon nga namin rin, banda, tagsara po ni makagawaan. Bago ni mailhan. Pinaka-marbs, mailin mo lang katrupang-marbs. Ako na ba yung magawa katrupang-marbs ni ngali kay... okay naman ko katrupang-marbs, sumingon ang nga. Ikaw na po yung gawa sa... Gutaw! Katrupang Marvin Ibano. Live report.
1: Marvin. Yes, sa inyong oras sa katrupang Jasper, katrupang Geometro.
0: Marvin, kanang inaya lang kita mo. Hindi ka madunggan niya.
1: Davao City Police Office. Subay ni Ding Ika. 31st Police Community Relations ang PCR Month Celebration. Karoon na ito ang paminaw. Nag-meet sa higikan sa DILG at Davao City Police Office sa katrupang Jasper.
2: You can only have authority with trust. You have partnership because authority makes people obey, while trust makes people cooperate. Number two, maaasahan. We are living in a bagong Pilipinas where challenges are new, such as cybercrime, illegal drugs, mental health issues, and calamities. But one thing must never change. The police must be maaasahan, meaning must be ready before, during, and after a crisis. They respond fast, they know the law, they solve problems and not create new ones. They are trained, disciplined, and masaligan. Number three is nararamdaman ng bayan. This is the heart of PCR. Policing is not measured by the number of arrests, but by the number of lives transformed. It is about presence. It is about the officer who visits school, who joins the feeding program, as we have seen no earlier, who coaches the youth. Kung nararamdaman ng tao ang tunay na malasakit, or if the people feel safer because you are there, then peace becomes real, not just a report. To the Davao City Police Office, on behalf of DILG Davao City, we commend you for the effective implementation of the Police Community Relations Program. PCR Month has reminded us that public safety is a shared duty by the police and the community. To the City Government of Davao, we commend your unwavering support, the provision of the needed resources to the partner agencies, your investment in personnel, structure, equipment for peace and order and public safety program has empowered the police and protected all Davaoans. To the rest of the stakeholders, you are not just partners on paper. You are force multipliers. And Davao City has long been a model of peace and order because we choose ugnayan or pagtinabangay. You and the stakeholders, the barangays, church, the school, and private sectors are considered the other half of PCR. If we move as one, crime has no space to grow. As we close PCR month, let us not lose the program. Let us instead institutionalize. Let every day be a police community relations day. Remember that if we all walk together, this cause every day, our peace is stronger than any crime. People do not care how much. until they know how much we care. Thank you. Thank you.
0: Marbs, si kista to kanina Marbs nag speech.
1: Simple. Ang kininga pangalan kay Representative Mangudi. Sa to aga DILG Davao City Director mga katropa. So yes.
2: Okay. The men and women of Davao City.
1: So actually ato pa gina
2: allow us to present his flag of appreciation.
1: Before pa man ang mga minsan, minsan na po'y kay pahigalit ka din na nga paghatag ang pasidungugan na inibis mo nga mga stakeholders. Even sa ito ang mga kapulisan nga na muna
0: Marbs.
1: Pagpahigayon or daghan nga mga accomplishment sa subay sa maunga monthly celebration ng katropag at just birthday ng PCR. So, akin ito ang pinapasiugda ang akin tinabangay, yung sa tinabangay. So, ang pagpahigayon sa relasyon na sa ito ang kapulisan nga ito na kana sa kalidad pinaagi sa
0: mga highlights diya sa mga program nila nga ilang himo within this month. Kumbaga, di ba culmination naman eh. Nabay mga highlights sa unsa mga activity and programs nga ilang himo sa community and community nga kumbaga naka-benefit or vice versa katropang Marbs.
1: Yes, ang highlight ka kanina sa ilang mismo nga video presentation ang kini mismo ilang narumbo mangod kadaghanan sa ilang nga kini PCR activities kini ato makaigsuunan nga na sa kini nga geographically isolated and disadvantaged areas so ito na sa mga hilit nga lugar sa ito ang dakuyan sa Davao katropang nga Jasper so kana no ang nahimo labi na sa paghatod og kining mga pagtabang nga matukod ang mga tulungaan makahatag og kini nga mga gamit no, alang sa mga kabataan estudyante nga nagkinahanglan labi na kinahanglan gayon mga katropa and of course paghatag og kini mga relief goods nga do sa atong makaigsuonan nga walang wala gyud in town na katropa nga Jasper so kini hiniusa kini nga gipahigayon sa tanan na, nga mga police stations apan kagani na katong mga station commanders nga giila gumikan na niining mao nga mas dako og mga accomplishments sa asama na lamang diri sa May Santa Ana Police Station sa pag-panguna kana ni Police Major Richina Lagnayo ang station commander at the same time diri sa Talumo police station actually kay nabalhin na mangud kini si Major Lagnayo diri sa Talumo area katropag Jasper no so mao na ang mga pamaagi or rather sa Turil
0: Turil
1: si sa si Major Richin Lagnayo mga katropa
0: so from Santa Ana to Turil siya ba di ba from Santa Ana to Turil
1: yes Turil yes,
0: si ano si Turil dati katropang Marbs katong babae sa
1: yes,
0: si Major
1: Talumo si ma'am police station na si Major Bautista
0: ah mas maayo kaya so, nasa sa iyang area katropang Marbs si Major Bautista
1: yes yes kana mga katropa so kini ang gipsi ugda nga mga kalampusan and napaghatag og black og recognition and of course uban pang mga kining uban pang mga gamit no sa agiga pag pasiugda sila mismo nahimong tabang contribution na nahimong malampuson ang og epektibo ang kining mga programa sa ato ang gobyerno pinagi sa pagtinabangay katropa nga Jasper so sa kasamtangan ang nagpadayon pa ang pictorial opportunity ani ining mga orasa sa nagpadayon nga programa katropa nga Jasper.
0: All right gikan sa region Marbs na ba yung mga bisita sa region or kining sa mga local officials nato na po diha.
1: So far as ato ang Davao City LGU no in behalf kang Davao City Mayor Sebastian Basilio Duterte girepresentahan kini ni PSSO head retired colonel or police colonel Angel Sumagaysay. So hinoon wala hinoon kini gihatag nga pamahayag no in behalf sa Davao City LGU katropa nga just person sa kasamtangan daw ana sa talitapos bahin sa mga programa ang kini pagkita ko karon.
0: All right, katupang Marbs, salamat kayo sa kini kay impormasyon gikan sa to aga DCPO.
1: Yes, sa natong impormasyon na uga apti no ano kadagi ka din sa Davao City Police Office subay sa nagpadayon nga culmination program sa ika 31st Police Community Relations Month Celebration. Katropa mo sa balita, Marvin Ibano, XFM News.
3: Live report.
0: Daghang salamat katropang Marvin Ibano sa culmination mga kaigsoonan sa atoang kapulisan sa Police Community Relation. Kanabi to ang pakigsandurot mga programa nga mapaduol atong kapulisan ngadto sa atoang komunidad. para ma-feel sa komunidad nga safe, protected, di ba? Yan naman ang mga kaigsunan. Kumbaga, kung sa ano pa ni, kung dito pa po ni sa Kabukiran, NTF Elcac Tirada. No? At dali ka ng katropa, lahat po ni sa ano, kining ato ang kapulisan. No? Dugan na niya mga programa sa itong kapulisan, gina-modify, gina-augment lang nila every year paunsang doon ay mga programa nga makatabang usab, makabenepisyo ito ang mga residente, makabenepisyo either sa seguridad o sa mga pamaagi katropa nga benefited ang ito ang community sa mga programa sa ito ang kapulisan diri mismo sa ito ang Davao City Police Office mga kaigsunan.
3: Sentro
0: kahit alas 5 na sa ito ang panagubanuban o yan sa ito magbalik katropa itong isikutan eh kiling kalabutan lagi sa tanaw sa uban, labi na sa ato ang Department of Energy, 2027 pa nga matanggal gikan sa ato ang electric bill, ang system loss charge. Ana baka dali gud, ana baka dugay or dali rali kayan, katropa, ana baka dugay nga isgutan ni sa tong Congress. Katropa, kung i-priority ka ni, may isgutan man diretso ni mga katropa. Nag-open na gud ang laing ano karon sa Congress. So good na po sa trabaho nga rigorous nga trabaho. Unta dili lang puro investigasyon mga kaigsunan. May isgutan no niya. Samtang kita maglawig sa kining programa tud kaninyo katropa sa Premium Dietrich Coffee Mix kamo naglaluya diha nag maupay pagbangon pagka naghinuktok pad katropa kay ang trabaho karo pag taud-taud la una pa sa hapon ang bakal 12 sa hapon sa kautohon katropa inom ta sa kining Premium Dietrich Coffee Mix mga ison makapalangsik sa tong kalawasan ang nga sangkap sa kining atong Premium Dietrich Coffee Mix mapalit na katropa sa nagunang butika Shopee, usab katropa sa itong Yes to Health Clinic, apil na katropa sa itong XFM Davao, labat pangita ang dunay tatak Yes to Health. Oras mga higala, alas J Science na sa buntag.
4: Baliw tayo sa isa't isa. Kung balihon, we love each other.
5: Kaklarek sana!
6: Exciting!
7: Send money abroad quickly and easily with Emu Year to Western Union. Your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Emu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Emlu Here. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at Emlu Here. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
6: XFM.
8: Kaklarek sana!
6: Exciting!
9: Protection ba sa kalusugan ng hanap mo? Dito na tayo sa subok na! Santon Plus Gold! Santon Plus Gold! Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay! Santon Plus Gold! Gawa sa pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina! Santon Plus Gold! Kalusugan ng iyong pamilya, siguradong protektado! A quality product of Yes to Health! Santon Plus Gold is available in Mercury Drug nationwide!
10: Zanton Plus Coffee Mix user, atong paminawon.
11: Ako si GR, taga Vilita, Malaybalay City. Adikid kuya sa kape, hasta nga nagantos ko sa kasakit sa akong sulok-sulok. Pero may pagkakuba-kuba nga akong dughan, kag mabudlayan ko sa pagtulog sa gabi. Amo to, gintistingan ko. Subong ya, aga utto gabi, nagainom ko sa Zanton Plus Coffee Mix. Nami pa akong matyag, distingibla.
10: Zanton Plus Coffee Mix. Sa kalami, sa aroma. Wala na kay pangitaon pa. Zanton Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabalit sa mga butika sa inyong lugar.
9: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug Moringa oil.
12: Kudi ay si Alvin, biker nga si Giga Subawan. Isip usa ka cyclist, permigid kong natumar og Premium D3. Aron lagsik pirmi ang akong mga tiil ug dili basta-basta mobigay pag naa na sa race. Maayo sab ang Premium D3 kay namatikdan nako nga di nako ginasipon ug wala nako ginasubawan.
9: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug Moringa oil. Mapalit sa mga butika.
13: Nagsabot ba yata hanga? Mga 2 days na mag-uban? Busa, mag-check in ang hotel.
14: Dili na lagi.
13: Kalit man lang nausab ang imong huna-huna, oy. Dili man na maong atong sabot. Naunsa man ka?
14: Sa muka, oy.
13: Dumba, gimingaw ba yung kunin mo? Ayaw kong inangawa ka gimingaw na ako.
14: I'm tired. Stress.
13: Dong.
14: Unsa man gyud?
13: Nakoy Turbo Dietary Supplement for Men. Ni aw, imnani aron ganado ka. Sige na.
14: Turbo.

0: Turbo, supplement for men. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Santan Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santan Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
2: Sis the Pain. Sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit. Sis the Pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Sis the Pain. Relief na maaasahan.
0: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Celpol Building, door number 3, GSIS Heights, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural health care.
3: Mga katropa, available ug pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya ug butika sa Davao City sama sa mga musunod: Rojon Pharmacy, Suiho Pharmacy, Sizel Pharmacy, Userl Pharmacy, AJM Turil, Rhea Pharmacy Mintal, Health Med Mintal, Bench Pharmacy Samal, Butika Liana, Princess Dis Kabantian, Pharmacia Eva Tibungko,

0: Rogue Golden Drug San Pedro.
1: Kaklarek sana!
2: Exciting!
3: Are you looking for graphics? Do you want to take your designs to the next level? Get yours now. M2C Graphics Davao offers customized graphics designs for motorcycles, automobile, and other advertising services such as signages, billboards, road signs, banner service, and more. High quality, unique designs and branding that stands out. M2C Graphics Davao. Call 0923-7295-338. Facebook page at M2C Graphics. Or visit M2C Graphics Davao at Diversion Road in front of Robinson Highlands, Davao City. M2C Graphics Davao.
4: M2C Graphics Davao.
1: Kaklarek sana!
2: Exciting!
5: Exciting!
6: Nangita ba mo kasaligan nga cargo trucking services? Ayaw ka balaka? Aniya na ang DX3 Trucking Corporation. Handa mo serbisyo para sa pagbiyahe sa inyong mga produkto sama sa abono, simento, bugas o construction materials. Safety, paspas o garantisado na maayong serbisyo ang among prioridad. Sigurado nga maabot sa hustong nga oras o gustong kahimtang ang inyong mga produkto o kargamento. DX3 Trucking Corporation. Kasaligan nga kauban sa inyong negosyo o pagbiyahe sa mga kargamento. DX3 Trucking Corporation. DX3 Trucking Corporation.
7: Ang DX3 Trucking Corporation ay mutang sa Farmville, Ilang, Davao City. Pagkikitay lamang ang mga tagdumala nga sila si May o Danny De La Cruz.
8: New Year's Peak, your perfect escape above the city. Gusto mo bang magpahinga mula sa init at stress ng syudad? Tara na sa New Year's Peak Mountain Resort. New Year's Peak Mountain Resort. Just a drive away sa Marilog District, mararanasan mo na ang refreshing mountain atmosphere, malamig na hangin, at breathtaking views na siguradong magre-relax sa'yo. Mas masarap pa ang stay mo with their delicious buffet meals habang tinatanaw ang kabundukan o ang Sea of Clouds. Perfect for barkada, pamilya, o kahit solo road trip pa. Located at Barangay Dato sa Lumay, Marilog District, Davao City. Plan your mountain day tour now. Visit New Year's Peak, your perfect escape above the city.
9: Ang tao nga dili ikaw ang kalipay, di gyud na mula hutay og reply.
1: Kaklarek sana!
2: Exciting!

0: Alas 10:17 katropa sa tuag panay gobernoban sa programa Ga Santro. Ayan, baligtas sa tuang programa. Naipipila ka baga senador karon mga kaingsunan ang naa sa top voting preference, no, sa gilusad nga Okta survey. Kini mga idol niyo ni mga kaingsunan. Baka kini mga gitingala gyud ninyo katropa nga mga senador karon nga magpa-re-elect ni sa tuig 2028. Kini sila si Senator Ruben Padilla, Rafi Tolfo ug Alan Peter Cayetano. Migula kini katropa nga nag-una sa listahan sa posibleng pagabutuhan sa tuag mga kapwa Pinoy alang sa 2028 senatorial elections. Sumala pa kana sa Okta Research mga kaingsunan. Si Padilla dunay 53.9%, si Tolfo Rafi dunay 47.4%, samtang si Cayetano dunay 45.4% sa hypothetical 2028 senatorial preference list subay kini sa tugon ng masa non-commission nationwide survey sa second quarter sa 2026 nga gihimo sa kilig Okta Research mga kaingsunan. Now, ang uban nga mga gawas atong tulo mga katropa nga nag-una nga posibleng butuhan sa tuan nga mga kaingsunan atong mga katropa, napoy laing uban, no, kini nga naa sa top 12 kini si Grace Poe, si Vico Soto, Lauren Ligarda, Manny Pacquiao, Paolo Pulong Duterte, Ben Tolfo, Abby Binay, Jinggoy Estrada, Mark Lapid, Francis Chis Escudero, Aquilino Coco Pimentel, Mark Villar o Gasani Angara. No. Sa muna katropa nag-appeal or nalangko ba sa kilig survey nga voting preference na para sa senatorial sa 2028 mga kaingsunan. No. Sa muna nag-una matud pa karon, no, kung pangutan-on kini ato ang mga katropa kung kinsa ilang butuhan. Apil sa ilang gusto nga mahimong senador sa 2028 mao na mga kaigsunan. So hoping tanga kini nga mga mudaog gapuhon katabang kini katropa sa pagpaubos, no, pag kung di mamawagtang ang kalisod kapito sa tuang mga kapwa Pilipino, mga katropa ni nga panahuna nga ingon palagi nila mga kaigsunan nga nagsamot ni noon ang kapait karon ning panahuna samtang nagadugay ang administrasyon. Ingon sa uban, ha, ang uban po doon pakialam basta kay mabuhi maka-survive sila sa pila ka mga katuigan naning gamot naning tiil mga kaingsunan. Wasa pakialam sa natan sa politika kay mora mo lang tigihapon mag-apil-apil sa politika wa mga sila madaw-daw diha daw mga kaingsunan. Iba mang PL Caras sa may ngibuntag katropang Jovette and Jazz nakaapas pagid ko gamay nagudako biya po ma'am ay nabatay mga 6 minutos or 8 minutos si Carlo Jose James Torifranca. Good morning kani mo Sir Carlo. O usab kay Sir Rex or Diniza. Good morning mga katropa, salamat kayo. Ating ato mga katropa karon nag-subaybay. Masarap mo tong hotline diri. Wa mga hotline na palihog ko katropang Engineer Royce kung masing na pa'y nagpalabtik dito. Nara diri sa kuatubangan. Masarap mo to si katropang Job. Katropang 80. Nasa iyang kining hotline manggod mga katropa. Alright mga kaingsunan. Sa mga isyu karon sa tuag na sa Pilipinas, sa mga nag-unag yung mga balita karon katropa, ilabi na sa sultanan sa kiniga politika o national issue, kiniga impeachment trial ni VP Sara, kiniga gikaing investigasyon na po sa Taguig City. Napin naman yung Taguig City katropa. Ingon pa ni Senator Papilio Lacson, matun pa, nag-turn over na siya mga ebidensya labod sa gikaingon nga proyekto diha nga anomalia sa Taguig area. Mga asa sa infrastructure projects kini og iyang gisubmiter iyang mga ebidensya ngadto sa ato ang ombudsman mga kaingsunan. Apil sa mga dagkong mga balita karon sa tuaga nasod Pilipinas mga tropa kini tax, no, katong proposal nga suportahan ang pag saka sa income tax exemption ngadto na sa 350,000 pesos katrupa. Kini nga 50,000 pa ubos o kini nga gikan 350 pa ubos pa ni wa nay tax mga kaigsoonan. Okay, katrupa nga jubit mo ni suportahan kini usab katrupa sa labor og legislative departments nato no. Ni ang mga dagko nga mga issue karon og balita nga ato ang nasugata karong adlaw apil na usab kini nga kadaogan sa ato ang Filipina or Filipino tennis star Alexandra Alex Iala nga gipili ni ang defending champion nga si Leila Fernandez aron mo advance sa quarterfinal sa Mubadala DC Open sa Washington DC. Oh, ayan mga kaigsoonan. So, katropang jubit, no? Kanag, proud, proud ba ka nga Pinoy ka katropang nga jubit?
1: Ay, of course, katropang siya. Singong biya ko nga, patriotic ka ayaw ko.
0: Ang ko, medyo...
1: Somehow...
0: 60-40 ko.
1: Oo, somehow, katropang siya. It makes us sad, no? Dili, magin na ito na ikalimod. It makes us sad, kanang sometimes mag-think ta being Pinoy, kay... tungod sa ito ang government. Tungod sa pamalakad sa ito ang gobyerno.
0: Di naman tanan. But,
1: naipipila, no, nga. Tanaw na ito itong health, mga katropa, services, medyo...
0: layo, good kayo.
1: Layo kaayong biya. Kung i-compare na ito, ha?
0: Kung naamay zero billing...
1: Maningkamot pa kagpila-pila.
0: Masakit ang katong sig paluam sa billing. Mo na po'y masunod in town, masunod sa ospital kay dili nga nakadali ang proseso.
1: Stress na in town o grabing paningkamot. Mo gani mga katropa, siguro kung nay mga tanaw na to mga differences katropang just medyo biya ang Pilipinas and that's what makes us sad katropang just. Pero being Pinoy, no?
0: Proud.
1: Proud gihapon ta.
0: Proud na lang. Lahir ng proud or proud na lang.
1: Wala man tagi. Magitay choice katropang just, no? Kumaga, di man po ta pwede nga maging Swiss citizen kaya di man kita makapuyo dito. Kaya kung tanaw na to ang sa ano lang ha, sa medical services sa Swiss katropang just, libre sila dito sa Switzerland. Libre sila dito. And kadungog ba mga itong balita mga katropa nga ang boyfriend ni Nadine Lustre, which is dual citizen.
0: Swiss siya.
1: Di lang ko sure kung Swiss but ano siya, na siya citizenship katropang just, nga tungod kay citizen siya atong lugar, wala gid siya nabayaran sa iyang chemo kasi cancer patient siya. Pero kung diri sa Pilipinas, I doubt katropang just.
0: Na may mga package sana sa to ag PhilHealth pero dili kay totally
1: ma-zero
0: tingali, no? Or basta naman na katropa unlike no tingali kung implement sa gobyerno ba nga ikaw mo sakit ka atulang ka ning ospital. Basta kay Filipino born citizen ka unsa ba imong status sa kining kinabuhi o baka kung money mo income umanay income nga leverage sa kining income katropang jubit nga kung 50,000 pa boss, libre mo tanan. Kung pasaka ka, pataas pa din mo income mo po ni, nalakay porsyento nga bayaran sa sakit. Nga na ba? Pwede mo in town kung nagkagamay ang income, nagkalisor kung hinoon mga katropa nga jubit nga makabayan, syempre, sa kilig hospitalization. Namay mga anto mo dito sa mga clinic.
1: Mga kulbaan po ta, kay maduta dito.
0: Mga stricta po ta na dito nga.
1: Ay baka ha, basigwa.
0: Matubang sa imuha.
1: Basigwa ni Tambal de rin. Oh, kaya ito
0: pong nagbantay sa clinic, wapo yung sildo.
1: Oo.
0: Para sa una sa kining uban nga mga di na komisyo mga government hospital na ba, gamay pa silang tao tagdugay pag sweldo mo nang pag-abot sa pasyente
1: dito
0: gisapot na daan
1: ang sila mga mo,
0: mga attendant
1: mo nang uban mo abroad sa pluton maglagot sila kumbaga madamay ba
0: oh lemi kaga ikaw example isa ka nurse imong bantayan sample lang mga 30 ka ward na ikaw ra isa nakatukad ya. Di pagkakahuman sa injection sa isa, manawag na butong sa pikas. Nabot, ana, wala good ka. Sa puton dyan ka, ana, mga katropa. Unang, pag-abot sa laing pasyente, natingala ka nga, kusmaot na ang kining dagway. Anyway, sigil na katropa nga, Jumidrit, sa to ang kining atong gihisgutan o paghisgutan, system loss charge daw, matanggal kini sa bill sa kuryente, next year pa katropang Jumidrit. Kaya naman to si Pangulong Bumbong Marcos nga tanggalo ni katrupang Jubit. But may reaction ana si Kuano, si isa ka business tycoon katrupang Jubit, no? Isa-isa ka kinig interview na
1: ano man good katrupang
0: reaction
1: oh.
0: Ang si agoy nawala katrupang Jubit, no? Paita gini sa to ang Facebook kay ibis ato nang basa.
1: Saka pa mawala ka tropang jazz. Pero bitaw, kinimanggood mga katropa, na amanggood siya, kining gitawag na to nga kanang good and kaning negative impact mga katropa, no. Sa tua sa mga consumer mga katropa, makaingon gyud ta at some point matabangan ta sa tuang pagkabugat, sa tuang palas-anon, no. Labi na sa tuang billing matag bulan mga katropa tungod kay unsa dako good, no, kung sama sa gi-mention ni katropang Jazz, no, nga mga charges under aning system loss charge mga katropa, dako pod ang matanggal sa tuang billing. Now kung mahimo man kini, as mentioned pod kaganina, doon ay pipila ka mga electric cooperative provider mga katropa, kini mga business owners na to, ang mupalag pod katropang Jazz tungod kay kumbaga para sa ila ang balik or sa ilaha musumbalik, no, ang kining mga charges nga gi-charge sa tua, sila ang magbaguod pod. Now, ang gusto nila karon mga katropa is i-subsidize kini sa gobyerno. So kung unsa ang mga matanggal sa tua mga katropa sa matag consumer, mao to ang i-subsidize sa gobyerno, which is kuhaon gihapon sa kaban sa katawhan.
0: Oh, si ano ha, si MVP ang inyo ni katropa nga Jupit, wag chairman sa Meralco ni katropa nga Jupit ha. Kay ingon pa niya, we will not survive kung ato sa i-quote katropa nga Jupit, no, sa isa ka interview, when you push electricity through copper wires, there will be resistance. The longer the lines are, the more the resistance will be. It is not a question of inefficiency. There is a cost to it. So the real question is who bears the cost?
1: Kinsay mo baguod?
0: Baguod sa kaning
1: charge mga katropa.
0: Ingon pa sa kinig Meralco. Kay ano pa katropang Jupit, dili sila mo survive sa ingin ani nga klase mga kaisunan sa mo ipatuman kini.
1: Nakita na ko katropang Jazz ba, no?
0: Kumbaga, ang dating ba, kung itong mining kayo ni katropang Jupit, nagpalit kag isa ka balde nga tubig. Sample lang ha? Tapos gidaga ni mo paingon og Sign Hills, tapos nag-awas-awas.
1: Nayabo.
0: Oo.
1: Bayaran gihapon.
0: Bayaran to nila sa ilang gikuhaan. Which is, lugi la sila.
1: Mm-hmm.
0: Okay, nahulog magod anak sa ingani nga miningkay nga istorya, kumbaga nag-deliver kag tubig sa kuha, nag-awas-awas dito kini buslot gamay, kumbaga, ako di man buslot, tila pag nayabo gamay, nagkimakimba ang kining agotong balde, gi-appel ko ni magbayad as consumer ko. Ang munti pasabot ni Bugong Marcos. Now, kung dili daw mo subside, or I mean subsidy ang gobyerno, kinsa sila mo sa
1: sila
0: subsidy ato.
1: Ato.
0: Kung pila to kakimba ang yabu-yabu niya, malugi na sila ato. Okay, why di sa mo survive daw katropang Jupit? Miningkay na nga istorya katropang Jupit ha.
1: Muni atong nakita katropang Jazz, dili lang sa electric na kining mga cooperative mga katropa, dili lang sa kining industry, no, sa electric industry mga katropa. Makita nato sa tuang energy industry, sa tanan klase sa tuang trabaho, no, katropang Jazz, nga kailangan balance gyud siya katropang Jazz. Kay kung mupaborta sa consumer, sometimes ang kaluluoy pod kining mga negosyante. Kumupabor pod ta sa mga negosyante, of course nabuhi-buhi pod na sila katropang Jazz.
0: Ang problema kay dato naman sila ang katropang Jazz.
1: Dato na pod sila. Nay uban katropang Jazz nga naningkamot lang pod, nay uban nga dato na gidaan. Kumupabor pod ta sa mga negosyante para maibsan ang kabugaton nga gidala-dala nga paadlaw-adlaw sa mga consumer. Dunay posibilidad nga di pod sila makasurvive. Hinay-hinay pod og
0: pila man gyud pod ang system loss.
1: Actually, naa naman pod katropang Jazz, no, matud pa diri ang bill daw sa kuryente or maibsan daw siya around 5 to 10% lang daw.
0: Kay murag nahulo bagud nga ang consumer nagbayad sa electricity nga
1: wa pag-abot
0: sa balay, nagbayad na ta.
1: Wa nagamit kumbaga.
0: Wa pag-abot sa tuang gatugkaran, wa pag-abot sa tuang mitrohan sa plangka, gibayaran na nimo. Wa pay labo tong nilusot mga kaigsunan sa plangka or sa mitrohan nga atong gigamit. Tong daily usage nato sa either sa mga sabisiminto, balay ba na unsa ba inyong gipuy-an mansion. Gibayaran po na nato mga kaigsunan. Muna ang pasabot na ni Pangulong Bongbong Marcos nga wa pag-abot sa tuang nagbayad na ta. Now, tikali, problema na ba na nato gihapon katropa nga Jupit? Kumbaga, kita ba'y magbaguod inun ana, di ba? Kung nga naman lang malugi, nilugi na yun. Hindi na muna concern sa hindi nga konsumante, kaya nga muha, sa ito, realidad nga pagka-istorya, kung may appeal ana,
1: inyo
0: mo ng negosyo.
1: Kumbaga, ang bayaran na mo, kung unsa lang ito ang mong nagamit.
0: Ano nagamit? Ano ba? Nahulog may nga, kumbaga, magbayad mi sa wa na mo nagamit.
1: Pag problema dako, na nila.
0: Dakong punto na sa kining ano sa tong ingon sa suna, mga kaingsunan, which is good na mga katropa. Kung tinipunta sa side sa negosyo nila, nagnegosyo man na sila mga katropa din na I don't know kung mohatag ba pud og subsidiya ilabi na sa katong mga cooperative
1: ang gagmay cooperative.
0: Ato ang gobyerno. Kay nahulog man noon nga musalo ang gobyerno ni ini. Mapag ang gobyerno na lang magpadagan sa ato ang mga power provider nato mga kaingsunan, di ba? Kay sa kuning ani man lang magbag-o din taon, do dili man yan nakadako tingali ka tropang Jubit, pero itigo mo ni kita butiran ni katropang Jubit, no? So anyway, mo ni ang giingon ni ano ni Secretary Sharon Carin nga possible ni kining mawala ni nga bill sa kuryente sa kining system loss charge 2027 pa mga kaigsoonan. So tong klarohon katropang Jubit, ha, ang system loss mo kini ang bayaron or bayaran sa kuryente alang sa kuryente nawala samtang kini ni agi o gihatod gikan sa mga power plant paingon sa balay. So kini duha ni ka klaro o duha ka pananglita ni maisunan kinig hinungdan ani technical losses init sa mga wire o kagamitan o non-technical losses mo ni ang ginakawat mga tamper diha labi na sa mitruhan o guba nga mitruhan o sa kining linya sa kuryente mga higala.
1: Napundiri ka tropang Diyas, ato lang at least mahibalaan lang po nila unsay mga positive and negative impact, no? Kung mapatuman kini siya sa 2027, mga katropa. So, ang mga positive nga effect ani, most probably, maubos ang ato ang bill sa kuryente, around 5 to 10%.
0: Sa 2027, natin gitawag consumer's perspective o kining sa provider.
1: So let's say mga katropa, sa atua mga katropa, mas ubos ang bill sa atuang kuryente, no? So naa sa mga 5 to 10% ang atuang less sa mga sa bayron nato sa kuryente matag bulan. And of course, no, so since katropang just nanay less sa atuang bayron sa atuang expenses matag bulan, magiging able na ta nga makapalit or maka-budget sa uban na to nga palitunon katropang Diyas. Ikaduha, ang positive pud ani, possible nga mapilit, no, ang kining mga kumpanya sa kuryente nga mag-invest sila katropang Diyas. Tungod kay dili naman nila pwede ipasa sa mga consumer, no, ang kining bayron nun. So mapugos ang distribution utilities, no, sama sa Davao Light, Meralco, sa pang-electric cooperative sa pag-ayo sa ilahang mga karaan nga mga wire katropang Diyas o mga transformer para dili sila malugi, no? So pwede sila mag-invest. And ang negative ani katropang Diyas, posible daw matud pa nga dunay pagsaka sa ubang charges. No, kung walay mo subsidize ani katropang Diyas, posible ang epekto, posible mga katropa, ha, nga didto sa ubang charges na pud mo igo.
0: Oo, gihapon tanggalon lang
1: system loss kaya didto na gihapon
0: magbayad gihapon ta didto.
1: Didto mo igo sa distribution charges. Oh,
0: nga katropa nga kita nga loss ni rehani, no, tanggalon gani na para
1: maibsan,
0: wala ang burden sa kining konsumante sa pagbayad sa maong bill kay hambog kaayo taas kaayo nya kung additional na sa lain nga
1: charges katropa
0: servisyo.
1: Dari dunay possibility mga katropa mo na giingon, no, nga negative effect niya sa DSM dito daw ipakang katropang Diyas sa distribution, supply and metering charge. So mas daghan ang gagmay cooperative ang malugi o mas daghan posible nga mawad-an og trabaho katropang Diyas. And ang ikatulo, dunay posibilidad nga mas daghan ang brownout nga masinati sa unang tuig nga pa-implement kining system loss charge or pagtanggal aning system loss charge sa to ang mga bill mga katropa. Of course kay gabag-o man o gailis man mga katropa or ga change og mga transformer o sa panang mga kable mag-upgrade sila, so posible nga mas daghan tag ma-experience nga mga brownout. So muna ang atun pa, no, ang posible nga mga epekto aning pagtanggal sa system loss charge sa tuang bill sa kuryente mga katropa.
0: Basta gisaad na ni Pangulong Bumbong Marcos 2 years na kung di na katropa nga Jubit na di pa lang nga nindaan sa papagpalupan na itong racket. Diba? Di nga nakagaling may choice ang kung na provider kung somehow i-amend kining ipiralo katropa nga Jubit, diba? Kung kining ipiralo isigutan na ito ni kung ma-amend ni wala kining system loss mga kaingsunan na ang kumpas da mismo sa Kamara o Kongreso sa Senado na mapatuman kini next year mga kaingsunan. Ma'am Juliana Liano, good morning. Nagabuntag, Ma'am Jubit. Araw-araw, blooming ka, ma'am.
1: Mo ginapagganahan. Ani ako mga katropa. Kanang Luslusun jud ko ka tropang jazz kanang tamang ilad lang gud ka
2: daghang salamat.
0: Mas pasalamat po katropa.
1: At daghang salamat mga katropa sa kanunay nga pag-atik sa kuha. Pagpatuo sa kuha nga mao gina siyang tinuod. Hapit na kumutuo katropa jazz.
0: Ha?
1: Hapit na kumutuo.
0: Hapit raman di ay. Gihapo na. Kwitis na lang katropang ipalupad.
1: Kwitis na lang.
0: The Philippines will...
1: Dina-rocket.
0: Dina-rocket.
1: We'll
0: launch our own rocket, which is the local term, Kwitis.
1: Good morning, power duo, Bagtik nga Sir Joss. Dina-sarasa. Ugmaanyag nga, Ma'am Juvet.
0: Lahat pa na meaning sa Bagtik ba yan, Ma'am? Kay Baho Og.
2: Pinoam!
0: Alas 10:37 katropa sa ato ang trending
3: news, hot hashtags, intriguing. Unsa di ay ang trending?
1: Ay, atong trending mga katropa, Ma'am Karina TCL, mo gid ni ang Bagtik katropa jazz.
0: Sa pangalan pa lang flat screen na.
1: Ang Bagtik mga katropa, katropang Ma'am Karina kay humanoid robot na imong Buddhist monk katropang jazz. Uning bad Bagtik ko. Ang mga monghe nga tinuod kay
0: bahal lang nako system loss pero basa nako nga na sa balay malingaw ko ka tropa nga jubit ora ko na
1: wait ka get me some water parang ampo ka tropa jazz
0: isa no yo kayo no mulakaw nga at chop bulibard bagin mulakaw ba mulakaw man
1: karon astig kayo astig kayo
0: nabitaw ko an abi na ko ga Pirates of the Caribbean sini nga kuan oh.
1: So, unsa ba na siya? Na siya human understanding ka, tropang jazz? Kasi...
0: I-remote, mantalay na siya. Ano mantalay, take-control na, no?
1: No, oo.
0: Buddhist monk.
1: Buddhist
0: monk. I mean, robot.
1: Mura siya, ano mang katropa ba? Monghe siya nga, humanoid robot. So, humanoid, kumbaga, mulihok siya, same as
0: human.
1: Human. But, akong pangutan ako na ba siya ay kanang human knowledge ka, tropang jazz?
0: Ampun siya.
1: Ampun man siya.
0: Huwag ihulat kung mo baktambling siya katropang jubit.
1: Istorya po siya katropang jazz kasi na yung mic siya atubangan.
0: Iya yeah, ba din ang tingog? Dili, oy, kanangi, ano na siya, dunay sermon ba?
1: Wave po siya. Wave po siya. So feeling, sa ba, remote ba na siya? Or na siya?
0: Controlled ba siya?
1: Controlled ba siya? Or na siya kanang human?
0: Kanang intelligence kid ba nga? Yes. Muna akong mulakaw, diha ko mo ano,
1: wave
0: ko.
1: Kanay ka na, good.
0: Asa man siya. Kamani pagkabot niya ako. Ganina pa ni Orang Lakao siya.
1: At chup kayo mo lakao mo na ka.
0: Mura lang ka nang gibuto ba? bitaw eh.
1: Pero ang akong ginalook forward is kanag yung humanoid robot na ang iyang physical feature is
0: dagway
1: human yun.
0: Oh, actually, mga, muna akong gitanaw. Ganong nga na ang mga dagway, no? Tingali, na sila'y...
1: Metal gihapon siya.
0: Na sila'y tingali ka katropang jubeda. Possibility ba nga... Likayan nila nga human image. Kinabitang dagway. Kumbaga, jubit ang forma. Dahil, agunahin mo on. Diba? Ibutang...
1: Paras kay Madam Tussauds ba?
0: Diba? Nga to ba? Itong sa wax.
1: Wax. Mahimo yung forma sa tao ba? So... Pwede why not, di ba? No? Pero ayaw lang sa siguro. Kaya basing matingala na ta, daghan nagparihag jubit, huwag naman.
0: Sana ko maglingkod sa isa ka fast food chain, mag-order po ba, kagisugo ka tropang engineer Royce. Nalang is jubit din. Hi, Job, digin managad.
1: Digin managad.
0: Kadagway, humanoid ay, bitaw ay. Katropang jubit. So, anak high-tech ang ito ang generation karon mga isunan. Yes. So, puhon, ano tingali, makaingon
1: ka na. Kasi mao nagyod to, katropang jazz.
0: Mamalingki, ana, humanoid na.
1: Mamalingki ang mga trabahante gani ang mga trabahante karon anay mga restaurant nang naga-serve is mga robot. Anay mga kana nagahimo kana sa production mga katropa nga robot na.
0: Actually sa mga gining manufacturing sa ano robot na ba
1: yan? Sa gawas?
0: Di lang maingon nga robot kita sin pare ato pero ang yung machine ba nga hydraulic na siya, robotic na printing. Totong giadtoan nga the other day. Good morning kay
1: Pam Fei,
0: no?
1: Oh, Ma'am Fei.
0: Sa F2.
1: F2 Clothing and Burda.
0: Ay, good morning
1: jazz.
0: Sa to ang team da. Ayan po ho, no? Salamat kayo.
1: Po ho, no? Ato sila makauban, magiging family na ng XFM, no? kauban sila Ma'am Faye, and ginalook forward na ginaw katropang Jazz nga masuot na ginato tato mga bagtik na
0: mga uniforme. Of course, ang M2C Graphics, good morning sa tuang M2C Graphics, and of course sa tuang New Year's Peak Mountain Resort team.
1: O sa kano de katropang Jazz sa mga gusto pa magpa-enroll na nagadawat gihapon ang MATS College of Technology, no? Katong mga gusto sa aviation, nursing, na
0: sila. No?
1: Katropang Jazz na
0: sila.
1: Maritime, sila dito. So kung gusto mo mga katropa, bisita mo sa MATS College of Technology.
0: Maraming mga partners katropa makasangga sa XFM Davao. Alas 9:41 na sa tuaga panag-uuban ang programang Sentro gipalihuhan kini sa mga produkto sa Yes to Health Incorporated, sama na lamang
1: sa Xanthone Plus Coffee Mix, Xanthone Plus Gold, mga katropa, itong Xanthone Gold Coffee Mix. Ingon mo itong Turbo Male Enhancer Vision X Plus Premium D3, Premium D3 Coffee Mix, Xanthone Gold Herbal Tea, Glare Skin Herbal Soap, pag itong Xanthone Gold Herbal Soap, mga katropa.
0: Uban na sinimadugay ang programang Rated PG. Inyo makauban sa Pabagod Vibes si
1: DJ Sexy Di sexy sexy mga katropa, nga ready na ng utana siya. Thursday karon, no?
0: Wala impeachment.
1: Wala impeachment.
0: Okay, para makatingog na ko sa kong tigmo.
1: Oy, katropang Jazz.
0: Siya, tigmo? Yung tigmo kay...
1: Ano na, musak...
0: Igawas, isulod, mudako.
1: Dili, kung bugnaw, mudako.
0: Tingdog.
1: Kung init mo, gamay. Murag mauna.
0: So, nabalikod siya.
1: Mauna, katropang Jazz. Ang tigmo, no? So, nanay pa premyo mga katropa. Murag dako na ang pot money ni DJ Sexy Sassy. So, atangin ninyo mo sunod na. And hapit na gyud katropang Jazz. It frightens me kasi hapit na gyud. Next week na gyud katropang Jazz.
0: Atangin katropang X-Rated. Ano makaoban si
1: DJ Babe Zabrina.
0: Ang baboy ng bayan.
1: Babe, nagbayad to siya katropang Jazz.
0: Okay, katropa.
1: Next week na to siya ninyo madunggan. X-rated alauna hantod alas 3 sa hapon. Rise na.
0: Hapit na?
1: Hapit na gyud. Hapit na ang ano, panic attack, hapit na.
0: So, mamina.
4: Mauna na ang akong ipaabot ninyo.
0: Mauna ipaabot. Next week na katropa niya, alas 12 po sa auto, ang atuwang XFM News Nationwide at makauban XFM Mega Manila. Inabagkan ta sa tuwang engineer Royce Arrieta, also known as
1: DJ, it's your boy, RK.
0: Sa ngalan sa Kinadibuka Gapuera sa Sun News and Cardiver sa XFM Network Philippines.
1: Alang sa nakahiusang Pilipino para sa Pilipinas, kinyoobos ng alagad sa kahanginan, katropang Juvet Espanyol.
0: Katropang Jasper Magunsa sa programa Gasentro. Kamatuoran ang sandigan.
5: Sentro.
0: Oras katropa. Alas 10:44 na sa buntag.
5: XFM Davao, kamatuoran ang sandigan. Sa balita ug impormasyon, di ka mabiyaan. XFM, katropa mo.
3: XFM.
6: Kaklarik sana.
7: Exciting!
8: Are you looking for graphics? Do you want to take your designs to the next level? Get yours now. M2C Graphics Davao offers customized graphics designs for motorcycles, automobile, and other advertising services such as signages, billboards, road signs, banner service, and more. High quality, unique designs and branding that stands out. M2C Graphics Davao. Call 0923-7295-338. Facebook page at M2C Graphics or visit M2C Graphics Davao at Diversion Road in front of Robinson Highlands, Davao City. M2C Graphics Davao.
9: M2C Graphics Davao.
10: Send money abroad quickly and easily with Mlulier to Western Union. Your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Mlulier. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
11: Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Mlulier. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at Mlulier. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
12: Kaklarek sana!
7: Exciting! Nangita ba mo kasaligan nga cargo trucking services? Ayaw ka balaka? Ania na ang DX Trio Trucking Corporation. Andam mo serbisyo para sa pagbiyahe sa inyong mga produkto sama sa abono, simento, bugas o construction materials. Safety, paspas o garantisado na maayong serbisyo ang among prioridad. Sigurado nga maabot sa hustong nga oras o gustong kahimtang ang inyong mga produkto o kargamento. DX Trio Trucking Corporation. Kasaligan nga kauban sa iyong negosyo o pagbiyahe sa mga kargamento. DX Trio Trucking Corporation. DX Trio Trucking Corporation. Ang DX Trio Trucking Corporation imutang sa Farmville, Ilang, Davao City. Pagkikitay lamang ang mga tagdumala nga sila si May o Danny De La Cruz.
12: New Year's Peak, your perfect escape above the city. Gusto mo bang magpahinga mula sa init at stress ng syudad? Tara na sa New Year's Peak Mountain Resort. New Year's Peak Mountain Resort. Just a drive away sa Marilog District, mararanasan mo na ang refreshing mountain atmosphere, malamig na hangin at breathtaking views na siguradong magre-relax sa'yo. Mas masarap pa ang stay mo with their delicious buffet meals habang tinatanaw ang kabundukan o ang sea of clouds. Perfect for barkada, pamilya, o kahit solo road trip pa. Located at Barangay Dato sa Lumay, Marilog District, Davao City. Plan your mountain day tour now. Visit New Year's Peak, your perfect escape above the city.
1: Clarex!
13: Exciting!
14: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Salpol Building, door number 3, GSIS Heights, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural health care.
15: Mga katropa, available ug pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya ug butika sa Davao City sama sa mga musunod: Rojon Pharmacy, Suiho Pharmacy, Sizel Pharmacy, Userl Pharmacy, AJM Turil, Brea Pharmacy Mintal, HealthMed Mintal, Bench Pharmacy Samal, Butika Liana, Princess Dis Kabantian, Pharmacia Eva Tibungko, Wise by Turil

0: Tug Golden Drug San Pedro.
1: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
2: Ka-Clarence, Ana?
3: Exciting!
2: Exciting!

0: 89.1.
1: Ang susunod na programa ay rated PG.
2: Puro greeting!

0: 81.1 XFM Davao Katropan Digital. Good morning, good morning, good morning. Maayong buwin tayo. Hello mga Katropan. Have a blessed morning. Kamusta mga Katropan? Kamusta inyong kabuntagoy? Today is Thursday mga Katropa, adlong Huwebes, July 30, 2026 mga Katropa. Ako yung makauban sa kahanginan, ang sweet og sassy. May lain ng mga Katropa, DJ Sexy Sassy. And welcome mga Katropa sa atong programa
1: Rated PG.
0: Programang pampa good vibes, pampawala sa kalaay, pampawala sa kaguol. And syempre mga Katropa, pampagana.

0: ang pagahi. And syempre mga katropa, di mawala ang atuang pagikas. Mga katropa, ready na inyo ang mga radyo diha, no? Paduol na sa radyo mga katropa para madunggan dyan ni mong atong pahula this morning. Para isa ka sa mga makakuha sa tuang pagikas. Siyempre, kung matag-alan ni mo ang atuang pahula this morning. Ayan mga katropa, live na kita sa tuang Facebook page. Ayan, paitaalang ang XFM Davao Katropa Digital. Live kita karon mga katropa, i-comment lang inyo ang mga shoutout, ang inyong mga song request. Dami mga panawagan mga katropa, hala i-comment lang diha sa tuang comment section. And syempre mga katropa, dapat na anamoy load diha no, para mutawag sa tuang hotline para tubagod ang atuang pahula this morning. Mga katropa, ang atong hotline or atong number ng inyong tawagan, 0969-333-0537. Again mga katropa, 0969-333-0537. Mga katropa, hopefully anamos maayong panglawas. Hopefully anamos maayong mga kamot. Wala lagi pa sakitain, wala lagi na binuangan. Mga katropa, stay put in standby. Mabalik pa nga itong programa.
1: Rated PG.
0: Hindi lang mga katropa, sa itong pagbalik itong ibuhaga, ito ang mga pahula this morning sa 89.1 XFM Davao Katropa Digital.

0: Как Кларик Сана.
1: Exciting!
2: Santong Plus Gold.
3: Ako si Mira Sol. Ako rin yung isulti ang kamay sa Santong Plus Gold. Sa tulog at tuig, ako rin yung gianto sa daladala ng akong mayuma. Salamat ko sa kong amiga na nagpasulay na ako painom ni Ini. Karon, wala na dyan ang bukol. Natunaw na dyan.
2: Santong Plus Gold. Mapalit sa mga butika na duol sa inyong mga lugar.
4: Santong Plus Coffee Mix User. Atong paminawan.
5: Lami nga kung kuha sa anang kopi, Santong Coffee Mix, kay sa unang mga kopi, abdo sa kundihan, pero nakuha ko na, ayaw kay ba, kaya na ganing buntag, Santong magabi, buntag na po, walay halang yung kutokotok. Salamat ganito ko na nakadungo ko ni Dr. Sayestoy, na panyo, dako kay katabang sa kuha, John Villanueva, sa puro banana, magkilam.
4: Santong Plus Coffee Mix. Nagka-nervyos na baka tungod sa sige o kape? Kung ako ni mo katropa, hangita ka og healthy nga kape. Kape nga dili maka-nervyos. Sumod kay natural ang sulod. Santong Plus Coffee Mix. Ang kape nga adunay mangosteen, kamunggay ug soybeans. Santong Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
2: Vision Next. Daghan na ang natubangan.
6: Permigyod gamuta-muta akong matanga daw gi Sir Ice ko perme. Abi na akong Sir Ice gito kay murag lahi ra gyud kay 5 months sa manway undang ug muta-muta akong mata. Mauto gito maran akong paspas og Vision X Plus capsule. Nakaluyan og naulian gyud ko. Epektibo kayo ang Vision X Plus capsule. Ako si Annabel Maslon 28 taga Cotabato.
2: Vision Next, sulay ang kaepektibo. Vision X Plus, mapalit sa inyong mga suking butika.
4: Premium D3 user.
7: Ako si Geoffrey, taga Sultan Gudarat. So, naluyaan kay Cooks ay magsigong duka ko sa klase. Digyo dahil lalim. Habang guys, kuwela ka, trabaho po ka. Sukad, nadonggan ako ang Premium D3 sa radyo. Akong gitistingan. Kadawo man sa akong pagkaon. Inom na yung ko Premium D3. Di nagod ko batiyon og kapoy. Kadamatan ako sa iyo sa buntag. Isa po sa akong nabantayan. Nag-blooming ko. Depress sa una, luspad kay ko ba? The best good ang Premium D3. Condition ko pirmi. Basta, naka-Premium D3.
4: Ang soft gel capsule nga makahatag og instant energy tungod aduna kini taas nga medium chain triglycerides nga kung mosulod sa lawas mo diretso sa atay og mahimong instant nga kusog. Premium D3. Mapalit sa mga butika.
8: Turbo. Ang pakusog.
9: Turbo.
8: Ang padugay sa away.
9: Turbo.
8: Doble ang kalipay.
10: Pre, matong ganto nimo sa radio ad, bagura, murag exciting ning turbo ah.
11: Oh, pre no, asa man nato ni mapalit ning turbo?
10: Oh, sakto pre oh, naiduol na butika diri sa tuang barangay.
11: Sige pre, dungan ta palit ning turbo.
12: Turbo, food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs, nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
13: Turbo, wagas ang lakas.
12: Turbo, food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
14: Santong Plus Herbal Soap.
15: Norma Oda, taga Sibalong. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santong Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
14: Santong Plus Herbal Soap.
16: Bili na!
14: Santong Plus Herbal Soap.
17: Cease the pain. Sakit ng ulo o katawan. Lagnat man o pananakit. Cease the pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Cease the pain. Relief na maaasahan. Santong Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Santong Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda. Santong Gold Coffee Mix.
18: Lisod man gani tuuhan ang on the way, kana pakahaimong I will stay.
19: Kaklarek sana!
1: Exciting!

0: Yes, a great song mga katropa. Internal Flame by Bangkaus. Aras sa Pilipinas, alas 11:16 na sa Kabuntagon, 11:16 in the morning. Good morning, good morning! Magandang umaga. And isang napagandang umaga ho sa ating lahat. Siyempre, napaganda ng ating umaga kasi maganda tayo this morning. Ganun lang yun ang labanar. Good morning sa mga katropa na ito nagpapaminaw sa itong programa every day. Sa mga suki-suki nga di makalugi. Good morning sa mga walagi pang inan. Good morning, Dian. Good morning sa mga walagi pang update. Ay, kulbaan. Mga katropa, 11:16 in the morning. Ang oras atod ka na sa turbon. Mga katropa, sulit ka kung naka-turbon. Makatabang kinin sa sex life ninyo mag-asawa, mga katropa. Ang turbo FDA approved. Maong safe imnon. Mag-turbo na, mga katropa. Mapalit sa Shopee o sa mga butika nga dool sa inyong mga lugar. Good morning, Ma'am DJ. Musta? Lagay mo dyan. Ayos lang. Tumataba pa rin. Anyways, magandang umaga sa ating mga viewers. Labirin sa to ang online world. Hi, Rex Ordiniza. Good morning, DJ Sexy Sassy. Happy Thursday. Palikwas, DJ. Okay, thanks. Ato na siya itry, ha? Kung wagid siya, Rex, o watay mahimo. Hindi ka na ito pwedeng pugsun o di good siya. RG Labini. Good morning. And Daryl Casasas. Good morning, good morning. Mga katropa, di na ito dugayon. Ato na ibuhagay ang itong patigmo this morning. Mga katropa, unsay mo tindog kung ulan. Muhigda kini kung init. Once again, mga katropa, unsay mo tindog kung ulan. Muhigda kini kung init. Muligid-ligid yun siya, mga katropa. Alright, this is 150 Gcash na siya, mga katropa. Kasi ako sa Bisaya pa, natinggom na siya, mga katropa. Ito, mga katropa, gusto sila mas dako-dako lagi daw. Hindi sila gusto o gamay. Gusto sila dako. Okay. Alright, mga katropa, kinahang lang mutawag mo sa tuwang number para tabago na nga tuwang pahula this morning. And syempre, kung ikaw nakadaog na, mga katropa, ihatag na nato sa uban sa wapan nakadaog. Taga na ito chance ang mga wala pa, mga katropa, ha? If ever ikaw, nasige na balik, tama na. Mawa ka naman sa iban. Again, mga katropa, unsay mo tindog kung ulan, muhigda kung ini. Mga katropa, ang itong number 0969-333-0537. Kahadlok ba ng pangutanahan? Angay, bagod ikahadlok.
1: Pinawa!
0: Yung song raw na hanggang ngayon, ano yun? Ano yun siya? Anyways, mga katropa, kamusta inyong good morning diha, no? Kamusta inyong pagbangon, mga katropa? Huwag ba'y ginabati ang sakit sa likuan? Huwag ba'y ginabati ang sakit sa dughan? Or nakulangan ang dugas sa tulog, mga katropa? Nabitin dugas sa tulog, no?
1: Pinawa!
0: Ito ay mga katropa, lami dugas yung taon iligid-ligid, no? Ilabinagid kumbog, no? Ang panahon. Lami iligid-ligid, mga katropa, basta kay mag-ulan-ulan. Oh, ginasti ang problema. Hi, Eric! Uy, napalong. Nakang tayo nitawag. Ulit ang katropa. Gawa na bantayan.
1: Pinawa!
0: Makaya ra ang kasakit sa dughan, DJ, pero ay nga, kasakit sa hawak, di makaya. Ganong sakit man ang hawak ni Rex. Nag-unsa dahi si Rex kagabi, eh. Ganong sakit man imong hawak si diha, Rex. Murag ang lucky, ana, maulaw. Mu-answer, ana, DJ, ba? request mam DJ sa nadalawa ang puso. Ano magduha-duha manggod?
1: Pinawa!
0: Ang tubag ni Pau Faron, saging daw. Sure, eh?
1: Pinawa!
0: Ganun kayo kung magsaging B. Bahalag saging, basta loving.
1: Pinawa!
0: Alright, mga katrapa, we have caller on the line from 458. Hello, good morning. Kinsinig taga-asa. Alam mo, ragagaling man.
1: Pinawa!
0: Hello, good morning. Kinsinig og taga-asa. Ayo. Good morning, Kinsani og taga-asa.
2: Ikwana ni ma'am, si Alex si ni ma'am sa bahay ma.
0: Hello? Alex, ma'am. Alex nang?
2: Oh, Alex Kabuhayan sa bahay ma. Please,
0: Sir Alex Kabuhayan. Nakadaog na ba ka sa kompahula, sir, o wala pa? Nakadaog na ba ka sa kuang pahula or wala pa?
2: Wala pa, ma'am.
0: Ah, wala pa. Okay. Sige, sige. Ako ulito ng kuang pahula, sir, ha? Sir Alex. Nag-unsa man yung siyaw, eh.
1: Pinawa!
0: Okay, unsay mo tindog kung ulan. Muhigda kung init. Unsa kini?
2: Kandila
0: na
2: ako. Kaga na
1: naman
2: kung tama ba?
0: Kandila? Oh. Bakit mo nasabing kandila?
2: Ah, wala nga akong nauna-unaan ako.
0: Mauray mo nauna-unaan. Oh.
1: Pinawa!
0: Pero sad to say, that's wrong. Ah. Mali po siyo.
1: Pinawa!
0: Okay, basig na shoutout na lang diyan katarapang Alex.
2: At sige, shoutout lang ko dito sa may Malungon, Sarangani ma'am, sa ako ang mama nga si Mama Naneng, huwag akong mga isoot, nga si Dilma, si Flora, sa Buhayan, pamili.
0: Alright. Okay. Katropang Alex, klaro ba? Ang ito ba? Clarix, ana. Okay, katropang Alex, klaro ba? Katropang Alex, klaro ba?
1: Pinawa!
0: Katropang Alex!
3: Sayang.
0: Katropang Alex, klaro ba? Ang imong itubag, Clarex kayo, ana. Okay, take three. Katropang Alex, klaro ba?
2: Klaro ba?
0: Sige na kay katropang Alex, dagang salamat. Ah, di ba mga katropa?
1: Pinawa!
0: Lisod yun kaayo.
1: Ayaw!
0: Wala tayong magagawa doon.
1: Pinawa!
0: Anyways mga katropa, ang pahula ni Sasi, unsay mo tindog kung ulan, muhigda kung init. Do you... Nahihirapan sa tumang kalisod.
1: Pinawa!
0: Alright mga katropa, unsay mo tindog kung ulay na muhigda kini kong init. Once again, ang atong number 0969-333-0537. Kung makuha ni mo ang saktong tubag mga katropa, you have 150 Gcash. It's up to you kung gusto ni mong i-load. Pang merienda. Sabay na lang mga katropa, na kay 150 diha. O naminaw na kay Sasi mga katropa, naka 150 ka. Uhong Miss DJ. Uhong? Masarap ba yan, uy?
1: Pinawa!
0: Mga katropa, unsay mo tindugong ulay na muhigda kong init. Makalibog unsa ka na kay kining ako rain or shine man ni mo tindog gipud ni mao ang tubag. Di yun na mao ang tubag Rex kay rain or shine man imo mo tindog man gyud ni mo diha di ay. Kakulba ba no oi? Mao na di kita mapakita aning Rex kay kulba di kay di siya. Ivan. Anyways, mga tropa, 11:26 in the morning. Ang oras, hatod ka na to, Santo na Plus Gold. Isa sa ingredients din ni mga katropa ay ampalaya na makatabang sa pagpaubos sa fat o cholesterol sa ating lawas. Aron malikayan ang stroke o heart attack, Santo na Plus Gold mapalit sa Shopee o sa mga butika nga dool sa inyong mga lugar. Hi, I'm Beth Abeliana. Good morning. Kamusta diha sa Japan, katropa? Oh, sige, mga katropa, tagana mo og oras para maghuna-huna ha. Sa saktong tubag ani mga katropa. Sayang po, may na lang. Mga katropa, unsay mutindog kong ulay na muhigda kong init. Sit back, mga katropa. Ikod sa diha. Relax lang katropa. Ay mo balik pa itong programa eh. Rated PG. Ini lang sa 89.1 XFM Davao. Katropa Digital.

0: us.
1: XFM.
0: Kaklarik sana.
2: Exciting.
3: Time check brought to you by Santon Plus Herbal Capsule. Natural na proteksyon araw-araw. Santon Plus Herbal Capsule. May mangosteen at malunggay. Santon Plus Herbal Capsule. Lakas ng katawan. Subok na.
4: Nak, merienda time na.
5: Wow! Akong paborito na merienda. Sadian, bake shop, lami, humok, ug humot.
6: Tinuod na ura, lami gid ang mga pain sa Dian Bake Shop. Sure pag yun da, na always bag o ang ilang lutong pan sama sa ube pandesal, ube cheese desal, cheese ensaymada, almond ensaymada, chiffon cake, loaf bread, banana cake, mga brownies, ug ang handa natong na cake sa imong birthday ora sa Dian Bake Shop gyud nato na ginakuha.
5: Paborito gyud na ko na ma, mga pan ug cake sa Dian Bake Shop.
7: Dian Bake Shop. Bisita ang ilang mga branches sa Panagan, Turin, Kalina, og Magallanes Street, Davao City. Dian Bake Shop, home to a variety and delicious bread in Davao City.
8: Kaklarek sana!
2: Exciting!
9: Are you looking for graphics? Do you want to take your designs to the next level? Get yours now! M2C Graphics Davao offers customized graphics designs for motorcycles, automobile, and other advertising services such as signages, billboards, road signs, banner service, and more. High-quality, unique designs and branding that stands out. M2C Graphics Davao. Call 0923-7295-338. Facebook page at M2C Graphics. Or visit M2C Graphics Davao at Diversion Road in front of Robinson Highlands, Davao City. M2C Graphics Davao.
10: M2C Graphics Davao.
11: Nangita ba mo kasaligan nga cargo trucking services? Ayaw ka balaka? Aniya na ang DX Trio Trucking Corporation. Anda mo serbisyo para sa pagbiyahe sa inyong mga produkto sama sa abono, simento, bugas o construction materials. Safety, paspas o garantisado na maayong serbisyo ang among prioridad. Sigurado nga maabot sa hustong nga oras o gustong kahimtang ang inyong mga produkto o kargamento. DX Trio Trucking Corporation. Kasaligan nga kauban sa inyong negosyo o pagbiyahe sa mga kargamento. DX Trio Trucking Corporation. DX Trio Trucking Corporation. Ang DX Trio Trucking Corporation imutang sa Farmville, Ilang, Davao City. Pagkikitay lamang ang mga tagdumala nga sila si May og Danny De La Cruz.
7: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Cellpole Building, door number 3, GSIS High, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
12: Mga katropa, available

0: Pharmacy Saman, Mamat Pharmacy ug Princess Dis Buhangin.
1: Kaklarik sana!
2: Exciting!
3: Mga katrupa, andam diba ta sa pinakaastig nga tambayan? Kini ang DSK o Tambayan sa Katrupa, ang all-in-one show nga swak sa trip sa barkada. Daghang exciting nga topic, hot nga chika, musika o mga paandar nga siguradong magpalipay sa inyo ha. Maminaw natang DJ Sexy Angel sa Tambayan sa Katrupa.
4: Ayan, so maraming salamat sa nagapaminaw karon. Clarex kayo, mga katropa.
3: Alas 7 hangtod alas 9 sa gabi, Domingo hangtod Huwebes, dinhi lang sa XFM Davao. Kaysa TSK, ikaw ang bida.
5: Maayo pa ang petrolyo kay ni taas apan ang sweldo. Wagyo o minto.
2: Clarex sana.
6: Exciting.
2: Rated PG.

0: Thou wast words ng mga katropa, nagmamahal kahit bawal, by Narex Bernard. Ano man gina mga katropa, nga di yun malikayain, nga mafolta sa usa ka tawo nga di na pwedeng mahaloy. Tungod ka na sa itag-iya, or tungod kay nanay na panag-iya sa iya. Anagin mga katropa, basta kay gugma, nagmamahal kahit bawal. That song requested by EJ Maglangit.
1: At hindi magbabago kayo.
0: Taas kamay sa mga nakatry dira o higugma sa taong di na pwedeng higugmaon. Namong ibang tao mga katropa nga kusog kayo magpa-fall.
2: Pinawa!
0: Inondahin kanila nga single man ko. Tagay kong chance para ipakita na ko sa imo kung unsa tika ka love. Sa tinuod mga katropa minyo di ay
2: pinawa!
0: Ano namang good mangilad pa man. Pwede naman ingnon. Depende sa abot.
2: Pinawa!
0: No. Mga katropa, oras sa Pilipinas, alas 11:50 na sa kautuhay. Ang oras mga katropa, hatod ka na to sa Turbo. Gamita kini 30 minutes. Usa maglabing-labing kang misiyon. Siguradong mas mula miug muli goon ang inyong relasyon. Mga katropa, ang Turbo FDA approve among safe imnoin. Mag-turbo na, mapalit sa mga butika. Nationwide. Nandiyan ni taas og kamot.
2: Pinawa!
0: Pwede ra di ay DJ, pero depende. Depende sa abot. Magstorya na lang good sa tinuod, baka naman. Bitaw uy.
1: Itong naran.
0: Or even ikaw siguro mga katropa nakasulay pug ka. Sa ingon ana nga sitwasyon nga na fall ka sa usa ka tawo nga kanang minyo na. Minyo na or dili siya pwedeng mahalon. Tungod kay daghan og mga rason. Siguro dili pa siya ready. Tugot ang parents. Mas dagan og rason mga katropa. Muna ginatawag na nagmamahal kahit bawal. For example, ikaw sa higugmasad ka sa o sa katao mga katropa, pero ikaw kay kagawasan. Tungod kay nahikot namang ka. Wala ay kagawasan. Kaya nahikot naman. I-love na lang imong partner diha. Kaya na naman kay partner. Di man pwede nga tagduha, tagtulo, tagupat. Wala nga uban, wala din sila partner. Kaya na sa inyo tanan.
2: Pinawa!
0: Gihakop naman ninyo tanan.
2: Aya!
0: Lagay po ninyo si Rex dire.
2: Pinawa!
0: Maloy mo kay Rex. Nakatry na ko na DJ na in love ko, pero dili pwede kay di mo sugot iyang ban.
2: Pinawa!
0: Abi na kog ang parents.

0: Είναι.
1: Πείτε μας.
0: Μουσά.
1: Αϊά.
0: Wala ko kasulay na DJ, pero sa D, itugot sa ginikanan, kasulay ko.
1: Pito ka!
0: As in. Kawawa naman, oy. Pero di ko kaya alright, mga katropa, balik tayo sa to ang pahula. Oy!
1: Pito ka!
0: Tama ng gugma. Kainit kayo ang panahon. Alright, mga katropa, atong balikan ng ato ang pahula this morning. Once again, mga katropa, unsay mutindog kung ulain, muhigda kung init. Mga katropa, once again, prioritize na to ang mutawag ha sa itong number para to bago na nga to ang bahula this morning sa 0969-333-0537. Again, mga katropa, 0969-333-0537. Once again, tawag na mo mga katropa para to bago na nga to ang bahula. Ito po itong mataging ting na 150 pesos pa GCash. DJ Guapo Unta, nagamiton ang turbo. Galing lang kay kung makuhita sa atong asawa. Ano? Masuko man oy.
1: Pito ka!
0: Which is katropang Alex, that is good problem. Good problem na siya.
1: Pito ka!
0: Kaya, kung dili masuko imong asawa, kung siya ang nagapanguhit, that is bad problem. At least, diba, satisfied kaayo imuhang partner sa imuhang kaisa. Siya naman mismo ang mudili.
2: Easy.
0: Diba? Siya naman ang muingon nga, tama na. Di na makaya.
1: Pino ka!
0: Good problem na siya. Again, mga katropa, unsay mutindog kung ulay na muhigda kung ini. Anatay mga pipila ka mga komento dere mga katropa o kadaghan bag-comment dere ni katropang Edward. Nagbaha man iyang comment dere. Good morning DJ Sexy Sassy watching here at LPUCLI showroom by Sir Manoy Alves. Good morning. Mayang pagpaminaw diya sa inyo ano? And lovely kon Lucerna Smile buntag ma'am ganda. Kabuti or mushroom daw iyang tubag. Iman pa si Edward, daghan ka iyang tubag, payong or umbrella. Hala, payong, kainit kayo. Once again mga katropa, tawag mo sa itong number para tubago ng atuang pahula this morning. Ayan, 0969-333-0537. Alright, meron tayong caller from 251. Hello, good morning. Kinsa ni Og Taga-Asa.
1: Pinawa!
3: Hello! Good morning!
0: Palayo gamay sa imuang monitor, ma'am, kay ga-eko-eko kita.
3: Palayo na kin ko, ma'am.
0: Okay. Kinsa ni Og Taga-Asa?
3: Taga-Longtown area.
0: Unsa?
3: Dili ko may Central Bank.
0: A Central Bank. Kinsa niya? Unsa pangalan nato? Unsa to?
3: Susan Ampongol.
0: Susan. Susan.
3: Yes po, ma'am.
0: Okay. Okay, Susan, akong ulito na ako ang pahula ha. Unsay mutindog kung ulan, muhigda kung init. Unsa kini?
3: Ay.
0: Ha?
3: Ice.
0: Ngano na kayo mag-ice?
3: Hindi ko, huwag na kayo mag-ice. Minit sila. Mulunay na siya.
0: Ikatawa lagi ko.
3: Kwan siya ba?
0: Matunaw. Oh.
1: Pito ka!
0: Pero sad to say, that is wrong. Hindi po siya.
3: Okay, bakit na magtawag nung ha?
4: Sayang.
0: Okay. Oh, nagipaong na niya eh.
1: Pinawa!
0: na-discourage din siya eh.
1: Ayaw!
0: Okay, mga katropa, napatay pila ka oras, no? Pila ka minuto.

0: brother. Unsay matindo kong ulan. Muhig da kong inian. Tawag-tawag mga katropa sa atong number. Tawag lagi tawag.
1: Pinawa!
0: 0969-333-0537
2: 0969-333-0537 Pinawa! Sharog di jud
0: makuha. Nangayuog hearing ni ang nawag numero sa swerte.
1: Pinawa!
0: Ang sagaw ka diyo eh. Tawag lagi. Oh, we have another caller from 548. Hello, good morning, Kinsa ni og Tagaasa. Good morning.
3: Hello, good morning.
0: Yes, Kinsa ni og Tagaasa.
3: Orfeo man.
0: Unsa to?
3: Sa LTO.
0: Ah, sa LTO, hala. Oh.
1: Pinawa!
3: LTO, sure, ma'am.
0: Ah, okay. Unsa'y pangalan?
3: Si Manoy Alub.
0: Unsa?
3: Manoy Alub.
0: Ay, si Manoy! Ikaw dahil na Manoy! Okay, akong ulitin.
3: Yes, baby.
0: Akong ulitin akong pangutana, ha? Unsa'y mutindog kong ulan, muhigda kong init.
3: Nag-comments naman ko, ma'am. Mapaw na lang itong upuha ng pipatawagan ng tingin mo, ma'am.
0: So, unsa ka nito bag?
1: Pinawa!
3: Kaupas or mushroom?
0: Ha?
3: Kaupas o mushroom?
0: Oh, mushroom. Bakit mo nasabi?
3: Pag ulan mo, ma'am, nagyan mo lang sila mo nabubo, ma'am. Pero pag pinit na, malusaw mo na sila, ma'am.
0: Mga kayo mga lalaki, ang galing nyo talagang magpaliwanag, no?
1: Pinawa!
0: But sad to say, that is wrong. Hindi.
4: Sayang.
3: Okay lang, ma'am.
0: Okay lang, okay lang.
3: Try lang, man.
0: Di ka mag-ool.
3: Ha,
1: tito,
3: kaya
0: nag-achita mong gusto
3: mo, ha?
0: Uy!
1: Pinawa!
0: Mubanat pa
1: dyan,
0: eh. Sige na, eh. Shoutout na, tiha.
3: Shoutout, pili sa mga kauban, ma'am.
0: Mm-mm. Isang pa dyan. Wala na.
3: Mga 11 na opit.
0: Okay.
3: Battalion.
0: Okay. Thank you. God bless. Oh, napagini sa pagkatropa pahabol last nagini siya kay wala nagatay igong oras, no. Okay. From 9, 4, and 6. Hello, good morning. Kinsa ni og Tagaasa?
1: Pinawa.
0: Hala, pahinaya kay ga iko gid ta.
1: Pinawa.
0: Kinsa ni og Tagaasa?
5: Dodongwang, si Buwala, sa Galanang.
0: Okay. Unsay mong tubag, katropa? Paspasan lang na ito. Kwerte, i-oras.
1: Pinawa!
0: Unsay...
5: Pero sa kenan, ma'am.
0: Ha? Unsa?
5: Wiper sa sakyanan.
0: Ganun na kayong mga wiper sa sakyanan?
5: Well, nagmulan, ma'am. Magpindog man na siya, ma'am. Magpuan sa sakyanan.
1: Pinawa!
5: Matigda lang na siya.
0: Oh, bakit mo na? Yun na yun.
1: Pinawa!
0: Okay. Oh!
1: Pinawa!
0: Sad to say, that is wrong.
1: Pinawa!
0: Okay, maligid siya. Pasay luagid siya kay maligid siya.
1: Pinawa!
0: Okay, shout out na lang kung nakay i-greet diha katropa. Ha? Di na? Nang luod na ka?
5: Ma'am,
0: sa tatang,
5: ma'am.
0: Mm-mm. Okay, salamat.
1: Pinawa!
0: O, diba? Wala tayo kong oras, mga katropa. Ugma na sa daw, eh.
1: Pinawa!
0: Dugon sa una itong hilot-hilot, mga tropa. Di na yun makaya.
1: Ayaw!
0: Alright, mga katropa. Unsay mo tindog kong ulan, muhigda kini kong init. Wajon.
1: Pinawa!
0: Ingnang mo tawag, di man mo tawag.
1: Ayaw!
0: Mga katropa, ugma na sa ito ipadayon para 200 pesos na gid siya. Aron mag-ilog na gid mo, mga katropa.
1: Pinawa!
0: Alright, kini si sexy sasi nga nagaingon ang pink kanunay, halong kanunay. Kaya kinabuhi mga katropa puno giyod sa pagsulay. Mga katropa, ugma na sa same station, same program, same DJ. Maayong pagpaniudon.

0: FM Davao, kamag-uran ang sandigan.
1: Headlines. Ang mga pangunang headlines, mga katropa, ihatid po sa atin ang Santon Gold Coffee Mix. Committee on Energy Chairperson Erwin Tulfo nag-alboroto sa system loss charges. NGCP sinisi.
2: Headlines. Senate President Win Gatchalian at pro tempore Tito Soto ipinagtanggol ang pagbibigay ng committee chairmanship kay Senador Jinggoy Estrada.
1: Headlines. Senator Jinggoy Estrada nagahain naman ang petisyon para mapagpiansa sa kasong plunder.
2: Headlines. Defensor at Espiritu humiling na makapagpiansa sa Sandigan Bayan sa 75 million peso plunder case.
1: Bureau of Internal Revenue, mga katropa, nagsampa ng tax evasion cases laban sa Pogo Link Firm at iba pa. Mayigit sa 416 million pesos na buwis sinisingil.
2: Pangulong Marcos Jr. pinayagan ang paglabas ng tax records ni VP Sara para sa impeachment trial.
1: Palitang Regional DPW Secretary Vince Dison, ikinagalit ang munipalpak na flood control project dyan sa Davao City. Congressman Pulong Duterte umalma.
2: Sa balitang international, death toll sa magnitude 7.1 na lindol sa Japan, umabot na sa 17.
1: Balitang showbiz, Department of Transport o Department of Tourism magsasagawa ng watch party bukas para sa SB19 Chicago performance.
2: Sa balitang sports, Alex Ayala pasok na sa quarterfinals ng DC Open matapos patumbahin ang defending champion.
3: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. Nasaan ka man. XFM News. XFM News. Nationwide. Nationwide.
1: Alas 12:02, katropa. Pananghalian po tayo ngayon ng Webes 20 o 30 ng July 2026. Live mula po sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sabayan din yung napapahinggan ng XFM News Nationwide sa Palawan, Cebu, Davao at iba pang lugar sa buong Pilipinas.
2: Live din tayo mga katropa sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila at international sa pamamagitan ng XFM Radio app sa ating mga Android phones.
1: Kami po ang inyong mga katropa. Ako si Buddy Oberas.
2: Ako si Brian Depart.
3: XFM News Nationwide.
1: Sa detalye ng balitaan, mga katropa, tinalakay sa Senado ang issue ng system loss charges. Kasunod doon ang panawagan ni Paulong Ferdinand Marcos Jr. na alisin na ang pagpapasan nito sa ating mga consumers, kung saan pinaunahan ni Senate Committee on Energy Chairperson Erwin Tulfo ang pagdinig. Sa pagdinig, binusisi ang mga panukalang pag-amyenda sa Electric Power Industry Reform Act ay yung tiyatawag po na EPIRA, kabilang din yung mga reforma na naglalayong pababain ang singil sa kuryente. Palakasin ang Energy Regulatory Commission at protektahan ang kapakanan ng mga consumers. Sa kanyang privileged speech na system loss and its impact on electricity consumers, iginit ni Tulfo na hindi dapat ipasa sa publiko ang gastos dito sa system loss at itinuro ang NGCP bilang isa sa mga dapat managot sa mataas na system loss charges.
4: Bakit hindi ho ninyo dagdagan yung linya para wala na po tayong line rental? Diyos ko po, Panginoong kumbayan, meron ng systems loss, may babayaran pa siyang line rental, patong-patong na po yung binabayaran niya. Pero mo, line rental, magbabayad pa yung tao, may babayaran na siya sa Cebu na systems loss, may babayaran pa na line rental. Problema ba ng consumer? Yung pati linya ng kuryente, babaya. Alam niyo ho, I'm very disappointed, inabuso niyo yung mga consumer. Kasi walang imik si Juan si Maria. Can you explain that to us, NGCP? Pati line rental, sinisingil sa consumer. How?
1: Kabilang din sa mga tinalakay sa pagdinig ang lifeline rate, pagbabawal sa cross-ownership ng generation companies at distribution utilities at iba pang hakbang para mapababa ang buwan ng bayarin nating lahat sa kuryente, mga katropa.
3: XFM News Nationwide.
2: Suportado ng Philippine Exporters Confederation Incorporated o PhilExport ang panukalang alisin ng system loss charge sa singil sa kuryente. Sa panayam ng XFM 99.5 Mega Manila, Sinabi ni Phil Export President and CEO Dr. Sergio Ortiz Jr. na matagal nang hinihintay ng publiko ang naturang hakbang at naniniwala siyang magiging malaking ginhawa ito hindi lamang sa mga negosyante kundi pati sa mga ordinaryong consumer. Bagamat kinikilala niyang maaaring hindi ito agad maipatupad dahil mga kailangan ng pag-amyenda sa EPIRA law at may pagtutol mula sa ilang power industry players, naniniwala siyang maisusulong ito ng pamahalaan. Dagdag pa niya, makatutulong ang pagtanggal sa system loss charge upang mapababa ang gasto sa kuryente, lalo na sa sektor ng negosyo at manufacturing na matagal nang umaasa sa mas mababang halaga ng electricity.
1: Sa kaugnay pa rin balita, naniniwala si PhilExport of Philippine Exporters Confederation Incorporated President and CEO Dr. Sergio Ortiz Jr. na may ilang benepisyo o pakinabang ang pagiging upper middle income country ng Pilipinas. Pero hindi pa daw ito sapat, mga katropa, para matugunan ang mga paunang hamon sa ekonomiya ng bansa. Sa interview ng XFM 99.5 Mega Manila, sinabi ni Ortiz na maaaring makatulong ang bagong status na yan sa pagpapabuti ng credit standing ng Pilipinas at sa pagkuha po ng mas magandang lending at financial terms na posibleng magresulta sa mas mababang interest din sa mga pautang.
5: Meron naman, meron mga disadvantage din, diba?
1: Mm-hmm.
5: Maganda pakinggan, pero hindi enough na po recover natin yung loss today sa atin.
1: Mm-hmm.
5: Dahil medyo nahuhuli tayo sa mga kapitbahay natin sa in terms of investment, in terms of tourism, yung classification ay disadvantage. Well, itong malaking problema nga natin, ay kumalat sa buong mundo yung ating iskandalo rito.
1: Mm-hmm.
5: Dahil ang dahil hindi natin nasosold at hindi kumisido mga ano na masosold natin.
1: Bukod dito, iginid din po niya na bukod sa bagong income classification, kailangan pa rin tugunan ng ating pamahalaan ang mga issue gaya ng korupsyon at iba pang hadlang para makahikayat ng mas maraming foreign investments at mapakinabangan po ng mas maraming Pilipino ang pag-unlad ng ekonomiya.
3: XFM News Nationwide.
2: Naging committee chairman sina Senador Jinggo Estrada at Senador Dante Marcoleta sa kabila ng kanilang pagkakaditine kaugnay ng mga kasong plunder. Sa ginirap na pagtatalaga ng committee chairmanship, itinalaga si Estrada bilang chairperson ng Senate Committee on Electoral Reforms at si Senador Dante Marcoleta naman bilang chairperson ng Senate Committee on Tourism. Ayon kay Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano, isinagawa ang pagtatalaga ng mga committee chairmanship upang maipagpatuloy ang trabaho ng Senado at matugunan ang kahilingan ng majority bloc na maayos ang operasyon ng mga komite. Ipinaliwalag naman ng Senate President Pro Tempore Tito Soto III na isinuko niya ang paumuno sa Committee on Electoral Reforms dahil nakasanayan sa Senado na ang bawat senador ay may komiteng pinamumunuan. Tiniyak naman ni Senate President Win Gatchalian na hindi maaantala ang trabaho ng mga komite dahil ang mga naitalagang vice chairpersons ang mga ngasiwa sa mga pagdinig habang nananatiling nakaditine sina Estrada at Marcoleta.
1: Senate President Win Gatchalian at Senate pro tempore Tito Soto pinagtanggol ang pagbigay nga ng committee chairmanship kay Senator Jinggo Estrada. Katropa natin sa balita, Brian De Paz, XFM Mega Manila.
3: Live report.
2: Pinagtanggol ni na Senate President Win Gatchalian at Senate President Pro Tempore Vicente Soto III ang desisyon ng Senado na italaga si Senador Jinggo Estrada bilang chairperson ng Senate Committee on Electoral Reforms and People's Participation sa kabila ng kanyang pagkakaditine at 90-day suspension. Ayon kay Gatchalian, nananatiling senador si Estrada kaya maaari pa rin siyang italaga bilang committee chairperson. Anya, sa pamamagitan ng naturang posisyon ay magpapatuloy din ang pagpapasahod sa mga empleyado ni Estrada dahil ang kanilang sweldo ay magmumula sa pondo ng komite. Dagdag pa ni Gatchalian, hindi maapektuhan ang operasyon ng komite dahil maaaring gampanan ng vice chairperson ang ilan sa mga tungkulin ng chairman. Samantala, sinabi naman ni Soto na alinsunod sa patakaran ng Senado ang pagbibigay ng committee chairmanship sa mga senador. Ipinaliwanag niya na ang pondo ng bawat komite ang panggagalingan ng sahod ng mga empleyado ng isang senador. para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas. Ako si Katropang Brian De Paz para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
3: XFM News Nationwide.
1: Sa kaugnay na balita,
2: naghain ang kampo ni Senador Jinggo Estrada ng petition for bail sa Sandigan Bayan 5th Division kaugnay ng kinakaharap nitong kasong plunder na may kaugnayan sa umano'y maanomalyang flood control project. Sa kanilang motion, iginit ng kampo ng senador na walang matibay na ebidensyang nagpapatunay na nakipagsabwatan si Estrada sa kanyang mga kapwa-akusado sa naturang kaso. Layunin ng petisyon na payagan ng senador na makapagpiyansa habang nagpapatuloy ang paglilitis sa kaso. Nakatakda namang pag-aralan ng Sandigan Bayan ang petisyon bago maglabas ng desisyon ukol sa kahilingan ng kampo ni Estrada.
3: XFM News Nationwide.
1: Naghain po sina dating mamabatas Mike Defensor at negosyanteng Joseph Espiritu ng petisyon, mga katropa, para mapagpiyansa sa Sandigan Bayan. Kaugnay ng kinakarap nilang kasong plunder na may kaugnayan sa muna hindi pagdedeklara ng 75 million pesos campaign donations ni Senator Rodante Marcoleta. Sa nilang petisyon, iginit ang kampo ni na Depensor at Espiritu ng arrest warrant ay binatay lamang sa probable cause na nila hindi sapat para ipagkait sa nila ang karapatang makapagpiyansa. Iginit po ng depensa na wala umanong matibay na ebidensya na nagpapatunay na ibinigay ang muna mga donasyon bilang kapalit ng posisyon ni Marcoleta o nagsabwatan ang mga akusado para makalikom ng ilegal na yaman. Sa kasalukuyan, wala pang tinatakdang pagdinig ang Sandigan Bayan sa mga petisyon para sa piyansa ni na Depensor at Espiritu na kapwa nakaditine dyan sa Quezon City Jail sa Payata.
3: XFM News Nationwide.
2: Nagsampa ang Bureau of Internal Revenue o BIR ng tatlong kasong kriminal sa Department of Justice laban sa isang Pogol Link Company, isang construction firm at dalawang VAT registered real estate sellers dahil sa umano'y tax evasion na umaabot sa mahigit 416 million pesos. Pinakamalaki sa mga kaso ang sinampa laban sa Zun Yuan Technology Incorporated na may tinatayang pananagutang buwis na 402.74 million pesos. Matapos umanong hindi ideklara ang malaking bahagi ng kita nito mula sa offshore gaming operations. Kinasuhan din ng BIR ang AEP Construction dahil sa umano'y undeclaration ng taxable income na nagresulta sa 6.2 million pesos na kakulangan sa buwis, habang nahaharap din sa kaso ang dalawang VAT registered real estate sellers dahil sa umano'y maling deklarasyon ng transaksyon na nagdulot ng 7.31 million pesos na tax deficiency. Ayon kay BIR Commissioner Carlito Martin Mendoza, patuloy na hahabuli ng ahensya ang mga individual at kumpanyang sadyang umiiwas sa tamang pagbabayad ng buwis upang mapanatili ang patas na sistema ng pagbubuwis at mapanagot ang mga lumalabag sa batas.
3: VP Sara, absuelto o convictado. Convictado. Nine basement coverage.
1: Mga katropa, inaprobahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagpapalabas po ng Bureau of Internal Revenue ng income tax records ni Vice President Sara Duterte para isumite sa Senate Impeachment Court bilang bahagi ng patuloy o nagpapatuloy ng impeachment trial. Kasama rin sa piniyagang isumite ang tax records ng asawa ng Vice Presidenteng si Attorney Mance Carpio at ng mga kumpanyang may kaugnayan sa mag-asawa. Alinsunod sa itinakda ng National Internal Revenue Code na nangangailangan ng aproba ng Pangulo bago mailabas ang nasabing mga dokumento. Ayon po sa impeachment court, hiningi ang mga record upang makatulong sa pagbusisi kung may umano'y unexplained wealth na hindi naaayon sa lehitimong kita ng Vice Presidente. Ngunit nilinaw ni Presiding Officer Senator Francis Escudero na magsisilbi lamang mga ito bilang financial baseline at hindi bilang ebidensya ng panibagong impeachable offense. Sa kasalukuyan, pinoproseso pa ang mga isinumiting dokumento bago ito maibigay sa magkabilang panig.
3: XFM News Nationwide.
2: Sa iba pang balita, pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang paglulunsad ng bawat bayan makikinabang program sa lalawigan ng Tarlac. Ayon sa President's Report to the People 2022-2026, layunin ng programa na palakasin at pabilisin ang suporta ng pamahalaang nasyonal sa mga lokal o local government unit o LGU. Hanggang Hunyo ngayong taon, umaabot na sa 22.22 billion pesos ang direktang naipamahaging pondo sa 1,266 na LGU sa buong bansa. Pinalakas din ang tulong sa mga barangay sa pamamagitan ng Socio-Civic Project Fund ng tanggapan ng Pangulo. Sa ilalim ng programa, makatatanggap ang bawat barangay ng 100,000 piso para sa mga proyekto sa kaunlaran at kaligtasan at karagdagang 100,000 piso para sa 5 presidential scholars. Hanggang Hulyo 2 ngayong taon, nakapaglabas na ang pamahalaan ng 4.69 billion pesos para sa 23,431 barangay habang patuloy ang pamahagi sa mga natitirang barangay. Sa nasabing pagtitipo, nakipagkita rin si Pangulong Marcos sa mga presidential scholars mula sa Tarlac. Nasaksihan din niya ang pamahagi ng bigas sa ilalim ng Local Government Support Fund o LGSF at pinangunahan ang pag-aabot ng cheque na nagkakahalaga ng 102.2 million pesos sa 511 na barangay sa lalawigan ng Tarlac bilang pinansyal na tulong mula sa SCPF.
3: XFM News Nationwide.
1: Mahigit sa 400 na mga titulo ng lupa ang naipamahagi na raw sa mga magsasaka. Ang DAR ay pagpapatuloy ang reformang agraryo. Katropa natin sa balita, Earl Saludar, XFM Mega Manila.
6: Mahigit 400,000 titulo ng lupa na ang naipamahagi ng pamahalaan sa mga benepisyaryo ng reformang agraryo sa nakalipas na 4 taon. Kasunod ito na binigyan din ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang SONA 2026 ang patuloy na pagsusulong ng mga programa para mapalakas ang karapatan at kabuhayan ng mga magsasaka. Ayon sa Department of Agrarian Reform o DAR, magpapatuloy ang pamamahagi ng titulo at pagbibigay ng suporta sa mga agrarian reform beneficiaries upang mapaulad ang kanilang buhayan at makatulong sa pagpapatibay ng seguridad sa pagkain ng bansa. Iginit ang ahensya na tuloy-tuloy ang kanilang trabaho hanggang sa lahat ng mga magsasakang naghihintay ng sariling lupa at mabigyan ng pagkakataong magkaroon ng mas maayos at patatag na kinabukasan. Para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ako si Katropang Earl Saludar para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
3: Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto, mabilisan man ang takbo ng bawat segundo, hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa. XFM. Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa. Breaking news. Breaking news.
1: Kapapasok lang ng balita, mga katropa, kinumpirma ni House Prosecutor at Bicol Saro Representative Terry Ridon na piniyaga na nga ni Presidente Bongbong Marcos Jr. ang BIR na isubmit sa Senate Impeachment Court ang tax records po ni Vice President Sara Duterte at ng kanyang mister na si Attorney Manases Manscarpio. Ayon kay Ridon, inihatid na ngayong umaga na mga kinatawan ng BIR ang nasabing mga tax records sa tangkapan ni Senate Secretary Ray Bantug na nagsisilbing clerk na impeachment court. Isinagawa po ang pagsusumite bilang pagsunod sa sabina na inilabas ng Senate Impeachment Court.
3: Breaking news! Breaking news!
1: Alas 12:19 ang oras sa XFM News Nationwide. Tayo po ay napapahinggan din sa iba pang XFM station sa Wow FM 94.1 Canlaon, Y101 Cebu at XFM 95.7 Bayugan at sa XFM 104.7 Malay-Balay.
3: Balitang balitang regional.
1: Unahin natin ang balita galing Davao. DPW Secretary Vince Dizon ikinagalit ang umunoy palpak na flood control project dyan. Si Congressman Pulong Duterte naman ay umalma. Katropa natin sa balita, Jobet Espanyol, XFM Davao.
3: Live.
7: Ikinagang ni DPWH Secretary Vince Dizon ang umano'y palpak na itinayong dike sa Bangkal, Davao City matapos na pag-alamang ilang taon na palang pinoproblema ng mga residente ang pagbaha sa lugar ngunit wala pa rin aksyon. Dahil dito, hindi napigilan ang kalihim na questionin kung saan napunta ang bilyon-bilyong piso na inilaan sa nasabing proyekto.
8: Nakakagagit talaga eh. Kasi nangyari na pag ito 2019. Last time na umangat yung tubig 2019. Pero since 2019, wala nangyari dito. Hindi in-address. Kaya ang gago ako nagagit dito sa DE natin kahit na bago siya. Kasi meron na pag ang pagpapataas nung dike doon, mga mas mataas ng 2 metro. Pero naputol. Hindi tinuloy-tuloy. So ang tanong ko, bakit? Hindi daw nila alam. Alam mo, bilyon-bilyon ang pumasok na pera dito ng DPWH. Tapos ito, ini-estimate ko, napakaliit lang na gastos nito at hindi ito mahirap gawin. So ibig sabihin, kung yon nagawa sana na 7 years na yung dumaan, hindi grabe masyado yung peruisyo ng mga kababayan natin dito.
7: Ibinunyag ni Dizon na 10 taon o manong hindi nalilinisan ang nasabing dahika na siyang sanhi ng pagkabuo ng makapal na putik kaya't hindi mapigilan ang pag-apaw ng tubig sa kabila ng laki at lapad ng dahika. Agad naman ay iniutos ng kalihim sa Department Engineers na tugunan ang problema ng nasabing proyekto at imbisigahan ang mga nagpatupad nito. Matapos ang pahayag ni Dizon, agad itong inalmahan ni Davao City 1st District Representative Congressman Paulo Pulong Duterte at sinabing ang problema ng palpak na proyekto ay nasa loob mismo ng opisina ng DPWH. Iginiit ng kongresista na walang ginawang aksyon ang pamahalaan kahit na isumite na ng JICA Davao ang flood control master plan nito noon pang taong 2023. Kaugnay naman sa malaking baha na tumama sa Bangkal, Davao City noong Hulyo 14 ng gabi, nagpahayag din ng pagkadismaya si former PNP chief at kasalukuyang MMDA chairman na si Nicolas Torre III matapos ding mabiktima sa trahedya ang kanilang bahay sa binahang lugar. Ayon sa Davao City Social Welfare and Development Office, aabot sa 13,000 na mga residente sa Talomo District ang naapektuhan sa nasabing baha. Mula rito sa 89.1 XFM Davao, katropa nyo sa balita, Juvet Espanyol, XFM News.
2: Cagayan Valley NDRRMC nagbabala sa posibleng pagbagsak ng debris mula sa Long March 6A rocket ng China. Katropa natin sa balita, Marjorie Dakiwag ng XFM Tuguegarao.
9: Naglabas ng babala ang Cagayan Valley Disaster Risk Reduction and Management Council o CVDRRMC kaugnay sa posibleng pagbagsak ng debris mula sa rocket na ilulunsad ng People's Republic of China ngayong araw, Hulyo 30. Ayon sa Memorandum No. 64 Series of 2026 na inilabas ng Office of Civil Defense na pirmado ni OCD Regional Director Alberta Mogol, magpapalipad ang China ng Long March 6A rocket at may posibilidad na ang ilang bahagi ng rocket ay babagsak sa loob ng Philippine Exclusive Economic Zone. Batay sa naturang memorandum, tinatayang babagsak ang mga debris sa layong humigit kumulang 83 nautical miles mula sa Dalupiri Island, 88 nautical miles mula sa Babuyan Island dito sa lalawigan ng Cagayan at 104 nautical miles mula sa Burgos, Ilocos Norte. Dahil dito, mahigpit na pinapayuhan ng publiko lalo na ang mga mangingisda na iwasang maglayag o pumasok sa itinakdang drop zone upang matiyak ang kaligtasan. Samantala, inalerto na ng CVDRRMC ang mga miyembro nito na mag-monitor sa mga nasasakupang lugar habang pinapaalalahanan din ng publiko na agad ipagbigay alam sa mga otoridad sakaling makakita ng hinina ng debris at huwag itong hawakan upang maiwasan ang anumang panganib. At yan ang ulat mula rito sa hottest city in the Philippines, Tuguegarao City, mula sa himpilan ng 95.7 XFM at Tuguegarao para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas at sa buong mundo. Ito ang iyong lingkod, si katropang Marjorie Dakiwag, XFM News.
1: May guro ang patay matapos pong suntukin ng 19 anyos na lalaki sa New Washington, Aklan. Katropa natin sa balita, Mariani Tolentino na XFM Calibo.
10: Makalipas ang ilang araw na pananatili sa intensive care unit o ICU ng isang ospital sa bayan ng Calibo, pinawian ng buhay ang isang lalaking guro na Aklan Polytechnic College o APC matapos itong suntukin ng 19 anyos na lalaki sa Barangay Mabilon, New Washington, Aklan noong Hulyo 26. Kinilalang biktima na si Second Officer Timoteo Tim Humayaw, faculty member ng APC Maritime Department at residente ng Barangay Poblasyon, Calibo. Ipinahayag ni Police Major Dande Gonsaludo, jefe ng New Washington PNP na kapwa na imbitahan lamang sa isang advance celebration para sa graduation ang dalawa, kung saan sa gitna ng kasiyahan at inuman ay nagkaroon ng mainitang argumento ang dalawa hanggang sa nauwi ito sa matinding komosyon. Agad namang responde ang MDRMO at mga kapulisan sa area at itinakbo sa ospital ang biktima matapos itong magtamo ng mga sugat sa katawan. Samantala, agad ring na arresto ang suspect matapos ang insidente. Kaugnay nito, kinumpirma umano ng pamilya na binawian ng buhay ang biktima matapos ang ilang araw na pananatili sa ICU. Kasalukuyan namang nasa kustudiya ng New Washington PNP ang suspect habang hinahanda ang kasong frustrated homicide. Mula dito sa XFM 96.5 Kalibo, para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas, ako si Katropang Marian Tolentino, XFM News.
2: Kaso ng dengue sa Cebu, sumipa sa gitna ng tuloy-tuloy na pag-ulan. Katropa natin sa balita, Almi Mata ng XFM Cebu.
11: Patuloy na binabantayan ng Cebu Provincial Government ang pagtaas ng mga kaso ng dengue sa lalawigan matapos makapagtala ng 381 kaso sa 25 lokalidad sa nakalipas na 5 linggo. Ayon kay Provincial Health Officer Dr. Jenina Canoya, posibleng dulot ng tuloy-tuloy na pag-ulan ang pagdami ng kaso dahil nagiging paborable ang kondisyon para sa pagdami ng mga lamok na nagdadala ng dengue. Dagdag ni Canoy, nakabilang sa naitalang kaso ang mga outpatient at inpatient na ginamot sa mga ospital na pinangangasiwa ng Kapitolyo. Pinakamaraming kaso ang naitala sa Toledo City, Barili, Talisay City, Consolacion, Carcar City at Medellin. Samantalang 2 pasyente mula sa Consolacion at Compostela ang nasawi dahil sa dengue. Sa kabila nito, nilinaw ni Capitol Lapiso Health Consultant Dr. Elise Nicole Catalan na wala pang idiniklarang dengue outbreak sa lalawigan. Aniya, mahalagang maagang maipalam sa publiko ang pagtaas ng kaso upang makapaghanda ang mga pamilya magsagawa ng mga hakbang sa pag-iwas at agad na magpakonsulta kapag nakaranas ng sintomas. Mga katropa, ugaliin ang pag-inom ng Santhona Vitamin C, ang alkaline-based vitamin C, para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Mula rito sa Queen City of the South, Cebu City, ito si Katropa ang Almi Mata, XFM News.
1: At panghuli po, 69-year-old na lola ang natagpong patay sa isang abandonadong bahay dyan sa Santiago City. Katropa natin sa balita, Altea de la Cruz, XFM, Santiago.
7: Natagpuang wala ng buhay sa loob ng isang abandonadong bahay ang isang senior citizen na babae sa Barangay Dubinan, East Santiago City. Kinilalang nasawi na si alias Leti na residente ng Barangay Sagana dito sa lungsod. Ayon sa investigasyon, na diskubre ang bangkay bandang alas 7:30 ng umaga ni alias Bising na 60 anyos na lola na pansamantalang naninirahan sa naturang bahay. Batay sa paunang investigasyon, 2 araw bago ang insidente ay bumisita si Leti sa kanyang kaibigan na si Bising at ang siya na manatili muna sa lugar. Kinaumagahan na magising si Bising, nakita na niya ang biktima na nakahandusay sa sahig sa tabi ng kama at wala ng buhay. Agad itong ipinagbigay alam sa mga tauhan ng Police Station 2 at City Forensic Unit na nagproseso ng bangkay at lugar kung saan ito natagpuan, na nagresulta naman para makitang walang indikasyon na pinagmalupitan ng lola. Patuloy pa rin naman ang investigasyon ng mga otoridad na matukoy ang eksaktong sanhi ng pagkasawi nito. Mula rito sa 104.8 Act sa FM Santiago, para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas at sa buong mundo. Ito si Katropang Altea de la Cruz, XFM News. Weather
1: update. Katropang Brian, patuloy na binabantayan ng PAGASA ang 2 LPA, kabilang isa na nasa loob na ng bansa na nagdudulot ng pag-ulan sa ilang bahagi ng Luzon.
2: Katropang Buddy, ayon sa PAGASA, tumawid na sa Southern Luzon ang naturang LPA at inaasahang magdadala na lamang na mahihinang pag-ulan bago tuluyang malusaw sa loob ng susunod na 24 oras.
1: Yung isa pang LPA, mga katropa, nasa labas pa po ito ng PAR, ay namataan sa silangan ng Eastern Visayas. Halos hindi gumagalaw pero asahan daw po na malulusaw din ito sa mga susunod na araw at hindi magkakaroon ng direktang epekto sa bansa.
2: Sa kabila nito, pinapayuhan pa rin ang publiko na maging handa sa panandali ang pagbuhos ng ulan na posibleng maranasan sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas.
1: Sumikat ang araw today, 5:39, lulubog 6:26. Mamayang gabi.
3: Balitang International.
1: Atid po sa atin to ng Santon Gold, katropa, sa International. Umabot na sa 17 ang kompirmadong nasawi, habang 6 pa ang walang vital signs matapos yung magnitude 7.1 na lindol na tumama sa Kumamoto, Japan. Kabilang sa mga nasawi, ang 4 na kataong na-recover mula sa gumuhong Aeon Shopping Mall na pinaniniwalaan pong tinamaan ng malakas na pagsabog ng gas matapos ang lindol habang nagpapatuloy pa rin ang search and rescue operation. Nagdulot ang lindol ng malawak na pinsala sa Kyushu, kabilang ang mga bumagsak na bahay, tulay, sunog at pagkawala ng supply ng kuryente at tubig sa libu-libong kabahayan. Habang patuloy pa rin pong nararanasan ang aftershock sa lugar.
3: Showbiz News.
12: Ang balitang showbiz ay hatid sa inyo ng Santon Vitamin C, ang inyong araw-araw na proteksyon. Inanunsyo ng Department of Tourism na magsasagawa ang kanilang ahensya ng watch party para sa gaganaping performance ng P-pop group na SB19 sa Lollapalooza sa Chicago. Ayon sa DOT, gaganapin ang watch party bukas sa Rizal Park Open Air Auditorium sa Maynila, kung saan kinakailangan lang ng mga dadalo ng online registration para makapasok. Bukas ang venue para sa listening party at pre-show program ng 1:30 a.m. bago ang pinaka-live stream performance na magsisimula naman ng alas 4 ng umaga. Matatandaan na kamakailan ng inanunsyo ng DOT na isang SB19 bilang kanilang bagong tourism ambassadors. Para sa balitang showbiz, ako si katropang Melanie Ocampo ng XFM 99.5 Mega Manila. Exciting!
3: Balitang sports!
1: Hatid sa atin ang sports ng Premium D3. Lakas sa bawat kapsula. Pasok na po sa quarterfinals ng Mubadala BC Open ang ating Pilipina 10 star na si Alex Ayala, matapos talunin ang defending champion na si Leila Fernandez ng Canada. The score na 6-2, 7-6, 6-1. Matagumpay pong naipanalo ni Ayala laban sa loob ng 1 hour and 53 minutes. Ayon kay Ayala, naging susi sa kanyang panalo ang pagiging matyaga at matatag. Sa kabila po ng mga mahihirap na sandali sa laban, kasunod ng nauna niyang panalo laban sa Olympic champion din na si Shang Quinwen. Sa susunod na yugto ng torneo, mga katropa, makakarap po ni Ayala ang mananalo sa laban ni ng second seed Elina Svitolina at qualifier Polina Kudermitova para sa pwesto naman sa semi-finals.
3: XFM News Nationwide.
1: Live mula sa XFM News Center, Manila, Philippines, sumayin na po ang XFM News Nationwide ngayong Webes, July 30, 2026.
2: Mga katropa, maaari nyo pong balikan ang ating pagbabalita ngayong tanghali. Magtungo lamang po sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila, at sundan nyo rin po kami sa aming TikTok at Instagram.
1: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami inyong mga katropa. Ako si Buddy Ubera.
2: Ako si Brian De Paz.
1: Katropa ng lahat, katropa ng bawat Pilipino, hanggang bukas, maraming salamat.
2: Mabuhay! Exciting Pilipinas!
3: Balita sa buong Pilipinas, Pilipinas at sa buong mundo, dito sa XFM News Nationwide.
0: XFM Davao, Kamatuoran ang Sandigan.
3: Sa balita ug impormasyon, di ka mabiyaan. XFM, katropa mo. Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
13: Ka-Clarence, Ana?
14: Exciting!
13: Exciting!

0: Pagpala at malusog na araw mga ka-wellness, Luzon, Visayas at Mindanao. Welcome po muli sa panibang edisyon ng ating pong programang The Secret of Health. Ang programa maghatid sa inyo ng mga sikreto solusyon sa kalusugan. Siyempre, katuwaan pa rin po natin ang Santon Plus Gold at ang kumpanyang Yes to Health. Sa ngalan po ng ating butihin na CEO, Doc Remili Tuoy. Ito po yung lingkod, Doc Michelle Hinas, isa sa inyong mga certified naturopathic practitioner. Makasaya po ng live dito sa ating pong programa. At syempre, ating pong mga kapanayam, ang ating pong kapartner dito sa ating pong talakayan, Doc Ronald Paler. Magandang araw po, Doc.
1: At magandang tanghali, mga katropa. Enjoy kayo sa inyong pagkain ngayong tanghali pong ito, kasama sa atin pong sa inyong pagkain ang pakikinig po sa ating programang The Secrets of Health. And panibagong araw, panibagong talakay naman po ang ating pag-uusapan ngayong araw na ito, na kung saan ay may in connection doon sa ating microbiome or gut microbiome, at kung paano mapapaganda ang mga good bacteria sa ating tiyan, na kung saan ay nakakaapekto din sa ating overall health. Yan po ang ating tatalakayin, mga ka-wellness, mga katropa, dito lamang po sa ating programang The Secrets of Health.
0: Samahan po kami ni Doc Ron dito sa ating pong talakayan. So, magigitan ng pagkapadala ng mga text messages, mga inquiries po niyo about your health, at action lang yan sa ating pong numero. Ating pong tax line 0969-609-6545. At kung hindi po ganyan kamasalan yung mga katanungan, napakalagyan po ng pangalan po ninyo at address kung saan lugar po kayo nakikinig sa mga oras po na ito, ha? Siyempre, tayo po napapakinggan sa lahat natin po mga XFM stations and Solid FM at sa mga ibang partner stations po natin nationwide, ha? At paumanhin, wala po muna tayong Facebook live streaming. Medyo nagkaroon ng technical problem ang atin pong pang live stream. Ayan. So, sa mga listeners po natin sa atin pong programa, welcome po tayo muli sa panibagong talakayan. At pag-uusapan natin itong mga kapakipakinabang na mga punto sa pangangalaga at pag-iingat ng atin pong kalusugan, ha? Kaya kung meron kayong mga dyan, mga inquiries patungkol sa pag-uusapan natin, itanong nyo lamang yan sa atin pong programa, ha? Mahiyang magtanong, mga ka-wellness. At sa mga kababayan natin, ha, na gustong makasubok ng atin pong mga produkto, sa mga hindi pa nakatry ng mga products ng Yes to Health, bisitahan nyo ating mga authorized dealers, especially ang Mercury Drug, Watson's TGP, St. Joseph Drug Store, Generica Drug, and South Star Drug. Ay pwede rin mabili dyan ang atin pong Santone Plus Gold at ang atin pong mga healthy coffee, especially yung Santone Gold Coffee Mix at yung Santone Plus Coffee Mix natin. Ang mga healthy coffee po natin ay mabibili na rin sa Fisher Mall Supermarket. Ayan, putahan nyo po yun, mga ka-wellness, ha? And of course, sa Shopee, pwede kayong makabili ng atin pong mga produkto sa atin pong official Shopee page, Yes to Health 2011.
1: And of course, mga katropa, ang atin pong mga Yes to Health products ay mabibili rin sa ating mga Yes to Health clinics. And of course, hindi lamang yan, doon po sa mga pupunta sa ating klinika para bibili ng ating mga produkto ay meron po kami mga special discounts, lalong-lalo na sa ating mga senior citizen. Ang gagawin lamang po ninyo, pakidala lamang ang inyong mga senior citizens ID para kayo ay maka-avail ng ating special discounts. Sa Yes to Health ay pwede din kayong magpakonsulta, mga katropa, no, mga ka-wellness, doon sa mga bibili at gusto ninyo ng consultation ay pwede po kayong magpakonsulta. At ang Yes to Health ay meron ding mga unique na mga programang pwedeng makakatulong sa inyong mga pangangailangan, target ng inyong mga karamdaman. Meron po kaming programs at mga services gaya ng cleansing and detoxification program, nutritional therapy, herbal therapy, acupuncture, mugukbuyang, Korean therapy, biozapper therapy, and of course, terahertz therapy. Diyan lamang po yan sa ating pong mga Yes to Health clinics, mga ka-wellness.
0: Mm-hmm. Yes, mga nagbabalak pong sumubok at gusto po ninyong matry ang mga services na in-offer ng Yes to Health, bisitahan ang atin pong mga Yes to Health Wellness Center sa mga sumusunod na lugar.
2: Metro Manila Branch, 2nd floor, Unit 7, Groundland Building, 851, EDSA, Corner, Father Ignacio Street, South Triangle, Quezon City. Tapat ng MRT Station, Quezon Avenue, southbound. Tapat ng Centres Mall. Pwedeng tawagan sa 0969-627-1262. Batangas Branch, GF Block E, City Mart, Kaido Plaza, Barangay Kalikanto, Batangas City. Pwedeng tawagan sa 0962-349-1256. Santa Rosa Branch, Super 8 Building, Santa Rosa, Commercial Complex, Balibago, Santa Rosa City, tapat ng Max Restaurant, Isabela, Alfonso Street, Centro East, Santiago City, malapit sa parking lot ng bagong Unisan. Pwedeng tawagan sa 0910-018-7529. Tugigaraw Branch, XFM Station, Zone 7, Barangay Gosi Norte, Tugigaraw City, Palawan Branch, Puerto Main Clinic, 2nd Floor, Unit 208, DCRM Plaza, Barangay San Manuel North, National Highway, Puerto Princesa City, in front of Kainato Restaurant. Pwedeng tawagan sa 0975-842-4832. Nara Clinic, Panakan 1, Caltex Gasoline Station Compound, South National Highway, Nara Palawan. Pwedeng tawagan sa 0985-0422-005. Rojas Palawan Clinic, Barangay 2, Veronica Gabriel Building, Sandoval Street, harap ng ASMES, sabi ng JNet. Pwedeng tawagan sa 0938-7862-814. Brooks Point Clinic, door number 1, Jekos Place, likod ng Unitop Mall, Brooks Point. Pwedeng tawagan sa 0907-794-7571. Iloilo City Branch, Yulo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125 Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA. Pwedeng tawagan sa 0930-218-5221. Bacolod City Branch, Yes to Health Store, number 46 Finco Building, Lizarra Street, Barangay 39, Bacolod City. Bagum City Branch, door 8, M Central Building, Ganti Road, Barangay Magugpu West, Tagum City, Davao del Norte. Pwedeng tawagan sa 0999-939-0644. Mati City Branch, A Square Building, Quezon Street, Mati City, Davao Oriental, ibaba ng Pag-ibig Office. Davao City Branch, Cell Paul Building, door number 3, JSIS Heights, Matina, Davao City, tapat ng Kawayan Drive. Zamboanga Branch, Unit 7, Shock Arcade Building, Climco Street, Poblacion, Ipil, Zamboanga, Sibugay, malapit sa Watsons, katabi ng BDO. Pwedeng tawagan sa 0964-157-6120.
3: Santon Gold Live Testimony.
4: Ako si Leticia Uy. Bumibili ako dito sa Yes to Health ng Santon Plus Gold. Okay naman ang effect sa akin kasi dumidyo yung thyroid ko. Naka 8 months na ako na nabili. Ay, pang 9 months na ngayon. Kaya, yun. Dire-direcho ko kasi hindi pa ako nagpapakuha ng T3, T4 para sa thyroid. Yan ang magandang effect nito kaya bumili rin kayo. Ito nabibili ko lang ngayon. Susunod na ko pa ulit hanggang tuluyan ang lumiit yung aking bukol sa thyroid. Yun lang. Salamat.
5: Santon Plus Gold. Mambibili sa mga butika.
6: The secret of health. Healthy habits, healthy life. The secret of health. Health info.
0: Health info po muna tayo mga ka-wellness. Ang health information po na ito ahead sa atin ng Santone Plus Gold. Ang napakabisa at napaka-powerful na supplement na kaagapay natin sa pagpapalusog at pagpapalakas ng atin pong pangangatawan. Ngayong araw po mga ka-wellness ay pag-uusapan natin itong gut health and human microbiome. Lagi natin itong nababanggit, Doc Ron, dito sa atin pong programa kung ano ang kahalagahan ng pagkakaroon ng malusog na digestive system. Especially yung tinatawag na gut. Ano ba yung gut, mga ka-wellness? Lagi sinasabi, ang lakas ng gut mo.
7: lakas
0: yung guts, merong parallel, kumbaga, sa atin pong kalusugan, mga ka-wellness, Ayun ba na ang human microbiome? It consists of 10 to 100 trillion of microbes. Mm-hmm. Kabila na dyan, yung mga bacteria, viruses, fungi. Lahat yan sila, Doc Ron, ay nasa isang environment, mm-hmm. Doon sa atin pong doon sa ating pangangatawan, mm-hmm. At namumuhay sila doon sa ating pangangatawan at meron silang ginagampanan din na trabaho. Hindi lang yan sila nandyan na nag-free lodging, mga mm-hmm. ka-wellness, At alam mo ba na meron silang timbang na about 2 to 5 pounds. Ganun kabigat, ha? Ang pag pinagsama-sama mo, ito sila. At itong mga microorganism po na ito ay sa malamang, eh, na-out number nito ang human cells natin, biruin mo. Mm-hmm. 10 to 100 trillion.
1: Trillion.
0: Ang bilang nila sa loob ng pangangatawan natin. Ano? At meron silang unique, tinatawag na microbial fingerprint. Ano? At yun po ay nagsisilbing vital or virtual organ controlling sa atin pong digestion, sa immunity natin, and even sa atin pong mood. Mm-hmm. Tulad yung lagi mong binabanggit, Doc Ron, ano? Na pagka hindi healthy, yung microbiome sa ating gut, mm-hmm, eh nagiging ano tayo, nagiging moody nagiging yeah, itong yung mahina ang immune system natin, or lagi tayong masakitin, ano, mm-hmm, at laging hindi natutunawan, mm-hmm, mga ka-wellness, ano. Alam niyo ang interesting fact, ano, about our human microbiome, itong tinatawag na hefty organ. If collected together, pag pinagsama-sama mo yun sila, your body's microbes would weigh about 2 to 4.5 4.4 pounds, mm-hmm, roughly, kasing bigat na yan ng utak ng isang tao. Mm-hmm. Grabe, ano? Ang cell count naman yan in a microscopic level ay nakikita po yan. Ang actual human somatic cells, ano, ay may ratio ng roughly 1.3 to 3 times kesa dun sa cellula po natin, mga ka-wellness. Pero mo, ganun kadami. Mm-hmm. At pag pinag-combine mo yan sila, Doc Ron, ay bubuo ng isang organ na rin
1: organ
0: sa atin pong pangangatawan. Ngayon ang tanong is, gaano ka-importante itong gut health, at ano yung mga trabaho nila, anong trabaho ng mga bakterya na yon sa loob ng atin pong pangangatawan? Ito ba hindi nakakabahala, o ito ba ay meron ding significant role sa pagiging malusog ng isang tao?
1: Yes, of course, especially sa ating cognitive function, mm-hmm, Doc. Ano? So, merong tinatawag na brain connection, the gut and brain axis. Mm-hmm. Ibig sabihin yung connection ng tiyan at saka ng utak. Ibig sabihin, napakalaki ng role ng health netong ating tiyan, especially itong ating microbiome, doon din sa ating cognitive function. According sa study, ang gut and brain axis ay nagkakaroon ng mood control. Siya yung pangunahing nagbibigay ng mood control. Mm-hmm. Ang gut bacteria, alam niyo ba na ang gut bacteria natin ay nagpo-produce 90% mm-hmm of our body's serotonin. Kaya palagi pag may mga pasyente sa clinic, pag tinatanong ko, pag sinasabing nahihirapan makatulog, pag sasabihin mm-hmm nahihirapan makatulog, tatanungin ko, pinakaunang tatanungin ko, nakakadumi ka ba araw-araw? Mm-hmm. Kumakain ka ba ng mga gulay? Kasi kapag kayon, yung mga determining factor, kapag ang isang tao ay hindi nakakatulog ng maayos, kasi 90% ng serotonin level ay produced ng ating mm-hmm mga gut bacteria. Hindi lamang yan, ang mga gut bacteria ay nagkakaroon din o nagbibigay ng stress response. Mm-hmm. Ibig sabihin, kapag stress ang isang tao, ang microbes ay nagpapadala ng signals doon sa ating brain via the vagus nerve. Mm-hmm. At ang mga gut bacteria nito ay nagre-relieve ng mga stress through the gut and brain axis. Mm-hmm. Ito ay two-way communication network na nag-link between sa digestive tract at saka sa ating brain. Ang beneficial microbes produce calming neurotransmitters. Mm-hmm. Ibig sabihin yung mga bacteria na yon mm-hmm ay nagpapadala ng mga neurotransmitters katulad ng serotonin at GABA.
0: Mm-hmm.
1: Yung GABA ay yun yung mga pagkain sa ating brain. Ang serotonin is sa mood hormones na siyang nagpapababa ng stress hormones katulad ng cortisol.
0: Mm-hmm.
1: So ibig sabihin, kapag kaya sinasabi ko palagi, kapag malungkot yung mga microbes sa tiyan ninyo, mm-hmm, malungkot din ang isang tao. At kapag ka napoproduce nito, pag pinapareduce na yung cortisol hormone sa ating katawan, it create anti-inflammatory compounds mm-hmm na nagpoprotekta sa ating nervous system.
0: Mm-hmm.
1: Hindi lamang yan, ha, hindi lamang nagpapaganda ng mood at nagpapababa ng stress. Ito din ay tumutulong sa atin ng ating mental clarity.
0: Mm-hmm.
1: Kaya mapapansin ninyo, kapag ka umaasim ang sikmura ninyo, tuliro yung tao. O kapag ka maasim palagi ang sikmura, tapos hindi nakakadumi na maayos, tuliro ang tao at hindi nakaka-focus ng maayos. Sapagkat ang imbalanced gut can contribute to brain fog and fatigue.
0: Mm-hmm.
1: So isa din pala na palatandaan, kapag ka ang isang tao ay tinatawag na palaging pagod, mm-hmm. tapos walang concentration, ibig sabihin may problema din yan sa tiyan. Mm-hmm. Liban dyan, isa sa role ng gut microbiome is doon sa function ng ating immune system. Alam niyo ba na ang may pinakamalaking immune system ay nakatira sa ating mga sa ating tiyan. Mm-hmm. Kasi doon sa wall ng ating mga intestines, ilang metro yung haba ng intestines niya yan. Oo. Ay nandun yung tirahan ng ating immune system. Mm-hmm. Doon sa ating gut area. Also, nagpapababa ng inflammatory, healthy microbes prevent chronic body-wide inflammation. Mm-hmm. And also, friendly bacteria occupy the space to crowd out dangerous pathogens. So, mm-hmm. ang gagawin niya, parang kukuyugin niya yung pagka merong virus o bacteria, pupuntahan nila yun at kukuyugin nila at papatay nila yung mga tinatawag natin mga foreign invaders sa ating katawan. Also, it produces energy and digestion. Mm-hmm. Ang microbes natin ay nagmamanufacture mga essential vitamins, mm-hmm. katulad ng vitamin B and vitamin K. Mm-hmm. Kaya itong mga vitamins na ito, kapag kakulang sa ating katawan, and

0: kapag hindi ka nakakain, hindi ka maging happy.
1: Tama.
0: Kaya pag merong nakakain yung mga good bacteria, ayos nagiging happy sila. Mm-hmm. Especially dyan yung mga short chain fatty acids, medium chain fatty acids ay nagpapaganda sa ating gut bacteria. And also weight management, yung bacterial mix influences appetite mm-hmm. signals and also fat storage.
1: Mm-hmm.
0: And isa sa mga ano, sa mga research na yung mga as na mention ko na nakaraan, na kapag kayong isang bata ay nasesaryan sa ina ipinanganak mm-hmm. is mas mataas yung probability or inclination niya na maging obese mm-hmm. kaysa doon sa normal delivery.
1: Mm-hmm.
0: Kasi yung bakterya ng nanay ay nahigop ng bata pagpanganak. Mm-hmm. Kaya kung mapapansin mo yung ano yung labasan ng bata at saka yung labasan ng dumi, mm-hmm. magtataka ka bakit pag nung ginawa ng Panginoon magkadikit mm-hmm. sapagkat yun ay nagiging source no paglabas ng bata pag nagiging source ng tinatawag na bakterya or microbiome sa katawan ng isang mm-hmm. bata. Kaya nga sa ano sa US kapag ka problemado yung tiyan mm-hmm. at kulang ng diversity mm-hmm. Yung ano diversity ng gut bacteria mm-hmm. merong tinatawag na fecal transplant.
1: Mm-hmm.
0: Magbabayad ka noon ha, kukuha mm-hmm. ng dumi doon sa healthy na ano mm-hmm. healthy na tao tapos ilalagay doon sa anos ng ano ng kulang yung gut microbiome mm-hmm. para mag-diverse masalong mag-diverse yung mga gut bacteria mm-hmm. at sobrang mahal na procedure yun yung tinatawag natin na fecal transplant. Ganun mm-hmm. kaimportante ang gut microbiome or ang impluwensya ng ano mga bacteria sa loob ng ating tiyan sa overall health natin.
1: Oo. Ibig sabihin Doc Ron napakalaki ng role ng mga bacteria po na ito sa overall health ng isang tao.
0: Mm-hmm.
1: Ano lang yun, nasa sa atin na lang kung paano i-manage, Doc Ron, mm-hmm. yung mga bacteria po na yan. Ano? Since meron silang ginagampanan na role sa atin pong pangangatawan, we must always keep in check mm-hmm. yung mga bacteria na yun.
0: Mm-hmm.
1: Kung maayos pa ba yung trabaho nila, sakto pa ba yung ginagawa nila mm-hmm. sa loob ng pangangatawan natin, natitraining ba natin ng maayos, merong tinatawag na ganyan, di ba?
0: Uh-huh.
1: Merong training ng uh-huh.
0: mga bacteria
1: para magiging ano din sila, malakas sila at kaya nilang lumaban dun sa mga ibang mga mikrobyo na papasok sa atin po pangangatawan, which is yun yung mga harmful
0: mm-hmm.
1: Microbes. Ano? So Doc Ron, ano po yung mga factor kung saan nakakaapekto sa diversity ng gut bacteria natin? Ano yun yung mga factors na pwede makaapekto doon?
0: So isa sa pangunahing nakakaapekto sa ating sa ating gut bacteria mm-hmm. or gut health is yung food choice natin. Mm-hmm. Kahapon pinag-usapan natin yung ultra processed foods.
1: Mm-hmm.
0: Alam nyo ba na ang pinakaunang nadadamage o namamatay kapag ka pumapasok yung mga ultra processed foods sa ating katawan is ating gut bacteria.
1: Mm-hmm.
0: So ibig sabihin pag namamatay yun sila, of course nagdi-deplete, bumababa yung gut bacteria, it affects our overall health, your digestion, your mood, mm-hmm. your production of energy is naaapektuhan. Also kapag kayo ay mahilig kumain ng mga matatamis masyado or too much sugar or tinatawag mm-hmm. natin mga refined sugar,
1: yeah, no.
0: Hindi yung ano ha, bali doon sa ano, doon sa tinatawag natin na mga fruits na mga kinakain ninyo, yung mga whole foods, pero yung ang sugar na sinasabi dito na nakakaapekto or pumapatay doon sa mga good bacteria natin is mga refined sugar.
1: Mm-hmm.
0: Ang nangyayari kasi yung mga refined sugar, especially yung mga ultra processed foods, yun yung pagkain ng mga bad bacteria. So doon sa tiyan natin, merong good bacteria at bad bacteria.
1: Mm-hmm.
0: Pagka madami ang good bacteria, maganda yung takbo ng katawan.
1: Oo.
0: Maganda yung takbo ng brain. Pero pag na-overwhelm naman ng bad bacteria, kapag ka mahilig kang kumain ng mga maasukal na mga pagkain or refined sugar, kasi yun yung pagkain ng bad bacteria, is namamatay din yun at bumababa yung ano yung number nila at nagkakaroon ng yeast overgrowth
1: mm-hmm.
0: Especially doon sa mga may problema sa diabetes, merong tinatawag na candidiasis
1: mm-hmm.
0: doon sa mga
1: yeast infection.
0: Yeast infection, kasi ibig sabihin yung yeast infection yun yung isa sa determining factor na ang good bacteria is outnumbered ng mga ano bad bacteria.
1: Oh.
0: Kapag ka nagkakaroon ng yeast overgrowth, also paggamit ng mga artificial sweeteners, yung mm-hmm. HFCs, also yung mga ano yung mga corn syrup.
1: Mm-hmm.
0: Also kapag kayo ay yung fiber intake ninyo ay kulang.
1: Oh.
0: Kapag kayo ay hindi mahilig kumain ng mga gulay. And also Ito din, paggamit ng, sobrang paggamit ng antibiotic.

0: Nako.
1: Namamatay ang ano. Kapag may mga ano pa naman ngayon, kapag kaunting lagnat, bili agad ng antibiotic, bili ng aspilit. Yan po ay hindi maganda. No? Also, kapag palagi kayong stress, nag-aalter ang stress. So, pagkakulang ang gut bacteria, nai-stress kayo, at kapag madami ang good bacteria, nare-relieve yung stress. Parang cyclical yung ano yung effect noon sa ating katawan. Also, kapag kulang kayo sa tulog, and ito ha, doon sa mga mahilig uminom ng mga alcoholic drinks, no, ito ay nagdi-destroy ng inyong gut health or microbiome.
0: May mga factor doon, Doc Ron, ano, na kung saan makakatulong ang suplemento natin, yung Santong Plus Gold, sa pangangalaga ng good gut health, kung tawagin.
1: Yes.
0: Ano? Kasi yung ano natin, yung Santong Plus Gold, meron siyang garlic, which is yung garlic, very plenty siya dun sa inulin fiber, kung tawagin. Ano? Ang inulin fiber po, mga ka-wellness, is a plant-based soluble fiber.
1: Yeah.
0: At ano yan siya? Prebiotic.
1: Prebiotic.
0: Na ninonourish niya, ano? Yung good gut bacteria natin, at kinokontrol niya. Mayroon din niyang effect dun sa pagkontrol ng blood sugar at ng digestion ng isang tao. Ibig sabihin, yung inulin fiber na yun, hindi lang naman siya sa garlic makukuha. Ano? Pwede rin siya makuha sa onion, yung half-ripe banana.
1: Banana,
0: maniba na saging. Yan. Eh, napakayaman pala yan sa inulin, mga ka-wellness. At maraming pang iba na pwede siyang pagkunan. Mga yogurt, ano? Unsweetened yogurt. At mga ibang pang mga prebiotic, ano? So, yun sila ay mapagkukunan ng inulin fiber na kung saan isa yun, Doc Ron, sa nagnonourish dun sa atin pong gut bacteria. Ano? Pinapa-healthy yun sila, pinapalakas yun sila para magawa nila yung optimum functions nila dun sa atin pong gut area, mga ka-wellness, ano? So, sa mga kababayan natin na kaya nga iba na hindi maganda yung panunaw nila, masama lagi yung pakiramdam nila. Pag nakakainom ng Santong Plus Gold natin, nagkataka sila, bakit umu-okay ka agad yung kanilang pakiramdam? Nare-relieve yung kanila pong mga iniinda na mga problema. Because of that, nasusolusyonan pala yung problema na yun na doon sa bacteria nila ay nangyayari. Ano? Especially, yung Santong Gold Coffee Mix natin, ay meron din yan siyang napakagandang source ng fiber.
1: Fiber, yeah.
0: Mga ka-wellness. Ano? Walang refined sugar pa kasi, yun nga, nabanggit mo kanina, yung mga refined sugars or highly processed na mga carbohydrates, yun yung kalaban naman ng ating gut bacteria. Yung mga good bacteria natin. Ano? And in the other hand, yung mga natural sweets from fruits, ano, like yung mga fructose na yan, and even yung ano, Doc, yung some milk, ano, ay nakakatulong din, like yung milk from plant-based also, like soya milk,
1: almond milk,
0: rice, lahat ng mga produced from plant-based ay nakakatulong yun siya sa atin pong gut bacteria, mga ka-wellness. Napakaganda yun para sa pagpapalusog ng ating good bacteria. Ngayon, Doc Ron, paano naman natin ma-identify yung isang tao na may problema na sa kanyang gut health?
1: Ito yung mga ano, yung mga signs and symptoms na may problema kayo sa gut health at mga signals na kung saan ang inyong bacteria or good bacteria sa tiyan ay hindi gaano kadami. Number one, kapag palagi kayong bloating, palaging puno ang tiyan, palaging utot ng utot. Pagkatapos ng kumain, parang punong-puno ang tiyan, hindi naman gaano kadaming kinakain.
0: Yung iba, Doc, nagtatanong, Doc, pag kumain ako ng kamote, bakit utot ako ng utot?
1: Well,
0: hindi ba maganda, hindi ba kasundo ng tiyan ko yung kamote?
1: Isa din yan, no? Isa din yan sa, ano, sa, ang kamote kasi is napakataas sa fiber. Also, mataas din siya sa starch. So, kapag kumain kayo, halimbawa, may problema kayo sa, ano, may problema kasi sa digestion. Of course, nagka-cram yung dami ng, ano, sasabihin yung starve, nagutom yung, ano, yung mga microbiome ninyo. Pag nakita silang may pagkain, nagpo-produce din yun sila ng gas. Kaya nakakaroon kayo ng gas. But then, yung frequent bloating, yun ay cause noong mga tinatawag natin mga bad bacteria.
0: Yan.
1: Kapag ka frequent. Kapag ka ano lang, yung tinatawag natin na kapag ka kumakain lang kayo ng kamote, is hindi po yun, ano, hindi yun cause ng mga bad bacteria.
0: Yes.
1: That is caused by good bacteria. And it cleanses our, ano, our lining ng ating tiyan. Also, bowel changes. Say for example, may mga, palagi kayong may diarrhea, and also doon sa may mga constipation. Ibig sabihin, lalong-lalong may chronic constipation, that means your bacteria is depleted. Stomach cramps, sumasakit ang tiyan na palaging nangyayari sa inyo, and possibly mas marami, mayroong mga parasites sa loob ng tiyan liban dun sa gut bacteria, ha. Also kailangan din yung i-check yan. Acid reflux or irregular indigestion, o kapag humihina yung sphincter, isa nakakaapekto dahil sa sobrang gas na pinoproduce ng ano ng mga bad bacteria sa tiyan. Also ito, pagka constant fatigue, palaging pagod na pagod, wala naman masyado ginagawa, pagod palagi ang katawan. Skin irritation katulad ng acne, eczema and dry patches, yung mga ano, yung mga problema natin, alam nyo ba yung mga skin problem, hindi yan problema sa ano, sa balat,
0: sa balat mismo,
1: hindi yan sa balat mismo, ang problema niyan doon sa loob ng ating tiyan.
0: Kaya ngayon iba, Doc, kahit na anong lagay nila ng mga topical na panglagay, mga mga cream, mga ano-ano, hindi nawawala kasi balik-balik lang
1: kasi hindi man nandoon yung problema. So kaya may mga pasyente sa clinic na kung saan merong ganun eczema, ang ginawa ay pina-detox and also pinainom ng pang-flushing ng pampandemic kasi may chronic constipation, and then pinainom ng high dose ng vitamin C and also mga food supplement. Afterwards 1 to 2 months, unti-unting nawawala yung mga eczema nila. So kaya isa sa mga ano kailangan tingnan is yung ano, kapag ka na may mga eczema kayo, posible ang inyong tiyan na may mga problema. Intense craving, lalong-lalo na doon sa gusto palagi kumain ng matatamis at yung mga highly processed foods. Yun yung mga bad bacteria, sasabihin na gutom kami, kumain ka na ganito, feed us. Pero kapag ka ang pinapakain mo yung is mga good bacteria, ang mga pagkain din na hihingin sa inyo is yung mga good or mga wholesome foods. Also, yung mga food sensitives, yung let's say for example, meron kayong mga problema sa tinatawag natin na allergic reaction doon sa mga pagkain. Food allergies. Also, kapag ka nahirapang makatulog, isa yan, palagi. Pagka nahirapang makatulog, probably may constipation, probably umaasim ang tiyan. Yan palagi ang tinitingnan natin. Brain fog. Pagka palagi kayong nahihirapan na makafocus at matapos yung mga trabaho nito. And also, anxiety or low mood and also depression could also link onto yung tinatawag natin na gut problem, mga ka-wellness.
0: Yan ha, mga ka-wellness. Kapag ka nakikita nyo na yan yung mga simptomas, ano, ilan or karamihan sa mga sinyalis na yan ay nararamdaman nyo na, kinakailangan nyo nang i-check yung gut health po ninyo, mga kababayan. Ano? Maging mindful kayo kung paano mapadami yung yung community ng good bacteria. Sa inyo pong gut area or sa inyo pong gastrointestinal tract, ha. Kasi ano rin yan sila, Doc, eh? Kinakailangan meron kang gagawin na pamamaraan kung paano mo isasaayos yung community doon ng mga good bacteria. Kasi napakarami nga yan, ano? Sama-sama yan sila. Iba't ibang klase ng mga mikrobyo na kinakailangan. Iba't iba rin yung paraan ng pagpapalakas mo sa kanila. Pagka nagkamali ka dyan, sa halip na yung mga kakampi mo yung mapalakas mo, yung kalaban.
1: Yung mga
0: kalaban
1: bacteria.
0: Napapalakas natin. Kaya nga yan, pabalik-balik yung mga infeksyon sa inyong pangangatawan, mga iba't ibang mga komplikasyon, ano, mga simple at mga malang karamdaman. Kaya kinakailangan maging mindful po tayo, ha, sa kung ano yung ay papasok natin sa atin pong tiyan. Okay? Sa ating pagkabalik, ating pag-uusapan naman kung ano-ano mga bagay ang dapat gawin at mga easy steps sa partner, Doc Ron, ano, para gumanda ang diversity ng atin pong gut bacteria. Kasanbay lang po ang mga ka-wellness dahil magkabalik ang programang
1: The Secret of Health.
2: Santon Gold Live Testimony.
3: Ako si Alejandro, 37 years old, nakatira sa Barangay Bakungan, Pagbubrisi sa City. Dati laging masakit ang ulo ko dahil hindi maganda ang aking bowel movement, o nahirapan ako magbawas araw-araw. Pagkatapos ng aking cleansing program dito sa East to Health, natuloy-tuloy na pag-inom ng Santon Plus Gold at Santon Vitamin C, naging normal na ang pagbawas ko. Subukan nyo rin ang pag-inom ng Santon Plus Gold at Santon Vitamin C. Bisitahin nyo rin ang East to Health Clinic.
2: Santon Plus Gold, mampibili sa mga butika. Hindi sapat ang vitamins kung hindi maabsorb ng katawan. Ang VCO ay tumutulong sa better absorption at fat-soluble vitamins. Tulad ng vitamin D3, ang Moringa Seed Oil ay may healthy fats na sumusuporta mas sulit ang bawat nutrisyon. Premium D3 Soft Gel. The secret of health. Healthy habits, healthy life. The secret of health. Health info.
0: Balik po tayo mga ka-wellness sa atin pong programa. Sa mga katanungan patungkol sa pinag-uusapan po natin, text lang yan sa atin pong numero. Atin pong text line 0969-609-6545. Balik tayo, Doc Ron, sa ating pinag-uusapan ano, patungkol sa healthy gut. Ano? Mm-hmm. Or itong gut microbiome kung tawagin. Yung lack of sleep, ultra-processed foods, mm-hmm, kulang sa fiber ng mga pagkain, alcohol consumption, and some medications ay nakaka-apekto yan sila ano, dun sa gut bacteria po natin. This may result sa anxiety, depression, at kung ano-ano pa. Mm-hmm. Dok Ron, ano po ba yung mga pwedeng gawin ng atin pong mga ka-wellness para gumana yung gut bacteria natin at maging maganda yung functions nila sa ating pangangatawan?
1: So ito yung mga simple habits, mga ka-wellness, na pwede po ninyong itrick yung inyong tiyan, mm-hmm, para dumami yung inyong mga gut bacteria. Yun. At kapag dumami yung mga beneficial gut bacteria, ito ay nagpo-promote ng magandang digestion, mm-hmm, and also mame-maintain ang balance ng microbiome and also ang ating cognitive function. Number one, fiber-rich mga pagkain. So, yung mga fiber-rich na mga pagkain, yun po ang dapat ninyong gawin. Of course, ano yung mga pagkain yan? Katulad ng oats, saging, yung sinasabi mo kanina, Doc L, na manibalang.
0: Yes, oh.
1: Yun ay napakagandang source ng tinatawag natin, mm-hmm, na inulin fiber. Also, pagka ito, palagi namin ginagawa ano, sa bahay, kapag ipagulong mo yung isang ulo ng ano ng bawang, mm-hmm, na ano na hilaw, pagdating dun sa dulo, wala nang tira yan. Balat na lang ang tira. Mm-hmm. Kasi, na ano, nasanay kaming kumain ng bawang. Though kapag ka nagtatrabaho kayo, medyo maamoy nga lang sa ano, sa bunganga, mm-hmm, but din napakaganda ng pagkain ng fresh na bawang and also yung ano, yung onions, mm-hmm, fresh onions ay napakaganda kasi meron siyang inulin fiber. Also berries, yung mga beans, ang beans ay napakaganda ng source ng fiber. Lentils, leafy greens ay magandang pagkain sa ating mga gut bacteria. Mm-hmm. Liban doon sa mga gut ano, doon sa mga green or yung mga fibrous na mga pagkain, mm-hmm, fruits and also vegetables. Meron ding tinatawag na mga fermented foods na mga pwede nating kainin para magpaganda ng mga good bacteria and also magdagdag ng diverse na magpadami pa ng iba't ibang klase. Parang ano ba, parang sa mundo ba, isang diversified na community, let's say sa US, merong Hapon, merong Pilipino, merong Koreano, nagkakaroon ng contribution ng knowledge. Ganon din yung mga gut bacteria natin. Kapag ka diverse siya, mas marami ang nagagawa at mas maraming health benefits ang ano ang naibibigay sa atin. So ito yung ito yung mga fermented foods, Doc L, ano na pwedeng mapagkukunan nila ng mga good bacteria. Also yogurt, yung yogurt, hindi yung nabibili ninyo na nakapakete, mm-hmm, at nakaano na flavored na. Kefir, yung kefir is also fermented na tinatawag na milk, mm-hmm, pero meron siyang tinatawag na pinanggagalingan ng fermentation niya is yung tinatawag natin na kefir. Also kimchi, doon sa mga mahilig sa mga Korean na mga pagkain, kimchi is napakagandang source ng good bacteria. Traditional sauerkraut, ang kaibahan na ito, tandaan niyo, iba yung pickles, mm-hmm, sa ano, sa sauerkraut. Yung pickles kasi ay ginagamitan ng suka, which is not good for your gut health, mm-hmm, samantalang ang itong sauerkraut, ang nilalagay lang yan is water and salt, mm-hmm, at yung water, yung salt doon ay nagiging ano siya, parang preservative para hindi masira yung yung repolyo, mm-hmm. di kaya yung Chinese cabbage na ginawang sauerkraut, o di kaya yung ano, yung lettuce na ginawang sauerkraut. At doon, yung mga sugars nun ay kakainin ng mga bakterya pag humahaba ang panahon. Kaya yun ay preservation. Napakagandang source ng good bacteria at yun ay source ng live cultures ng mga ano, ng mga good bacteria para sa inyong tiyan. Also, healthy hydration o dun sa mga ano, mga hindi masyadong umiinom ng tubig at gusto ninyong pagandahin ang gut health ninyo, uminom kayo ng saktong dami ng tubig. Yeah, drinking plenty of water helps move food smoothly through your digestive tract para hindi kayo magkaroon ng tinatawag natin na chronic constipation. Ito din sa mga ano, habits na ginagawa ninyo na pwedeng makaapekto din sa pagpadami ng good bacteria ninyo is yung pamamaraan ng pagkain. Kasi ngayon fast pace na, madalian, dusbandas
0: alos hindi nang inunguya.
1: Kumbaga is parang nilulunok na lang, no.
0: Minsan nga iniinuman pa ng tubig para lang
1: para
0: maitulak.
1: So hindi po maganda 'yan. Supposedly ang digestion ay nagsisimula po yan sa ating bunganga. Kasi yung ano, yung ating tiyan, hindi naman yan gilingan na parang bato na magkikiskisan doon sa loob. O mga digestive enzymes na pinapadala doon. Kaya yung pagpipino, pagbe-breakdown into smaller pieces doon sa mga pagkain natin, dito yan sa ating bunganga. Kaya nga may ngipin tayo eh. Alam nyo ba yung mga ano, yung mga taong nagkakaroon ng TMG, yung sakit sa ano, sa panga na kung saan ay sobrang painful yan, nerve problem yan sa mga ano, sa panga ng mga hindi na-align yung panga nila. Ang problema ng mga may TMG, yung hindi ginunguya yung mga pagkain. Kasi supposedly our jaws should be exercised up and down, sideways, left and right. Kapag hindi natin yan ginunguya, of course hindi siya na-exercise. That is why chewing your food thoroughly make it easier for your stomach to process the food, and at the same time mas madali yung digestion and mabe-breakdown yung pagkain, may pagkain yung mga gut bacteria po ninyo. Also, physical activity stimulates ng muscles ng ating intestine. Kaya mapapansin ninyo, kapag maglalakad kayo tapos hindi kayo naka-CR, mag-walking kayo, maya-maya ang mangyayari kasi mag-a-activate yung peristalsis doon sa ano, doon sa tiyan. Kaya doon sa mga mag-exercise bago kayo mag-walking, magdumi muna kayo. Baka mamaya abutin katulad natin. Aabutin sa kalsada, no, maigi merong ano, merong papel na tapon doon sa tabi ng daan. So, yun talaga. Kapag may problema kayo sa constipation, chronic constipation, exercise is one of the best way na para gumalaw yung mga ano, yung peristaltic movement ng atin pong intestine at maitapon yung mga dumi doon sa colon. Kasi kapag hindi na itapon, kapag hindi tayo nakakatamon every day ng dumi doon sa colon, pamamahayan 'yan ng tinatawag natin ng mga bad bacteria. At mangyari yung mga bad bacteria na 'yon, pagka dumami 'yon, kakainin niya yung wall ng ating mga ano, ng ating large intestine, doon nagsisimula ang colon cancer. Kaya doon sa mga ano, sa mga constipated diyan, kailangan ninyong ano, kailangan maging mindful kayo. Merong isang libro na yung tinatawag na Building Vital Health ni ano, ni Engineer Cayetano, na sinasabi constipation is the mother of all diseases. Kung titingnan nyo, sinasabi doon, constipation is the mother of all diseases. That is the reason why if you are constipated, you need to be very mindful na kailangan maibalik yung regular na pagtatapo ng dumi ninyo araw-araw. Kasi mapapansin mo, para sa kusina lang yan ng bahay, hindi mo mailabas yung basura, 2-3 araw, mamamahaw ang buong kusina ninyo. How much more doon sa loob ng tiyan? At saka huwag ding magpigil pag magdumi. Yung iba pipigilan ng pagdumi. At alam niyo ba, kapag ka nagpigil kayo ng dumi, yung mga ano, yung mga waste material doon sa ano, na supposedly itatapon na ng katawan, nari-reabsorb sa bloodstream natin. Kaya ang mangyari kapag chronic constipated kayo, masisira talaga ang ano, ang overall health, kasi yung dugo nagiging impure. Nai-absorb yung dumi. And also reduce din ang stress. Lowering anxiety helps prevent stomach upset and acid changes. Kaya doon sa mga ano, ito din na sinasabi ko din sa mga ano, sa mga pasyente natin sa clinic na kapag kayo ay excited, kapag kayo ay malungkot, o di kaya merong emotional emotional challenge na nangyayari sa inyo, and then during mealtime nangyayari, mas maiging huwag kayong kumain kaysa sa kumain kayo. Di baling malipasan kayo ng kain kaysa sa kakain kayo, kasi yung pagkain na kinain ninyo, hindi din kayo binipisyo kasi stress ang katawan, magpapadara ng maraming acid, mag-aasim ang inyong sikmura.
0: So ganda, inom na lang kayo ng mga ano, ng fluid.
1: Yeah, yung mga water. Fruit juices. Yeah, no. Fruit juices, warm water, or yung ano, yung tap water, yun ay mas maganda kaysa kakain kayo. And of course, iwasan din ninyo, ha, mga ka-wellness, kumain ng hating gabi. Yan ay nakaka-damage po sa ating gut health.
0: Hindi pala maganda, Doc, yung ano, yung stress eating sa
1: ay na. Hindi talagang hindi. Ano bang nangyayari doon sa mga nag-i-stress eating? Di ba nagiging obese, they will have this upset stomach, they will have this digestive problem, they will have anxiety, they will have depression, kasi doon sa tinatawag na stress eating.
0: Yan ha, mga ka-wellness, dapat na mahalaga na malaman natin kung paano yung tamang pangangalaga dito sa ating pong gut health, ha? Especially ngayon nalaman natin kung gaano pala karami ang naninirahan na nandyan. Halo-halo na, no? Merong kalaban, merong kakampi, at maraming pang mga microorganismo na kinakailangan po ating ingatan. Kinakailangan din natin na alisin kung ano yung mga hindi nararapat na nandyan. Ha?
1: Kailangan padamihin yung kakampi, yung kalaban.
0: Kaya talagang dapat kumain tayo ng mga whole foods, ha? Yung mga mataas sa fiber ng mga pagkain, para gumanda yung diversity ng bakterya sa atin pong tiyan, mga ka-wellness. Siyempre, samahan po ng pag-inom ng Santong Plus Gold. Since ang Santong Plus Gold natin, Doc Ron, kung may laman man yung tiyan mo o wala, kumain ka man o wala, pwede mo i-take yung Santong Plus Gold. At the same time, tulad na nabanggit natin kanina, meron siyang iba't ibang mga sangkap na nakakatulong para sa pagpapasigla at pagpapalakas ng mga gut bacteria natin.
1: Yes. And of course, napakaganda yung Santong Plus Gold natin as stress relief, ano, kasi napuproduce, nasusupply niya yung mga essential na mga vitamins and minerals, which is very essential din sa production ng mga hormones natin, katulad ng melatonin and serotonin sa ating brain, para hindi kayo stress. And also, kapag uminom kayo ng Santon Plus Gold natin, of course, nasusupplyan yung mga pangangailangan ng mga ano, ng mga antioxidant sa ating katawan. And also, this reduces inflammation sa ating katawan, mga ka-wellness, lalong-lalo na doon sa inyong tiyan. Kapag ka-inflame kasi ang inyong tiyan, mamamatay yung mga good bacteria, dadami yung mga bad bacteria. Kaya napakaganda mag-take ng Santon Plus Gold, 1 capsule 3 times a day, araw-araw, mga ka-wellness.
0: Tsaka sa mga coffee lover naman dyan, ano? Na gustong magkape, ay minsan nga lamang, lagi nangangasim yung sikmura nila doon sa mga nakaugalian nilang kape. Alam niyo ba yung Santone Gold Coffee Mix natin, napakaganda rin po nito sa atin pong gut health. Kasi unang-una, hindi mga nangangasim yung sikmura nyo po dyan. And then, meron ding mga sangkap ang Santone Gold Coffee Mix natin, Doc Ron, na pagkain din ng mga good bacteria.
1: Good bacteria. So,
0: kasi merong fiber din yung ating ano, Santone Plus Gold.
1: May lumilitaw na mga green yan.
0: May mga floater yan na nandyan. Ibig sabihin, herbal coffee yan, mga ka-wellness, ano, na yun ay nakaka-benepisyo din doon sa atin pong gut health, ha? Okay, sa doon sa iinumin natin ng mga highly caffeinated na mga coffees na hindi mo malaman kung ano nangyayari sa katawan mo pagka makainom ka noon, ano? Habang iniinom mo, parang okay pa. And then after a while, yun na, kakabahan, sinisikmura, nangangasim yung sikmura, ano?
1: Sa dami ba naman ng ultra-processed ingredients?
0: Ayan. Kaya sa mga gusto mag-shift ng kanilang coffee, subukan nyo ating Santone Gold Coffee Mix. And also yung ating ano, Doc Ron, yung ating Santone Plus Coffee Mix. Ang Santone Plus Coffee Mix natin, very beneficial din yan siya sa atin pong gut health.
1: Gut health, yeah.
0: Kasi meron yan soy beans. At alam na natin, yung mga soy products, yun yung pangunahin din na
1: Fiber source
0: at pagkain ng mga bacteria.
1: Good bacteria
0: sa atin pong tiyan. No? Yung mga nabanggit mo kanina, no? Yung mga fermented na soy products. Yan. Good sources yan siya, no? Ng pagkain ng mga bacteria sa atin pong tiyan. mga kaibigan, ha. So Santon Gold Coffee Mix, Santon Plus Coffee Mix natin para sa pagpapalusog ng atin pong pangangatawan, ha. Sa mga sumakabi niyan, ipuntahan na pinakamalapit na mga butika, mga parmasya diyan sa inyo pong mga lugar.
2: The secret of pen. Alam mo ba ang tunay na lihim ng magandang kalusugan? Simple lang. Umain ng masustansya, gumalaw araw-araw, uminom ng sapat na tubig at matulog ng maayos. The Secret of Health Live Advice.
0: Live advice po muna tayo mga ka-wellness. Kung may pahawal kayong katanungan, ha, text lang yan sa atin pong numero. Atin pong text line 0969-609-6545. Doc, meron po nag-text ito. Doc, ano pong pwedeng magpababa ng blood sugar? Dominga Binayog po ito ng Cagayan.
1: So, Ma'am Dominga Binayog, with regards sa pagpapababa ng blood sugar, well, of course, kailangan ninyong i-take yung ano ninyo, yung maintenance medicine. Meron po tayong tinatawag na ano, na complementary supplements. Mm-hmm. Itong Santon Plus Gold at itong Premium D3. Ang trabaho ng Santon Plus Gold, meron po yung charantin mula po sa Ampalaya na napakagandang pagpapababa ng ano, tumutulong na magpababa ng blood sugar. And also polypeptide P. Kapag meron kayong insulin resistance, yun yung polypeptide P ay ititrigger niya yung mga cells na gamitin yung ano, yung tinatawag ninyo yung inyong mga ano, inyong blood sugar na hindi na po magpapadala ng insulin ang katawan. Mm-hmm. So yan ang kagandahan. And also yung ano, yung Santon mula doon sa mangustin ay napakagandang protection para doon sa mga nasisira na beta cells doon sa ating pancreas para mag-produce siya ng tamang dami or mga kailangan na tinatawag natin ng insulin production sa ating katawan. Also, ang Premium D3 ay nagpapaganda din sa tinatawag natin na insulin sensitivity. Mm-hmm. Kaya mapapansin ninyo, kapag kainom kayo ng Premium D3, hindi kayo pa agad na gutumin. Kasi ito yung problema ng ano ng mga may diabetes, palaging gutom ng gutom.
0: Oo.
1: So instead na hindi na kakain ng madami, mas lalong kakain ng madami, mas lalong palaging mataas yung blood sugar at saka insulin. So kapag nakati kayo ng Premium D3, tutulungan nito na magiging sensitive yung mga cells ninyo mula doon sa insulin, and at the same time hindi kayo magugutom palagi at hindi kayo magkakaroon ng cravings, and of course makakatulong na ano, mapababa yung inyo pong blood sugar level. Ang pagtitake po ng Santon Plus Gold, 1 capsule 3 times a day, 30 minutes, pwede po yung before or after meal. And also ito pong itong Premium D3 natin is take it 2 soft gels 2 times a day after meal. So isa sa umaga, breakfast ninyo, after breakfast, and after ng dinner po ninyo pagkagabi, para po gumanda yung insulin sensitivity po ninyo. Ma'am, ano ulit yung pangalan?
0: Dominga.
1: Ma'am Dominga.
0: Oo, yan. So mga kababayan natin na nahihirapan sa pag-control ng kanila pong blood sugar level, hindi lang kasi single entity yung kinakailangan mong gawin, ano, to manage your blood sugar level. So yung mga nabanggit ni Doc Ron, yun yung mga fundamentals sa pag-control ng blood sugar. At yung napag-uusapan natin, yung gut health.
1: Yeah.
0: Alam niyo ba, mga gut bacteria, tulad na nabanggit natin kanina, ay nakakatulong para i-lower or i-stabilize yung blood sugar natin. By breaking down yung mga dietary fibers into short chain fatty acids or yung SCFAs kung tawagin, ano, na yung mga short chain fatty acids na yung Doc Ron ay ini-improve niya yung insulin sensitivity ng atin pong pangangatawan, at tinitrigger din niya yung blood sugar regulating hormones, gut hormones, at nire-reduce niya yung systematic inflammation sa atin pong pangangatawan. So kung magiging maganda yung insulin sensitivity ng katawan natin, and then nare-regulate pa yung mga blood sugar, gut hormones natin, ano, regulating gut hormones, mas nagiging maganda yung process ng metabolism ng sugar or ng glucose sa ating pangatawan. Alam ba yung mga short chain fatty acids na yan, ay marami silang functions pala, Doc Ron, ano?
1: Yeah.
0: Mas maganda yung pag uptake nila ng glucose, yung paghatid nila dun sa ating mga kalamnan para mas masunog ng maayos and turn into energy. So walang sayang. Kung hindi na popondo yung mga sugar.
1: Hindi maglilitawan sa ating dugo.
0: Yes, oo. Kasi yung iba, anong nangyari po mga ka-wellness? Pag kumakain tayo ng mga carbs, 'di ba, bine-breakdown niya siya into sugar. Yung mga glucose na hindi natin nagagamit, inaano yan ng katawan natin, kino-convert naman into glycogen. At ini-stored sa atin po mga fat cells, mga fatty tissues natin. pagka magganda yung metabolism o yung hatid ng glucose dun sa ating mga kalamnan, kapag tayo ay kumikilos, ha? Mm-hmm. Kapag tayo ay gumagalaw, tayo nagkakaroon ng physical activity or exercises, nagiging maganda yung pagsunog ng mga sugar na yon,
1: mm-hmm,
0: at na nagiging energy siya sa ating pangangatawan,
1: so,
0: ano?
1: hindi siya naging deposito lang, mm-hmm, doon at naging stagnant na kung saan pagka maraming deposito hindi, mm-hmm, na makapasok yung bago. Ang nangyari, tumataas yung blood sugar level.
0: Baga parang deposit ka ng deposit, mm-hmm, hindi na withdraw buti sana kung pera yan, ano?
1: Kung pera walang problema, madami, pero kapag sa sugar sa katawan, mm-hmm, ako po yan ay type 2 diabetes, mga
0: yeah. Yun na nga, at maraming pang karamdaman na pwedeng maidulot nito. Mm-hmm. So sa mga kababayan natin, walang single solution, mm-hmm, para sa pag-control ng blood sugar. And, mm-hmm, I think sa iba't ibang mga problema ay ganun din.
1: Mm-hmm.
0: Kinakailangan mo ng iba't ibang pamamaraan, mm, para mas magiging maganda yung solution dun sa problema po na iyon.
1: Integration, parang yes, tinatawag na integration ng mga solusyon, mm-hmm, doon sa pag-inom ng tubig, pag-ehersisyo, magpapainit ng araw, pagkain ng tamang pagkain. Of course, iwasan yung mga pagkain na hindi dapat kainin.
0: Mm-hmm.
1: Taking your supplements and also taking your medication would greatly help ma-reverse yung tinatawag natin type 2 diabetes.
0: Mm-hmm. Yun. Ito, may nagpahabol ng katanungan. Doc, matagal na po akong hindi nakakainom ng premium D3.
1: Mm-hmm.
0: Nahihirapan na akong makabili kasi hindi ako makahanap dito sa amin. Ayun.
1: Saan kaya banda?
0: Taga ano daw siya? Lipa, Batangas. Nako, punta po kayo sa Yes to Health, Batangas branch natin.
1: Mm-hmm. Pero laging malayo siya kasi ang malayo ang, mas malapit pa ang Santa Rosa. Kaysa sa Batangas.
0: Ayun.
1: City.
0: So, pwede niyong puntahan yung mga Yes to Health clinic natin dahil always available ang Yes to Health products sa mga clinics natin.
1: Or sa online para mas mabilis. Mm-hmm. Pag kung gusto niyang mag-order online. Sa Shopee, search nyo lang po ang ating Yes to Health 2011, mm-hmm, nandun po yan sa shop natin. Baka may free delivery pa kayo, baka discount pa kayo kapag ka madaming orderin ninyo.
0: Mm-hmm.
1: Yung user natin dyan po sa Lipa.
0: Yan ha. Sa mga ka-wellness natin na gusto maka-avail ang atin pong mga produkto, subukan nyo sa atin pong mga wellness center. Kung wala kayong mahanap dyan sa area po ninyo, nahirapan kayong makahanap, try nyo sa Shopee. At kung meron kayong ma-orderan doon, at, mm-hmm, kung syempre yung shipping yan, mm-hmm, so i-calculate na lang din. Pero kung malapit lang din naman kayo sa mga wellness center natin, mm-hmm, meron tayo sa Quezon City, dito sa Santa Rosa, sa Batangas, mm-hmm, sa parting norte, meron din tayo dyan po, mm-hmm, sa Santiago, ano? Sa Isabela, yan. Na pwede nyong mapuntahan, mga ka-wellness, bisitahan po ang ating mga wellness clinic.
1: Mm-hmm. Galing Lipa, isang sakay lang din yata. Mm-hmm. Galing, mm-hmm, Lipa, eh.
0: Yan.
1: Kung may bus galing Lipa, Malibago, mm-hmm, diretso.
0: Kasi maganda ang premium D3. Ayon sa kanya, Dok, mabilis daw natuyo yung mga sugat sa kanyang pangangatawan.
1: Kasi napakaganda sa insulin sensitivity and also doon sa ating immune response, mm-hmm, ng ating katawan. Kaya if you have those problem, nakakasugat-sugat or mahirap mag-heal yung mga sugat niyo dahil kamataas yung blood sugar, premium D3 lalong-lalo na pagkasabay din ng Santon Plus Gold, napakaganda po yan. Yan po ay subok na hindi lamang yung mga naggumagamit po, mm-hmm, ng mga products natin, kung hindi tayo mismo,
0: yes,
1: Doc L, kami mismo ay araw-araw pong nagtitake ng mga supplements na yan. That is the reason why we feel better, mm-hmm, araw-araw, at nakakapagbigay kami ng magandang information sa inyo kasi kami din mismo gumagamit ng mga produkto na yan.
0: Tama, Doc. Oo. Sa akin nga, mga lima yata,
1: uh-huh,
0: na
1: supplements. Supplements.
0: Ultimate Trio. Tapos meron pang iba na mga mm-hmm, para sa ibang part ng katawan. Mm-hmm. So, yan ang kagandahan pagka mga herbal supplementation, mm-hmm, ang tinitake po natin, mga ka-wellness. Okay, paano? Nako, napakabilis ng oras natin, Doc Ron. Baka may pahabol ka pa mensahe sa ating po mga tagapakinig.
1: Alagaan po ang inyong katawan, mga ka-wellness. And of course, pakainin ninyo ang inyong mga gut bacteria, ha, sa pamamagitan ng pagkain, ng mga pagkain na mataas sa fiber. At iwasan din ang pagkain ng mga ultra-processed foods, mm-hmm, para makaiwas na dumami yung mga bad bacteria sa ating katawan. And of course, para healthy po lagi araw-araw, you have to do your exercise, you have to have your healthy healthy habits. Mm-hmm. And of course, samahan po ng pag-inom ng ating Ultimate Trio, ang ating Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, and Premium D3 para palaging malakas ang ating katawan. Iwas sa karamdaman at happy po tayo araw-araw, mga ka-wellness.
0: Thank you so much, Doc Ron, at maraming maraming salamat din sa lahat ng mga ka-wellness natin na lagi nakikinig at lagi nakantabay sa atin pong mga programa. Sa ngalan po nating butihin na CEO Doc Remilito Uy, at sa ngalan po ni Doc Algie Bakla na ngayon ay nandiyan po sa Batangas branch natin. Mm-hmm. And ito yung likod, Doc Michelle Hinas, ang kasabing, if you eat rightly, you don't need a doctor, but if you eat wrongly, no doctor can cure. Ang pong langit dalangin ang Panginoon nawa ang siyang patuloy ng kapalakas at ng kapagaling sa atin pong pangangatawan. Maraming maraming salamat sa pakikinig sa atin pong programang
1: The Secret of Health.
2: Sa pagtatapos ng ating programa, naway may natutunan tayong mahalagang aral. Ang tunay na sikreto ng kalusugan ay nagsisimula sa ating sarili. Sa tamang kaalaman, disiplina at pag-aalaga sa katawan at isipan, makakabit natin ang mas masigla at mas mahabang buhay. Hanggang sa muli, ito ang The Secret of Health. The Secret of Health.
4: XFM.
5: Kaklarik sana.
6: XFM.

0: Golden Drug San Pedro.
1: XFM. XFM.
2: Tak klarik sana.
3: Exciting.
4: Pasal kini dah. Oh, please play Kama by Mid Nasty DJ. Tau-tau sa mam. Pag-urabi ko nag-release sa amo ang parody. Parody MV. Where's Riniel? Ambot lang ni Riniel.
5: Ayaw!
4: Ingon siya, kuan lang daw. Oo. Magpahaway na daw siya. Ang ngayon ka ayaw pwede na pang pang MV DJ. Ang ngayon bitaw no, anak si Lodi ko and dito si Melky Lozarita, kuhang-kuha. Pero feeling ko kuhang-kuha sa kuhang-kuha ang inis. Anak siguro. Anak lang na. Ito na ang tawag ni Sia, kaantod makatubag ni Sia. Sabi naman sad po ni si Riniel, sad mo tubag, uy. Tubag na yung taon di Riniel. Okay, gihuwat. Ibaan sa taan gi-share ang ato ang kuan, oy. Gi-share ang ato ang tawag ani. Ato ang gikabuang ang video. Wala rin na wala may lingaw gabi. Anyways, ano siya, unsay topic kung DJ, gusto na kay ko katambago na kaayo ko. Wala! Nanasad mo ang kusog manambag, ha niya? Wala ba dyan mo nakatarong ano inyong kaugali yung kinabuhi? Same-same, rabagita din niya ay ko. Kisa pa kusog manambag, mo po'y otro pong tambaganan. Siya po kaayo po'y buyag. Sa usagay pangalan sa sunod na DJ, Sabrina. Ayan, at tangin niyo ha, hinahinayan na niyo siya og stock, ay guwapa sad na day. Di sad mo paluyahon sad mo ani. Ingnon ta mo daan para makapangandam sad taon mo eh, kay base niyag mo hinungdag makurat-kuratan. May manang natin ginatawag nga precaution and disclaimer. Baga daw eh. Mabe, wala maginitubag ang Riniel eh. Kanus apaka ni siya mutubag, sunod si Manny. Pantay ragid ni Ron. Ako isa puton. Ako gina siyang sulungon kung asa man siya Ron. May pagpaminaw dyan sa mga katropa dyan karoon na minagal sa may Bulacaw. Hello sa inyo ha. Oh, mingawon daw sila sa kwa sa sports apparel. Dili mo mingawon kung inyo kong pahimuan og jersey. Oh, kumusta ang Sangat National High School boss? Ha?
5: Ayaw!
4: Naong sa ding Sangat National High School bossing Doc JJ? Oo, naaman this comment section. Ah, sige lang, na wrong scent ni. Wrong scent. Wrong scent. Sige lang ninyo, basing na yung makatubag di as comment section, pero ako di ko katubag sa pagkakarong yung ready pa ko ka-search. Pero hinaot og matubag ka na imo mga pangutana na. Oo, di man said na ako na matubag karon dayon, pero hinaot lang jud tawon ko. Puriya-buyag min tawon na agaray mga panghitabo nga wata kahibaw din hi. Ulahi ta kay nakafocus ani atong drama karon. Ang drama na to karon bahin kini. Ana. Dukaon na misunod si Mana DJ kay wala na di lagi mo dukaon kay naamoy mama, naamoy huwatun. Oo, na ay magpainit sa inyong hapon.
5: Ay.
4: Kapag na ba si aircon diri Doc JJ? Oy. Mangugama sila nga kung tit online. Kadug abon ko. Maginapugnan ako. Mga sama gyapon na si Sabrina, ma'am. Ay, wala ko kasabot ni Charlie ma-offend ba ko? Tinawag dyan ang chismis. Mga kusog gina ko mga saba. Karoon lang ko, nagtuo ba yagig ko ay nga kung ginahato din nga kanya nga servisyo no kay nagpalami si inyong kahaponon. Pero kusog gina ko mga saba, di ay. Una giingon DJ nga, nasayop ka. O nasayop ka sa imo mga gibana-bana din ha. Wa ka na puno sa gugma og pagmayakas. Anyway mga katropa, mubalik na taon-taon sa atong X-rated drama. Sa pagbalik na ko, pokawo na nako ang akong partner. Sleeping Beauty, oy. Ah, mura siyang Sleeping Beauty. Kinahanglan hug ka na ko ito siya aron makamata siya sa kamatuuran nga dili na siya ang gipili. Agay. Agay kahapdos. Again. Anyway, mga katropa, here's another song for you guys from Firehouse. No, it's not Firehouse. Actually, this is from Tiffany. with her song, It's the Lover, Not the Love.
2: This song is brought to you by Western Union. Western Union, you never far apart.
4: And now we'll be right back. A few minutes later on, mubalik ta para sa X-Rated Drama.

0: XFM.
1: XFM.
2: Si Joel, dili ko katarong tulog, pila na kasimana ang nilabay. Tungod sa kasakit sa akong mga luta-lutahan, gingnan ko sa akong silingan nga mo inom aning Santon Plus Gold. Og ako ning giinom matag adlaw. Tibo jud ang Santon Plus Gold.
3: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
4: Santon Plus Coffee Mix.
5: Ako si Grace, sa una ako sugay ko minum og kape, 3 to 4 cups a day. Ang tod sa natukar na ang akong asil, gasukasukan ako o gapalpitit na ang akong dugan. So akong giundangan ng pag-inom sa akong kape. Pag nangita akong kape nga herbal, pag akong isulayan sa pag-inom, kanang dili makasaka o gasib ba? Akong isulayan ang Santon Plus Coffee Mix. Malipay kayo ko, gawas lamig siya. Wala pag ganito karang akong asid. Karon tuig na ako ga-enjoy sa pag-inom sa Santon Plus Coffee Mix.
6: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na. Gamot pa, mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
7: I'm Rich Flores from Mabolo, Cebu City. I'm 34 years old. Nagagamit sa produkto nga Santon Vitamin C. Ang sukad na nigamit ko ani nga product, ang akong immune system ni ligon. Pandemic man taron, iawag na ko ang tanan nga magamit ani nga product. Kay sukad nga gamit ko ani, akong immune system di kusog, dili ko dali ma-stress, di mag, dili makuha na kong ulo maglabad, kanunay gumikan ani nga vitamins. Napasalamat po ko sa akong amiga nga ni introduce ani nga product.
6: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C. Balanced diet?
8: Check.
6: Regular exercise?
8: Check.
6: Vision X Plus?
8: Check.
6: Check na check yun. Kung healthy ka, gikan mata, hangtod tiil. Vision X Plus. Ano na kinay lutein, beta-carotene, vitamin E, ug zeaxanthin. This is it! Make your healthy lifestyle complete. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
9: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting paggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Premium D3, ang gipakusog ng vitamin D3. Usa ka functional supplement ng gipakusog sa VCO ug Moringa Oil. Adunay taas ng medium-chain fatty acids nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga kini adunay dako nga ikatabang para mapakusog ang immune system ug mabatukan ang mga sakit nga virus ug bacteria ang hinungdan. Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug Moringa Oil.
10: Mapalit na sa mga butika.
6: Turbo Food Supplement for Men.
11: Ako si Eman, isa ka driver, buntag ug hapon ng biyahe. Pag-uli sa balay, may hirit pa si Mrs. na extra pasada pa. Syempre, dapat ma-happy man siya. Pasalamat na lang ko sa Turbo Food Supplement for Men. Never good ko na ulawan sa akong performance kay Mrs. Nagamit good na ko tanan akong biyada. Gikan sa primera, paingon sa kwarta. Pastilan, gakalayong tabutso sa Turbo Food Supplement for Men.
6: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
12: Turbo, wagas, amlakas.
6: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
13: Santon Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Santon Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkulubot ng balat, dala ng stress. Para sa bata at preskong kutis. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
0: XFM.
14: Oras sa XFM, Cebu Philippines Standard Time at 1:46 in the afternoon. And Time Check is brought to you by Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mga katropa pampaligon sa inyong lawas, sa hisgutan ng immune system. Ayaw kalimot nga dapat adunay partner sa matag-adlaw. Sa mga katropa nato din hang medyo dali na magluya, dali na magsakit. Sa panahon karon nga lahi-lahi ang weather, adunay kitang init, ulan. And that's the reason why if you are low sa inyong immune system, may dili ka proteksyon na ng inyong lawas sa mga viruses nga sa hangin o kung unsa man ang naadya nga dili maayo nga mga contents nga mosod sa inyong lawas nga magka-deteriorate. Always protect yourself against viruses and diseases sa produkto sa Yes to Health. Naguna niya ang Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C nga mapalit sa mga butika nationwide, labi na sa atong physical store nga available ang tanang produkto sa Yes to Health na di ubos istasyon sa Z Plaza building from Sunday to Friday. Open sila 9 to 5 p.m. except Friday 9 to 4 sila, pag Friday, and every Sunday nagapahigayon sila free consultation and general check-up. Kauban ng atong naturopathic doctor, Doc Bernie Fajardo, mga katropa. Santone Vitamin C, the alkaline vitamin C, produkto sa Yes to Health.

0: there was Rockstar.
1: Barking time.
0: Hello,
1: everyone. I'm back again. Hello, Dai. Miss you. Hello, Pudkinit. Miss you, too. How are you? And yes. Ayan naman po tayo. Alam ko, most of you naghihintay niyo. Naghihintay na sa X-Rated Drama Today. At ayan, ano ba yung chika, DJ? Ba't natagalan po ba? Ba't po ba hindi agad nag-X-Rated? Eh, kasi po, may ginising pa ako. Ginising ko muna siya. Kasi, oo. Reyna, wakay plano ko ano mong parcel. Actually, wala. Kaya nga naman, ang akong parcel, ginahato diretso diri sa ako ang radio booth. So, I don't think I need to get one. Kaya mostly akong parcel, gina-deliver directly diri sa ako ang radio booth. Best friend na minsan mong rider. Ikaw ba naman doon sa isa kabuhan, kapila siya muhato din hindi. Sorry ka, ayaw kuya rider ha, if I made you like... You like crazy. Apa ka talaga. Anyway, mga katro... Shoutout kami dito sa Tokyo, Japan at sa province naman sa North Cotabato, Kidapawan City. Gikan kay Arthur Jack. Hello, kababayan. Samod nga taga Kidapawan sad. Hello sa imuha, Riniel. Good morning, Sawadi. Ano?
2: Namaste.
1: Ano yun? Indian yan eh.
2: Ay, no, hindi.
1: Indian yan. Alam ko Thailand ka. I was wrong. Anyway, kumusta ang tulog?
2: Just woke up.
1: I could see that. Yeah, I can see that. Like
2: just
1: that.
2: Woke up, and then when I check my phone, I saw our very like incredible music video by Midnasty.
1: Oh, you sounds like a
2: yeah.
1: So, I love so how
2: after.
1: But sorry. Yes, oh yes, I love po sa inyo Adi ha, shout out sa XFM Tagum, XFM Davao, XFM Mati, XFM Jensan, XFM Bukidnon. Hello po sa inyo, magandang hapon.
2: Alam mo ba?
1: Hindi ko alam, yun
2: alam
1: ya?
2: Mo ba?
1: Mahal kita.
2: Sino nagsabi?
1: Mahal kita.
2: Na-crush kita. Di ko sinabi. Alam ba niya?
1: Hindi.
2: Ang aking feelings.
1: Ano yun?
2: Alam ba niya sa akin siya
1: nakatingin? Ay, hindi yan totoo. Crush na, crush na, crush kita. Di mo ba
2: nagdarama? Ayaw!
1: Hindi ko nag-guess. Kinsa na po ng new DJ. Wala yung new DJ, but ang akong programa, gunitan siya sa XFM Davao ni katropang Sabrina. Mabot ka diha sa studio, alimot kay kagnawang practice at tawag kaligo Mayra. Actually, wala siya ko galigo every day. Yeah. Like, I do not.
2: You look so fresh.
1: Natural. I look fresh every day. I always drink Santon Vitamin C. Oh, I do not wash my hair. Because it's not necessary to wash your hair every day.
2: Yeah, yeah.
1: Because you need to preserve the oil from your hair, and that's the nutrients. So I only wash my hair like maybe 4 times in a week. So we have 7 days. Oh, and it's alimuot ka diya sa studio. Murag kailaguro na ako ni si Dolor. Ay, yeah, pag abot sa personal, mas bati pa din ako ni Ugnaw. Kasi kaya mo kung mga ina-arna, good mo, pa'y bati Ugnaw.
2: Lagi. Na i-comment sa toong video bang ka nang nahiko dito si... Wait, let me check. I forgot the name.
1: Dugay ko.
2: Si Ma'am Lorna Margarita.
1: Two days lang di ay ka DJ, yes.
2: She commented, nice London.
1: Ay, totoo yan. Totoo po yan, Mami Lorna. Hindi po yan, yan lang po yung chismis na alam kong mapapatunayan at mapapanindigan namin dalawa. Kung yan. Okay ra, basta mag-live gihapon ka. O, time to time siguro maka-live ra ko if dili kay busy sa mo ang mga gingbuhay. But who knows? Oo. na ba? Anong masasabi? Hello po, Archie Dinglas. Ayan. Akong rider kay naa sa gawas. Oh, mo tinuod yun ni pa. Ayaw! Nabasa pa na ako. Rong saman ko. Mabasa man sad na ako. Dayan. Kusog ka yung ulayin. Masa may mga message na to. Di as to mga subuanon din ha. Sure ko nga na nag-uul na mo din ha. Oo kayo. Kabalo na ba kayo ng Cebu diri? Kaya na. I love Reniel na.
2: Who's that?
1: Si Ma'am Ann Calderon. One of.
2: Okay.
1: Yes. Ano siya? Konnichiwa.
2: Konnichiwa. Arigato.
1: Arigato gozaimasu.
2: Ay, yeah. Arigato.
1: Ay, ha?
2: Arigato.
1: Ano di ay?
2: Yeah. Arigato.
1: Arigato.
2: Arigato.
1: Ay, yeah. Yes, konnichiwa. Ano si Dodong John Ray. Ayan, basi naa siya ka-meet-up DJ. Kung sa'y meet-up, ay nga naa siya sa higdaan. Meet-up niya si Lord?
2: Ay!
1: Ayaw, sad. No. Anyway, mga katropa, atangin niyo itong X-rated drama. Tonto na ito ng sugdan. Manang lingkuri na mga katropa. Ka ato ng paminahon, ka andam na mumutambag taon-taon. Kaya mga daghan ka itambaganan ka roon. Ani, ang sagot ito?
2: Ali, Lina. Thank you, Kayo Kai.
1: Salamat kayo na, Kaisa.

0: Ang programang ito ay rated LPG. Labis na patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring makapaminsala pag napabayaan habang nagluluto ng sinigang, adobo, batso, okoy, ginataan. Ilayo sa mga bata na hindi mapaglaruan.
1: Joel! Sakit kaya ang iyong bakos? Ayokong latasaan!
2: Sayawi ko! Samtang hubo ang lawas mo! Sayawi ko sa katubangan!
3: Unsay buhat na ni buhat ng hait kinabaha?
1: Mauni ang butul sa inyong kinatao! Nga sobra katukiro! Putlon ko ni anumat tagbayang tanan!
3: Ayaw! Ayaw!
1: Ayaw!

0: lagi ba, Adam? Lipay ako. Busga ko sa tanan.
1: X-rated.
2: Nagkalain-laing sugilanon sa kinabuhi sa tao. Gagipada ining atong tulumanon. Og hatagan og tambag pinaagi sa atong panggiitan nga si DJ Chinita.
1: X-rated.
2: Dalit kaninyo sa XFM.
3: Sugo sa maing pamatasan, way lambot na mga way batasan, anias akong taparan. Kiliran? Ha?
4: Sorry ako.
3: May intros ako. Ania. Mayong hapon kaninyong tanay, labi na sa ato mga suking tigpaminaw sa nagkalaing-laing dapit diri sa Mindanao o Visayas. Madunggan nga to ang pagsibya karoyan. Tugod kay... Wala lang, madunggan ka naman ko sa radyo.
5: Ay, yeah!
3: Ay, puta, pwede lang ka ng, kung ano, ng tawon kay... Ay, pwede talang tawon ka naman ta sa live. Mga katropa, lain na pong sugilano ay nanggipadani ning programa kay sakit, himaya o pagmaya. Kapanan sa kalipay. O gugma o kalam... Apil na siya, Pirmi. Sabi ko na siya iingon, matuok ko manay kadugayan mo. Mayong adlaw sa inyo hadi-hadi, JRC, labi na sa imuhang... Ay! Wala niya gibutang, uy, gisumpayan na nato. Mayong adlaw diha DJRC, labi na sa imong mga suking tigpaminaw. Apilan na lang po dog shout out ka na imong tapad nga murag bagul ang tupi. Pero gwapo ra man gihapon siya kung wa na ilain. Ang importante nakatulog siya, fresh looking, skin tight, naka facial.
4: Zentone.
3: Only
4: Zentone my skin.
3: Ayan. Dahil na pong adlaw, DJ, og naghinaot ko nga ako na ang inyong mahatagan og pagtagad. Mahatagan og kinabuhi ang akong suwat tampo. Taga Davao del Sur ko, DJ. Akong pangalan, itago lang og Emmy. Itago na siya, be. Tago, diyo. 23 anos na ko, DJ. Ang akong problema, mahitungod ni sa akong karelasyon nga tomboy.
4: Uy.
3: Do not bite the hands. That finger at me.
4: But please, put inside the hand.
3: Aron inyo masabtan ang tanan, sugdo nato ni nga to ang sugilanon sa sinugdanan kay dili man pwede sa katapusan. Ania, DJ, hatagin yung oras ug panahon ang akong sulat sugilanon nga giuluhan. Og hulka.

0: Papa! Da! Animal ka! Nagpagawaw ka lang babayhana ka! Naguyab-uyab ka tumboy! Nagpagawaw ka lang gusto akong kaliwat! Buwagi yun ang tumboya ha! Buwagi ba yun! Kakundili! Layas lang din eh! Ugdi ka na unya na mong ilhong anak!
1: Pa!
0: Siya o kamigi mong pamilya!

0: Ikut sepakilah kui.
1: Saan rin ako ani no?
0: Imo na dai kong biyaan ka. Nakaibaw ka na bayak yun ka. Kung unsa ko ikaw kamahal.
1: Babe.
0: Ayaw ba yung taon ko biyai ha? Magpakamatay yun ko kung imo nang buhaton.
1: Babe.

0: tegak mati ke demo? Ognial demo puyuk dini kay milayas mo dito sa inyo?
1: Oh.
0: Imi, pila na rin mo katuig si Bib?
1: Mga unom na katuig.
0: Oo ba? Unom na mo katuig?
1: Pero sa among panag-ipon, mag-usap pa lang katuig.

0: Bakit kayo taka-imi?
1: Ronel, nakaibaw kayo nga doon na ako'y kaipon. Unya, nanguyapagid ka na ako.
0: Oo, naibaw ko. Pero, di man mo bagay ba sa usag-usa?
1: Ronel.
0: Pulos mo, babae. Hindi yun na mahitabo nga, kamo ang magkadayon. Tungod kay ang babae alang sa lalaki. Maong kita. Kita ang bagay sa usag-usa, Amy. Kita!
1: Ronel!

0: rere ba sum mo anang runen.
1: Babe, unsa ba?
0: Tubaga ko. Kay patsyon gyud ka kun do na may relasyon. Tubaga ko.

na nagsugod ang kasalosan ug manapat na si Beb nako. Ayaw sad Beb boy. Pero tungod lagi kay mahal nako siya. Akong giantos ang iyang gipanghimo din hinako. DJ Reniel. Ang tod, usa ka adlaw. Naos ba na po ng among pag-away? Mao kini, nahita po.

0: Ayaw ba yung kubino angin? Ayaw ba yung yun? Nakahibaw ka ba yun kung unsa ko ikaw kamahal? Ako, gisakripisyo sa bayad ako ang akong pamilya tungod ni mo, ha? Nag-ipon ta. Tungod kay ikaw sa baya ang aking gipili. Maung ayaw yung kubiya.
1: Ngano di ka man yun mo to, oh. Nuwa may relasyon si Ronel.
0: Sa pagkakaruntuhan ko ikaw. Pero sa sunod, bantay ka lang din ako. Makita ko gan na nagkasulti mo, nagistoryanay mo. O sa bisang kinsang lalaki, bantay ka lang din.
2: Uy, di na maayo. Paita naman mo nung ugod. Abili mo, kuya gina ng tomboy. Kung sila na ang mahigugma, kay mupatay gina. Muna ikaw, paminawa akong tambaga, hinahinayin na sa pagbiya ang tomboy.
1: Unsa?
0: Sorry sa kong napuhata. Sorry na ba yun? Di na lagi mausap nga akong pagdapat ni mo. Promise ka. Promise na ako. Sorry na ba? Please. Nawata na nga akong sorry ka. Ah, di, kisa na akong imong liog aron mawa na ang kasakit anak.
1: Bantay bitaw. Og imo pang usbon ang imong pagdapat nako.
0: Di na lagi mausab ka. Promise, dili na.
3: Sige na. Dawata na nga akong gugma.
1: Naunsa man ka, Ronel? Nganong gahi man gid kaayo ka? Nganong lisod ka man kaayo pasabton? Diingnan ko ikaw nga ayaw na ko sa muka.
3: Sultihis ako. Usab gyud na sa tumboy nga midukot ka man gyud niya.
1: Mahal ko siya.
3: Imi, sayop gyud na ang imong gugma. Tugod kay di siya makahatag nimo og hingpit ang kalipay. Tugod kay di siya laki. Di siya makahatag nimo og anak.
1: Ronel, kung tinud ko nimo mahal, ayan ako sa muka. Pasag din ako. Di ko gusto nga mag-away na sa mi. Tungod lang nimo.
3: Mag-storya na ka.
1: Ronel, unsa ba? Buhay ni kamot ko! Nagdali ko tungod kay nagluto og sudan si babe. Nagdali ko!
3: Di lagi ka mo ang ala sa usap-usap.
1: Buhay lagi ni kamot ko! Buhay ko!
0: Unsa ibot pa sa pati nga ako nakita, ha?
1: Babe!
0: Unsa ni part, ha? Nga nung gigunit-gunitam na ni mong akong asawa? Tubag!
3: Di na mo siya asawa. Babay ka! Kami! Kami ang alang sa usag-usa!
0: Hilasagod mo!
1: Babe, unsa ba? Dali na! Mamaulit na sa auto! Dali na!
0: Nga nung di man lang ka mo angkon, nga uyab mong duha, ha?
1: Di lagi may uyab! Unsa ba?
0: Di siya mag-iningon ni Agto, kundi mo uyab!
1: Nga nung di ka man mutuon ako!
0: Di yun! Tungod kay klaro yun sa duha na ko ka mga mata ang paggunit sa inyong mga kamot.

0: Amy, sorry. Alimot lang gusto kong kaugalingon. Baluoy ka. Pasailo ako ka. Saan ako? Din ako mo sa buo. Din ako mo sa buo kanapat lagi na imo.
1: Sa kong giingon ni mo, din ako gustong dapat-dapatan ni mo. Pwede siya ka mo tuman. Nisaan pa ka?
0: Ga, nakalitan lang ko.
1: Kibaswabi na ang imong ibati. Pero wadyan ka maminaw na ako. Wagin may relasyon ni Ronel. Pero ginapatan niya ko ni mo.
0: Di na lagi mausap.
1: Di lagi ni mausap, babe. Tugod kay mo ulihin ako sa mo. Di na ko!
0: Unsa?
1: Muli na ko. O katapusan na ni paghilak ko tungkol ni mo. Muli lang ko. Dilihin ako. Mag-ibos ko sa akong mga sinina.

0: buhay ni Mag.
1: Dili ko.
0: Mubiha ko. Di na lagi ko. Huwag na ta. Di na ko.
1: Sige, biya.
0: Kay Dunagi hayaon. Nabuan ka na ba?
1: Oh, nabuan ko ni mo. Bang andam ko mo patay. Og human unya na ko upatay ni mo. Magpakamatay sab ko.
0: Babe!

0: Hadlok ka na na niya ni mo.
1: Ronel.
0: Gaya niya eh. Huwag kita mag-ipon. Magpalita din eh. At tutapuyo ka ng way na kailan na to.
1: Ambot, Ronel. Ambot.
0: Unungan ta ka, Imi.
1: Nahadlok ko.

0: Baby, sakit kaya kong liyo. Ay, kento mo yung sakot sa liyo.
1: Ay, kibino ang sakot mo. Buwan na ko. Patsyon, Jutika. Kasabot ka. Patsyon, Jutika!

kini karon ang akong gikahadlukan. Wala ko masayod kung unsang akong buhaton. Kita naman din ako ang kuan diri oi akong brao eh. Pahipi sa tabi. Nagkawat-kawat ragani ko og suwat ni ini aron mapadangat diha ninyo ang ako mga pangutana. Ay, kumasakpan ta ani mga apil pa mi ani ron. Basta may akong buhaton aron makalingkawas ko ni Pep. Nahadlok ko ngang iya kong patyon. Unsa nga akong himuon? Angay ba nga mukuyog na lang ko ni Reniel? Ay! Runel! Runel. Nga nung nang luspad no ang kukaroon, nakabantay manggog ko nga lahi ang akong pamanit. Sukat siguro nga inani ang ginabuhat sa kuha ni Beb. May sakit ka ako, DGRC? Palihog tambagi ko. Tindi na lang ko ito bang ako sulat sa kinanon. Daghang salamat.

0: Padugog ka na ito karoon, mga katropa. Ang kusog nga pagdagugdog niining kalangitan. Tungod siguro nga nakita ang kaanyag sa atong kauban. Hanana karoon diha ang Manalili Beach Resort is now open. Shout out to Ken Alacars Elarcosa.
1: Sa Villa Gonzalo.
0: Nang mga social sa Villa Gonzalo. Kani mga kuan di Doc JJ manggawa sa nang mga beach resort, mga lagoon, mga lake, mga fish pond na akarbas sa muulan. Oo, saksi si Riniel. Ano man, magawas ang puda siya gikan dito.
1: Oh, actually padong ko dito, ikaw man ani ang programa mo agto ko dito.
0: Ano magunsa ka?
1: Maglingaw-lingaw, mag-swim-swim. Yawon, legit ni.
0: First time na ako nakadungog kung inato ka kusog nga na ako dito sa booth. Kusog ay siya, murag nasuko ang ulan o ang langit?
1: Nasuko ang ulan kay ka nang tungod to sa katong tumboy nga mo patay.
0: Tama, may gani nakabakta no. Howd ka, nakabalik na sa atong topic. Ayan, no. Howd ka di oy, magka-proud mong kaon. Ate caller sa Big Gazalinia. Oh, hello, kinsa ni, taga-asa ni, maulan pa ba di sa inyo ha? Kaya dili, grabe ng kidlat o daw lugdog nga mong nasinati.
2: Yes, hello. Isang magandang
1: Marvin. Imo ka na imo ka nang kanang labon akong ali na. Imong labon ako in anak Marvin.
0: Mura kabantay ko.
2: Ali Hindi na siya magdala-dala pa siya bag niya.
0: Mag-impaki, ana-ana.
2: Pwede mo po niya na, pwede mo niya napakasuhan na yung ano, direct mo na yung hangibuat sa yung tumboy good.
1: Sino?
2: Hey, at yun good niya.
0: Yeah, yes. Pa. The threat, ano siya, the threat. Wait lang, spelling the threat, sabi?
2: The threat?
1: Death. Ayaw, ana na lang, para sa yun ka nang.
0: Ano sa man?
1: Pat yun.
0: Dili. Dili. Kapalo mo sa pinaka-simple nga spelling? Yatap.
1: Ana. Yatap na lang.
0: Hindi pa dahil yun, Marvin. Sorry, Marvin.
2: Ano lang yun yung buhat? O, isa pa. Muli siya sa iyong hinikanan. Hindi nyo mag-ihang pag-lakaw diha. Wala man ang tumloy diha. Kung isa rin po, ibilin na yung mga gamit diha. Akin na po nga. Sakpan mo nga po siya. Yeah, isa pa, ato siya sa barangay. Ato siya sa barangay. Sa gipuyan nila na pita, magpablatter siya at sa pulis. Kaya lain naman ang kwan sa iyang good treatment sa iyang tumbalits.
0: Isa?
1: Tumbalits. tumbalits.
2: Dapat iyan ang magkukuha. Bili na dugudugay yun na ihawa na diha. Isa, action pa diha.
0: Sa may langay-langay, when? Hindi na naman tayo langay-langay yun pa.
1: Marvin! Diba?
2: Hindi na gina. Ang ngayon pa nga. Langay-langay. DJ, ayos ko.
1: Marvin, natanaw ko sa live.
2: Kasi kay gini ko si Bijar si yung ipasap ka na lang ito niya yung bagyan gibong kita na po yung
0: ako nang anak gamay uy kay ka na
2: makita na makita na yung arba ay yung arba
0: may nang anak lang sa kay mo na nakapa-inject magkukaroon ng Marvin murag nakapa kana inyo nakita niya na ini comment ganiya nga nakita daw ako ang bulkan sorry ko ay magun ni Chocolate Hills. Kung kani inyong nakita, ay, huwatag si Riniel.
1: Ay, kumuhan na mo ka ng Vulcan, Chocolate Hills, Busog.
2: Mas nato pa na kang kwan, nato pa ka rin yung kayo.
1: Watch out, huwag ako'y makaklivage. Pagitaan ta mo Mount Fuji.
0: Hala? Mabugnaw di ay. Mabugnaw mo
1: Mount Fuji. Mount Fuji.
0: Kuyawan. Ana, wapatan na kuman sa advice, baliki good.
2: Basta, ano di kayo si... Mga na lang yun na iyan, Juan. Una, hindi yung buhatid. Buhato siya sa barangay.
0: Mm-hmm.
2: Magpablatter siya sa pangboy na lahi ang iyang pagya, karet ang iyang pagbas. Kaya yun din, bulayas siya dito sa ilaha. Uli siya dito sa ilaha. Uli dito sa ilaha, girl.
0: Ito.
2: Nadala yung mga gamit. Tagli na yung mga gamit niya. Eh, uli nung dito, di pa rin kayo mga magupo.
0: Oo. Kuya eh.
2: Tara mo na yung sinina. Kalbina niya. Uy, hindi ko sinina. Kalbina. Patsyon ka. Ay, sabi ako. Iyo na naging nagkakasin niya. Hindi na kabulayan siya.
0: Mao.
2: Gusto pa. O, batong laki niya mong sikwan siya pa. Ay, pagbuhay po. Uli ko sa inyo.
0: Oo.
2: Ano yung mga kagaling yun? Safety mo ka.
0: Safety ba? Safety da yun.
2: Oo, yun.
0: Salamat kaayo Marvin all the way from Davao. Wala gaulan ang Davao, Marvin. Kaya diri Cebu, grabing paka-paka. Diri kas, grabing ulan. Gawas na ang mga...
2: Aksyon na ganun siya, bad.
0: Ah, aksyon po niya. Diri kay grabing yun. Kaya yung jugo nga, madungog na namo sa booth. Ha?
2: Bugnaw na kayo ba?
0: Ayan. Dalahir man yung mga bugnaw ang panahon. Uy.
2: Magpangita ang jugo ni Ringel.
0: Ana. Kanina.
2: Salamat na sa mga rejoicing.
1: Okay. Oy, pa. Marvin, ka na, pwede ka na mamili ka na mong doha.
0: Hala.
2: Ha?
0: Dili, Marvin.
1: Pwede ka mamili na mong doha, Marvin.
0: Marvin.
2: Ko anak ko as.
0: Marvin, gusto na. Marvin. Pili as rin yan. Kung ikalipay ni mo ang uban ka niya, Marvin. Marvin!
1: Ako mapili ka, Marvin.
0: Susti ko, Marvin. Kinsa man ni mong higog, ma? Ako ba o si rin yan?
2: DGRC,
1: ako
2: binahal rin
1: yan
2: kasi
1: kung
2: ako...
1: Ang daon tani, Marvin.
0: Automatic man yung crash out na yun ba? Ang
1: daon tani.
0: Anyways.
2: Pero...
0: Ah. Pero...
2: Bro, I love your rin yan.
0: Ala.
1: Garong, uy. Bugnaw biya ron.
0: Agree.
1: Lamit na magpainit.
0: No.
2: Sige na magpainit.
1: Ayaw kasi si DGRC naman imuha.
0: Na, tanawa.
1: Di ka ni DGRM.
2: Pero sige lang yun. Naa maghihapon. Para yung mabisag kami na kami niya DGRC.
1: Ito, no.
0: Ala.
1: Ay, sariyang. Lami naman kayo magpainit naging.
2: Sige lang kayo mag-init na sa hater kayo magpainit na.
0: Thank you so much, Marvin, all the way from Davao City. Marvin, katropa mo.
3: Exciting!
0: Ayan, 2:33 in the afternoon, katropa. Open ka po na itong linya. 0928-5508-727. Ana, dali pa cute-cute. Cute kaayo si Riniel Medalia. Cute kaayo. Saburo siya naipit dito, dili ay. Mobiya, di ay ka DJ sa emong gigikanan. Ing ana, dyan ng atong kinabuhi mo. Salop man ang adlaw sa gapanan. Sasagpanan, apan mo. Subong kini pagbalik ini. Kaugma na kamingaw man. Palandungon, apan pilit dawaton ang tanan. Bye DJ, hasta la vista, baby. Grabe si Elmer Ugay makadag ko an. Mihiyo Ginetti Jr. Maayong hapon DJ. Kahit baw na ko kung asa na kung asa ka anha ra ka silong. Dili actually uy, makita na ko yung sa silong pero permi ko sa kuan.
1: Ana do.
0: Ana tik. Hello may hapon.
4: Mayong hapon, okay. DJ
0: Art. Ayan kinsa man ni?
4: Fatima ni, all the way from Mako, Davao di Oro, Philippines.
0: Ito na. Pakikinggan natin ang iyong komento. Sige na. Ibigay mo na.
1: Ang aming
4: mapagpasa gingon ni Marvin na pala po to yung gitulti nga dapat waikes na dito sa tomboy.
0: Mm-hmm.
4: Kay kung hindi sa waikes basing mapatay siya.
0: True. Bisoda eh.
4: Ako alam na kung saan isa ato dyan ang mga barangay o
0: kaya siya tabang na
4: mga isa tabang sa barangay
0: protection yun protection
4: kaya isa man po kay isa man po na tomboy lain na kayog lain na kaisa o kaning patasan iya ang papyon iya ang kalibuin
0: ala
4: inana po lang naagyan sa ako ang uyab sa una pero di pa barangay dyan na preso dyan itong tomboy na iya ang di kalibuin sa una
0: kay
4: di pa barangay man.
0: Nga napriso gid siya.
4: Napriso kay Juan man kini patyon mo ta siya.
0: Ala. Kadelikado di ana oi. Magani safe.
4: Kadto nga tumboy kay mula ta pud to.
0: Safe magani safe na siya karon.
4: Magani kay safe na siya karon. Tinana sa sa kung mga kamo.
0: Oh. Si Riniel kay wa pagid siya kita og tawo nga mopalangga niya. Lasa pud gud gipangwarta.
1: Ala.
4: Hello,
1: Fatima.
0: Kol baas si Riniel, kaya maabot na yung chismis to. Mayroon sila, kung saan gipanabi ni Riniel sa radyo. Asya gipanabi, mandaot, ragud ko good.
1: Hello, Fatima.
0: Oh, Fatima, hello,
4: hello
0: da.
4: Hello, Riniel.
1: Kumusta mga ka-Fatima? Mayroon
4: tan ikaw ang mapulik
1: ang DTRC. Ay, pareha maming duha.
0: Parehas, may baby.
1: Parehas, parehas maming duha na igamay.
0: Parehas may duha mang lakaw.
4: Sana all.
1: Ito, salamat, salamat sa kayo.
0: Salamat kayo nga inyong gidawat si Riniel nga mulingaw sa inyo.
4: Gidawat niyo po na ako.
1: Salamat.
4: Ikaw mang po dugula si Riniel bro, kaya ikaw ra isa.
0: Di ba nga no?
1: Ay, ano lang resign? Ay, ano lang resign?
0: Ay, lamion ang mupuli, DJ Sabrina, XFM katropang Sabrina all the way from Davao City. Lamion na siya. Kabaw ka anak, itaga kuan mang kataga, mako mang ka. Oh, na may XFM.
4: Oh,
0: mag-DJ
4: mo na siya dati.
0: Oh, DJ na siya dati, karo mubalik na lagi siya pagka-DJ kay Morisay. Imbis nag-focus na siya sa iyang pagka-newscaster, ay, nihawa man si Chinita na pugos ang salo na lang noon sa akong trabaho. Thank you, Kaayo Fatima, all the way from Mako, Davao de Oro. Naka-shout out. Good
4: to DJRC.
0: Go.
4: Shout out lang ko kay Marvin ng Davao o kay Dato Kali.
0: Ayan.
4: Sa ko ang someone palalab.
0: Agoy.
4: Si Ate Chris.
0: Sana all.
4: Ang pinihan. I love you so much.
0: Grabe naman, sad ni sila eh. Kapuya. Congratulations. Thank you, Fatima. Katropa mo.
4: Exciting!
0: Ayan, 2:38 in the afternoon. Nga nung mo-resign ka, DJ, mag-focus na ko sa among business. Anakaroon, kusog ang ulan. Shout out na kay katropang Ken Ilarcosa. Ni baha na gidaw diha sa may kuan. Grabing kusuga naman anang bahaa din ha, oy. Oo, diha sa may Manalili. Manalili Beach Resort. Diya sa may kulon. Kaya, oy. Kaya, oy. Manggawas. Basta tingulan lagi. Manggawas ng mga resort. Manggawas ng... manggawas ang resort. Manggawas ang... Unsa ni? Mga lake. Gawas tanan. Abi na kong mag-menu na kadi. Diyo ko mag... Kung naaman ko hindi buhaton sa kinabuhi sa karong idara, no, ang magminyo. Bahala na magpadid ko, magpatakag punit na po og laki ay...
1: Ang
0: last nagpataka kog punit. May gani kayo, nakaikyas pa ko spait nga kapalaran. Ay, lisod kayo mangita og tarong, oy. Murarago na yung babae po, lisod po mangitag tarong nga babae. Lisod po mangitag tarong nga lalaki. At the end of the day, there is no... English. Hello DJ, pa shout out day ko Zachary Luin B. Bayoko gikan kay Luis Tating Bayoko. Ang Ingaon daw ang staff sa Heart Handcheck Sports Apparel. Ayan, maing hapon DJ, kahibaw ko na ko kung asa ka anak ra ka silong mali. Mali si Mihiyo Ganiting. Sa silong daw ko, Riniel. Oo, ayan. Dukaon na misunod, dili lagi mo dukaon lagi. Ang tamudaan, dili mo dukaon. Ayan. Mo, oh, okay, nabasa rin ako ni B. Okay. Basta rating uban diri sa ato ang tawagan. Ato ang Facebook Live sa XFM. Nai-comment diri B nga ngayon. Ano siya nga kanyang nanambok lagi ka DJ. Ay, asa kayong gitanaw. Grabe ka bugnaw ka ayo DJ. Lamia, oy. Wala. O, pag mulayas ka kanang 12 AM, aron di ka bantay ang tumboy. Diya ay jud na kay basin matitanos ka. Maro matitanos siya. Meron na titanos advice. Sumbong sa pulis dai ayaw kahadlok kay nang threat na nimo ang boy girl para di pod mapagan ang station sa XFM og Serena Chinita. Kay last 2 days na baya niya sa station. Hays ayay ah. Nagtaba ka DJ RC. Mi dako lang ng imong mata. Ingon pa ni Darwin Dan. Actually, nanambok si ko karon kay anong daghalag pagkaon sa kinabuhi. Dami magug nilutuan si Ma'am Lai. Mo na makaingon sa tausahay og sana oh. Yan ikaw partner o sa man imong mahatag nga advice. Oo, wala tay, wala na tay call. Oo, okay, wala na gro signal. Ikaw na yung mga tagong advice. Nainingon din niya sa ako ang DJ ang... Okay, medyo sensitive ang comment niya. Pero ako na lang basahan. Hide na ako siya. DJ ang mga babae para sa lalaki. Ang lalaki para sa babae. Ano ang masasabi mo?
1: Kung ano ka nang... As someone who is part of the community... who still fighting for every right and wrong. Bitaw, everyone try to accept what we are and who we are, who we loved and want to love.
0: Mm-mm. At the end of the day, basta di lagi mo mag-smiring hoy.
1: Oh, at the end of the day, kay mga tao ra maghihapuntang tanan.
0: True.
1: Makasasa, maghihapunta.
0: Uh-oh.
1: Kaya wala man siya perfecto nga pagkatao ay ko'y nakanag-comment perfecto na siya.
0: Relax.
1: Ow.
0: Hide yan ako ang comment. Relax.
1: Bitaw ka nung try to accept us. Try to love us. Okay. Kaya kung inyo may higugmaon sa ganamo.
0: Higugma ko ni mo. Imura ba kong i-comment as a friend? Okay. Panigil
1: na
0: ako
1: tanan. Ha? Manigil ka? Ay, higugma. Teka. Bitaw ka nang ang kanang kuan, ang kanang inyong gisulting ang para sa laki, para sa babae o para sa babae, para sa laki. Inyo hasad na.
0: Oo, tinuod.
1: Inyo hasad na.
0: Mm-mm. Just kung dili niyo dawat, ayun na lang. Ayun na lang.
1: Basta ayun lang mo pang hilabot.
0: Mm-mm.
1: Sa laing tao nga naghihumaay sa parehan nilang parehan nila og gender.
0: Oo. Pero kato atong letter sender magud mo radyo rag kanang medyo kanang Ragdili siya.
1: Ako yung mga friends yung mga lesbian ha, but they are very good. They are not the same.
0: Oh, dili tanan. Ako sad, I have a very, very, ano, very special sa akin also na Omega na diliin, ano?
1: Dili yun mabot sa punto baka ka nang mapatay sila para sa gugma.
0: Yes. Uh-oh. Lalan yun na yung murag ka ng mga naagian siguro si lesbian nga. Murag,
1: ayun lang niyo pareha, adyan tanan.
0: Yeah.
1: Mura na ko nagkanang kuan ko. Straight nga laki nga. Anda mo patay para sa yung gigugma.
0: God, look.
1: Ayaw! Pero ikaw sa tanong babe, no? Babe to yung pangalan.
0: Si Beep.
1: Si Beep.
0: Bimbi.
1: Ayaw! Ano sa mga sinakaon ni mo?
0: Ano mangulata ka, oy?
1: Ano mangulata man ka?
0: Sa gigugma.
1: Dili, dili, naabot to sa punto mangod na mangulata siya kay Toto ni Ronel.
0: Ah, nagselos-selos mangod
1: siya. Selos-selos mangod
0: siya. Ibatik mangod siya kahadlok na what if?
1: Oo.
0: What if imo kong biyaan?
1: Gani. Kay gigugma biya siya sa tomboy.
0: What if imo kong pulihan og lain? Mga inana.
1: Kisa to...
0: Ayaw.
1: Ako'y maglagot ni Moronel.
0: Ayaw!
1: Ako'y maglagot ni Moronel.
0: Ayaw, relax.
1: Ayaw!
0: Actually, si Rinya magod kinahala nang ipaginawa og lalom. Usap-usap-usap kay Armawa na.
1: Kita ko matambag ni ko ano ni kisa to
0: si atong letter sender.
1: Sa atong letter sender nga si
0: Kuan, si kisa to siya. Ay, si Emmy.
1: Emmy. Dai, Emmy, dai.
0: Good si Emmy, oi.
1: Dai, Emmy, dai. Naminaw ka, dai?
0: Oh, minaw siya.
1: Naminaw siya.
0: Oh, aminaw siya.
1: Dai, ako pa nimo, dai. Pabarangay na lang dyan siya, dai, oi.
0: Bitaw.
1: Kaya di man dyan siya, mali. Dyan siya, buhat. Ipabarangay. Dito ninyo husayon ang tanan.
0: Yes. Araw pa proteksyonan sa siya, oi.
1: Oo,
0: boy.
1: Para di siya mabot sa punto, mga kanang.
0: Mga tasik pa ng dugo din, ha?
1: Lula. Oh. Si Emmy, no? Gabi to. Ay, Emmy, mo, Emmy.
0: Ay, nabit. Dili, maayo. Unang sa'yo pa lang dahil proteksyonan na.
1: Kay, di naman sa ikaw mawa, apil man sa si lesbian.
0: Oo.
1: Kamu man daw doha?
0: Oo, magtigi man daw mo. Ay, nako. Anyway, it's my time to give my advice. Well, I agree. Pangayog taba nga maproteksyonan ka, first of all. Duko sa barangay, kay death threat yun na siya. Death threat na siya. Ay, naipa-spelling sa kuusan ng death threat, ha? Basta death threat.
1: Spelling nga dyan siya.
0: D-A-A-T-H-T-H-R-E-A-T-H.
1: Spelling ma.
0: Ayaw!
1: Spelling sa dyan niya. Marvin, okay. Spelling sa dyan niya, Marvin.
0: Sige, kung sure tama ba ito? Ako lang maingon sa imo ka na protection imong kaugalingon, ayaw gyud og pag maging complacent. Labi nag nakabungat na siya niya, madapatan na pagid ka niya. Therefore, there a sign possible. Kadili lang ka na kausa, kaduha, kapila pa niya nabuhat sa imo. So, precautions. Ayaw gyud ka, ayaw gyud nga maging kampante. And then ka na si Ronel! Nga ano ka man sa Ronel? Ikaw gihinong na sa tanang mga ka...
1: Ayaw!
0: Ikaw ang hinom ng Ronel o gano'n na inani. Kung nagpalayo na lang unta ka, Ronel, o wala na lang unta, diyo ka naghati o dugang, naisugnon pag yun ka, pwede man takang mo, palayo na lang yung tao niya.
1: Dili, dili mo hilak, dili mo hilak.
0: Oh my God!
1: Dili, lagi mo hilak.
0: Dili, lagi, dili.
1: Kala ni hilak. Awal na lang ito. Ay, kibawa ba ka? Ang pangan sa kong kuya kay Ronel.
0: Ayaw!
1: Kasi magkuha nito ang kuya.
0: Shout out ka Trabay, this is XFM Palawan 104.7. Hello po, Dom Stelentino. Hello, shout out sa inyo mga katropa nato sa Palawan.
1: Hello, oh, we're gonna see you there.
0: Pohoy, makalaagbig Palawan, El Nido.
1: Let's manifest.
0: Dito mo the last year, but I'm gonna go back there. I love Palawan. Ayan, nga nang mag-loosepad daw siya karon, ang kinahanglan wato ni mo, magpa-check up ka. Asa man ni Tagum, dili Cebu, no? XFM Cebu. Namagay sa akong username.
1: Ay, iba ka sa tagline sa mga kuan, sa mga lesbian.
0: Unsa man?
1: Finger licking good.
0: Oh, kasi yan.
1: Sa langhap mo ay nanapit, makita ka lang. Na-na-na-na-na-na-na-na, malinam na.
0: Ay! Hala! First time na ko nadungog na. Anyway, mura kami ko nang anong luspad ka, duol og doktor, pa-check up kay kung unsa may na masayo may balan mas better. Angay ba nga mukuyog na, hoy, ayaw giday. Ayaw jud kuyog kanang Ronel.
1: Ayaw.
0: Palaylo oy ana siya, angay ba mukuyog. Ayaw oy.
1: Biwa ta kay Bobby kanang ibuhat ni
0: Bebs. Oh, sobra pa din ha.
1: Sobra pa din ang buhat ni Ronel. Ayaw jud,
0: dili lalaki, dili bag-ong karelasyon ang sulbad sa mga inana nga sitwasyon. Na kung ana mo sa sitwasyon nga na broken mo or na naguol mo, nagbulag, ibinuangan, dili sulbad ang laing nilalang aron mahulipan ka ng gibati niyong kasakit ka.
1: But garap siya. Garap siya. Pakita nalang apam.
0: kinsa si Emmy?
3: Si Emmy.
0: Oo. Nawa na ko igong oras ay mura ko maingon sa imuha day. Sa pagkakaroon protection ni imong kaugalingon mo nay una nimong buhaton kaduha mapa-check up ka katulo ayaw uban ni Ronel. Palayo-layo. Dili sulbad si Ronel.
1: Ay,
0: wala ka kabalo unsay kayang buhaton ni Ronel. Muna isud simong nahuna nga dili tungod kani sada ko sa katawo tinuod eh tinuod anay ang tumong niya nimo. Muna magbantay jud mo sa mga sadya ginhatag sa inyo kay basig mo na hinungdan nga mabutang ka mo sa kalautan. Ug muna hinungdan nga mabutang mo sa lisod ka sitwasyon. Tungod ka na sa problema.
1: Ay, lesbian.
0: Tama no. Anyway, thank you so much mga katawa. Wala ko igong oras. Alas na 50 na anana si katawa.

0: XFM Cebu. Ka tropa mo!
1: Exciting!
2: Sa Clarex sana!
3: Exciting!

0: Send money abroad quickly and easily with Envoyer to Western Union. Your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Envoyer. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Envoyer. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at Envoyer. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
1: Are you looking for graphics? Do you want to take your designs to the next level? Get yours now. M2C Graphics Davao offers customized graphics designs for motorcycles, automobile, and other advertising services such as signages, billboards, road signs, banner service, and more. High quality, unique designs and branding that stands out. M2C Graphics Davao. Call 0923-7295-338. Facebook page at M2C Graphics or visit M2C Graphics Davao at Diversion Road in front of Robinson Highlands, Davao City. M2C Graphics Davao.
2: M2C Graphics Davao.
3: Kaklarik sana!
4: Exciting!
5: Sa Thon Plus Gold user, atong paminawon.
6: Ako si Gideon Galawiyo, taga na kong Turandabaw di Loro. Akong kreatin yung taas. Akong ihi, so ko pag-ihi, kung doputol, may gabi yung hindi matulog.
5: Zaton Plus Gold.
6: Kerting lami, natulog na kayo ko. Sa kong ihi, okay ra kayo. Garo, wala kong kreatin. 94 na lang itong nakapaminaw sa kong gipang multi-car. Sa kong mabalatian. Yun ang sulayan na ang doktor sa Yes to Health. Hindi mo kayo ang tabang na sa inyong paglawas.
5: Zaton Plus Gold. Adunay malunggay leaves na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mukhaon o parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pag-detoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit.
7: Zaton Plus Coffee Mix.
8: Ako si Junior. Kapitid ko kada buntag. Inigman ako o ginom sa itong kape. Kapakara akong ulcer. Pinagingon na ako, sulayan ako kunog inom ang Santon Coffee Mix. Sa lang kabula ng pag-inom na ako, wala na gatukara akong ulcer. Lamigod kaayo ang Santon Coffee Mix. Nakakape ka na, may tambal ka pa.
7: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
5: Vision X Plus. User, atong paminawon.
9: Mayong adlaw. Sa una, nagantos ko sa astigmatism. Asol kayo, samot na mag-apekto kayo sa akong trabaho. Naghanap ko gitomar pero wala man siya epekto. Dako na noon kayo gasto. Itistingan ako ang Vision X Plus Soft Gel Capsule. Sa rakabulan, okay na akong paminaw. Diyos di ay, usa ka driver.
5: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Nga makatabang, aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
7: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakulong.

0: sa VCO ug Moringa Oil.
1: May adlaw sir, nga dili ko nagatupar sa premium day 3. Dako kay ako pasalamat ani tungod kay sa una dali ako masakit. Pero karon nga nagatumar na ko, wala na jud ko na sakit sir. Unya nawala sab ang panakit sa akong kabukugan. Maayo jud ang premium day 3 sa labo. Sulayin ini. Wala ni DI taga kanam.
0: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
2: Turbo user, atong paminawon.
3: Ako si Danilo taga San Fernando Bukidnon. Pagkadungog na ko sa Turbo sa XPM, nipalit dayon ko. Bisan 30 pagkapi na nga akong edad, matahinay naman. Naulawan ko sa kunchiks. Pagtumar na ko sa Turbo, grabe, nakasiris pa. Happy kayo eh, sulayo sa dinyo.
2: Turbo, gamita kini 30 minutes o sa maglabing-labing kang misis. Siguradong mas mulami o muligon ang inyong relasyon. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapit.
4: Santon Plus Herbal Soap.
5: Si Aida Cordero, taga Butiki. Itong-itong bala sa akong panit at sa kunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit kang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong-itong sa mga panit.
4: Santon Plus Herbal Soap.
6: Nanamigin!
4: Santon Plus Herbal Soap.
7: Kaklarek sana!
8: Exciting!
9: Exciting!
0: Sis the Pain.
10: Ako si Ricky and I'm proud Sis the Pain user. Kay one time, a sore throat ko, wala gilain, makapawala sa sore throat na to. Sis the Pain Regued. Paspas kayo mawala ang pain.
0: Sis the Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sis the Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika. Cellphone Gold Coffee Mix.
11: Ako si Julius. Juicy ako pagdating sa kape. Karamihan kasi na nabibili, nakakaumay. Pinatikim sa akin ang office mate ko, ang Santon Gold Coffee Mix. Nasabi ko talaga, ito ang hinahanap na kung lasa ng kape. Perfect talaga.
0: Santon Gold Coffee Mix.
12: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Celpol Building, door number 3, GSIS High, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural health care.
7: Clarex!
8: Exciting!
13: XFM time. It is now 3 o'clock.
14: That time check was brought to you by Western Union. Western Union, you never far apart.
15: Ayaw ikaulaw nga itom ka, kay naa sa sinugba ang lami, sama sa imuha.
7: Kaklarek sana!
8: Exciting!
0: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
7: Kaklarek, Ana!
16: Exciting!
7: Exciting!

0: Unsa ni mo pagkabot si mong pangandoy? Nga mubo mang kay ka.
1: Kaklarek sana!
2: Exciting!
3: Send money abroad, quickly and easily. With Evlu Year to Western Union, your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Evlu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Evlu Year. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide, claim your funds today at Evlu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
4: New Year's Peak, your perfect escape above the city.
5: Gusto mo bang magpahinga mula sa init at stress ng syudad? Tara na sa New Year's Peak Mountain Resort. New Year's Peak Mountain Resort. Just a drive away sa Marilog District, mararanasan mo na ang refreshing mountain atmosphere, malamig na hangin at breathtaking views na siguradong magre-relax sa'yo. Mas masarap pa ang stay mo with their delicious buffet meals habang tinatanaw ang kabundukan o ang sea of clouds. Perfect for barkada, pamilya o kahit solo road trip pa. Located at Barangay Dato sa Lumay, Marilog District, Davao City. Plan your mountain day tour now. Visit New Year's Peak, your perfect escape above the city.
1: Kaklarek sana!
2: Exciting!
6: Gusto ba mo og dugang income? Gerald Creation. Ang tubag niya na. Tigama sila og high quality Wi-Fi window machine. Gerald Creation. Suppliers kini sa mga piso Wi-Fi parts and accessories. Moayo usab ang Gerald Creation sa daot na piso Wi-Fi window machine. Labaw sa tanan, naabot sila yung piso Wi-Fi stickers, computer repair, CCTV installation, printing services, personalized stickers, product label stickers, decal stickers, PVC cards, signages, IDs ug uban pa. Gerald Creation. Bisita sa Facebook Gerald Vendo o pwede mag-order sa Shopee. Tawag lang sa Gerald Creation sa 0995-958-3673. Gerald Creation.
7: Nangita ba mo kasaligan nga cargo trucking services? Ayaw ka balaka? Ania na ang DX3 Trucking Corporation. Andam mo serbisyo para sa pagbiyahe sa inyong mga produkto sama sa abono, simento, bugas o construction materials. Safety, paspas o garantisado na maayong serbisyo ang among prioridad. Sigurado nga maabot sa hustong nga oras o gustong kahimtang ang inyong mga produkto o kargamento. DX3 Trucking Corporation. Kasaligan nga kauban sa inyong negosyo o pagbiyahe sa mga kargamento. DX3 Trucking Corporation. DX3 Trucking Corporation. Ang DX3 Trucking Corporation imutang sa Farmville, Ilang, Davao City. Pagkikitay lamang ang mga tagdumala nga sila si May o Danny De La Cruz.
8: Nak, merienda time na.
9: Wow! Akong paborito na merienda sa Dian Bake Shop. Lami, humok o humot.
8: Tinuod na ura, lami gid ang mga pan sa Dian Bake Shop. Sure pag yun ta na always bag-o ang ilang lutong pan. Sama sa ube pandesal, ube cheese desal, cheese ensaymada, almond ensaymada, chiffon cake, loaf bread, banana cake, mga brownies, o ang handa na itong cake. Sa imong birthday ura, sa Dian Bake Shop gid nato na ginakuha.
9: Paborito gyud na ko na ma. Mga pan ug cake sa Dian Bake Shop.
6: Dian Bake Shop. Bisita ang ilang mga branches sa Panagan, Turin,

0: magkaklarik sana.
1: Exciting!
2: Ikaw ba adunay gihambing nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
3: Kumusta mga higala ug welcome sa programang The Secret of Health. Ani ana usab ang inyong bantay sa maayong panglawas, Dr. Remilito Oy. Magatudlo unsay mga sekreto para mahatagan og insaktong solusyon ang mga sakit nga dugay na nga wala maayo. Kahibalo ba mo nga ang pagsigi og inom og dili healthy nga kape or caffeinated coffee makaresulta og kusog ang palpitation sa kasing-kasing, kabalaka og ang kape nga naay caffeine makaresulta og sakit nga insomnia, lisod makatulog og uban pa. Mga higala, ang pag-inom og kape hilabi na gayod sa atoa nga mga Pinoy na himong habit na nato ni mao ato gyud pilion ang healthy coffee. Ang Santon Plus Coffee Mix mao nay kape nga walay caffeine, mao nay kape nga safe kaayo inumon kung gusto ta nga dili magka-nervous og matabangan pa ang atong mga balatian sama sa mga hormonal imbalances like goiter, mayuma og uban pa nga mga sakit. Santon Plus Coffee Mix, puro natural, walay side effects o nya mapalit ni sa mga butika.
4: The Secret of Health.
3: Nagkape ka na, may tambal ka pa.
5: Santon Plus Coffee Mix.
6: Ako si JM. Kitira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kape na gani ang atong iskutong ng healthy sa lawas. Santon Plus Coffee Mix, rugod ang the best. Sa kada higop niyo mo sa Santon Plus Coffee Mix, murara ka ng kakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutan na nakaba sa uban ng kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tibuok pamilya ga Santon Plus Coffee Mix Guild. Timan eh, basta kabigani, Santon Plus Coffee Mix Guild. Sulayin ninyo.
5: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. The secret of health.
3: Delikado ang naay hormonal imbalance ug dili balanse ang hormones. Kaysa mga babae, moresulta ni og mga bukol-bukol hilabi na sa breast or didi or soso. Mga higala, sa pagtuon, ang Santon Plus Gold adunay phytochemicals nga phytocyanin o triterpenoids. Sumala sa pagtuon nga kining mga phytochemicals nga naa sa Santon Plus Gold, mutabang nga pugngan niya ang pagtubo o pagdako sa bukol nga mao'y moresulta sa sakit nga cancer.
4: The Secret of Health.
3: Ang Santon Plus Gold adunay dako nga benepisyo nga mutabang para himuon og normal ang mga hormones sa mga babae o mga lalaki. Ang sekreto mga higala, ang kanunay gyud nga pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw para healthy ug matabangan ang mga balatian sama sa mga bukol sa didi, goiter, prostate problem, diabetes, hypertension ug uban pa nga mga balatian. Santon Plus Gold mga higala, mas gipakusog ug epektibo.
7: Santon Plus Gold.
8: Ako usa ka padre di pamilya, gikan sa trabaho, tabangan pa nako ang akong misis sa mga buluhaton sa balay. Ako ang magluto, manlaba, ug manlimpyo sa balay. Lagsik ni, ilalaki gud ko, pero usahay.
9: Ang sakit o balatian, walay ginapili. Lalaki ka man o babae, sama sa arthritis, high blood pressure, diabetes, o daghan pang balatian. Karon, usa ra ka kapsula. Kaya ang daghang mga balatian. Santon Plus Gold! Dunay mangustin, ampalaya, malunggay, garlic o espirulina. Giusa sa usa ka kapsula para strike one ang mga sakit o balatian. Santon Plus Gold!
10: Santon Plus Gold!
11: Ang tinuod nga lalaki, tabangan ng asawa. Ang tinuod nga lalaki, nag-Santon Plus Gold!
4: The Secret of Health.
3: Sa panahon nato karon nga dili na nato malikayan ang mga free radicals, ang sige og tanaw og paggamit sa mga cellphone, paggamit sa computer, dali na kaayo maguba ang mga mata. Ayaw pasagdae mga higala nga maguba ang mata. Inom na og Visionix Plus Soft Gel para mapugngan ang pagkaguba sa mga gagmayng ugat nga naa sa mata. Ang Visionix Plus Soft Gel nga adunay lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E makatabang nga palig-unon ang mga selula sa mata para mapugnan ang pagdevelop sa katarata, astigmatism, pterygium ug uban pang problema sa mata. Mag Visionix Plus Soft Gel para always healthy ang mata mga higala.
4: Vision Next, daghan ang natabangan.
12: Sukad lang anak ko sa akong panganay, medyo di na kayo ko kaklaro. Naa siguro na daot na ugat atong pagutong nako. Muto nga ning tumar ko og Vision X Plus capsule. Mag 3 weeks ko aning nagtumar og naulian gyud ko. Karon kaklaro na ko pareha sa una. Salamat og dako sa Vision X Plus capsule. Ako si Noemi Panugan.
4: Vision Next, sulay ang kaepektibo. Vision X Plus, mabalit sa inyong mga suging butika.
3: Good news sa mga listener nato kay adunay bag-o nga kape, ang premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Ang kape nga pwede sa adunay sakit nga diabetes tungod gipatamis sa stevia. Ang premium D3 Coffee Mix makahatag og kusog sa resistensya og magpaligon sa atong mga bukog. Nagkape ka na, nagvitamin D3 ka pa.
0: The secret of health.
3: Osbon ko mga higala, ang sekreto sa maayong panglawas, ang pag-inom adlaw-adlaw og Santon Plus Gold Herbal Capsule, ang pag-inom og Healthy Coffee og Santon Plus Coffee Mix or Premium D3 Coffee Mix nga gipatamis sa stevia og Visionix Plus Soft Gel para always healthy ang atong mga mata.
0: The secret of health.
3: Kini na usab ang inyong bantay sa maayong panglawas. Dr. Remilito Oy, daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health.
2: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
1: Ingon ang pingan, nganong kalit mang gibyaan?
10: Taklarex sana!
13: Exciting!
14: In Davao City, XFM 89.1. XFM 89.1.
15: Extra Drive.
1: This song is brought to you by Western Union. Western Union, you never far apart.

0: I will never fall in love again. Pero og ikaw, asa ra gud nang never?
1: Kaklarek sana!
2: Exciting!
3: Sister Pain!
4: Ako di ay si Jack, usa ka radio personality. Na ako'y chronic back pain. 2 years na. Pero dako kaya akong pasalamat sa Sister Pain. Kay ikatulo lang akong inom, nawala na dayon ang sakit sa akong likod.
3: Sister Pain! Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain! Symptoms persist. Consult your doctor. Southern Gold Coffee Mix.
5: Ako si Beth, isang call center agent. Malaking tulong sa kanang Southern Gold Coffee Mix. Dahil always akong gising sa trabaho at alerto sa buong shift. Paborito ko na to.
3: Southern Gold Coffee Mix.
6: Mga katropa, available o pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya o butika sa Davao City sama sa mga musunod sa pharma.

0: mahalag usahay di ta magkasinabot, pero unta piliyon gihapon nato ang sabton, ang usag-usa.
1: Taklarek sana!
2: Exciting!
3: Mahal na ko siya, ug dako ko pagsalig niya.
4: Ambo to rene mo, gahi kagyog o.
5: Sige, tanahonan bitaw na itong unsay padol nga na ng imong pagpakabuang niya na babayhana.
3: Ma, pasagdi na lang gud-gugod. Kalipay man ako ni.
5: Ahay, ambo to rene mo. Bitaas ang pressure sa akong dugo ni mo da. May pagkuhaon ni mo itong akong Santon Plus Gold kay mo inom ko. Baka high blood kagyod. Templahin na lang sa kong Santon Plus Coffee, ha?
6: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
7: Hello, ako si Roldan Palma, isang construction worker. Sobrang pagod, mainit. Kaya medyo mahina, mabilis mapagod. Pero mula nung uminom ako ng Santon Plus Coffee Mix, lumakas ang aking katawan. Nawala yung pananakit ng katawan ko, yung pagiging mahiluhin, tsaka marami pa. Guys, iniimbitahan ko kayong uminom ng Santon Plus Coffee Mix para tumibay ang inyong katawan.
6: Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
8: Vision X Plus. User, atong paminawon.
9: Ako dahil si Bal, 40 anyos na, taga Dabaw. Sukad na 40 anyos na ko, ibati na ako og hanap sa akong pananaw. Usahay, magluha-luha og hapdos pagyud. Daga na kong tambal na testingan, pero wala epekto. Sukad lang, girekomend sa akong bayaw ang Vision X Plus. Sa sulod sa ka semana, gaan ng pamati sa akong mata. Di na gud magluha-luha akong mata, ug makaklaro na kog maayo. Kamo diha, kung naay problema sa mata, mag Vision X Plus na.
8: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E nga makatabang aron malikayan nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
10: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO o moringa oil.
11: Pag inom mo premium D3, ragyan na nakapalagsik na kong balik. Itong niaging mga bulan, dili na ko halos katindog niya. Luya kayo kong paminaw. Niya murag, uy, kusog ako mga tuhod ba? Sakit po't pirmi akong kabukugan. Pag tumar na kong premium D3, sir, ning arang-arang yun akong gibati. Ako si DIC Leonida, taga Barangay Science.
10: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO o moringa oil.
12: Ay, padurong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh.
13: Exciting!
14: Mahal, pasensya na. Late ako uli. Kapagaw naman ka, dakang kaayog trabaho sa opisina.
12: Okay ra kaayo. Ako takahiluton karon mahal.
14: Sure ka?
12: Oo.
14: Exciting!
12: Pero pagkaonsa, para kusgan ka unya.
14: Inunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko yan ay energy. Nakaturbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
12: Like yun. Basta naka-turbo.
10: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
15: Turbo. Wagas. Ang lakas.
10: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
16: Selthon Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Selthon Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkulubot ng balat, dala ng stress. Para sa bata at preskong kutis. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
2: XFM.
17: Kaklarik sana!
2: Exciting!
6: Santon Gold Coffee Mix.
18: Ako si Joseph. Uy, sa mga coffee lovers dyan, ito lang masasabi ko ha. Tikman nyo ang Santon Gold Coffee Mix. Hindi lang panalo sa lasa, panalo rin sa health benefits. May soya, santon at agaricus mushroom. The best!
6: Santon Gold Coffee Mix. Sister Pain.
19: Si Arlene ng Davao City. Usa ko ka virtual assistant. Kung nagapangita mo o pain reliever, diri na ta sa Cess the Pain. Paspas yun makatanggal o sakit. Dili pariya sa ubang brand. Kailangan pa ka muhinom o kaduha or katulog.
6: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika.
20: Mga katropa. Available o pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya o butika sa Davao City sama sa mga musunod. Rojon Pharmacy, Suiho Pharmacy, Sizel Pharmacy, Userl Pharmacy, AJM Turil, Rhea Pharmacy Mintal, HealthMed Mintal, Bench Pharmacy Samal, Butika Liana, Princess Dis Kabantian, Pharmacia Eva Tibungco, Wise by Turil Pharmacy, GU and Den Pharmacy Sandawa, GU and Den Panakan, JT City Pharmacy Puan, Johan's Pharmacy, Herlin Pharmacy Saksa, Rollins Pharmacy Samal, ug Golden Drug San Pedro.
1: Kaklarek sana!
13: Exciting!
3: Exciting!
0: Nangita ba mo kasaligan nga cargo trucking services? Ayaw ka balaka? Aniya na ang DX Trio Trucking Corporation. Anda mo serbisyo para sa pagbiyahe sa inyong mga produkto sama sa abono, simento, bugas o construction materials. Safety, paspas o garantisado na maayong serbisyo ang among prioridad. Sigurado nga maabot sa hustong nga oras o gustong kahimtang ang inyong mga produkto o kargamento. DX Trio Trucking Corporation. Kasaligan nga kauban sa inyong negosyo o pagbiyahe sa mga kargamento. DX Trio Trucking Corporation. DX Trio Trucking Corporation. Ang DX Trio Trucking Corporation ay mutang sa Farmville, Ilang, Davao City. Pagkikitay lamang ang mga tagdumala nga sila si May o Danny De La Cruz.
21: Send money abroad quickly and easily with Every Year to Western Union. Your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Every Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through MLunear. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at MLunear. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
22: The time now is 4:30.
23: That time check was brought to you by Western Union. Western Union, you never far apart.
24: Bago pa man magsildo, wala namang kuy kwarta ni oy.
1: Kaklarek sana!
13: Exciting!
6: In Davao City, XFM 89.1. XFM 89.1.
25: Extra Drive.

0: Exciting!
1: Santone Plus Herbal Capsule. Ito isang herbal antibiotic at immunostimulant. Pinapatibay ang ating immune system para labanan ang lahat ng mga infections at karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Iniendorso ng mga eksperto para sa may mga UTI, kidney infections, ulcer, TB, pneumonia, ubo, diarrhea at skin diseases. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
2: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
3: Ako si Nika Diagro, taga Davao City. Nagabantay ko sa akong anak. Ano, vulcanizer akong bana. Bilang nanay, kapoy kayo kay bago raman ko ng anak. Kapoy kayo, permi ko pulaw, stress. Napadyod ako ang sa pakaanak. Grabe kayo ka. Sipat. Ako, dili man jud ko hilig og kape. Pero na ako'y amiga nga gi-recommend ang Premium D3 Coffee Mix. Ako ang gisulayan kay ingon niya, nami daw kayo ni salawas. Akawala dog, stress. Ako asyang gisulayan. Tatlo kaadlaw, nag-arang-arang, dili na kayo kapoy. Wala na ko'y ginabatsyag nga luya akong lawas. Kamu nga mga nanay, parehas na ako mag-Premium D3 Coffee Mix na mo kay. Ayaw kayon siya sa ato ah.
2: Premium D3 Coffee Mix.
4: Premium D3 Coffee Mix.
2: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
5: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea nga puno sa mga herbal ingredients nga maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y daghang health benefits. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santon Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties, ug mo-promote sa healthy cells, ug naapay siya relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan ug dili makatulog sa gabii. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
6: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
7: Santon Plus Herbal Oil.
8: Jenny Abelion, taga-Antique. Dati, parating sumasakit ang aking puson dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puson
7: ko. Santon Plus Herbal Oil.
9: Isang pahid lang sa puson.
7: Desminoria.
9: No more.
7: Santon Plus Herbal Oil.
10: Atak ko, iskun pa.
11: Ang imong bawon nga kwarta, yataga na ka ni mama ni mo?
10: Opo, papa. Putang nga mesa.
11: Uy! Ay mo vitamins, nakainom na ka.
10: Saton, pati na si, hala, himot ko.
11: Wait lang sa ha, yan ko haon, okay? Yaro, unya, tigdala sa kadug tubig daan. Im na, ay mo vitamins, isunod na tubig, okay?
10: B! Ah, man ako hinom.
11: Next time, ayaw yun kalimti pag inom sa Santon Vitamin C, ha? Kay makaayaw kininimo.

0: Aron, malayo ka sa masakit, sa masasipon, ubo, o galitura. Kay maka-imbos man kini sa atong immune system. Muinom sa gani ko ini.
1: Sundown Vitamin C. Mapalit sa mga butika nationwide.
2: X-F-M. XFM.
3: Kaklarik sana!
4: Exciting!
5: Southern Gold Coffee Mix.
6: Ako si Joseph. Uy, sa mga coffee lovers dyan, ito lang masasabi ko ha. Tikman nyo ang Santone Gold Coffee Mix. Hindi lang panalo sa lasa, panalo rin sa health benefits. May soya, santone at agaricus mushroom. The best!
5: Southern Gold Coffee Mix. Sister Pain.
7: Ako di ay si Jack, usa ka radio personality. Na ako'y chronic back pain. 2 years na. Pero dako kaya akong pasalamat sa Sister Pain. Kaya ikatulo lang akong inom, nawala na dayon ang sakit sa akong likod.
5: Sister Pain, tanggalang pain, fast and safe. Sister Pain.
8: If symptoms persist, call your doctor.
9: Mga katropa, available o pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya o butika sa Davao City, sama sa mga musunod sa

0: B1 L3 Pharmacy Kalinan 318 Pharmacy Mia Anjen Buhangin Tesco Butika Navares FRT Pharmacy Samal Mamak Pharmacy ug Princess Dis Buhangin.
1: Lamia sa batiun, at tong time nga concern pa kay kasakua.
2: Kaklarek sana!
3: Exciting!
4: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
2: Kaklarek, sana!
5: Exciting!
2: Exciting!

0: Ang tinuod nga gwapa, walay pake sa height o gwit niya.
1: Kaklarek sana!
2: Exciting!
0: New Year Speak, your perfect escape above the city. Gusto mo bang magpahinga mula sa init at stress ng syudad? Tara na sa New Year Speak Mountain Resort. New Year Speak Mountain Resort. Just a drive away sa Marilog District, mararanasan mo na ang refreshing mountain atmosphere. Malamig na hangin at breathtaking views na siguradong magre-relax sa'yo. Mas masarap pa ang stay mo with their delicious buffet meals habang tinatanaw ang kabundukan o ang sea of clouds. Perfect for barkada, pamilya, o kahit solo road trip pa. Located at Barangay Dato sa Lumay, Marilog District, Davao City. Plan your mountain day tour now. Visit New Year's Peak, your perfect escape above the city.
3: Gusto ba mo og dugang income? Gerald Creation. Ang tubag niya na. Tigaman sila og high quality Wi-Fi vending machine. Gerald Creation. Suppliers kini sa mga piso Wi-Fi parts and accessories. Muayo usab ang Gerald Creation sa daot na piso Wi-Fi vending machine. Labaw sa tanan, naabot sila piso Wi-Fi stickers, computer repair, CCTV installation, printing services, personalized stickers, product label stickers, decal stickers, PVC cards, signages, IDs ug uban pa. Gerald Creation. Bisita ha sa Facebook Gerald Vendo o pwede mag-order sa Shopee. Tawag lang sa Gerald Creation sa 0995-958-3673. Gerald Creation.
4: Nangitaba mo kasaligan nga cargo trucking services? Ayaw ka balaka? Aniya na ang DX Trio Trucking Corporation. Anda mo serbisyo para sa pagbiyahe sa inyong mga produkto sama sa abono, simento, bugas o construction materials. Safety, paspas o garantisado na maayong serbisyo ang among prioridad. Sigurado nga maabot sa hustong nga oras o gustong kahimtang ang inyong mga produkto o kargamento. DX Trio Trucking Corporation. Kasaligan nga kauban sa inyong negosyo o pagbiyahe sa mga kargamento. DX Trio Trucking Corporation. DX Trio Trucking Corporation. Ang DX Trio Trucking Corporation imutang sa Farmville, Ilang, Davao City. Pagkikitay lamang ang mga tagdumala nga sila si May o Danny De La Cruz.
5: Kaklarek sana!
2: Exciting!
6: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O karon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
7: Mayong adlaw, welcome sa atong programa The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahinan, Dr. Remilito Oy, usa ka Doctor of Naturopathy. Magatudlo kaninyo unsa ang mga sekreto sa pagbaton og maayong panglawas. Atong paminawon ang ilang mga sekreto ngano nasulbad og natabangan nga naayo ang ilang mga sakit.
8: The Secret of Health. Santo Blas Gold.
9: Ako si Don, sa kamaestra, magka-ulcer ko. Nag-research ko kung sa'y maayo o migawas ni ang Santo Blas Gold. Akong gisulayan, si duwa ka simana, nakuna siya kaayong kausmanan, dili na musakit ang akong kuto-kuto.
8: Santo Blas Gold.
10: Mapalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar.
8: The Secret of Health.
7: Ang sekreto ni ate, nagtumar siya og Santo Blas Gold 3 times a day. Unya, wala pa kaabot og sa kabulan, nigaan na ang iyang paminaw. Unya, wala na po siya giatake sa iyang hapdos nga kuto-kuto. Kung gusto sab ninyo nga matabangan nga mawala ang inyong mga sakit nga gibati diha, ang sekreto, inumo og Santo Plus Gold adlaw-adlaw. Labi na kung naamoy giantos nga sakit sa kuto-kuto o hyperacidity, heartburn o GERD. Unsa diay ang naa Santo Plus Gold nga makatabang sa pagsulbad niya ng sakit. Sumala sa pagtuon sa mga eksperto, ang pag-inom og Santo Plus Gold kada adlaw makapamubo sa asido sa tiyan hangtod 85% tungod kay aduna kini bioactive compound nga gitawag og allicin nga maoy pinakakusog nga pangkontra sa mga bakterya sama sa H. pylori. Ang H. pylori mao ni ang hinungdan sa sakit nga gastric ulcer. Ang Santo Plus Gold aduna usay kini bioactive compound nga flavonoids para mutabang sa aron dali maayo ang mga ulcer sa atong tiyan. Busa, kung naay gihambing nga mga balatian sama sa gastric ulcer, hyperacidity, or gusto ka nga makalikay sa mga problema nga sama niini, bata sana ang pag-inom og Santo Plus Gold kada adlaw.
8: The Secret of Health.
11: Vision X Plus. User, atong paminawon.
5: ko si Martin usa ka welder. Kapoy kayo ang trabaho. Kasagaran matituhan akong mata. Sulod sa lima ka tuig na ko pag-welder, medyo naan ako'y problema sa akong mga mata. Di na ko kaklaro og mga gagmayng litra. Gamitan lang ako og antihos para maklaro. Sukad na ilhan ako ang Vision X Plus. Dako kayong katabang sa ako. Kay ni arang-arang nagid ang akong mata. Di na pareha sa una. Bisan karon di na ko kinahanglan mag-antihos. Kay maklaro naman ako ang litra. Mao nga salamat gyud sa Vision X Plus.
11: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
8: The Secret of Health.
7: Sa kada adlaw sa atong mga gimbuhaton, importante nga klaro og tataw ang atong pananaw. Kay dinhi nagsukad ang kahaum og kainsakto sa atong gimbuhaton. Kung aduna nay problema og hanap ang atong pananaw, mo resulta ni nga mahimong limitado na ang atong gimbuhaton. Busa ayaw naghulata nga mosamot nagkahanap ang imong pananaw, mag-inom og Visionix Plus Soft Gel. Ang Visionix Plus Soft Gel adunay taas nga antioxidant dili lang usa o duha, kun dili adunay upat nga mao ang lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E. Kini nga mga antioxidants makatabang aron mabalik ang mga nangadaot nga mga selula sa mata. Tungod sa mga free radicals o gikan sa UV rays o mga siga sa atong mga screen monitor like cellphone at computers. Maong batasana jud kanunay ang pag-inom og Visionix Plus kada adlaw para atong mata pirmi klaro og tataw.
8: The Secret of Health.
11: Zafon Plus Coffee Mix User.
12: Kaniadto sukay ko mga pero pag-abot na kong 40 anyos na ako'y ginabati nga acid reflux, ginatawag nila nga GERD. Ug usa ang kape nga mahinungdan niini. Sa kadaghang kape nga ako natilawa, Zafon Plus Coffee Mix jud ko niya. Dili lang acid reflux iyang natambalan, pati akong arthritis hantud karon wala na ko gakiang-kiang. Archie DI ni taga-Panabo office worker.
11: Sa kalami sa aroma, wala na kay pangitaon pa. Zafon Plus Coffee Mix. Kape na gamot pa. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
8: The Secret of Health.
7: Ang Pinoy pertigyod kahilig mo inom og kape. Mas okay nga pilio nato ang kape nga makahatag og maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Mag Zafon Plus Coffee Mix ka na. Ang kape nga puro natural, walay side effect, pwede mo inom ang mga bata 2 years old pataas. Tigulang og bisan kinsa. Ang Zafon Plus Coffee Mix adunay suya nga naay isoflavones nga makapugong para dili tubuan og mga bukol og ubang klaseng sakit. Inom na og Zafon Plus Coffee Mix.
8: The Secret of Health.
7: Good news sa tanang coffee lover. Bag-ong produkto sa Yes to Health ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, nagvitamin D3 ka pa. Ang kape nga walay delikado sa naay sakit nga diabetes kay stevia ang gipatamis. Ang Premium D3 Coffee Mix mupalig-on sa mga bukog o resistensya.
8: The Secret of Health.
7: Hangtod sa sunod nga programa sa The Secret of Health.
6: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
13: Kaklarik sana!
2: Exciting!
6: Zafon Gold Coffee Mix.
14: Ako si Joseph. Uy, sa mga coffee lovers dyan, ito lang masasabi ko ha. Tikman nyo ang Zafon Gold Coffee Mix. Hindi lang panalo sa lasa, panalo rin sa health benefits. May soya, zafon at agaricus mushroom. The best!
6: Zafon Gold Coffee Mix.
15: Mga katropa, available o pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya o butika sa Davao City sama sa mga musunod: Rojon Pharmacy, Suiho Pharmacy, Sizel Pharmacy, Userl Pharmacy, AJM Turil, Rhea Pharmacy Mintal, Health Med Mintal, Bench Pharmacy Samal, Butika Liana, Princess Dis Kabantian, Pharmacia Eva Tibungko, Wise by Turil Pharmacy, GU and Den Pharmacy Sandawa, GU and Den Panakan, JT City Pharmacy Puan, Johans Pharmacy, Herlin Pharmacy Saksa, Rollins Pharmacy Samal, ug Golden Drug San Pedro.
16: Pliti-pliti po, Choy!
1: Kaklarek, sana!
2: Exciting!
6: In Davao City, XFM 89.1 XFM 89.1

0: daghan na ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
1: Marlene Ochia, 55, Santander, Cebu. Gasiyok akong dunggan, siging gasiyok. Nang buwak og babungog. Katul kaayo to, dinom ako Santon Plus lang. Marte akong dimaintain. Maayo kaayo siya. Gamit to do Santon Plus kaya dako kay kayuhan sa atong lawas. Dako dugay, isatabang sa atong panglawas ang Santon Plus.
0: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.
2: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
3: Ako dahi sinil kanyero. Taga-sityo pagakpak, barangay bungabong, antukan, labaw di oro. Sa akong pag-test atong niaging duha ka buwan, taas kayo akong sugar. Gani, undang nako pag-inom sa kape nga mga tamis, uban sa soft drinks, uban pa mga tamis na pagkaon. Karon, nadiskubrihan nako, naagi aning Premium D3 Coffee Mix, ang akong sugar, nag-normal na. So, dili na ko diabetic. Dako kayong pabor, mikan, nakainom pa kong kape, tambal pa. Busa ka mo, pag Premium D3 Coffee Mix na, garantisado.
2: Premium D3 Coffee Mix.
4: Premium D3 Coffee Mix.
2: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
5: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
6: Mabibili sa mga butika.
7: Clariskin Beauty Soap.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Sunfon Plus Herbal Oil.
2: Ako po, si Aisel Komplikado. Si Balo Manteke. Masakit ang aking katawan. Lagi narinig ko sa radyo ang Sunfon Plus Herbal Oil. Gumamit ako, nawala ang sakit ng katawan ko.
1: Sunfon Plus Herbal Oil.
3: Maaasahan
1: sa sakit ng katawan. Sunfon Plus Herbal Oil. Sunthon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
4: Ako si Rose, usa ka maestra. Stress na jud ko sige sa trabaho. Unya sige rang gataas akong blood sugar, pero sukad nga niinom ko sa Sunthon Vitamin C, nindot na jud akong paminaw ug mubo pa jud akong blood sugar. Maong thankful kayo ko sa nakadiskubre niini.
1: Sunthon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Sunthon Vitamin C.
5: Kaklarik sana.
6: Exciting!
1: Southern Gold Coffee Mix.
7: Ako si Joseph. Uy, sa mga coffee lovers dyan, ito lang masasabi ko ha. Tikman nyo ang Southern Gold Coffee Mix. Hindi lang panalo sa lasa, panalo rin sa health benefits. May soya, Southern at agaricus mushroom. The best!
1: Southern Gold Coffee Mix. Sister Pain.
8: Si Sara Diaini, taga Cagayan de Oro. Usa ka call center agent. Permi ko gina-migraine sa trabaho. Nahirag yun ang tama sa ako sa Sister Pain. Paspas mawala ang sakit sa akong ulo.
1: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Pagpili sa mga butika.
9: Kabalo ba kamo nga ang Sunthon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao. Cell Paul

0: Door number 3, GSIS Heights. In front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up o konsultasyon. Gamit ang special machine. Ngamutabang aron makita ang mga nagluya, ng mga organo, o nagkulang ang mga vitamina o minerali sa lawas. Free dietary guidelines. Para may baluan ang dapat likayan o dapat kaunon ng mga pagkaon. Para maangkon ang tinuod ng kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural health care.
1: Daghang klaseng kamera, nay digital camera, film camera, o video camera. Pero ang mas importante, kay kanang kamerang duha.
2: Baklarek sana!
3: Exciting!
4: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
2: Kaklarets, Ana!
5: Exciting!
2: Exciting!

Maayong gabi eh, kaninyong tanan mga kaigsuunan o mga kaigalaan. O gingon man usab sa atong mga katrupa sa nagkalainlaing stisyon sa XFM, sa mga naka-hook up sa atong programa karon, sama sa XFM Davao, XFM Jinsan, Bukidnon, Sambuanga, Bayugan, San Franz o sa XFM Mati. Usbon ko, maayong gabi eh, kaninyong tanan mga kaigsunan, mga kaigalaan. Ani ano sab ang inyong ubos nga alagad? Marlon Bohol, live na usab kita karon sa XFM 107.1 Tagum City. Nagaimbita na usab ako kaninyo mga kaigsunan, mga kaigalaan sa pagpadayon, sa pagsubaybay sa atong programa nini nga kagabion. Then I am still. Magahisgot na usab kita og mga mahinungdanong butang alang sa atong kinabuhi. Apan sa dili pa nato pagahisgutan kanang mga butanga, ato sa nga pasalamatan ang Dios labaw sa tanan. Og ingon man usab sa dagahatag o kinabuhi sa atong programa. Ang CEO ni ining istisyon, Doc Remlito Oy, inusab sa iyang kapikas kinabuhi, Vice President Ma'am Olibayan Oy, inusab sa ato nga General Manager, Sir Edwin Garing, Istisyon Manager, Sir Arnel Cortes, inusab sa atong magtikong technician, Sir Kenneth G. Batukan. Usbon ko, mayong gabi eh, kaninyong tanan mga kaigsunan na di nag-suporta noon ining programa nini nga kagabion ang tingog sa reformasyon. O galang usab sa mga kaigsuunan din buot mapaabot sa ilang mga pangutana, mga clarification kabahin sa itong hisgutan no nini nga kagabion. Itong number nga pwede ninyo makuntak 0965-160-3092. Susbon ko mga kaigsunan, ang pwede ninyo kontakon nga number kung aduna mo ibuot ipaabot nga mga pangutana o clarification 0965-160-3092. Og nini nga takna mga kaigsunan, ako nga ipaabot akong mga pagpasalamat o pagtimbaya sa mga kaigsuunan nato labaw na dinhing dapita sa Tagum City. Aduna tay mga kaigsuunan dinhing adi nagasubaybay usab sa ato nga programa ini nga kagabion. Sa Bisayan Village, Sister Wilma, sa sama kanunayon siya nagasubaybay no sa ato nga programa no nining tingog sa reformasyon. Huwag yung usab sa itong mga kaigsunan din ni sa Garcia Bell, Sister Cune Plinius. Yung usab kang Brother Oliver sa Pagsabangan, Oliver Lumando. Maing gabi kanimo dia, Brother, uban sa imong pamilya. Huwag yung usab sa itong mga kaigsunan din ni sa Maximo, Doc Manasis Dumagit. Mayong gabi kanimo, Doc. Huwag yung usab sa imong pamilya o kauban sa Panimalay. Yung usab ang ato ng mga kaigsunan usab din hi sa Santol, Brother and Sister Masangkay. Ang usab din hi sa Glorious no nga banda, Brother Rodgen Rubino, uban sa imuhang panimalay. So maayong gabi eh kaninyo. Ang inusab nga ito ang mga kaigsuunan na din nag-undergo Bible study dinhi sa Price Gas, no? Dinhi dapit sa Public Works. Sila Brother Jasper Ibanez, Brother Janber Ibanez, inusab si Brother G. Dryan Co, inusab si Brother John Ortiliano. So may gabi ikan ninyong tanan diya mga brother o
Ako na nga panghinaot nga kamus kanunay, nagasubaybay sa ato nga programa ni nga kagabion nga kamo anaan himutang sa Three Kids Vulcanizing Shop, no. So may gabi kaninyo og unya mga alas city, no. Doon na po tayo Bible study nga pagahimuon din, ha. Huwag yung nasab sa itong mga kaisunan din sa Sinangguti 1 o 2. Na akong pamilya diha usab karon sa Sinangguti 1. No, Rubino family, Buhol family. So na diha karon. Huwag yung nasab sa Sinangguti 2, Tagapulot family. So may gabi kanyo diha, brother. Happy, no? Huwag yung nasab din sa Brace, no? Din sa Brace mga kaigsunan. Doon na tayo kaigsunan din ha nga nasa likod sa Gaisano Mall. Na doon na sila karinderiya diyan mga kaigsunan. Francisco family, no? Mayong gabi ika ninyo. Uban sa inyo, usab nga mga kauban din ha sa inyo ha nga karinderiya. I am strong. Huwag yung usab sa mga kaigsuunan sa naglayang-layang dapit sama sa kaigsuunan nato sa Mawab, inusab sa Nabunturan. Itong mga kaigsuunan diha na karoon sa kasubanan. So, condolence sa bungkak ano, family. No? So, nanagyod ang kinabuhi sa tao, adon nagyay kinutuban. No? Huwag walang tanasayod. O, ingon masab sa kaigsuunan nato sa Maragusan. Ingon masab din ha, nga banda sa Compostela, Pacquiao, Brother Pacquiao. Ingon masab sa Rania family. So, maayong gabi eh, kaninyong tanan diya mga kaigsuunan. Ingon masab sa itong mga kaigsuunan nga anaa sa Davao Oriental, no, Mati. Ingon masab sa itong mga kaigsuunan din hi sa Manikling, no, or sa Lupon, Plinio's family, no. Aduna po tayo kaigsunan din ha si nga diin nag adayon usab sa pag observe, no, o pag cut on sa ato nga mga prinsipyo, no, sa Dinis Reform Movement. Kauban, no, ni Brother Plinio's, no, maing gabi ikan yung tanan diha mga kaigsunan. Yung usab sa ato mga kaigsunan din hi sa Pantukan, sa Machiao. Huwag naman sab sa Binaba, no? Mga kaigsunan na to din ha. Mga kaigsunan, may gabi ka ninyong tanan. Huwag naman sab sa nakalain-lain nga mga kaiglesyahan, mga kaigsunan, o mga suking tigpaminaw nga diin nagasubaybay sa ato nga programa sa Tingog sa Formasyon. May gabi ka ninyong tanan o paimutang na mo alang sa ito nga pagpadayon sa pagtuon usab, no, sa pulong sa Ginoo. Ang atong topic karon mga kaigsuunan ini nga kagabion may tungod sa adlawng igpapahulay. Apan sa dili nato pa hisgutan kanang mga butanga mga kaigsuunan, maminaw sa ta og sa kaawit, gikan sa pikas lawak.

0: Paklarik sana.
1: Exciting!
2: Southern Gold Coffee Mix.
3: Ako si Beth, isang call center agent. Malaking tulong sa akin ng Southern Gold Coffee Mix dahil always akong gising sa trabaho at alerto sa buong shift. Paborito ko na to.
2: Southern Gold Coffee Mix. Sister Pain.
4: Ako si Roldan sa Baker. Kapasalamat kay ko dako sa Sister Pain. Kay kada magtukar ang sakit sa kong gout, katake ko dayon yun, Sister Pain. Kay kong uban pa nga painkiller, walay epekto. Dahirajin kayo ang Sister Pain.
2: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Pagpili sa mga buti ka.
0: Kaklarik sana.
1: Exciting!
5: Mga katropa, available o pwedeng mapalit ang Y2H product

0: Pharmacy Saman, Mamat Pharmacy o Princess Dis Buhangin.
1: Ay, di kita matawag og pahinga ani. Kay hago man tagnaw.
2: Baklarex sana.
3: Exciting.
4: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
2: Clarence, Ana?

0: In Davao City, XFM 89.1.
1: DSK. Tambayan sa Katrupa. DSK. Tambayan sa Katrupa. DSK. Tambayan sa Katrupa.
2: Clarex kayo, mga katropa. Time check is alas 7:03 na sa kagabihan. This is your DJ Sexy Angel ng TSK.

0: Ayan, hawak mo ang beat.
1: Tambayan sa katropa.
0: Ayan, oo, hawak mo ang beat. Oo, nagpapawis na ba tayo, mga katropa? Oo, good evening. Maayong-maayong asa naman to. Asa naman to. Ayan, maayong gabi sa tanahan nga nagpapaminaw karon sa atong tambayan sa katropa. Ayan. Oo, andito na naman tayo, ang inyong sexy angel. Sobrang sexy, 24-26. Anong nangyari sa monitor? 24-26-34, sexing-sexy. Ayan, maayong ka pa sa kagabihon, katropa. Hi kay Sir Arnold Salang from New Corilla, Davao del Norte. Ayan. Si Ma'am Jeanette from... Taga saan po kayo, Ma'am Jeanette? Oo, hello po. Good evening. Gamitan natin chohos, te. Ayan, Ma'am Jeanette. Ano to apelyado mo, Ma'am? Bantolinaw Maslay. Ayan. Salang. Si Sir Harold Salang, no? From New Corilla, Davao del Norte. Porok Tres. Kamansi, New Sambong. Ayan. Complete address talaga to si Sir Arnold eh. Ayan. Oo, maayong gabi sa tanan nga nag-monitor karon sa ilang mga radio. Naglanog-lanog ang atong tingog diyang dapita sa inyong mga lugar. Paki-share sa atong live kay naatay himuon karon. Ikaw lang at ako. Ikaw lang at ako. Oo, meron tang himuon. Natay himuon ka tropa karon, no? O, natay mga gamings, mga Segway dihang dapita. Oo. Okay, mga tagtag pa GCash mamaya ka tropa. Andama ang inyong mga cellphone. Oo, andama inyong mga cellphone kay pwede mo mutawag sa atong hotline. Opo. Babanggitin natin ang hotline. Oo, tatawagan nyo ako. Tatawag kayo sa ating hotline katropa. Ayan, sige po. Okay. Hi, kay Jeline Kalungsod Simblant. Hi, ma'am. Thank you so much, ma'am Jeline. Galing ito sa malayong malayo to si ma'am eh, sa other country. Opo. Kumusta dyan, ma'am? Kumusta na po ikaw? Ayan, good evening. Oo, sabi ni ma'am Jeline. Good evening. Og sa akong love, naglagnat ang akong love, pagaling ka love, og amping diha, love you, TY mo. Ayan, sabi ko, sweet naman ay. Sweet kayo. O, anong request mo mamaya, Ma'am Jeline? Ayan. Sige. Okay po, mamaya-maya. Sige, pag-greetings tayo, to segue natin ang ating mga sponsors. Opo. Itong tugtog na ito, itong programang ito, hatid sa inyo ng... Ayan.

0: itong pag happy wife, happy life. Gamita kini 30 minutes usa maglabing-labing kay Mrs. Ayan. Siguradong mas mulami ug muligon ang inyong relasyon. Turbo dietary supplement for men. Mala mapalit sa Shopee ug mga butika sa inyong dapit. Pag nakatorbo ka tropa, solid ka kung nakatorbo. Makatabang sa sex life ninyong mag-asawa, ang torbo. Ayaw ka hadlok, kay ang torbo, FDA approved ka tropa. Mapalit sa mga nag-unang butika nationwide. Ayan. Kung may balak no, pagkahuman o ano, labing-labing kay Mrs. Katropa. Dami kay magkape. Lalo na kung ang kape katropa, Santon Gold Coffee. Dami kayo. Feeling drained at work? It's time for coffee. That's not more. More than wake up. Santon Gold Coffee Mix is packed with mangosteen, chia seeds, turmeric, ito masarap ito kasi may moringa. Pinakamasarap, gaganda ka, nagkakape ka? Bakit po? May glutathione and collagen. Nakakaganda ng skin. A powerhouse blend to fuel your day. Ang kasarap nito katropa kay my top 3 benefits. Over fatigue ka ba? Mag Santon Gold Coffee Mix. Fights fatigue and boosts natural energy. Enhances focus and mental clarity. Supports daily wellness for busy lifestyle. Stay sharp, stay glowing, all in one cup. Ang sarap nito katropa no, kasi nagkape ka na, gaganda ka pa. Walang iba. Santon Gold Coffee Mix lang katropa. Mapalit kini sa inyong mga suking mga butika. Ayan. Si Ma'am Nida. Nasubukan nyo na po ba, Ma'am Nida? Ma'am Nida, Lyson Flores. Hi, Sisi. Shout out. June Vocals Davao. I miss you, Sisi. Yeah. See you soon, sis. Ayan. Si Sis Nida. Gamita kini, sis. Makawala sa kakapoy ang Santon Gold Coffee Mix. Lami kayo ni sis. I tried it. Kapag may kwento, may kwenta, sobrang sarap ang ating Santon Gold Coffee Mix. Ayan. Ayan mga katropa, sa mga nagapamati karon, bago lang nagamonitor, bago lang ninyo gi-on ang inyong mga radio dihang dapita. Opo, pwede kayo musalmot sa atong ano katropa ha, sa atong mga naatay mga sabi ni Ma'am Jillian. Para request ng song ma'am, bakit mo nagawa? By Bern Marzan para sa mga gibihaan. Ana gina siya ma'am na ay gibihaan, makaingon jud tag ingon ano. Kinsa siya. Oo, murag makakanta kita anak Ma'am Jillian ng ganito. Ayan mga katropa, labanan natin ang tukso para wala nang masaktan. Ayan no, so mga katropa, sa mga nasaktan dihang dapita, ayaw kabalaka, kape lang ang katapat niyan ba? Oo, pag naka Santon Gold Coffee ka katropa, meron ng collagen, may glutathione pa, mawala talaga ang iyong sama ng loob pag nakakape ka katropa. Trust me, I've been there. Trust! Sabi? Oo. Ayan mga katropa, sa ato nagpapaminaw karon, dagan kay salamat. Please share our live mga katropa. Oo, basta pagkape. Oo, pagkape, ano ka ba? Oo, para ito sa ating mga ano katropa, no? Pagkape, ano ka? Oo. Like halimbawa katropa, like halimbawa pa jud. Oo. Ang favorite color ko is black. Oo, kasi ang dami kong pinagdadaanan sa buhay. Sobrang madilim ang aking nakaraan. Ang sumagot? Sabi ng sumagot. May sumagot ka tropa. Sabi niya, ako, ang paborito kong color ay puti. Kasi, bakit? Ako ang magbibigay ng kaliwanagan sa madilim mong nakaraan. Ay, sabi! Makaingon dyan tag. Ayan mga katropa, sumunan na itong halimbawa, itong mga pa-ek-ek mamaya, no? Sa ating mga pakulo katropa. Sabi ni Ma'am Inday. Ma'am Inday, salamat sisi, next time coffee tayo. Yeah, Santon Gold Coffee Mix ang atong ikape sis. Sabi ni Ma'am Inday Jove, good evening po, DJ Angel. Pa-shout-out. Pa-shout-out po from Municipal Treasure of Santa Maria, Davao Occidental. I thank you po, Ma'am Inday. Ayan, shout-out diha sa Santa Maria, no? Municipal Treasurer. Thank you, kaayo. Kay they are accommodating, good kaayo. Mga butan, good kaayo na sila diha. Sige ma'am, maghatag magpaano ta dara og coffee mix. Santon Gold. Mamapalit na ang atong Santon Gold coffee mix dira sa inyong mga butika diha sa Santa Maria mama. Iano na to? I-try natin, sobrang sarap talaga. Nakakape ka na, gaganda ka pa. Diba, sabi? Sabing sabi. Maraming salamat ma'am Inday. Please share our live. Ayan, beauty tips lang tayo mga katropa, no? Oo. Mag beauty tips lang tayo. Opo. Oo, may beauty tips tayo ngayon, no? So habang marami tayong nakikishare sa live natin. Oo. Paano ba gumanda? Ay, paano ba gumanda? Kahit nagdidilim. Anong nagdidilim? Dito tayo. Parang ayan. Ay mga katropa, tips tayo sa beauty tips, no? Kaya dami nag-aabang nito. Opo. Alam nyo katropa, paano ba gumanda? Sa totoo lang, mabilis gumanda. Ang dami ng pampaganda ngayon. Lalo na pag nakainom ka ng Santon Gold Coffee Mix na meron siyang glutathione and collagen. Oo, sa atin nagpapa-inject tayo para gumanda. Oo, hindi na ngayon. Iinom na lang po tayo ng Santon Gold Coffee Mix kasi may glutathione na at collagen. Oo. Alam nyo katropa, ang pagpapaganda nasa ilalim ng kaibutura ng puso talaga yan. Kahit anong gagawin nating pangpaganda, kung meron kang unforgiveness dyan sa puso mo, wala talaga, lalabas talaga yan. Opo, magmamanifest po yan katropa. Ang sikreto ng kagandahan ay nasa puso at umiinom ka ng coffee mix ng Santon Gold Coffee. Bakit po? Meron po tayong collagen and glutathione. At marami tayong product mga katropa na nakakaganda talaga. Meron tayong ascorbic acid. Ayan. Santon Vit C. Ayan. Pangpaganda ng skin. Opo. Ang dami natin, meron tayong food supplement for healthy body and stronger immunity. Santon Plus Gold. Oo. Meron siyang mangosteen, ampalaya, malunggay, spirulina, garlic. Oo. Ang dami niyang dala ka tropa, all in one na kumbaga. Ayan. So, pagganda lang talaga katropa, ang dami nating pwedeng inumin, pero piliin natin yung mga natural, organic katropa na wala pong side effect sa ating katawan, lalo na sa ating kidney. Ayan. Sir Harold Salang, listening. Opo, thank you Sir Harold from Purok Tres Camansi, New Sambong, New Corelia, Davao del Norte. Ayan, mamaya katropa, no? Oo, habang i-enjoy natin ang mga music natin. Opo. Huwag kayong makalimot, mamaya meron tayong pa-karaoke na Gcash. Oo, magpapa-Gcash tayo. Kakanta tayo, tapos susundan nyo po kung anong sunod na lyrics. Ayan. Oh, may mga tanong tayo mamaya, no? Mga 8 to 9 p.m. Meron tayo mga sagutin. Sisimulan ko, sasagutin nyo. Ayan. Habang magbabalik ang inyong sexy angel, enjoy muna natin ang mga music para sa inyo, mga katropa. X. X.
1: F. M. X. F. M. Kaklarik sana!
2: Exciting!
3: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya, Santon Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Ang Santon Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya na nagpapalakas ng resistensya laban sa mga sakit. Gawing malabato ang ating katawan laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santon Plus Gold araw-araw.
4: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
5: Ako si Warren Salukot, 40 years old, taga Bonifacio Street, Bansalan, Davao del Sur. Isa ka pedicaber. Samtang sige kong biyahe, nagapanakit ang akong kalawasan. Kung pag-uli, sakit akong hawak, magaduka ako, mag-drive. Sukad, nakainom ko aning Santon Plus Coffee Mix. Nawala tanan ang akong pambates kong kalawasan. Akong hawak, nga sakit, nawala kanang akong katulgon, nawala kaning driver ka, di man di malikayan nga ulan init, pas mo jud ang labasan. Sukad nga nailhan ako ang Santon Plus Coffee Mix. Nindot na kay kong paminaw, lami na kay kong pamasahero. Labis jud ang Santon Plus Coffee Mix. Busa kamong mga driver nga parehan ako, mag Santon Plus Coffee Mix na ta. Nagkape na ka, itabalan pa ka. Busa kamo, mag Santon Plus Coffee Mix na.
4: Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
6: Vision X Plus. User, atong paminawon.
7: Ako si Jason Calvez, 35 anyos. Nagpuyo sa Landing Malaybalay. Busa ko ka security guard. Yun niya, Permi Mabilar. Kay panggabi man na duty. Ako nga batiyon ako ang sakit sa akong mata, unya mamular ba? Mauto nga na balaka ko kay Bastion o mabuta na hinoong ko. Sa akong pag-duty, nakadungog ko sa radyo anang Vision X Plus. Itistingan ako unya akong gimintin o sa kasimana. Ako akong kalipay kay nawala man tong pamula sa akong mata. Sa mga naigipamati ng sama na ako, try mo sa Vision X Plus para mawala na sad ng inyong gipamati sa mata.
6: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Makatabang, aron malikayan, gamma kabatun o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Palit sa mga butika.
8: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
9: Pirming ga sakit akong kalawasan, sir. Unya murag action bug panakit akong mga joints. Dali ra sa palinturahon. Unya sukad nga gatumbar na ko Premium D3. Lami na kayo ako paminaw sa akong kalawasan, di na kay nagasakit-sakit. Lami sa pirmi kong tulog. Jubertene, sir, taga matan-aw.
8: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
10: Sir, try ninyo ni ang Turbo Food Supplement for Men. Diligyud ka ani magmahay.
11: Para sa dynamis?
10: Para sa turnyo ni Mrs.
11: Tour?
10: Oo, sir. Turnyo pa langit. Diba, sir? Exciting?
11: Sure ka, miss? Dalon ko nimo sa langit. Exciting ba?
10: Dili, sir, oy. Kamuradwa ni Mrs. Nimo.
11: Sige, sugayon na ako na, miss. Yeah!
8: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
12: Turbo, wagas ang lakas.
8: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
13: Santon Plus Herbal Soap.
14: Si Aida Cordero, taga Butiki. Itong bala sa akong panit at sa kunyahan ko. Karwa katlo ako nagamit kang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong sa
13: Santon Plus Herbal Soap.
15: Nanami gin.
13: Santon Plus Herbal Soap.
12: XFM.
2: Kaklarik sana!
15: Exciting!
16: Ako si Ayn. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise, at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
17: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
18: Sister Pain!
19: Ako di ay si Danny, usa ka bus driver. Kauban na ako sa adlaw-adlaw sa pag-drive ang Sister Pain. Kay dili malikayan na musakit akong bukton o likod sa dugay nga biyahe. Usa, kita nga mga driver, pagsakit ang lawas, inom lang ta sa Sister Pain.
20: Sister Pain! Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain!
21: If symptoms persist, consult your doctor.
20: Mabibili sa mga butika.
22: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna ka bay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Salpol Building, door number 3, GSIS High, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Martina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural health care.
2: Kaklarik sana.
23: Exciting!
24: Come on down to Ging's famous bibingka, where every bite is a warm hug of tradition, fresh and golden brown, delivered straight from our oven to you.
25: Ging famous bibingka. Bisitaha ang FB page Ging Mat Forest o tawagan ang 0933-825-3314. Naimutang ang Ging bibingka sa balutan sa Carmen, Davao del Norte. Ging famous bibingka.
26: Gusto ba mo og dugang income? Gerald Creation. Ang tubag niya na. Tiga man sila og high quality Wi-Fi vending machine. Gerald Creation. Suppliers kini sa mga piso Wi-Fi parts and accessories. Moayo usab ang Gerald Creation sa daot nga piso Wi-Fi vending machine. Labaw sa tanan, naabot sila piso Wi-Fi stickers, computer repair, CCTV installation, printing services, personalized stickers, product label stickers, decal stickers, PVC cards, signages, IDs ug uban pa. Gerald Creation. Bisita sa Facebook Gerald Vendo o pwede mag-order sa Shopee. Tawag lang sa Gerald Creation sa 0995-958-3673. Gerald Creation.
27: Are you looking for graphics? Do you want to take your designs to the next level? Get yours now. M2C Graphics Davao offers customized graphics designs for motorcycles, automobile, and other advertising services such as signages, billboards, road signs, banner service, and more. High quality, unique designs and branding that stands out. M2C Graphics Davao. Call 0923-729-5338. Facebook page at M2C Graphics or visit M2C Graphics Davao at Diversion Road in front of Robinson Highlands, Davao City. M2C Graphics, Davao.
28: M2C Graphics, Davao.
29: Sa kadaghagi pasagdan, naapil pagyud ka?
30: Kaklarek sana!
15: Exciting!
31: In Davao City, XFM 89.1. XFM 89.1.
32: Tambayan sa Katrupa. TSK. Tambayan sa Katrupa.

Ayan. That was requested. Requested by Ma'am Lynn. Kalungsod. Thank you, Ma'am Lynn. Start na po tayo ng ating mga katropa. Pwede kayong tumawag sa 0969-333-0537. Mga tagtag pa GCash karon mga katropa, karaoke time. Sige, sabayan natin ha. Sayod kun unsa ang angayng buhaton. Handumon ka ba, kasilagan ka ba, o kalimtan na lang? Sa mga taong ano, nahugno ang kasing-kasing o nahunlak. Ayan. Tawag na ka mo or mag-message, tawag mo sa 0969-333-0537. Down na hubsan, sabay mo og ano, kanta. Igahom. Ayan, ano ni tawag? Ala, balik tawag be, kay gipatay man imo kulay. Balik og tawag sa 0969-330-537. Sige, paaboto nata ang tawag ha. Ayan. Tawag balik mga ate, mga kuya. Kay para ano, para masabayan ni mong kanta ang kaning himayang nahunlak.

call, tawag na call. Basahon na ito, mga katropa. Sabi nga ni Ma'am Jillian Kalungsod. Kakalungsod ka. Tama pa, Ma'am, no? Opo, sabi niya, mag-Santon Gold Coffee Mix na. Ito yung kape na kaya kang ipaglaban at di ka iiwan. Ayan, sabi, ang galing. Pwede. Ano na?

inom na hunlak sa imong pagpiya. Walay kukaluy ko nga gibudhian. Walay kukaluy ako. 0969-333-0537. Sa hilom ng andoy na lamang.

0: Akin sa siya. Sige katropa, isunod na to ang kinsa siya. Para sa mga katropa, ito yung mga ayan. Sabayan natin kay karaoke time. Ayaw nyo talagang tumawag? Pag hindi tumawag ngayon, madadagdag bukas ang pa-Gcash natin.
1: Wako damang mausap ang mga saad mo nga mahalon.
0: Karaoke time! Tawag na! 0969-333-0537. Sabayan nyo lang po. Kung makasabay po kayo sa music natin, panalo po kayo. Walang magandang boses, basta makasabay lang.
1: Nasa'yo pang pagtuo ug ang pagsalik ko kay kasaysayan.
0: Ay, kasaysayan, wala.

feel na feel talaga katropa. Oh. Unsay ana akaniya nga wala ako. Kulang gitugyan kong gitugyan mo kasing tanan. Ang kagahapon ta, ang kasaysayan sa gumang puno sa paghamaya. Uga karun kami ngaw ang mihari ning dugahan. Kay kinggugma imo mang gibudhian. Excited! Oh, feel na feel mga

nila lang. Huli ka na ako. Sige, sabayan nyo ka, tropa. Tawag na mo. Since 0969-333-0537. Ito yung mga bagong segue natin. Karaoke. Karaoke on the radio.

0: Ayan, gitugyang tanan. Silingan! Nganong nagluib ka, kinsa siyang dipangga mong labaw pa kanako. Unsay ana akaniya na wala ako. Daga naman kaya ni ano, oh. Kinsa siya. Ayan mga katropa, ang ato ang karaoke. Karaoke pa Gcash, opo, wala pang nakapasok. Oo, sa pag-ring. Oo. Thank you so much, sabi ni Ma'am Jillian. Thank you so much, Ma'am. From Riyadh. Fresh from Riyadh. Otong, meron ba? Kinsa siya. Ayun na pala. Ito pala yung katropa, oh. Oo.
1: Kinsa siya.
0: Ayan. Kinsa siya. Oo. Parang ganito. Ayan. Sige. Ayan. Sagutin natin to. Hello? Ato, loudspeaker. Hello po? Hello? Hello, ma'am? Yes. Oo. Sige daw, be. Murag. Madungog ba dali, ah? Sige daw. Madungog ni mo imong madungog. Ay sige. Patugtog nato ang atong karaoke ha. Dan sabayan mo lang, ma'am. Oo. Sabayan natin yung tukso. Okay lang ba 'yon? Sige. Instant singer to. Ano po yung pangalan niyo, ma'am? Susan. Ayan, tama ba, ma'am? Ayan, sige. Tama, okay. Sige, tugtog na muna natin ang tukso, tapos sabayan natin, Ma'am Susan, ha? Sige. Oo, sige. Okay, sige. Music! Sige, ginhawa sa ta, Ma'am Susan. Oo. Hindi naman to, basta masabayan lang natin. Sige po. Sige. Habang hinihintay natin ang tukso, oo. Sabayan, ina na muna natin yung... Ayan, sige. Kanta, ma'am, ha? Sabayan natin, ma'am.

0: Sige, kanta, ma'am. Madungog ba? Dili kayo madungog ang ano ni ma'am?
1: Huwag sanang mangyari. Matukso ako ng sandali.
0: Sige daw, pe.

And congratulations, Ma'am Susan. Maraming salamat, Ma'am. Pakitext ang imong GCash, Mama. Mamaya, magsisend tayo ng 100 pesos na pa-GCash. Thank you so much. Thank you, Ma'am. Bye-bye, Ma'am. Pakisend ang imong GCash number. Thank you po. Ayan. Bye-bye, Ma'am Susan. Thank you. Ayan. Congratulations sa atong winner, mga katropa, no? Ingon, ana lang kadali. Sabayan nyo lang ang kanta ng ating pag-karaoke. Oo, ng tabayan sa katropa. O, di ba ang galing? Kakanta ka with emotions and congratulations! Ingon, ana kagaling. Oo, ito. Parang, oo. Ay! Ayan, sabi. Congratulations na si Ma'am Susan. Nanalo siya ng 100 pesos na GCash. Mamaya isend natin sa kanya. Yan lang po kadali, mga katropa. Palumbaan ay lang tagtawag sa atong. Ayan, ito mga katropa ha. I-save nyo na to sa inyo ang cellphone. 0969-333-0537. Kay paabtikay ni katropa. Kinahanglan, nakainom ka o mga supplement ng or ang ating mga supplement sa Santon Gold Coffee. Ayan, maraming mga supplement yan. Meron tayong premium D3. Meron tayong ascorbic acid from Santon VC. Marami tayong mga vitamins, mga katropa, para mabilis ang atong pagpindot sa atong mga cellphone. Congratulations sa nanalo, mga katropa, no? Congratulations! Ayan! Lagan kayong salamat sa mga pag-salute, no? Kanang mga nagam. Bukas ulit! Ayan! Meron tayong pag-ganyan ulit. Ayan, paubusan ito ng GCash. Congratulations! Ang oras, alas 8 na sa kagabi on. This is your sexy angel.

0: Paklarik sana.
1: Exciting!
2: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Paklarik sana.
3: Exciting!
1: Exciting!

0: Sa kinabuhi, walay buta nga sigurado. Kay kada minuto, pwedeng naay magbago.
1: Kaklarek sana!
2: Exciting!
3: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba alang malikayan ang mga sakit? Cellphone Plus Gold, ang imuhang giya sa ikaayong panglawas. Ug karon ania ang atong mga health experts.
4: Mayong adlaw ug welcome sa programang The Secret of Health. Kini ang inyong higala sa kahanginan, Dr. Remilito Uy, maghatag og mga impormasyon og unsay sekreto sa maayong panglawas. Atong paminawan kung unsay sekreto nila nga naayo og natabangan ang ilang mga balatian.
5: Santo Blasco. Kasi Melissa nga taga Bugo, Cebu, na ako'y diabetes. Pero sang naay nakasulti nako nga suwayan og tumar ang Santo Blasco, duha ka kapsula og tulo ka beses sa usa ka adlaw. Sa sulod sa duha ka semana, nanginindot na ang ako ang pamatian, naanay alibyo. O kung sugar miubos na og nani normal. Daghang salamat sa Santo Blasco.
6: Santo Blasco, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay.
7: Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
4: Ang sekreto ni Ate, iyang gisulayan og pag-inom og Santon Plus Gold sa sulod sa duha ka semana, unya nakabaton og alibyo og nahimong normal na ang iyang blood sugar.
8: The Secret of Health.
4: Kung gusto ta matabangan ang mga balatian, ang sikreto ang pag-inom og Santon Plus Gold, especially sa adunay sakit nga diabetes or pagtaas sa blood sugar. Unsay naa Santon Plus Gold nga makatabang man sa mga balatian hilabi na sa diabetes? Sa pagtuon, ang Santon Plus Gold adunay bioactive compound nga Momordica. Ang Momordica nga naa Santon Plus Gold mao ni motabang nga ibalik sa normal ang pagtaas sa blood sugar. Unya aduna pay triterpenoids, saponins, polypeptides nga dako kaayo ang tabang para sa sakit nga diabetes. Kung dili ta mo inom og Santon Plus Gold mga higala, daghan kaayo ang mga komplikasyon nga makadaot sa maayong panglawas. Example, kung dili nato matambalan ang sakit nga diabetes, hinay-hinay mo blurred ang atong pananaw. Kung naay mga samad, dugay po na siya maayo. Maguba ang atong kasing-kasing o maguba ang kidney o kining mga nerve damage. Ang sikreto para malikayan ang mga komplikasyon, inom ta og Santon Plus Gold adlaw-adlaw.
6: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay.
7: Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
6: Vision Next, daghan na ang natabangan.
9: Dili ako mata, sir. Dili ko kaklaro labi na og madugayan kog tutok sa computer. Magluho og magsakit akong ilog, sir, dapit sa akong mata. Ingon ni kuya, akong mata daw ni kay murag action mapod og pula, sir, diri sa ilalim. Muto, wala ko nagduhag-duhag inom sa Vision X Plus Capsule. Maayos siya nindot gyud ang epekto sa kuha, sir. Naulian jud ko tungod sa Vision X Plus Capsule. Ako si Ninita 33 anyos at taga Jansan.
6: Vision Next, sulay ang kaepektibo. Vision X Plus, mabalit sa inyong mga suging butika.
4: Ang pagka-blurred sa pananaw, katarata, pterygium, glaucoma o tanang problema sa mata, matabangan pinaagi sa pag-inom o Visionix Plus. Ang Visionix Plus adunay lutein, beta-carotene, vitamin E o sisantin para matabangan ang glaucoma, katarak, mga blurred o hinay nga pananaw o gatong mga mata nga galuha-luha. Ang Visionix Plus adunay carotenoids o saka antioxidant to fight free radicals and protects the retina.
8: The Secret of Health.
6: Santon Plus Coffee Mix.
10: Ako si Maricar. 3 years na ko nag-undang inom og kape kay tungod sa akong insomnia. Dili ko katulog. Denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana og Santon Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients dili makahadlok. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lami gyud kay after pila ka oras lang nakatulog ko. Nalipay kaayo ko. So kamudiha na may mga insomnia, mag Santon Plus Coffee Mix kamo.
6: Santon Plus Coffee Mix. Himo sa natural nga ingredients. Mangosteen, manunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
4: Kita nga mga Pinoy, hilig yuta og kape. Diri sa Pilipinas, adunay more or less 1,000 brand nga kape. So kung hilig ta mo inom og kape, unya gusto ta og healthy coffee, piliya ang kape nga makatabang sa balatian. Inom ta og Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga natural, puno og isoflavones para malikayan ang prostate problem o hormonal imbalance sa mga kababaihan. Ang Santon Plus Coffee Mix pwede ipainom sa mga bata nga na may edad 2 years old pataas. Sigurado, safe ka din kay bisan sa bata, pwede ipainom. Nagkape ka na, may tambal ka pa.
8: The Secret of Health.
4: Unya, naatay bag-o nga kape. Pwede po ninyo ni sa testingan ang Premium D3 Coffee Mix. Pwede ninyo i-try ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Kaya ang vitamin D3 sumala sa pagtuon, kini siya mupalig-on sa atong mga bukog og muhatag og kusog sa atong resistensya. Naka-stevia para safe sa naay sakit nga diabetes.
8: The Secret of Health.
4: Usbo nako mga higala, ang sekreto sa maayong panglawas, inom ta og Santon Plus Gold o bani og Visionix Plus para malakayan ang mga balatian. Unya, ayaw kalimot, inom mo og Santon Plus Coffee Mix para makatabang sa maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Unya, wala naman tayo igong oras at ang inausap ang sunod nga programang The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahanginan, Dr. Remilito Uy. Daghang salamat sa pagpaminaw sa programang The Secret of
11: Kaklarik sana!
2: Exciting!
12: Sister Pain! Ako din si Randy, taga Cebu, usa ka sales clerk. Nakasulay ko 1 week, galisod og tindog kay gabinuhan akong tiil. Sobra ka sakit. Pero pag tumar na ako, Sister Pain, minutes lang ang ilabay. Tindog diritso, nakalakaw ko. Grabe kay piktibo kayo ang Sister Pain.
13: Sister Pain, tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor.
14: Gilbert po, security guard. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Umagsak ang katawan ko at laging nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix na may natural energy booster, I feel healthy every day.
15: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
16: New Year's Peak, your perfect escape above the city. Gusto mo bang magpahinga mula sa init at stress ng syudad? Tara na sa New Year's Peak Mountain Resort. New Year's Peak Mountain Resort. Just a drive away sa Marilog District, mararanasan mo na ang refreshing mountain atmosphere, malamig na hangin at breathtaking views na siguradong magre-relax sa'yo. Mas masarap pa ang stay mo with their delicious buffet meals habang tinatanaw ang kabundukan o ang sea of clouds. Perfect for barkada, pamilya, o kahit solo road trip pa. Located at Barangay Dato sa Lumay, Marilog District, Davao City. Plan your mountain day tour now. Visit New Year's Peak, your perfect escape above the city.
1: Kaklarek sana!
2: Exciting!
17: Mga katropa! Available ug pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya ug butika sa Davao City sama sa mga musunod: Rojon Pharmacy, Suiho Pharmacy, Sizel Pharmacy, Userl Pharmacy, AJM Turil, Rea Pharmacy Mintal, Health Med Mintal, Bench Pharmacy.

0: Puan, Johan's Pharmacy, Herlin Pharmacy Saksa, Rollins Pharmacy Samal, ug Golden Drug San Pedro.
1: Andito na ang programang mapapasayaw ka. Oo, sasayaw ka dito sa programang Extra B. Extra B. Matag-adlang Sabado, alas 7, antod alas 10 sa gabi. O, ano na, sayaw na!
2: Extra B.
3: Ang mga balita sa buntag kinahanglang may unon, patas o mahinungganon. Paspas, diretso o tataw nga paghatod sa mga impormasyon gikan sa kasaligang broadcast journalist sa Davao Region, Alan Abais o Andy Causon.
4: Alan Abais, Andy Causon.
3: Alasay sa buntag, Lunes hangtod Biyernes sa Express,
5: Express
3: Balita.
5: Express Balita. Express Balita.
6: Sweldo na lagi. Pero, short man ta pirmi.
7: Kaklarek sana.
8: Exciting!
9: Tambayan sa katropa.

Nagbabalik po tayo, mga katropa. Sige. Oo. Ayan, asa na tayo? Congratulations sa mga naka... Ay, kanina, congratulations! Oo. Congratulations sa atong nakadaog kanina, no, sa atong pa-karaoke. Sa bayan ito. Sa bayan ng karaoke with Ma'am Susan. Ma'am Susan, pakitext ng imong Gcash. Pakitext ang imong Gcash.

0: Balak, ngayong gabi, maglabing-labing kay Mrs. Ayaw kalimot pag-inom sa atong Turbo Capsule 30 minutes before maglabing-labing kay Mrs. Para may laban. Ayan, may laban si Manoy. Pagkatapos ng maglabing-labing, pwede kang uminom ng ano po ang inumin na para mas masarap? Ang atong Santon Gold Coffee Mix. Ayan. Nakakapi ka na? Gaganda ka pa. Oo, kasi po may glutathione at collagen. Oo, ang dami niyang dala katropa, parang ikaw lang. Ang dami mong dala na nagpapa-aw! Diba? Pag ikaw ang kasama, pag nagkape ng Santon Gold Coffee Mix, pag ikaw ang kasama, mas lalong sumasarap.
1: Ew! Sabi!
0: Hi, Ma'am Nympha! Abi na ko, mauna to. Mauna ko, mauna to. Ano yun? Ayan. Hello, Ma'am Nympha. Ayan. Ayan, mga katropa, mamaya. Ngayon pala, hindi siya mamaya. Meron tayong another segment. Aba. Sisimulan ko, tatapusin mo. Oo. Ako yung magsisimula, tapos ikaw yung sasagot. Okay po. So meron naman tayo nitong paano. Oo, parang katuwaan lang ito, katropa ha. Katuwaan lang. Anong klaseng katuwaan? Oo. Meron tayong pwede tayong mag-load sa inyo ang cellphone. Oo, meron tayong pa 20 loads. Oo, pa 20 loads. All net text. All FB10 or FB20. Para patuloy ang ating pagsubaybay sa ating sa ating mga katropa. Ayan po. FB20, pa FB20 tayo katropa, no? Tumawag na kayo sa 0969-333-0537. Another winner tayo katropa sa ating, ang dami nating mga pahalipay sa inyo. Katuwaan lang po ito, sisimulan ko, tatapusin mo. Tawag na sa 0969-330-537. Opo, ang tanong. Ang tanong. Kinsa siya? Oo, ang tanong. Labanan natin ang tukso. Oh, may katanungan tayo. Hindi po yan. Ayan, ang tanong katropa. Ayan, ang tanong katropa. Kung ang kape may gatas, anong tamang timpla ng kape para sumarap? Pag may ano? Oo. Ang sagot nito katropa, ha? Hindi ito ano. Ito ay isang bagay. Ito isang bagay na walang katulad. Kung ang kape may gatas, anong tamang timpla ng kape para sumarap pag may ano? Yun lang po. Pag may ano, anong sagot? Sagutin nyo katropa. Opo, ang nagigising ngayon, tumawag kayo sa 0969-333-0537. 0969-333-0537. Oo, kung hindi po kayo makatawag, wala pong tawag. Oo, next, bukas, papalo po ulit ang ating pajikas, ang ating paload. Paload yan siya, mga katropa, load yan siya. Hindi yan siya GCash na cash. GCash. Direct to your GCash. Iba yung kanina, yung ating karaoke. Nasabayan ng karaoke na meron tayong 100 doon. Ito, paload naman ito, katropa. Mm-hmm. Ang tanong, kung ang kape may gatas, oo, anong tamang timpla ng kape para sumarap pag may ano? Oo, pag may ano? Anong dapat ilagay? Oo. Para sumarap ang kape. Sige daw. Parang, paano ka gumising? Oo, labanan ang tukso ka, tropa. Ayan, sige. Oo, ang oras, alas 8:38, nasa kagabion ka, tropa. Oo. Mag-advise tayo, no? Advise natin yung mga, ano, wala bang tumatawag sa ating hotline? Oo, sa 0969-333-0537. Opo. Sige. Pag may tumawag, ibalik lang natin ang ating tanong. Ayan. Sige po. Habang nagkakape kayo, sa lahat ng nag-overtime ngayon, sa lahat ng mga call center, pwede kayong magkape ng ating kape na walang katulad. Ang Sandon Gold Coffee Mix Katropa. Top 3 benefits po, fight fatigue and boost natural energy. Kailangan ito sa ating mga call center, yung nagtatrabaho ng gabi. Oo, habang nagkakape, pagkasama mo ang Sandon Gold Coffee, ay sarap. Oo, makafocus ka katropa and mentally, oo, clear na clear. Oo, support daily wellness for busy lifestyle. Oh, busy kayo mong life. Huwag kalimutan ang ating Sandon Gold Coffee Mix. Sabi nga ni Ma'am Linang from Riyadh, oo, ang kape ng Sandon Gold Coffee Mix, hindi ka iiwanan. Ayan, sabi. Sarap naman nun. Sarap magkape pag Sandon Gold Coffee, lalo na andyan ka. Ay, sabi. Ayan, sige po. Ayan, shoutout ko kay Sis Belinda. Shoutout kay Sir Harold Salang. Kay Ma'am Jillian Kalungsod. Opo, sa lahat ng ating si Ma'am Inday. Si Ma'am Inday Jovi. O, tama ba yung pag-pronounce nito? Sige. Hi, Sis Nida, Lyson, Flores, Napalit. Oo, dyan lang po yan. Isa po ito sa kanyang, ano, ang husband niya to, ang galing kumanta nito. Ayan, it's rock singer. Ayan. Shoutout natin mga katropa, ang Gings Famous. Opo, ang Gings Famous Bibingka. Opo, ayan. Hi, Sis Bing, pakain ng iyong, ano, Gings Famous Bibingka katropa. Opo. Ayan, sobrang sarap po yan. Lalo na, isabay nyo po sa Sandon Gold Coffee Mix. Ay, sarap ka, tropa. Oo. Perfect combination. Ang Gings Famous Bibingka plus Sandon Gold Coffee Mix. Ay, sarap. Parang ikaw lang. Kasing sarap mo, katropa. Pag na-combine ang Sandon Gold Coffee Mix and Gings Famous Bibingka, walang katulad. After maglabing-labing, ayaw kalimot. Before and after tayo. Before maglabing-labing, syempre 30 minutes. Before maglabing-labing, uminom tayo ng Turbo Capsule para happy life, happy wife. Perfect na perfect. Oo. After. Pagod na pagod kayo. Magkape. Habang ipapartner nyo ang Gings Famous Bibingka. Sarap kayo. Ayan mga katropa. Oo. Ang ating lang sigui. Huwag padalos-dalos sa mga emosyon katropa. Isipin natin, nasa huli ang pagsisisi. Huwag magpadalos-dalos kung ikaw na paibig. True? Oo, I love you ka lang. Kahapon lang kayo nagkakilala. I love you very much na. Wala pong instant katropa. There is no such thing as instant love. Ang gugma, gipaghirapan. Oo, murag bulak lang. Oo, kailanglan itanom ug tarong, bisbisan. Oo, para mugawas ang iyang alindog. Oo, ayaw padalos-dalos. Oo, ganun lang katropa. Give dignity to yourself. Oo, para lang diamond, kailangan siyang saan makikita ang real na diamond. Oo, ang dami niyang pinagdadaanan ang diamond para lalabas yung sobrang kinang, yung elegance, yung expensive. Oo. Wag tayong madaling ano katropa. Alam mo yung konting ano lang, papuri lang, nakikilig-kilig ka na. Isipin mo katropa, lalo na sa ating mga babae, madali tayong mapa-oo pag nakuha na yung gusto ng isang tao. Pag nagsawa na sa'yo, ito na yung katapat. Ganyan! Tapos ito na naman ulit. Ayan, labanan natin ang mga tukso, mga katropa. Huwag tayong padala-dala sa mga atik-atik dyan. Oo. Pagmahal, pinaghihirapan. Pagmahal, nag-i-invest. Walang mahal na binabarat. Hindi ka po ukay-ukay na ibabarat. Ayan. You are expensive. Ganun lang ka, tropa. Ayan. I-enjoy natin ang mga, ang mga music pa. Kasi ang oras, alas 8:44 na sa kagabihan. Habang magpa-music tayo, babalik po ako ilang saglit lang po.
2: Kaklarik sana!
3: Exciting! New Year's Peak, your perfect escape above the city. Gusto mo bang magpahinga mula sa init at stress ng syudad? Tara na sa New Year's Peak Mountain Resort. New Year's Peak Mountain Resort. Just a drive away sa Marilog District, mararanasan mo na ang refreshing mountain atmosphere, malamig na hangin, at breathtaking views na siguradong magre-relax sa'yo. Mas masarap pa ang stay mo with their delicious buffet meals habang tinatanaw ang kabundukan o ang Sea of Clouds. Perfect for barkada, pamilya, o kahit solo road trip pa. Located at Barangay Dato sa Lumay, Marilog District, Davao City. Plan your mountain day tour now. Visit New Year's Peak, your perfect escape above the city.
4: Are you looking for graphics? Do you want to take your designs to the next level? Get yours now. M2C Graphics Davao offers customized graphics designs for motorcycles, automobile, and other advertising services such as signages, billboards, road signs, banner service, and more. High quality, unique designs and branding that stands out. M2C Graphics Davao. Call 0923-7295-338. Facebook page at M2C Graphics or visit M2C Graphics Davao at Diversion Road in front of Robinson Highlands, Davao City. M2C Graphics, Davao.
5: M2C Graphics, Davao.
6: Mura kog kalag sigig paramdam nimo. Mura pod kag patay. Dead makaayo. Maayo pagbuhok na lang tang duha. Para inigtigulang nato, mag-uban gihapon ta.
7: Kaklarek sana!
8: Exciting!
9: TSK, Tambayan sa Katropa.

Ayan, nagbabalik ang inyong sexy. Ang inyong sexy. 24, 26, 39. Nagtaas. Ay, good evening mga katropa ulit. Hi, Ma'am Jing P. Garrido. Ang oras, alas 8:50 na sa kagabion, katropa. Time to relax. Inhale, exhale. Ready na ang ating mga ulirat, ang ating mga subconscious mind. Ay, ang ating mga spirit, katropa. Ito ay na siyang i-prepare para sa maaliwalas na pag mahimbing na tulog. Ayan. 2 hours ka, tropa. Kung matutulog ka after this program, after nyo sinasabayan nyo ako sa aking mga tawa, diring dapita, nagpahinga ka na, tips ulit. Ayaw tanaw mga horror ka, tropa. Kailangan music, pasimpleng music ka lang. Yung mga ganito, yung mga ganyang music. Para i-ready ang imong subconscious mind. Kasi daw, according sa itong research ka, tropa, pag napanood mo yung 2 hours before ka matulog, magbalik-balik na siya. Kaya ayaw ka tulog, naakay ka lagot-got, kasako, kapungot sa imong kasing-kasing. Kay baka urumon ka, katropa. Sa kailangan, let go. Let go. Let love. Magmamantra ka. I am beautiful. I am perfect. I am a money magnet. I am what I am. I am loved. I am prosperous. Ang dami kong pera coming in Jesus' name. Ganan. Ganan dapat. You need to claim it. You need to accept it. Ayan. You need to receive it. Ayan mga katropa, mag-bye-bye na po kita. Magkita-kita na po sa tamang takna alas 7:00, alas 9:00 sa kagabion matag. Lunes, hantod, Webes. Apil lang atong Sunday. Ayaw kalimot sa atong Life Talk with Angel Hill every Sunday, 6 p.m. to 7 p.m. Ayan. Ayan, i-ready na ang inyong mga habol o inyong mga kumotirang dapita. Oo. Ayaw kalimot sa pag-inom sa inyong turbo capsule before maglabing-labing kay Mrs. mga katropa. 30 minutes before maglabing-labing. Ugma sa morning, ayaw kalimot pag-inom or anytime, anywhere. Inom sa atong Santon Gold Coffee. Walang katulad ang sarap. Parang ikaw lang. Good night mga katropa. This is your sexy angel. Nang tambayan sa katropa, mag-

0: Τα κλάρεξα ξανά.
1: Exciting!
2: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Clarex, Ana.
3: Exciting!
1: Exciting! Exciting.

0: In Davao City, XFM 89.1.
1: Gaming can be addictive. Know when to stop.
2: Hala, ngano ni? Bago pa gani ko nagpagas? Wala na ilain gasolina jud ni. Asa ka ako makakita og kasaligan nga gasolinahan?
3: Uy bay, may buntag. Welcome to Shell. You will save full tank.
2: Uy bay, nganong diri man ka magpagas pirmi?
3: Kay diri sa Shell bay, sigurado ka sa kalimpyo sa ilang produkto o sulit pa ang imong road trip.
2: Sige daw, o full tank pod ko o Shell fuel save. Sir, please. Wow, tinuod yun di ay. Paspas, kusog o walay problema akong sakyanan. Salamat sa Shell fuel save.
4: Kung kalidad niya gasolina imong gipangita, ayaw na pagduduha. Anhi na sa Shell, kay tungod sa Shell, sulit ang bawat trip. Ang El Elyon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
5: Good news para sa mga PUV drivers. Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas

0: God must have sent. Kano sa pulga kapadalan diag para sa imo. Okay. Welcome sa tuang programa karong gabi una ang putahe sa gabi. Ako po niyo makaubang karong gabi una ang inyohang Disney Princess Bisaya version. Ako po. Ala ka na kasala. Sige unya na na uy. Pero bi sa tinuod lang, wala ko nag-inusara karon because there's someone na sobrang kabisi sa iyang life, pero of course, di man pwede nga digi siya mo duty lain po. I'd like to welcome our one and only...
1: Giabrihan.
0: Double B! Yes! Double B! Yeah! Nangita mo, guwapo, Double
1: Bumble
0: B.
1: Oy, may gabi eh. May bang gabi eh, Baby Cindy, no?
0: May gabi eh.
1: Hindi ko manasal sa itong mga soaking tigpaminal sa Visayas of Mindanao.
0: Yep.
1: Sa nakatanaw din na sa itong mga live o sa nakatune in sa ato ang mga frequencies.
0: Yes. Oy, may gabi once again. Ang atong putahe sa gabi, igipaluyuhan po sa produkto sa Yes to Health, particularmente po sa ipanghulog ni Double B.
1: I'm sorry, guys.
0: Ang atong Santan Plus Gold ug Santan Vitamin C ayo kalimot pampalig-on sa immune system. Ilabi pa karon Double B nga ang panahon is dili na gid siya ing anak kanindot, no?
1: Yes, kanang bugnaw unya mo init.
0: Yes.
1: Kung makainit, pretty kainit, kung makabugnaw, grabe ka bugnaw.
0: Oh, nilabi na karon pag sulod nimo diri unsay situation sa gawas sa malay-balay.
1: Oy, it's very foggy.
0: Yes. Foggy.
1: Foggy. So, yahay kayo ron ang mga kuan, kanang naay mga, you know,
0: mga
1: naay kadulog, unya naay turbo.
0: Yaw, di ba? Yahay kayo.
1: Yahay kayo. Yahay kayo. Kanos up naman ito maka-experience, ana.
0: Oy, kana ka. Lang. Kana lang. Kana murag. Pero bitaw ninut kayo ang panahon karon kaya... Ah, mo'ni. Mo'ni ang akong ginakanta sa una Double B. Kanang labi nang mag-fag-fag sa una sa Davao del Norte.
1: Wow.
0: Sa mga nabi. Pero makaremember ka aning kanta, ha? Oh, yeah.
1: Wala, panahon pag inisipan ba?
0: Kayo. My name is Lucy. Ba, makaremember pa ka, Double B? I had a brand new face.
1: Wala yung kurog ng ramen.
0: Diba? Muraga, kaninga kanta mo sa unang panahon. Ano mo ka na mga diskuhan sa una? Tiguang na dito, Double B.
1: Kanang, dili pa kayo man.
0: 1, 2, 3, go!

0: Three, the movie sa unang panahon. Sikat kay ni siya nga kanta sa unang panahon. Di ba?
1: Very, kuan kini ka ng mga known kini sa mga early 2000.
0: Early 2000, which is atong panahon.
1: Yeah.
0: Atong panahon kung asa ang panahon nga ang sakit lang ang atong tuhod kay nadagma.
1: Unya, magsiga ang tuhod. Siga ang tuhod. Oh. Inomentala ni gawas ang pari.
0: Oh, singhagan sa maestra, okay lang.
1: Mahadlok okay lang sa una. Okay lang kung singhagan. Dili, manglupad ang mga eraser o mga chok.
0: O, manglupad ang, sa unang panahon, manglupad ang eraser o mga chok. Okay naman po. Di
1: man
0: po
1: tagal ang diba? Kanang matugpad itong eraser sa mong ulo niya, mag-aso-aso. Okay lang yun. No?
0: Oning lami kay sa tinuod lang bi kung kami niyong pangutan-on ay kamo di mo ka relate siguro ang uban diha pero kami niyong pangutan-on lami kay mabalik sa panahon na ang sakit lang ang imo hang tuhod nga nagisi.
1: Pero karon
0: karon wala na. Oh, lahi na sa karon pero bito Double B. Oy karon gabi una ha. Dili pwedeng wala kita pagachismisan. Syempre kauban ako si Double B para po sa tuang Sir BB question for tonight.
1: Yeah.
0: Ang atang Sir BB question gipaluyuhan sa L. E. Leon Shell Mobility Station. Double B, what do you have for us right now?
1: Okay. Ang Ililion Shell Mobility Station, no, nagpadayon gihapon sa panghatag up to 5 pesos per liter ka discount sa kada tubil nyo sa atuang mga selected fuels.
0: Yes!
1: O ang pinakanindot, mo ang atuang Shell Select, naga-discount kita o 25 pesos sa kada palit nimo o 250 pesos na kay discount na 25%.
0: Wow! Unsa pa'y gipaabot ni mo, B?
1: Atuana ang mga Ililion Shell Mobility Station sa duol sa inyong mga lugar labi na sa Shell Select. Ililion Shell Select kay daghan mo mapalit dito mga frozen foods, mga snacks, tanan nga mga travel essentials nga inyuhang mapalit na agad na din ha available.
0: Yes, and nagkalimot every transactions ipakita gid nimo ang imong Shell Asia app kung katong murag QR code nimo dapat imo na siyang i-present kay na siya mga equivalent ka mga points.
1: Correct.
0: Oh, magamit na nimo it's either maggrocery ka sa Shell Select, magpagasolina ka sa Shell, magpa-change oil ka sa Shell.
1: Yes. Kung labaw sa tanan bibi, mag kung sige nila gamito ng app, pwede sila maka-avail sa itong scholarship, pwede maka-avail sa itong insurance, o labaw sa tanan, pwede po sila makakuha sa tanan ng mga rewards nga naalang mismo makita sa ilang mga app.
0: Yes! Monang, kung diri ka sa bukid noon, nakita'y branches sa Maramag,
1: Balensya o Malaybalay.
0: Yes, kanang ang sa Malaybalay, biduhan ni Kabuok.
1: Yes,
0: ang
1: at bang sa City Hall.
0: City Hall, ang isa sa atbang sa Polymedic.
1: Yes.
0: Kung naka sa City Hall, 24/7 na ang Shell Select.
1: Correct. O sa Balensya Bukid noon, at bang mismo sa My City Hardware, abay gyud sa Carnival karon nga naa din sa Balensya. O dito sa May at bang sa Old Terminal.
0: Wow.
1: Police at bang sa May Police Station.
0: Monang B, unsa pa imong gihulat kung gusto kang dekalidad nga gasolina, dili basta-basta pang international ang brand, dapat sa L. Ilion
1: Shell Mobility Station.
0: Ang atong Sir BB question for tonight, unsay mga ilhanan nga naay kabit imong partner? Aha. Murag na ako yung idea. Ay, lahi ragid eh. Unang una Double B, kung naay kabit, huwag kay partner. Ay, alam ko na! Wala, ikabalo mo kung single ka. Siyempre, di man kita karilit sa mga igunaan kay never man, huwag man tayo nasa kiti. Pero, based sa kuang mga nakalap ng mga impormasyon.
1: Yes. Based sa imong research.
0: Yes. Kapag kada imong partner na ay kabit, matinga daw ka kay bago ang perfume.
1: Bago ang perfume?
0: Yes! Bago ang yung perfume. Ibig sabihin, halimbawa na...
1: Basin mo yun siya nga, kanang nahurot na mangguntong daan mo na nagpalit o bago.
0: Pero if you're used to have this kind of perfume, o kung nang naay mag-introduce sa imuhag, mas humot na perfume,
1: wow.
0: Matingala ka nga, ay, bagong perfume ako ang bana kong asawa. Raga, may pinaghahandaan. Number 2, double B.
1: Okay.
0: Tingala ka kay limpyado, limpyada na. Ay. Basta. Basta lagi. Sa inyo mga komento karong gabi una, pwede ninyong i-text sa 0945-443-5869. O pwede usab ka mo nga mag-react sa itong mga live karong gabi una sa itong official Facebook pages. I-search lang palihog ang XFM Bukidnon, XFM Bukidnon News Entertainment, XFM Davao Katropa Digital, and live usab kita madungog sa tibuok XFM Station sa Visayas and sa Mindanao, and sa official radio stations sa Radyo Amigo. Si Aljun na mukat-kat.
2: Thank you!
0: May gabi isi mong programa, ang putahe sa gabi, I'm watching here in Purok Orchid, Sabati Street, Barangay Santa Maria, Pagadian City, Zamboanga del Norte, zip code, patay. 7016 Region 9, Mindanao, Philippines. Charot. Kani mo'y mag-greet. Kay kumpleto gidangiyahang address, double B, oh. Kanya. Na naminaw siya karon diha sa may Purok Orchid, Sabati Street, Barangay Santa Maria, Pagadian City, Zamboanga del North, Zamboanga del Sur, zip code 7016. Oh, Region 9.
1: Grabe.
0: Mindanao!
1: Komplito!
0: Lahir ka din si Aljun na mukat-kat kaya nag-effort yun siyang type.
1: Sorry.
0: May gabi di ha. Si Mami Jacqueline Lavis diya sa Hong Kong.
1: May gabi.
0: May gabi yung Mami.
1: Sa mga taga-Hong Kong.
0: Ngayon nga, natulog na si manager. Muta pa man lagi.
1: Haman.
0: Naka-hashtag. Naka-at highlight pa manggali.
1: Manager, may gabi din na manager.
0: May gabi sa to ang manager nga.
1: Among pinakagwapa nga manager sa Tibuok. Tibuok XFM na ha. Tibuok
0: XFM.
1: Pinakagwapa nga manager sa Tibuok XFM.
0: Yes. Nabado kay Tuyo Double B.
1: Wala pa ba yan?
0: Wala po. Hi sa kong manghod, LJ Nadaya.
2: Thank you!
0: Si Kuya Lem sa Radyo Amigo Baganga, 88.3 FM. Mayang gabi, si Architect Engineer Eric Becerra. Mayang gabi,
1: Architect Engineer.
0: Si Ma'am Christine. Ayaw mo kauban, sir. Mayang gabi,
1: Ma'am Tin, mayang gabi din, ha.
0: Asa si Ma'am Tin na-assign? Diri sa kuan? Polymedic?
1: Dito sa may kuan, sa may atbang sa City Hall.
0: Isa to ko nakita sa kuan ganinang morning dito sa diri sa Polymedic.
1: Shout out to Ma'am Ellery.
0: Ma'am, may gabi.
1: Basko.
0: May gabi niha.
1: Station manager sa may Polymedic.
0: Yes. Harold Salang sa diha sa may Purok Tres, Kamansi, New Sambog, New Corellia.
2: Thank you.
0: Davao del Norte, si Monski Anion Cuerpo diha sa Cebu. Althea Batumalaki Pontilias, may gabi. Si Ma'am Ann Abapo.
1: Maayong gabi.
0: May gabi, Ma'am Ann. Regarding sa question, grabe akong trauma sa cheating. Dili ni mo makita ang red flag while ka mo pa. Late na ma-realize ni mo. Mao di ay kay mao naman di ay to. Shout out sa mga cheater. Pak!
1: Shout out sa mga cheater.
0: Mga cheater. Ayun yung binuangi ang mga kuan, ang mga parehas na mga tunay na nagmamahal at laging totoo.
1: Wag niyong ano yun?
0: Tarungin mo ba? Huwag kang ganyan ba?
1: Ayaw mo pag binuang.
0: Huwag kayong magbinuang. Alas si manager na ilhanan nga na ay kabit. Basta mausab siya towards you, mauna na.
1: Mausab siya towards you?
0: Mauna ni.
1: Ganang mga something difference, no, na kan wala man dili man yun ani siya sa unang ano.
0: Yes. Example double B. Bawa si kita han bawa kuyab ta. Simba ko lang ha, simba ko.
1: Ayo, malabayan ta ko Andrea, malabayan ta.
0: Ano ko iingon double B kay? Kanang example lang, usang simba ko manuno kung iingon. Joker to. Halimbawa lang, mag-uyab ta. Halimbawa lang, guys, ha, mag-uyab mi ni Double B. Tapos, syempre, sa start pa lang sa inyong relationship, si Double B, sweet kay sa kuha. Kapag naikabit, nasa'y kabit, guys, baga ninyo daan, Double B. Pag nasa'y kabit, matingala ka mo, kalit siya ka-sweet sa imo. So, mas sweeter Ah, oh, mas sweet siya. Okay. Kaya nang murag, murag, ginatry mo guna niya double bingi, i-cover up ng iyang mga bad doings, mga bad actions, mga bad intentions.
1: Okay, okay.
0: Iyan ang i-cover up. So, alawa, napunta na commercial break. Mo nang ingon ana ang iyahang buhaton nga. Magi, kung sweet siya sa pagpangayab niya sa imuha, sa duration sa naging kamo, mas mo sweet pa na siya kapag ka na siya'y kabit.
1: So, but pa sa but, kung naging sweet na ang inong uyab ron,
0: red flag na na. Ah. Red flag na na siya. Mo nang
1: pero what if kung moingon kanang sweet sa una karon dili na?
0: Isa pud na siya double B. No? Isa pud na siya sa mga red flag gihapon.
1: So mo na gitawag nga dapat gyud mga guys na agitay consistency.
0: Wiz. Okay, para dili mo ma-question. Oy, labi na pag abot sa labing-labing isa pa na siya double B. Pag abot sa labing-labing pag ang imo ang partner aduna na ilain, matingala na lang ka. Dugay daw na siya mahuman.
1: Mahuman.
0: Basta di na lang kumuingon. Dugay daw na siya mahuman hangtod sa di na lang gid daw siya mahuman, murason na lang gid daw na siya nga wala na daw kunoy kusog yan tuod. Yun na pwede.
1: Di madawat.
0: Sa parehas na mo ni manager nga overthinker. Yeah, di na mag-work sa amo. Kinahanglan gyud nga naay assurance, kinahanglan gyud na pag-abot sa satisfaction sa imong partner, dili ka dapat nga moingon, nga gikapuy ka, mobigay ka, di mo time ka ro, di mo feel. Namantay, turbo man enhancer.
1: Bigay gyud.
0: Bigay gyud. O pag naay turbo man enhancer double B, ang may tabuan nimo inom ka. 30 manakag panihapon.
1: Yes.
0: So 30 minutes after sa imong pagpanihapon, gipalitan man ka sa imong asawa kay tag 85 pesos ra man na.
1: Yes.
0: Muinom dayon ka ana. Imong asawa pa apilon pud na imong siyang inom. Kanang ang effect ani sa mga kalalakihan B kapag ka mag-inom ka og turbo man enhancer, duha or tulo ka adlaw nga gahi ang dapat mo gahi. Gigunita ni Double B karon ang atong Turbo Man Enhancer. Pamain po, besh, pamain.
1: So call para di pa madudahan na natay kabit.
0: Ay, true. Sa giingon ni Double B, kinahanglan adunay consistency og dapat pag-abot sa pakiglabing-labing sa partner, dili pwedeng nga mubalibad, kinahanglan ka mag-inom sa
1: Turbo Man Enhancer.
3: Turbo user, atong paminawon.
4: Ako si Danilo taga San Fernando Bukidnon. Pagkadugog na ko sa Turbo sa XCPM, nipalit dayon ko. Bisan 30 pagkapin ng akong edad, matahinay naman. Naulawan ko sa kunchex. Pag tumar na ko sa Turbo, grabe, nakasiris pa. Happy kayo eh, sulayo sa dinyo.
3: Turbo, gamita kini 30 minutes o sa maglabing-labing kang misis. Siguradong mas mulami o muligon ang inyong relasyon. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada, ug mga butika sa inyong dapit.
5: Well, na ako'y exciting na discovery. Pampakusog!
6: Pampakusog? Wala ko nagkinanglan, anak pre, oy.
5: Istorya eh! Laini pre, nadunggan ako ni sa radyo pang long-lasting sa loving-loving kay misis.
6: Ha? Ka-exciting ko dana. Unsa day na? Turbo lang na ibawaan ko na astig ug pang long-lasting.
5: Unsa? Naka-turbo puti ay ka?
6: Wala o halagid ka, pre, oy. Karun pa ka na ay balo? Turbo lang ang malakas.
7: Oh! Turbo food supplement for men. Kihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
8: Turbo, wagas ang lakas.
7: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.

Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
2: Mapibili sa mga butika.
1: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
3: Available sa mga butika.
4: Kating pabalik-balik lang, gamit na ng Santon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Santon Plus Herbal Oil. Tanggal ang kati-kati. Santon Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa presyo.

0: Suntone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Stong! Nagpilain yung gasolina?
2: Uy, Tay! Prato na kayo din, Tay! Mapultang pa na nato!

0: XFM.
1: Kak Clara sana.
2: Exciting.
3: Daghana ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
4: Romeo Duran, sa akong Rich Bitaw, na ay mga bugon doa kabaw, murag na kong koko sa tao, sakit kayo. Tapos na piko atong Santon Plus Herbal Capsule. Muna to, wala na yung kwa na, ninahinay na siya, matamag, ninahinay siya, nagkawala hantun, nawala na yun. Mga yun ay pinakadibis niya, kaya nawala, magod. Basta ka ako, salago ko mo testimonin yung alanga, nindot yun.
3: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.
5: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
6: Ako si Nika Diagro, taga Davao City. Nagabantay ko sa akong anak. Ano, vulcanizer akong bana. Bilang nanay, kapoy kayo kay bago raman ko ng anak. Kapoy kayo, permi ko pulaw, stress. Napadyod ako ang isang pakaanak. Grabe kayo ka sipat. Ako, dili man jud ko hilig og kape. Pero na ako'y amiga nga gi-recommend ang Premium D3 Coffee Mix. Ako ang gisulayan kay ingon niya, nami daw kayo ni sa lawas. Makawala dog, stress. Ako asyang gisulayan. Tatlo kaadlaw, nag-arang-arang, dili na kayo kapoy. Wala na ko'y ginabatsyag nga luya akong lawas. Kamu nga mga nanay, parehas na ako mag-Premium D3 Coffee Mix na mo kay. Ayaw kayon siya sa ato ah.
5: Premium D3 Coffee Mix.
7: Premium D3 Coffee Mix.
5: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
8: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea na puno sa mga herbal ingredients na maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y dagang health benefits. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santon Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naa pay anti-inflammatory properties ug mo-promote sa healthy cells ug naa pa siya relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan ug dili makatulog sa gabii. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
9: Nagsigi na ka og usab-usab sa imong skincare routine apan wala gihapon ka muhamis ug muputi? Sa Clear Skin Herbal Soap, makastick to wa na gyud ka. Duna kini glutathione nga makaputi sa panit ug makawagtang sa oxidative stress ug mga itom-itom ug tumtum. Kojic nga usa ka anti-aging ug makapugong sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw. Makawagtang sa uwat ug age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral ug makapahumok sa panit. Calamansi fruit extract nga puno sa vitamin C, collagen ug makatabang aron mabalik ang healthy cells. Ug glycerin nga maka-maintain sa moisture ug makawagtang sa dryness. Because clear skin is healthy skin. Gamit na sa Clear Skin Herbal Soap. Another quality product of Yes to Health Incorporated.
10: Hirap sa paghinga dahil sa asthma? Huwag mag-alala. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Pahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus

0: Suntone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: X.
2: X.
1: FM.
3: Kaklarik sana!
4: Anxiety!

0: This portion is brought to you by Santon Plus Herbal Capsule, natural na proteksyon araw-araw. Santon Plus Herbal Capsule, may mangosteen at malugay. Santon Plus Herbal Capsule, lakas ng katawan, subok na!
1: Exciting! Nag-usapubed. One more time, Double B. Come on.
2: Hi, my name is Lucy. I have something to say. Yeah.
1: Gusto mo mag-isip na rin.
2: Brand new friends.
3: Ay, yun mo ka na.
1: Froggy, come on. Sabaa, oy. He's got big brown eyes. Come on.
3: Yay.
1: Makita lang niyo sa live, guys. Grabe, may kasipat ka ron. Come on, Double B!
3: Okay, kalawa sa live.
2: This is a froggy frog, frog. Froggy frog, froggy afternoon. Yeah! Froggy frog, frog. Froggy frog, froggy afternoon. It's a froggy afternoon.
1: Wala lang. Niana mo ko si, niana mo ko si Double B nga makarelate gito siya.
3: Yes.
1: So, unado siya mga ma-recall ani nga.
3: Tato ka rin pag out.
1: Ay, balik sa programa karong gabi una. Di na ako kalitok. Ay, bitaw, oy. Balik kita sa tang programa karong gabi una. And of course, for our Sir BB question for tonight, mga ilhanan, gana ay kabit imong partner.
3: Yes! Paki-comment din ako sa mga ilhanan.
1: Mm-hmm. Ang ato ang programa makauban ninyo hangtod alas 11 karong gabi una. Ay, may gabi po kang Mami Josefina Tinambunan.
3: May gabi.
1: May gabi rin ha sa mo sa may Aglayan. Si Christine, hello, may gabi. Tagal lagi ka ayo nag-live, bebe. Dali naman, good. Si Architect Engineer, parang na-miss nyo tayo agad, Bino. Kinsa ka high cheater? Yung sa ka high cheater, Ma'am Christine. Janelle Badinas from Talisay, Cebu City. Oy, may gabi sa mga taga-Cebu.
4: Thank you!
1: Lamat kayo sa pagpaminaw. Pwede mo mo text ha, 0945-443-5869. Sama na sa una nga sa Shell ka nagpatubil. Nindot pa ang dagan sa car. Pero og nagpatubil sa lain, mahibawaan jud kay dili smooth ang dagan sa car. Inga na po ng relasyon, mahibawaan jud nimo nga naay something wrong.
3: By manager na.
1: Yours truly.
3: Tinood jud na ba? Kung parang little na feel nimo nga smooth kaayo. Nya dugay nga, dugay wag yu kay nasinati nga problema. Sa dihan, di kalitra, nagpurot-purot na, untol-untol na ang dagan. Dihan na rin, nagsugod na nagka-problema. So, kwancho ka nga.
1: Mauna ni! Alam, lisod yun. Hi, kang Glenn Tumakin, all the way from Cordova, Cebu, si Junlin Ranz, may gabi. Ana si Paolo Avelito. Dali ra mailhan, iniguli gikan laag simhuton daw ang tabadidoy og bahong laya per aw. Gabi po ning. Gabi po ning imo ha Paulo oi. Tuduan jud kanimo.
3: Masyadong anuhin.
1: Huwag mo masyadong i-vulgar eh. Patay tayo niyan. Ganyan. Walay laking perpekto sama sa walay relasyon nga perpekto. I-ready na lang nato atong self by making ourselves financially stable and secured. Lisod nang masakitan ka sa gugma o niya, magsakit po ni imuhang bulsa. Make sure you can stand without him.
3: Masakitan na ka sa gugma. Masakitan pa dyan ka sa bulsa.
1: Ay, true. Si manager na ha. Ano po si Architect Engineer Eric Becerra nga, if dili na interested imong partner bibi sa imuha, one of the sign na pud na siya. La, na, bitaw. Okay, may ilan mang ginanin mo nga na apay interest imong partner sa imuha kay maski yun si imong buhaton, dili ka siya gasawa sa imo.
3: Ako wala pa mag partner pero may ngayon lagyan po ko, yes.
1: Yes!
3: Correct, check.
1: Mauna ni. Si Kim Chan Son. Kim Chan Son. Hello from Dumalinaw sa Pagadian City nga nanihapon. Diri, oy, may gabi.
3: Pangyambit ako po mo. Unsa may sudan.
1: Si Ann. Si Christine, dili na lang ta mag-tell kung kinsa ang cheater. Lo. sa mga meeting? Meeting ni, ha?
3: Meeting, di ba? Sinisila ba? Oh?
1: Meeting mo rin, ha? Na.
3: Napadiri, oh, double B. Si double B ato ay as nakatry bakahan ni siya i-cheat yung sa man red flag para sa inuha. Siyempre, ka nang nagkuhan ka.
1: Ano, nagsalita na, nagsalita na. Oh,
3: okay, i-profile na sa iba.
1: Ayun lang naman talaga eh. Kana lang sakit.
3: Pragi, prag, prag.
1: Prag. Pragi. Ay, wala. Sige, sige, sige. Sige. Ulitin mo yung double B. Ihanan daw B nga nanay kabit imong partner kay gi-profile speak na sa iba. Na sa iba.
3: Pagi, prag, prag.
1: Dan, dan, dan. Ay, naku.
3: Double pic yun sa nimo pagpapakabalo nga nag-cheat siya nimo.
1: Profile pic na sa uban.
3: Profile pic naman.
1: Wala na tayo mahimuan ako i-profile pic na sa uban. Diba? Ang imuhang
3: dili permiso gid ato, dili na gid siya motubag. Mag-call ka, mag-reach out ka, mag-good morning ka.
1: Adu.
3: Hello, hi. Yeah.
1: How are you?
3: Gid, parang malay-balay din naman nagko-call hanggang sa nagpags.
1: Ala! Grabe ya. Ala, grabe. Grabe na gid kay ni si Double B. Atong
3: nahibaw animo. Oh, siyempre. Teary eye. Outs ko na, outs ko na. Outs ko na. Outs ka ayo. Pero kung nag-experience mga rin ka nga, feeling ni mo na chitan ka. So, hunaw na lang po nga. Ako gani, hunaw na lang po nga, dili lang po ako ang na-chitan. Lagan lang po me. Nakataon lang ako dyan atong mga panahon na.
1: Ikaw lang ang timingan. Wala gitay mahimo.
3: Analog yun sa, may gani kay.
1: May gani kay.
3: Naikuan ato bay, naik.
1: Basta di ko kalimot mo, ito ang first time na nag-iilam ni Double B.
3: Mili si Double B.
1: Pinaaral siya nga, Bibi, palita ka may istorya.
3: Ay, ay, pagi-pags.
1: Pagi-pags. Nako, si Boss Lar, ano siya nga, baigid ang maoy cheater. Dili man, di punta kayo nga bae tanan, di punta kayo nga laki tanan. Hi. Pasudlan na diri.
3: Paistorya ha.
1: Kay, kanay mong paistorya ho nun ah. Awa. Gubot yung taan ni Ron kay, daghan kay nagrabalan.
3: Kung ayaw, expert, ayaw na, kay di tak advertise gyapon.
1: ang imong partner, ana si Kim Chan Son kay isa daw sa mga ilhanan nga cheater ang kanang nanay kabit imong partner kay dili na daw siya mukis sa imuha. Abibi Jao, murag nagkakainitan na kami dito, i-on mo na yung aircon. Murag init na ang mga topic diri.
3: Paningot ay.
1: Panington jud mi. Mind gabi kang Jordan Villanueva all the way from Fishing Port Iloilo City. Salamat kay sa pagtanaw sa Facebook Live si si ako si Ann. Si Double B atong i-ask mo ga ito. Giun sa nimo pagkabalo ah. Mo din ni oh, mga nabasahan nato kaganina.
3: Yes. Outs
1: ka ayo.
3: Di lalip pero sa mga tao karon daw kabalutan na pagyapoy mga tao karon nga kanang naa sa mga maong sitwasyon.
1: Yes.
3: So pwede mo manawag, pwede mo mag-text nga nakakaani nga sitwasyon, ayaw jud ka nang ikaw lang.
1: Oo. Dapat ihan lang yan, no? Kung naay problema nga mo, mag-lisod jud mo og handle. Kay, syempre, when it comes to our emotions, mga, there are times na mag-lisod ta og handle on our own. Kaya nang, murag need na to og

0: kuan.
1: Mm. Bahin anang kabit no, ako ana wala ko kay sa kwarta ko. Ana gyud. Bibi, nana password ang phone, Bibi, ha? Huh?
0: Ah, so kung na kabit, nana password.
1: True.
0: Una, napoy na diskubrihan, Bibi. So, kapamilya, no? Kapamilya ba niya? Ano ba niya? Kaya, wala siya kabantay nga, giklon sa iyang asawa ang iyang phone.
1: Ala!
0: Nag-chat-chat sa ex.
1: Ala!
0: Nag-chat-chat sa ex. So, karon, natingala pag uli ang mister. Kay, anong pirti maghila ka niyong asawa? So, wala siya kabantay din nga. Kung unsa i-chat dito, mabasa sa iyang asawa.
1: Mo-appear. Mo-appear. Nako, nako talaga. Sa unang panahon po daw, Bobby, ha, ako nang i-share sa'yo. Wait lang. May story dyan na to, may story dyan na to, ni kinsa cheater, babae or lalaki, sagdi na sila mag-cheat, gabaan, raman po na sila. Yung si, ako si Anne.
0: Depende.
1: Depende.
0: Kung gabaan.
1: Kung gabaan. Sa iba yan.
0: Depende man na siya.
1: Ang mo't pagbito, double B, no? Kung kinsa pa tong taong gusto kayo mo magabaan, di mo po magabaan.
0: Dili magod. Dili magod purpose po nga kanang nag-chat-chat kay naagya po yung mga rason nga nung nahimo po ito niya. Munang, i-consider niya po na ito na siya.
1: Oo.
0: Kay, dili, ato po tanahon ba sa mga sitwasyon nga nung kinanglan na siya mugo or kinanglan siya mag mutabok sa laing planeta.
1: Yes.
0: Sa mga rason.
1: Pero still, double B, kung dili naka-happy siya mong partner, you might as well just ilet gone lang ni mo. Manangkit ka sa tarog. Pero I don't know why it's hard to say goodbye kapag kakabalo kang guilty ka.
0: No? Siguro.
1: Di ba, tambag-tambag man yung mga friends, biyain na lang na din. Amang kakamali pa yun, ana. Pero nga nung lisod gihapon buhaton.
0: It is because dili ni mo gusto nga ma-hurt.
1: Yun. Kana lang. Love hurt. Ay nako be, speaking of cheating issue. O mga ilhanan nga naanay kabit ang imong partner, unya taud-taud atangin ninyo ang ato ang live putahe confession.
0: Yes.
1: Isa ka na sa mga hinungdan o nganong nagpadala ang ato ang letter sender for tonight sa iyang problema about kabit-kabit issue. Live ni siya B tungod kay naaman si Double B, ato ni siyang i-drama unya. Na? At tingin niyo niya taod-taod sa pagbalik po sa toang programa. Of course, before ka nga mo-plastar din ha, pagtimpla o sa toang lamian nga Santon Gold Coffee Mix with Glutathione and Collagen.
0: Yes.
1: Sa mga mahilig magpulaw diha, perfect kaayon nga kape sa inyo ha. Kung moadto mo sa mga duol na Mercury Drug Stores or di ka sa South Star Drug or sa The Generics Pharmacy or even sa Generica nationwide, pangitaan niyo ang pinakalamian kay nga kape. Ang ato ang Santon Gold Coffee Mix with Glutathione and Collagen. At ang inyo once again taod-taod ang ito ang live putahe confession. Kauban po si
0: Double B.
1: And of course, Cinderella Drigi hapon sa ito ang programang putahe sa gabi.

0: Oras, alas 10 sa gabi.
1: Time check brought to you by Santon Plus Herbal Soup. Para sa malinis at preskong pakiramdam, mag Santon Plus Herbal Soup. May natural ingredients na alaga sa balat, linis at ginhawa sa araw-araw.
2: Mga katropa, exciting dito!

0: Hala, hapit na akong duty. Pero ang saon man eh, wala akong ikagasto.
1: Ay, Mami, ayaw ka bala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
0: Nga naman, unsay na adid to?
1: Kay sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kay bayaran sa pagpanganak.
0: Ha? Tinuot? Wala gyot?
1: Oo, naapagin sila ipa-cashback. Imbis mo gasto ka, naapoy mabalik sa imuha.
0: Salamat kayo, day, ha? Moto na ko karon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
1: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe nga pagpanganak, kompleto sa serbisyo o libre pagyud ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, PhilHealth assessment, o tambal. Yes, libre ka na tanan. Bisitahan sila sa Corner Moreno Street, Barangay Size, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usab sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback ka pa.
2: Sus! Nga naman eh, murag nagbaga naman yung tingog sa ko ang makina.
3: Tay, ang imo makina tingali, uga na ang engine oil. Kinahanglan na nimo og premium nga lubricant para maprotektahan ang imo makina.
2: Unsa may akong gamiton, boss?
3: Sulayi, ang Shell Lubricants. Makapaminos sa friction, makapadugay sa kinabuhi sa imong makina, ug makahatag og mas hapsay nga dagan. Ang LL Leon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
4: Good news para sa mga PUV drivers. Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa duol na LL Leon Shell Mobility Station.

0: This portion is brought to you by
1: Turbo Men Enhancer. Para sa lakas at sigla ng kalalakihan, mag-Turbo Men Enhancer. May maka at labuwaska, energy at confidence sa araw-araw. Mag-Turbo!
2: Ang susunod na programa ay rated SPG. Sakit, pero giganahan.
3: Andam na ba mo o sa kagabi'y gapuno sa kahubog?
4: Pag ako'y lasing, busot isip ko, ikaw pa rin.
3: Kalibog.
5: Hindi ko alam. Naguguluhan ako. Gusto ko kasi siya. Kaso, gusto ko rin yung isa.
6: Pinawa!
3: O kamalanding istorya.
7: Ganda ng pagka-pink.
8: I like pink too.
7: Pwede nga mga sin?
8: Pwede.
7: Uy, wag mo lang didiinan.
3: Ani ana ang pinakainit nga programa sa radyo nga makapadugo sa imong mga utok ug sa ubang parte sa imong lawas. Puntahe Confession. Ayaw na pagpakaroon ingnon kay kahibaw mi nga mauni ang imong ipangita. Mga istoryang dili angay paminawon sa mga bata, pero sure kaayo nga malingaw ang mga hamtong. Andam na ba mo? Kay magsugod na kita sa inyong paboritong Potahe Confession. Kauban ang anak sa liking kawayan, Cinderella, live sa XFM Network Philippines. Potahe Confession. Potahe

0: Welcome to the program ng Putahe sa gabi, and of course for Putahe Confession for tonight, live Putahe Confession po ang inyong makauban. Ako gyapon po si Cinderella Kauban C.
1: Double B.
0: Kami po ang inyong live dramator. Karong gabi una.
1: Magkakasubukan na.
0: Oh, magkakasubukan tayo ngayon. Ginito ang programa sa Putahe Confession B. Kung ano siya ha, kanang rated SPG. Manamuhang yung sa mga katropa nato nga naminaw karon na basing dili na magustuhan o na yung mga ano ba naman ito? Okay na. Kasi na aming mga maingon nga mga words na dili nila magustuhan. No? Kamuna lang po ang explain. Kay wala, layo, gid ka ayaw mi parang nga maghatag sa ilaha o mga katinaawan sa ilang panghuna-huna. Sa mga ganahan po magpadala sa ilang mga istorya sa kinabuhi, pwede mo nga mag-text 0945-443-5869. O pwede po mo nga mag-react sa itong live garong gabi una, Double B. Unsay ato ang official Facebook page.
1: So, pwede ninyo makita itong mga live doon din sa XFM Bukid noon o sa XFM News and Entertainment.
0: Yes. And of course, madungog nga ito ang programa sa Tibuok XFM stations sa Visayas and sa Mindanao. Di na ako maglangay pa, Double B, kayo nang paabot na yun. Nagpanikad na niya ang letter sender for tonight. Okay. Kaagi po sa mga cheating-cheating ako talaga.
1: Oh my God.
0: Mga nigingon na kung gusto kang maging tahimik ang imuhang kinabuhi, ang imuhang love life, kinahang lindigid ka magbuhat o anything na makadaot po sa imuhang pamilya or sa imuhang partner.
1: Yes.
0: Di na ako maglangay pa, Double B. Marag naghulat na gid ni siya. Ganyan na po yung naghulata. No? Ah, sige na. Welcome once again sa itong programang Rated SPG, ang Putahe Confession.
2: Ang musunod na programa kay nagsimbolo sa litrang SPG. Striktong pagtudlo ug paghiya. Ilabi na sa mga tema.
3: Tame! Why is it the hot dog there is color brown?
2: Lingwahi.
4: Kay kining yawa, hasklang yawa agyo.
2: Violence.
5: Ibuha, apriso ka. Aga!
2: Six what? Horror.
6: Hello!
7: Sino yung kasama mo?
2: Ong droga.
6: Ayoko, ma.
2: Nga dili pwede sa mga kabataan.

Maayong gabi, Cinderella. Ug sa mga naminaw sa Putahe Confession. Itago ko sa ngalang Inday. Before ko nahimong single balik Cinderella, malipayon kayo ako ang love life. Naka-experience ko kung yun sa kupag-care. Naka-experience ko sa mga kilig-kilig sessions. Naka-experience ko nga ilaag. Tanang kalipay sa usa ka uyab Cinderella, ako nang naagian. O para inyohang masabdan, ania ang akong kaagi. Masarod ko rin sa Shell Select B. Abrihi ang putahan.

0: Paklari sana.
1: Exciting!
2: Sa Zaton Plus Gold user, atong paminawon.
3: John Villanoy ba? Iga, Rock Banana. Santon Gold, Santon Vitamin C, o Santon Obimix. Kaya ako, sa una, na pandugay na to, na ako'y piang, ha, nabukod ako na. Siguro, maragbulan na siguro, sa kong likod. Matadong.
4: Dali na kayo ma-memorize yung pangalan, Bong ba?
5: Bong Bong!
4: Dabi Bong, kumusta ang Pilipinas?
5: Ayos lang.
4: Hindi kayo. Hindi tayo naghihirap, Bong?
5: Hindi. Hindi nasa, naman. Nasa ano lahat?
4: Nasa laylayan.
5: Laylayan nilalagay.
4: Ay, Bong, nalagi ka din yung asa siya sa laylayan kasi dali kaga trabaho?
5: Oo, kanang dili behidor po ko diri, pero dili ko kasagarang gapit kay pares karon na sila ay kada palit ni mo diri o balito 50 na sila gatag sila discount ka 25%. So, sa man, kaning, ganahan ka aning mani?
4: Uy, ganahan kay kuan ni mamong kay paborito na ako. Muna na si kuan ni bito din ni lingkod sa siguro ta diri sa isa bangko sa Shell Select.
5: Oo, no, kay... sa man gusto kag kape kay.
4: Na may kapidri?
5: Na sila'y kapidri. So, kung manguta, kung dili ni mo pangutan na, sige ko kapidri, kay diri maging kasagara kung mag-stopover, CR, natay CR, na sila'y CR, diri nga, limpyo kayo, humot pag yun, so mo nang ganahan kung mag-stopover.
4: Oh.
5: Unya, nakita pag ito kakaroon nga.
4: Ay, uy.
5: Sus, pagkagwapa, gwapa ni mo, ay.
4: Karoon pag ito nagkaila-ila.
5: Adili, wala mo nga nag-matter kung mag-urot na nag-ila. Importante, nakita na kung nagwapa ka.
4: Mo ba? Aloin, kabalo ba ka, Bong? Karoon pa kung giing na nagwapa, Bong.
5: Ay, mo ba? So, but, ba sino kaning naay kuha na ni? Naay ka na, naay future ani?
4: Ay? Sa tinood lang, Bong, ang last ka nag-ingon sa ko ang gwapa ko, naging kami.
5: Kasi po, but ko sabot.
4: So, naging kami.
5: Maging kita, kay naingon ako, gwapa ka.
4: Ay, uy. Kogid ba? Garaon, gid ka, ayaw ka. Ay, Bong, kaya nang susunod na lang, ha? Kung ganahan kang ako, ano kong number, ay, pwede niyo mo ilista?
5: Sige.
4: Magpakasulinas ako sa Drisa Shell Mobility Station.
5: Ah, okay. Oh, okay. So, kanarang maniin mo, ha? Kanara? Apila na itong drinks pay na? Ay, kabalak ka kay akong ibayad ani pay with points money.
4: Ay, ganun points ni mo sa Shell Select?
5: Basta na kay app, kada tubil ni mo, kada palit ni mo o lubricants, na siya equivalent ng points, pwede ni mo na ipalit nila sa Select.
4: Ay, uy, mauba. Lain ba ato siguro, Bong, no? Kanang, nag-ingong man ka nga mga pita kaganina, na ako'y dala-dali nga Santon Gold Coffee Mix.
5: Nga. Ah, sige, tisigan na to.
4: Oh, kabantay man ka niya kong pamanit nga puti cake ko, na amagod na siya glutathione and collagen.
5: Wow. Masing... Bantog ra?
4: Oo. Bantog okay ra? Okay na mangin ka-adli sa Shell Select, mga Pinoy. Yan ka niya kong gamitin nga kape.
5: Ay, wala ni kurat sa ila. Kay, suki man tadri. So, ikaw na kadri, suki kadri. Ako suki po kadri. Okay ra?
4: Sige, Bong. Bong, kanang di ko magdugay kay napakoy lakon ka.
5: Unsa ganito number ni mo?
4: 0945-443-5869.
5: Na kay Facebook.
4: I-search lang ang XFM Bukid nun.
5: Sige.
4: Sige, Bong. Lakos ako, Bong, ha?
5: Okay.
4: Kita-kita lang tapuhon, Bong.
5: So, mo-chat ko, ha? Mo-chat ko?
4: Sige, Bong. Moto Cinderella. Nagkamabutihan gid mini Bongbong. Sige na siya pang-invite sa kuha. Nga, dito may permanente sa Shell Select magtambay. Napay ka sa Cinderella nga siya na nagpagasolina sa kuang sakyanan o ako ang motor. Sa tinuod lang Cinderella, very consistent gid ni si Bongbong. Gasugod na siya pangoyab sa kuha. And very sweet kaayo Cinderella kay nagadalag yun og bulak. Ginadala ang kong pagkaon. Permiti ko ginalibre sa Shell Select. Mutuon na gid ko anang istorya Cinderella nga. Sa Shell Select ang true love. Mutu Cinderella sa kadugay sa panahon na abta namin ko sa katuig. O Cinderella, sa pagkadugay na mo, lahit na ang akong napansin sa iya, ha? Kay kaya po ni Bongbong. Sa una sa iyo man kay na siya maabot sa Shell Select karon dugay na kay maabot. Sa teksan sa siguro na ako ni tawgan. Ay, nanaman di ay. Abrihan san ako ni putahan sa Shell Select bi. Karon pa man siya ni Kuanti. Abrihan san putahan guard bi.
5: Ay. Sari kay ma'am, sari kay ma'am.
4: Guard, duwe kay Abrihan ang putahan. Abrihan ang putahan kay na si Bongbong o musunod.
5: Wait, sorry kayo ha. Dugay ko, nalangan ko.
4: Kabalo ka, sa una, pimentigyo ka sa'yo mga adhidriya ba? Sa'yo kay ka, sa'yo kay ka na magkita ta? Sa'yo kay ka halos mo ato pagay kagbalay, halos imo pagay kong sunduon. Karon lagi kay murag, lahi na lagi ka ayaw murag. Ako pa man lagi ang magsiguna-una din niya.
5: Tanang, wala mo kayo, busy kayo ba?
4: Busy? Busy
5: kayo nga. Traffic dito, traffic kayo. Ulan pag yun.
4: Bo? Imo harong baho? Sabi, pasimuta sa gugusin mong kilikili, be?
5: Ayaw kay, isog kayo.
4: Ray. Lahin na lagi mong perfume. Di ba kita gaan man tikag perfume, Bong?
5: Kanang nahurot naman to. So, palit ko, bago.
4: Ngano? Lain na po, di mo.
5: Kanang, ay, perfume lang na. Kanang, manguan sa taong saman na to, Adere. Saman, manglibre ka?
4: Manglibre ka dito sila. Pasabi, ngano'ng ginalahin mo ang istorya? Nakailain, no?
5: Nagkasa, grabe. Bago lang ganit ang perfume, nanadailain. Grabe sa loy.
4: Lain na ka tanawa.
5: Ano madudahon na magkikag-karoon?
4: Dili man. Ang imong perfume sa una, humot pa kayo ka ng kuan, humot pa kayo pamada. Karoon lagi kay murag, lahi lagi mong baho niya. Kabantay ko nga, pag ulagi kang alot.
5: Siyempre, gusto lugar ka nga, sawayon ka, usam ding uyab, ano yun imong inday. Oy nga, kuan magkayo ka ng... Kanang di ka balo mga timan, ganahan lugar ka.
4: Di ma, pero Bong, daghang kayo nag-usab sa imo ha, Bong. Una, imong perfume akong napansin. Karun bago mo ang kupit niya. Sa una, garahan kayo ka magsuot og t-shirt nga orange.
5: Grabe. Gaming orange ka kay.
4: Dili lagi. Sa una, gasuot ka kanang kuan. Di ka ganahan kay kag orange sa una nga sa nina karon yelo na yelo.
5: Yelo kay siyempre sumo kay to si balik atong kolora oy maguna po.
4: Mamanglingkod sa tadi ni Abi.
5: Kolor ni sa kuan ni kolor ni sa silik.
4: Manglingkod sa tadi ni Abi.
5: Unsa man imong diron dire? Unsa man may siupaw dito, na may siupaw bag-o na bag-ong kuan loto, siupaw ka?
4: Siupaw? Kabalo ka bo nga di ko ganahan ang siupaw.
5: Oh, sorry, mani man dito no, mani, pero... Siupaw, donut.
4: Donut? Bong, kamalo ka nga ang tuyo na ko rin sa Shell Select, magpagasolina, magpalubricant, o magpalit, o mani. What's a donut?
5: donut tats.
4: Kamalo ka hindi ko ganahan ng siupaw, kamalo ka hindi ko ganahan ng donut. Bong, nagbago ka na.
5: Itilawin eh, kilamiin eh. Sa mga, oy, upiran ka, wano, sige lang mga gamani. Muna nga, duda, pati kaning atong pagpaalot, pagpahumot, pagsuot, o yelo, dudahan, anong, sa na mga, oy?
4: Lahi lang mong gudbong, kay, imong cellphone, lahi na ang casing. Daghanapong nalahi sa imo harun bong, oy?
5: Unsa naman po na?
4: Di ba ang gana, ang casing nato Bong, na i-picture nato ang duha, di ba? Na remember. Nganong karon nganong pink na mana?
5: Ay kabalaka kay i-transfer man ako imong picture ani wala pa lang nahitabo. So ako pang buhaton.
4: Sa una Bong di ka ganahan og pink, karon ganahan kay kag pink. Pink pa imong casing. Sa una mo ingon ka sa kuwa nga pagkambyo na ko nag-pink imong casing, mo ingon ka nga dili ka kay di ka gusto nga maalang kag babayi. Oh, ya karon Bong.
5: Hoy, dai, di ko babayi dai.
4: Karong giganahan ay kag Bong, tayo sa Bong Bi, naabok ko yung mga wala nabalaan nga nabalaan ni mo.
5: Wala, oy.
4: Pasabta ko, Bong. Dili ko gusto nga.
5: Da, wala lagi.
4: Bong, tulog ka tuig na ta. Gusto ko maka... Nakay kinatago na ako.
5: Wala.
4: Do, Bi, kiss do sa lips, Bi.
5: Madali lang, dali kay. Kanang lips.
4: Tanawara?
5: Smart lah, smart.
4: Ato tanawara? Oh, sa una? sa una diri sa select, di ba? Pag maalit ang diri, ka emojo kong kisan, karoon kay... Naya siya siguro kay lain
5: mo. Grabe ka na po, napoy privacy po. Napoy, dito na po sa private po. Eh.
4: Privacy?
5: Nay, boy, mga uyab ni mga tao diri. Oh, kita ka, mga kasir diri, wala mga uyab ni. Kita ka na, niya, magkita to sa ila, dili, maayaw makita nila.
4: Nili, Diyod ko. Ko ganahan ani bong.
5: Supervisor nila din mo uyab.
4: Imong cellphone na ni password.
5: Gibutan lang og password kay. Saan man nga? Ini butang nako sa bulsa. So magpatakag panawag.
4: Tobi. Sa una fingerprint na ako ang nakabutang din. Akong tisigan ug abribe. Di na maabre. Anong ingon na ning anong di naman ginagawad ako ang fingerprints?
5: Na-reset na gabi? Na-reset ba?
4: Reset?
5: Na-reset, na factory reset.
4: Bung, lahi.
5: Pati gani number ni mo, na wala na gabi. Pati Facebook ni mo, na-delete, uy.
4: Bung, kabalo ka. Murag, hindi na ako maghuna-huna kadali. Magawas ako, maulis ako, kana magkita lang siguro taog mapuhon, Bong.
5: Uy, unsa mag-
4: Magawas ako, Bong. Salamat kay Bong. Mano lang, mag-text na lang kung mabuhon.
5: Uy, patungin sa uy. Patungin sa kay ba. Mahuntan ka na sa dalan.
4: Dali ko, maulis ako. Cinderella, grabe na ginang ako ang pagduda sa iya. Wala na ako kasabot. Dili man sa ingon na go-overthink ko. Pero lahi ragin Cinderella. Gikan sa iyang casing, sa iyang tupi, sa iyang perfume. Nausab na gita na. The way siya mamarog Cinderella, sa una ga short-shorts na mangin ni siya. Pero karon dili na Cinderella. Gasuot-suot na siya aning pantalong na nag-go kay bukad. At yara ko si Cinderella kung anong ingon-ani siya. Moto nga akong gikonsyaba. Ang usa sa mga trabahante sa Shell Select na ang pangalan, Christine. Nag-text si Christine. Ako kining abrihan. Unsa? Ang ako... Unsa niyang ingon? Dobby, namugnaw man ko eh. Ako ning abrihan. Ang imong uyab na ay gibit-bit diri sa Shell Select. Unsa? Giliin mo hitabo. Akong antuon sa iyong boarding house. Bong, abrihi ko, Bong! Bong! Bong!
0: Uy, labi ka iso po ni Boy.
4: Abrihi ko!
0: Dipa.
4: Abrihi ko ka!
5: Nonsa ka?
4: Ningon si Christine dito sa Shell Select. Delete-date ko naman ni Ann! Kasi ni Ann! Kasi man si Ann!
5: Pataka-taka, ramag ka!
4: Bandug na niya!
5: Kasi may nag-text mo? Kasi nag-text mo?
4: Si Christine! Ingo si Christine sa kuha na ako nung kay gidate-date bago niya sa Shell Select! Ha? Na ako nung kay ginala dito bago, na ako nung kay bagong ipatawilan dito.
5: Wala ko, ipakita nga. Kaya si Ann, cashier na dito.
4: Cashier? Mau ka ni!
5: Cashier na dito.
4: Niingon ka ni si Ann, niingon nga si Christine sa kuha nga. Nag-text ganin siya sa kuha nga ni. Hala, uy, wala man kung privacy with privacy date, data privacy ako eh. Ha? Niingon na ba ito si Christine nga dapat ikaw magsaba, bahala na. Ha? Niingon siya nga na ako nung kay ginadate bago dito sa Shell Select, ang pangalan ko niya kay si Ann.
5: Eh, giyon sa mga pagkabalong uyab ni.
4: Sweet ko no!
5: Kasi namalik mata lang siya. Ayaw, tawa na. Ay, tuwa na.
4: Bong! Bong, walay, kabalo ka Bong, walay problema sa kuha. Kung maingon lang ka sa kuha sa tinuod, di man kumasungo.
5: Pwede nga lagi tinuod.
4: kumusulti na lang di ikat. Tanawa, nagbagoy mong perfume. Nagbagoy mong alot. Oh, bago pa yung casing. Ping-ping pa yung casing. Oh. Kasi mo hindi magdula na sa'yo mga bong, bong, bong.
5: Anang, nasayop lang sila silang pagtuo.
4: Pero bong.
5: Dili, igna po na sila yung mga kuan din ha, no? Igna po na yung mga intel din ha, nga tarong-tarong nga po report.
4: Oh, aduna siya follow-up text. Ako basa ako. Nagkis-kis sila diri si Cinderella. Wrong scent mag-guru ni kay Cinderella may gipadalaan ani. Bong, unsa ni ka tinuod? Nag-agbay-agbay man kuno ka kang an.
5: Si... Si nag-agbay-agbay, uy! Uy! Uy, hilog yun, murabi at kagbata. Hilog yun.
4: Kung anong ilimod pa mang ginanimo, Bong, anong ilimod pa mang ginanimo, Bong, kung tinuod nga, kung tinuod nga na kaybago, kung tinuod nga na nagid kay Ansi mo, ginabuhi-buhiin na lang ko, be!
5: Kataka na bang ka, uy, ayaw sa...
4: Bantugra.
5: Kwan na sa, kanang... Kanang... Conduct investigation. Before you decide.
4: Nag-investigate na ko. Oh, nag-investigate ako sa una, sa unang panahon, Bong. Halos ang bulak, halos akong balay mapuno og buwak, mapuno og buwak. Halos sa una, Bong, halos ang akong sakit na magsukasukat ng imo kong pagkasunaan sa El Ilion Shell Mobility Station. Oh, karon, Bong.
5: Uy, wala na. Hurot akong bulsa, uy. Unya, among bulak, wala na mulak.
4: Sa unang panahon, Bong, yung pa ka magpa-change uwel ka. Oh, dalaon ni mo dali. Pero dalaon ni mo dali. Yung ano nili naman ako lagi.
5: May change uwel di hapagod permigo do. Pero ikaw sa'y bayad ron kay... Wala pa ko ikabayad.
4: Sa una, Bong. Mayingon ka sa ko sa una. Bahala gula kay kwarta. Mangutang ka na kay credit card.
5: Wala, untol naman credit card. Untol.
4: Karoon na kina kay kagraso. Ni, dili ba ka mangayog sorry na ako kay nasakpan ka kay mulimod pa mangyod ka.
5: Dili na oi da. Ito ana nila kanang dili na tinuod kanang kuan na sila kanang nagpataka rag report ba dapat unta kanang imong intelligent gitrain mo nagtaro nga magreport gani. Klaro ho isakto dili kay magpataka ba magpataka.
4: Ilang!
5: Lagot sa tanan no? Noon.
4: Sige lang. Oh, kung tindili o tinuod man ginga dili ni mao ang ako ang mga amang gipangingon sa kuan ni Christine. Sige. Mulis ako. Cinderella dili ko kumbensido sa giingon sa kuan ni Bongbong. Kabalo ko nga naay something wrong. Kabalo ko Cinderella nga na agad siya lain. Ma-feel na ko Cinderella from the girl's instinct. Kabalugid ko nga na agad siya lain. Cinderella, hangtod nga. Ako na mismo ang nakasakop sa ilaha. Dili ko, be. Mupustig ko doy, be. Ang sama ni nga kuan. Ang sagat ni nga village. Asura. Silip ko doy. Dapat ing arong orasa may nga magkita ni Bongbong pero wako may sipot. Tanaw na ako kung ako siyang teksan na di ko madto. Ako siyang teksan. Bong, di ko mag-anha. Sunod na lang. Oh, yan ang giibot yung salpon. Yang giibot. Yang gituplok. Tuwara. Nireplanan ako. Ako na yung basahon. Okay. Pandamay. Sa una, taas kini siya glita niya. Napanin siya yung mga I love you. Kung hindi ko maday, yung karong okay na lang. Dili ka. Ako na yung balusan. Dili ka mag I love you na ako. Wala ba kagimingaw na ako, bo? Nasent na. Akong tanahon. Ang yung reply sa kuha. Okay, Pites. Okay, Pites. Usa na yun? Ang mga ganyang ipang... Kutsing na pula? Iyang gisugat. Yang gi gakus. Mau ba na si An? Kana si An? Akong obserbahan. I-text ako si Christine. Christine, kana ba nga babae ang imong giingon? Mau ba na si An? Akong confirm. Confirm. Dili kini mahimo. Muna ug kuno ni. Ako magtuon sa Shell Select, dili ko mo sugot. Cinderella sa kong kakulba. Namugnaw ko, Cinderella. Nanindungan akong balahibo. Naniadto ko sa Shell Select. Nangahulog ang akong bit-bit. Nasantong gold coffee mix. Kaya ang plano untan ako o Cinderella, magkapimit together ni Bongbong. Pero Cinderella, nasakitan ko sa kong nakita. O pagkita nila sa kuha. Nisibat si Anne. O ingon ani ang nahitabo. Ah, baga kagnaong!
5: Uy! Gaya, sakit na.
4: Na, kulang pa yan!
5: Sakit na.
4: No, kulang sakit na. Pa yan!
5: Uy, nakakatagri nga, yung pili ka man eh.
4: Kulang pa yan lahat ng mga isa pang sumpok, isa pang suntok. Kulang pa yan sa lahat ng mga pasakit na ginawa mo sa akin.
5: Uy!
4: Bantugro di ay buong nag-change-change ka og perfume. Ha? Bantugro di ay nga nag-ping-ping kag casing kay ganahan di kay si Ann og ping. Bantugro di ay ho.
5: Si secretary na kuna.
4: Secretary? Kisa man gini mo si Ann o yung mong secretary?
5: Secretary na kuna. Paingon mig Dabaw.
4: Paingon Dabaw. Oh, dali na pag naog ni Ann dito sa... Oh? Positive sakpan!
5: Si sakpan!
4: Sakpan ka! Sakpan na tiga buwang! Anong mulimod pa man gi mo mga lakiha mo? Anong ginguna naman mo, boys? Nagita na gani ka, naghalok-halok pa kang saya, naggakos-gakos pa kang saya.
5: Biso-biso naman to. Biso-biso.
4: Beso? Sa lips? Ha?
5: Sayop lang imong pananaw. Oy, ba, siguro ka nga nakatumarog.
4: Nag-Vision X Plus capsule ko mo.
5: Wala na sakto imong kwan. Imong tama sa mata.
4: Kana akong vision bang maskin pag nasa layo, makita. Tika mong makita. Kunang imong pagbinuang sa kuwa mong tinaw. Tataw sa kuwa mga mata mo. Kita kayo.
5: Grabe, ginabisyon na ron. Vision X Plus?
4: Vision X Plus, oo. Muna akong ginainom. Ako, tanin niya. Tapos yung mga isa ka box. Panuhak, manayka.
5: Ngano ako, gitagaan ko ni mo. Di naman tika lagi maklaro.
4: Tidili naman ako ang nasa imong huna-huna, bo. O, bito na lang, maskin pag mag-Vision X Plus capsule ka, maskin pag tinawang imuhang mata, kung imong kasing-kasing di na para sa kuwawa na kita. Sabi na gid kayo, dapat nga, nagsulti ka sa kuwa from the start. Makadawat man kubong. Ayaw lang ko ingon na niya bong nga. Para-parapan na kubong, i-date ko ni mo sa tuwang favorite place. Diri sa Shell Select, diri mo maglingkod sa tuwang favorite chair and favorite table. Ha? Diri gyan? Wow, mga wow!
5: Di, ulan man dito, di alam mag... Dito may sa... Kuhaan nga, mapisika rin din, may sulod.
4: Bantog rao, nagdunat-dunat pa ka, dark pa ha, chocolate pa. Bantog na di ay mag-upper-upper kag siupaw sa kuha, yan siya dito'y ganahan og siupaw. Sabi na ka ha, bantog rao nga perte na gindi ni mong humuta, bago pa imong alot, anya pag-abot ni Andin hiya, imuhag buhok dahil nang yungi touch. Imong lusot.
5: Sakspan
4: na ka.
5: Sakspan yun.
4: Nya. Isa man gini mong pili yun sa mong duha. Siyaw ako.
5: Dili lang tamabot sa inyo nana, oy.
4: Isa man gini ay. Dili mo pwede nga duha may ipagsabay-sabay ni mo sa mong kinabuhi.
5: Dili, oy. Kanang. Sige, oy. Mukuan sa ta, oy. Pahulay lang sa ta.
4: Unsa? Ingana lang ka sa yun sa imo mga bong, nabiya. Ingana, gini na yung mga kabit di ay bong. Oh, e kung love ni mo ko bong, pag mo yung kung magbulag, na dilita magbulag mo, ingong ka nga dita magbuwag ka ron, kaya mo sugot.
5: Ika po yung napukusay mo ay puros pagduda.
4: Abi na ka bong.
5: Abi.
4: Diba? Kami mga babae, ang gina-expect na mo pa mag-away-away tanya, mo yung mga magbulag ta, dapat ang inyong iingon sa mo, ayaw lang, bi, ayaw
5: lang. Bulag, bulag na lang ay, bulag. Okay. Mura mag-yapon eh. Mabalik lang mag-yapon ng istoryahan eh. Bula na lang.
4: Amig ka bong. Ang grabe gida ay bong ha. Masa may naaniya bong. Wala sa kuwa bong. Ha? Dili na ba ako ang imong first lady? Nagaganaan sa kuwa bong?
5: Dili na. Dili na.
4: Unsa?
5: So, sukad ka raon. Ako na lang isa mag-anhin dire sa silik.
4: Unsa?
5: Dili na ko ni Lisa.
4: Lisa? Lisa? Lisa na mo po na si Lisa.
5: Oh! Dili na ko, dili na ko. Gusto na ko mag-inusara sa Lisa.
4: Grabe ka mo. Grabe na gina yung mag-ibuhat sa ko. Magabahan ka ra. Magabahan ka ra! Cinderella. Wala naging pag-aasa nga magbalik ni ni Bongbong. Cinderella, yan akong gipulihan ni Anne. Grabe, Cinderella, kanil mga lalaki bitaw. Sakpan na gani. Mudi na ipa. Sa tinuod lang, Cinderella, dili na ako kaya nga mawala si Bongbong sa kuwa. Siya rin tigribli sa kuwa gasolina. Siya tigpa-change oil sa kong sakyanan. Sa tinuod lang, Cinderella, tulog ka bulan na nga. Grabe akong paghuna-huna sa iya karon. Sakit gyapon kay huna-hunaon. Pero unsaon ta man. Unsaon ta man nga si Anne naman ang iyang kalipay. Pug dili na ako. Para sa Butahe Confession.

0: pag-ibig. Pabayaan mo na lamang.
1: Grabe, bilid. So, kayo kuha ng Juan de Ribay, kanyang sparring partner. Very good. Happy New Year.
2: Masayog, bragi-brag-brag. Mukhang taog, I'll keep on loving you. Kung sadyang di ako ang sigaw at tibok.
1: Pangarap.
2: Matingala, gini sila po. Kami si Cinderella, gani, no? Kaya sabak, gini kayo na siya. Basta na si Double B.
1: Di, ibuhi lang namang inyong gabi, mga katropa, ha? Wala tayong, ano dito, wala tayong personalan.
2: Wala, oo. Huwag niyong isipin na baka kayo yung mga pinapatamaan, yung mga ganyan.
1: Oo, walang anuhan. Walang.
2: Pero bitaw, Double B, atong balikan ng istorya sa toang putahi confession ng kaagi ni Inday o ni Bongbong. Ang atong programa, Bigi Paluyuhan sa Santon Plus Herbal Soap. Kapag ka po mga istorya ninyo mga kagid-kagid, mga baho-baho sa ilok ang atoang isgutan, kinahanglan, inyo gina siyang solusyonan. Kay pinaka number one, baya na dahilan nga nung biyaan ka sa imong partner, ka nang imuha ang personal hygiene. Kapag ka nangangamoy kilikili ka na,
1: ano amoy kilikili power?
2: Hindi ako mag-i-stay sa'yo.
1: Oh, ito ba yun?
2: Clear Skin Herbal Soap yan, kapares yan. Pero yung isang nahulog na hindi pa napulot, andun eh. Pero clear actually, nindot, kanin silang duha, ang Santon Plus Herbal Soap, kanin Clear Skin Herbal Soap, puro na sila na ay glutathione.
1: Yes.
2: Makaputi kini siya, Double B niya. Para mas, usually, pag gusto ko magtipid, pag wala ko extra budget, ginatungan ako na siya kaupat. Kaya para mas makatipid gid ko. Labi na ganang na yung mga manubong ang mga bagong bugas, bagong pamilya sa bugas. Kung now ay...
1: So, basig, di po kanin mo siya mo surrender.
2: Di gina siya mo surrender. Mas mo surrender pa si... Kuan, si Inday.
1: Surrender.
2: Ay nako, okay. grabe Double B, no? Ang kaagi ni Inday nga. Gidinay, harap-harapan, gidinay.
1: Kanang, in terms of mga yun, ana, kanang, masabtan po nato ba na, siyempre, di magina mo ang kuan, ana magina yun.
2: Oh.
1: So, mga reactions sa mga kuan, no? mga naikabit.
2: Mm.
1: So, di gina sila mo. Kuan mo. Mukuan diretso. Mangkon.
2: Kayo man, oh. Mm.
1: Kaya nabaya po na sila kasabihan nga, bisag basak pa na ayaw jug angkon.
2: Ayaw yun.
1: Oh. Ayaw jug angkon.
2: Delikado nang ingon ani. Mahimuot sad ko sa inyong drama, Ma'am Cindy og Sir Double B. Oh, ang ngayon si Cinderella magdrama lo. Si katropang James Dexter Reyes sa matong nahulog ang turboyas. Nahulog yun. Nangahulog yun siya kagayin na positive na sakpan yun. Hi kay Loris Doncilio all the way from Talisay, Cebu.
3: Thank you!
2: Salamat kayo. Nawala na akong feelings ni Molinyan sa mga nasakpan. Yun na naman ko, Double B. Isagin sa mga ilhanan nga na ay lain ng imong partner na ay kabit imong partner. Kaya na kung... ignore mo nga, sige kay wala namang ikakay feelings ako, magbulag na lang ta. Unya, imbis nga pugngan, ay. Push! Tritsu!
1: Ba?
2: Wala so, na yung, sorry pagduha-duha.
1: Why ka nang, why hugun-hugun?
2: Wala na, dili na siya uso. Maingon na yun nga, sige, gusto mo ko magpahuway. Tuuhi ang imong gusto tuuhan!
1: Wait, pero napoy, di po, ingon nga, tananan ko ano yung kay, usahay, ang babae magod, grabe po na sila ka-overthinker.
2: Ay, true lala.
1: Grabe ka-overthinker, pero, klaruha gina nyo, klaruha gina ba nga, mao gina kay, usahay, kanang mga pagduda ninyo, it can cause also nga, mausamot o kabugnaw po kaming mga lalaki. Na po, kay, kanang ba, I don't know, sa, atong partner niya, si Boss Jow.
2: Wala na eh. Healthy ang relationship.
1: Healthy kayo.
2: Healthy kayo kaya.
1: Pero, usagi na nga, usagi, depende po sa laki, pero usang nga makapabugna po sa laki. Kanang, uber ka madudahon ba?
2: So prior to cheating issues, naagi na siya mga underlying cause. Oh, charot! Kalalo mo ito eh. Na yung mga
1: okay,
2: causes.
1: Okay, fine. Whatever.
2: Okay, whatever. Basi siguro, sometimes we also have to ask ourselves nga before ta moabot sa point nga gibinuangan ta sa tong mga partner, kinahanglan ato usang i-assess atong kaugalingon ba pareha sa naitabo. Si kanimangod si Inday mer naa siya'y batasan nga manggidudahon. So basin sa pagiging ingana ni mo day, basin nagsawa si Bongbong nga mas gusto niya katong partner nga naa siya'y peace of mind nga nagasalig sa iya kay once manggod nga magduda ka si mong partner, ibig sabihin wala kay salig sa iya ha, and you're already creating the boundaries between the two of you.
1: Sige na lang ay para mahunong ka, sige okay
2: lang ta,
1: okay. Okay, no man na. Dayon, usap po diha, no? Usap mo ka-apila. Kaya mga sulsulira?
2: Ay, kuri.
1: Sulsulan ba?
2: Sulsulan. Ang tambag na ako kang Inday, bulagan na lang si Bongbong, unya, mangita na lang siya uglain. Tagaan siya buutan nga lalaki, iampo gina niya. Yeah, oo.
1: Correct.
2: Gina-pray gina ni mong para sa imo. Ako, I have to be honest with you, Double B, never gid ko nag-pray o kanang ihatag sa ko sa Ginoo ang the right one. After sa kong failures good sa life, kapila ka boyfriend ang niagi sa kong kinabuhi nga kanang lahi ang apaso niya, di na ako mahatag-hatag sa ilaha. So, ang prayers gina ko sa Ginoo nga, Lord, kung dili ko maging happy, kaning lalaki nga ni ba o sitwasyon, siguro maging swerte ko sa lain.
1: Ana mura ba og kanang like for example sa mo ano sa company, kung i-train kag maayo nya, di ka mahimong effective, so
2: yes.
1: Buhian jud ka, basig dili ka para diri.
2: Oo. Wag ipilit siya. Yung hindi pwedeng ipilit. Wag mong ipilit kasi baka hindi dumikit. Ay, nawala na akong feelings ni Mo, linyahan gid na sa mga nasakpan. Pero bilib ko ni Bongbong nga kay honest jud siya. Naingon gid siya nga magpahuway na ta kay gikapoy na ko ani, wala na ko feelings ni Mo.
1: Okay, siyempre. Kanang kami po, basta maabot gid sa punto po na ako, lain man, usbon ako, lain ng personality ang mga lalaki. Pero, lagi mga lalaki nga, kanang samukan ba? Kanang dili gusto, gubot ba? Kanang dili gusto, kanang para mahuman na nga issue, wala natin, lain diskasan, undangon, tanan eh.
2: Oo. Naingon na anang eh.
1: Kay, makastress man.
2: Makastress niya. Sometimes, kanang imuhang partner, kanang mga lalaki manggod, maghilom-hilom lang ni sila. Kanang every time na masuko ka, maghilom-hilom na. Pero pag once mingon na ginang lalaki nga, di na ko. Di man na pareha sa to ang mga babae manggod na. Kita mo, ingag, di na ta. Pero after...
1: Murag, ang babae manggod usahay, murag na sila double-minded.
2: Oo. Ang among decisions, being ka ng ano ba, being influenced by our anger. Kumbaga, mag-decision mi ora-orada kay kapangkasuko na di ay mi. Pero pagkataon-taon na after 2 hours, gusto na siya nga lambingon. Pero ang lalaki manggod Double B, pag muingon na siya, di na siya, di na gina siya.
1: Muna ingon nga, ayaw pag-decide kung naka sa kasuko. Ayaw po pag-decide o happy kayo ka.
2: Ay, true. No, nga. Pagkasal lang ito, kay...
1: Human kay... Nagkagubot na, wa na, nag-inihay na. Lusog kayo.
2: Ay na.
1: So, para kang Lisa... Lisa?
2: Lisa, wala si Lisa na daw.
1: Para kang Inday, no? Para kang Inday. Ayaw na pag kuana na, day. Kabalo ko nga, daghan pang mga lalaki din na, ay kabala ka. Makakita kag paragid sa imo, ha?
2: Oo.
1: Oo. Kanang ayaw ipilit imong kagalingon nga kanang magkuan na ba na sami nagdecline na ang isa kay ang basin unya kung mabot ang panahon nga isa man tala ra pug ka.
2: Tinuod gid na siya. Hi Megbi kang Arlene plus si B XFM ni Davao na may putahe. Mao ni akong paminawon sa una sa naapay putahe XFM Cebu City.
1: Welcome.
2: Welcome live gihapon po kita sa Cebu ha, sa XFM 88.3 Cebu City. Alas 9 hangtod alas 11 sa kagabi on.
1: Yes.
2: Watching from Kanduman, Mandaue City. Exciting. Uy, salamat
3: exciting.
2: Kayo.
3: Exciting.
1: Wow. Kanduman. Oh, layo-layo ni, mga layo-layo, no?
2: Layo-layo gid kaayo. So, wala namang itong igong hours, WB. I think ang ato ang final words. So, say final words di mo para kang Inday.
1: Kang Inday, kanan na lang kanang i-free imong heart. Then open to another kuan relasyon. Para nga dili ka ma-stagnant sa kang Bongbong. Kunya si Bongbong pod ay pasagdain na to si Bongbong. Okay, sinang malipayo na po to siya. So, ato lang hipanginaot yun nga. Kanang tanang sitwasyon, tanan nga kuanin nyo, maging happy rin mo.
2: anak lang.
1: Oh.
2: Kaya kanang nahitabo sa inyo ha mong goday o sa inyo ha ni Bongbong, it's a redirection na it's either kung kamo manggit para sa
1: tama dyan na, no?
2: redirection. Siya dili man tanang kasakit sa imong ginabuhi nga gimalas ka o sa imong good na among goday ka na murag kanang perception ba nga ginasakitan ka gimalas ka ana pag kanang masakitan ka bi it's always redirection sa imong dili gid na siya para sa imo.
1: Redirection plus teach you a lesson.
2: Yes, or it could be na para na siya sa imo pero dili pa kini siya ang tama nga panahon.
1: Murag part siya sa kanang kanabitang process nga growing process nimo.
2: Yes. Oh! Mo lagi magdali-dali lagi ang uban usahay lagi. Mo na siya. So sa kuha siguro po dai kanang tama tong giingon ni Double B, no? And I think sa karon tagaay lang sa siguro og space ninyong kaugalingon kay I think you've been rushed into a relationship nga murag dili pa mo both ready. So hulata ang panahon nga ready na ka because whether you're ready or not, kapag paragid sa imo, paragid na sa imo. Double B, panamilit na kay manguli na ta.
1: Yes, no? So, ayaw mo katagam ha, balik yapon mo sa Shell Select, bumalit, mag-snack ka dito, day. O, basin makita, ragyapon ni mo yung muhang kwan dito, no?
2: Double B.
1: So, wala na kita yung igong oras, no? Salamat kayo sa nag-uban sa ato sa sulod to, sa duha ka oras.
2: Yep.
1: Sa nasa live, o nasa mga dial sa mga radyo. No? Kanang sangalan sa tibok puwersa sa XFM Network Philippines.
2: Yes.
1: Sa atong manager din no, nga buotan kayo. Kini na lamang si Double B. Maayong gabi ka na tong tanan.
2: And of course, yes, salamat kayo biha sa inyong pagstay with us with Double B sa sulod again sa duha ka oras. Si Loris Don Sino ni pahabol pag hello daw po sa amo ang Mayor Samsam di sa Maytalisay City Cebu. May gabi sa inyong tanan sa tanang mga politicians nga naminaw karon.
1: Yes,
2: good luck sa tong nasod. Ito, oy, sa ngalan na lamang po sa Tibok Press sa XFM Network Philippines. Ako po ang inyong hanggis ni Princess Bisaya version. Ako po si Cinderella Inubana ni Double B para po sa
1: Putahe sa Gabi.
3: Init ba kaayo ang XFM? Taklarik sana!
4: Exciting!

0: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Ka-Clarence, Ana?
2: Exciting!
1: Exciting!

0: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Ka-Clarence, Ana?
2: Exciting!
1: Exciting!

0: in Davao City. XFM 89.1.
1: Good morning, katropa. Oras na to, alas 4:02 na sa kabuntagon.
2: XFM Davao. Kamatuoran ang sandigan. Mga nag-unang balita sa Luzon, Visayas o Mindanao, o bisan asa sa kalibutan. Diretso nga impormasyon nga ikaw o ako ang ngayang masayo. Nagarunda. Nagarunda. Nagabalita. Nagabalita. Runda Balita. Runda Balita. Runda Balita. Runda Balita. Runda Balita. Runda Balita. Nagarunda. Nagabalita. Runda Balita. Runda Balita. Runda Balita. Runda Balita.
1: Davao, Mindanao, tibuok Pilipinas, sa mga kaigsuunan natong OFW sa nga nagasubaybay sab diri sa tuang programa. Mayong buntag kanyo mga katropa, mayong adlaw, mayong hapon, mayong gabi, asa man kamunay butang karon. Ayan mga katropa, welcome, welcome ning laing hugna na sab sa tuang pagpanagban-uban sa tuang ronda hanay sa kabuntagon. Ang adlaw kita mga katropa ng Biyernes na gyud. Muna ikingon mga higala nga TGIF na ibuok sa ako ang ano mga katropa barbe, doda na pon mo, grabe yung mga pangunahuna ba no? Ayan mga katropa ha, ingat daw kita nga Biyernes, thanks God it's Friday mga katropa. Pagyapon mga higala ha, ning adlaw nga Biyernes, July 31 na kita, ning 2-8-2026. Ako sa gyapon nyo ha, nga tiga ronda. Matag buntag mga katropa, katropang Marvin Ibano.
2: Runda Balita. Marvin Ibano sa Runda Balita. Runda Balita.
1: All right mga katropa, sa itong makaigsuunan nga nagmata na, naka-tune in na diri sa itong XFM 89.1 Davao City. Good morning! Good morning kaninyong tanan mga katropa.

0: sa mga kaigsuunan nga nagasubaybay na diri sa tuang Facebook Live sa XFM Davao Katropa Digital. Maayong buntag kaninyong tanan.
1: Good morning!
0: Nagbata na si Ma'am Nita Valderosa. Maying hapon diha, Ma'am Nita sa Canada. Ayan si Ma'am Ruby May Fukuzawa. Maayong buntag, Ohayo gozaimasu!
1: Good morning!
0: Kung sa itong mga kaigsuunan nga nagapanikay-sikay na ning mga orasa kay ating klase pagyapon sa mga kabataan, mga higala. Labi na sa mga ginikanan, sa mga inahan karon nga nagaluto-luto na ang uban nagapanglabada, ang uban nagapamalansa, maing buntag ka ninyong tanan.
1: Good morning!
0: Sa itong mga kaigsuunan nga mga vendors nga nag-display na sila mga paninda. Sa itong mga kaigsuunan mga karinderia owners sa mga tigluto din na. Ano ba nagpanggumpra pa ning mga oras sa mga igala maing buntag ka ninyong tanan?
1: Good morning!
0: Ang mga PUJ drivers, public utility vehicle drivers nga nagabiyahin na amping-amping kanunay. And maayong pagpaminaw din sa ato ang programa. Labi na sa ato mga taxi drivers nga nagapaminaw mga higala kay standby lamang ka mo mga katropa. Kaya ato ang ipadangat din ha kaninyong mga update diri sa ato ang palibot lokal, regional nga ito na kanasan national mga higala din sa itong Ronda Hanay sa Kabuntago.
2: Ronda Balita.
0: Alright mga katropa, alas 4 size na sa buntag ito maglanga ito ng rondahan na ito ang balitang lokal. But before that mga katropa, hindi itong programa gipalun kanyang sa mga produkto sa Yastro Health Incorporated. Mokini mga katropa ha, ang mga produktong epektibo food supplements alang kaninyong mga higala, labi na sa matag-adlaw ng mga ginbuhaton. Every now and then mga katropa, bisang kagunit lamang kadiha og silpon na ay free radicals nga musulod sa imuhang lawas. So kanang free radicals mga katropa, makadaot og di ka nakakumpiyansahan mga higala. Hinungdan, importante nga doon nagikitay dapat panglaban ni anak. Naanglan ligot na tong immune system ang makasukol mga katropa, di basta-basta mataptan sa mga sakit. Labi na ni mga panahuna nga sure-sure ko, ana na po'y mga piyesta mga katropa. Kung pagsunod gayod ni ana ang daghang kaon mga higala. Ana, that's why kung di man mapugnan ang gana sa kaon mga katropa, ayaw kalimot sa pag-inom sa ato ang Zantong Plus Gold. Labi na aron malikayan ang diabetes mga katropa kay pinagi sa Zantong Plus Gold. Malikayan natong diabetes mga katropa kay dako kinig ikatabang sa pagminos sa pagsaka sa sugar level sa ato ang lawas. Of course, ato makaigsuunan ng sigig baktas-baktas lagi kay gadaginot kay perting mahala na in taon sa kining gasolina. Ang presyo sa mga produktong lana. Of course, mga katropa, nag-budget kay naapay garastuhan sa eskwilahan sa mga kabataan. Nunang bubo na lang kining kaya ra baktaso na lang. No? Mga katropa, aron malikayan, mga igala ang kinimismong kining pusi, simba ko lang, ha? Nabitang mungut-ngut rag kalit yung tangkugo. Ay, kumanda mo kabasang high blood na ka na may gala. Muna importante gyapon ang pag-inom sa Zantone Plus Gold, mga katropa. Ay magpanormal po kini mga igala sa flow sa ato ang dugo, mga katropa. Oras, alas 4:08 na ito maglanga itong rondahan na ito, balitang lokal.
2: Ronda Balita.
3: Local News. Local News.
0: Kumusta man mga katropa? Napabagya po ipag-ulan din sa inyong mga lugar mga higala. E diri sa itong dakbayan sa Davao, labi na sa sentrong bahin. Malinawon na itong sitwasyon sa panahon ng mga oras. Yan mga katropa, that's why pabilin nga pong mag-igmat mga higala. Ato sa siren, ang update sa ito ang weather system diri sa itong dakbayan sa Davao. Ilabi na mga katropa, karunga adlawa ha. So far, medyo taon-taon pa man yung update rin sa CDR ni Maudava mga katropa kay pasado alas 10 kagabi ipaintawon eh. Pero inoon, nasubala sa weather system, ilalim kita sa trap sa low pressure area mga higala. Ngayon mga katropa, ang river monitoring sa lasang area. Mga katropa, kabalo ba mo? Ang inisaka kini mga igala sa code yellow or alert level mga katropa kagahapon sa hapon. Ito na ka na, late sa gabi mga igala. Apa na tuya pong atangan kung kumusta ang update sa maunga lugar. Kaya pinadari sa may Cotabato, Pakibato. Cotabato naman naman. Pakibato area mga katropa ha. Na ay ato mga residente sa maunga area nag-live. Kagapon sa hapon, naagyo din tayo dump truck nga natrap. Natrap mga katropa sa dakong tubig. Galit matod pang mi bulog ang dakong tubig sa sapa. Inundan niya dihang namatikdan sa driver o di nakakumpiyansahan. Nila Ayat mga katropa na niguro sa iyahang kinabuhi. Kana lang, halan nga dump truck milyones ang kantidad ni ana mga higala. Wa in taong kapungi matod pa sa driver nga magtabiluha mga katropa.
2: Runda Balita.
0: Manamping-amping sa toong mga kaigsuunan ha, labi na kami natwari mga katropa. Mayo na lang maigala kay ang bakho, ha, kining bakho, hinay man ang udagan. Pero nakadali-dali, ha. Labing sigurong kinaway sa iya mismo ang kamot-kamot mga katropa. Mao nang nakadali siyag tabok mga higala. Kanang dump truck perting pagkadanyo sa pagkaguba ang mga katropa. Nakan sa gilawmon sa tubig sa maong sapa. Hapit na mutupong sa atop sa maong dump truck. Imagine kahabog anang dump truck mga katropa. Sing anang higala kalalom ang maong tubig sa sapa diri sa may pakibato area. So downhill ka na ngadto sa Lasang River mga katropa. So amping-amping, kanunay sa itong mga kaigsuunan ha, na nanimuyo sa maong mga lugar o ilabi na, di kayan ang pagtabok-tabok. Nakadalaging magpa-achop kay nagtanaw si Crush. O baka mga katropa nga pugsanon kay masayang sa kini mga gamit nga nahibilin. Mga katropa, siguraduha in town ang safety ninyo mga higala. Mga katropa, pipila sa mga update sa ito ang syudad sa Davao.
2: Runda Balita.
1: Local News. Local News.
0: Ayan mga katropa, sa Pikas Bahin, ang kinimismong mga panghitabo sa ito ang nasod. At labi na sa itong lokalidad rin sa itong syudad sa Davao mga katropa ha. Pero or kining milabayng adlaw, ano na nahitabo nga sunog rin sa may matina grabahan. Sumala mismo sa ito ang mga kabumbirohan, daghang mga pamilya ang naapektuhan. Dili maubos sa 40 ka pamilya matud pa ang apektado sa maong sunog.
2: Runda Balita.
0: Kansang danyos mga katropa ha. Ang kini mismong danyos padayon pa nga giimbestigan may galaog posibleng hinungdan or kinigipanukaran sa maong kalayo. Samtang mga katropa, hinuon walay natala nga injured or casualty sa maong insidente mahigala. Mauna mga katropa, namahay mong mabinantayon kanunay, labi na sa mga nanimuyo nini mga light materials ang gama sa ilang mga panimalay. Amping-amping, labi na sa pag-atiman, pagdumala sa inyo ang mga appliances. Labi na kung kamuga sugnod-sugnod sa inyo ang mga pagluto-luto din ha mga katropa. Bantayan dapat di pasagdan nga magdulag-dulag kalayo ang kabataan. May kining nahitabo mga katropa? Liman kaana nga pagkadaghan sa mga nadamay nga mga panimalay o ang uban ni ana ang mga kaigsuunan nato, grabe pa yapon itong pag-amping. Ang tungod lamang mga katropa sa pagmakuli, pagkulang sa ilang kasilinganan, pati sila nadamay. Huwag nasayod ba kamo nga totally damaged good in town ang kadaghanan sa mga panimalay.
2: Runda Balita.
0: Una maamping-amping kanunay mga katropa, kinaihon matag-adlaw ang fire safety awareness.
2: Runda Balita.
1: Local News. Local News.
0: Kana mga katropa sa Pikas Bahin, mga igalato ang ambakan ha. Kay mga katropa ning milabayng adlaw usab, nakigatagbo mga katropa si ang kinimismong German Ambassador nga to kang Davao City Mayor Sebastian Basti Duterte ning milabayng adlaw. Din ato sa courtesy visit mismo sa German Ambassador mga katropa, nagpahigayon sila og hamubo mismo nga panaghisgutanay. Og kansa na sayran nga kini mismo ang una pagbisita sa maong ambassador. Ah, kini di basta-basta kini uga pangalan mga katropa. Ato nga basahon mga higala. Kining si German Ambassador Pfeffernerschi. Ah, di basta-basta ha? Isuda mga pangalan bitawon sa Germany mga katropa. Mga British accent. Ito mo ano kalit na mother, give me some chocolate. Give me some water. Di basta-basta mga katropa. Ang mga pangalan, tisingig ba sa mga igala? Ang mga pangalan sa mga German people, mga katropa. O ganyo yung challenging kayo mga igala. Pero yun nun, pinakanindot na mga katropa kay ing anak mapakita nung kinimismong ka-open alang ni bisan kinsang mga investors, mga turista, even mga officials sa mga dagkong nasod mga katropa. May bisita ilagig pagpakita no, sa ilang mismong kinimismong pag-ila. Sa Davao City, isip mo sa urbanized city sa tibuok kalibutan na nagpasiugda sa seguridad. Kanabuan mga katropa o ilabi na sa kultura at tradisyon nga mapasigarbog yun nato mga higala sa tibuok kalibutan mga katropa.
2: Runda Balita.
0: Anong mga igala sa Pikas Bahin, mga katropa? By the way, ha, sa tumakaigsuunan na ang buot mo bisita sa ato ang Kadayawa na Festival.
2: Runda Balita.
0: Anong mga katropa, lauman ninyo mga igala ang kadato sa ato ang Davao City, talking about sa kultura at inimismong sa mga resources, sa mga tradisyon at pagpalambo sa ito ang syudad, mga higala. So, ato katangan, pinagi ka na sa nagkadaiya ng mga aktibidad. Ilabi na, lauman karong Agosto, mga katropa. Aga kini mismo nga naisgutan nga festival kung asa agiatangan yun sa kadaghanan kini nga indak-indak sa Kadayawan Grand Showdown.
2: Runda Balita.
0: O kini po nga pamulak sa Kadayawan Street Dance or like ba na ito ha? Grand Showdown Street Dance tong sa indak-indak. Kini pamulak sa Kadayawan Grand Parade, mga katropa.
2: Runda Balita.
0: So ika na ang pipila sa ato mga kasika sa Davao City nga atangan karun ka ng bulan sa Agosto, mga katropa. And by the way, sa Pikas Bahin, mga higala.
2: Runda Balita.
1: Local news. Local news.
0: Adunay natala nga landslide, mga katropa, din hi sa may barangay Tagakpan, Tugbok District, Davao City. Ani ni milabay kagapon ka na, mga katropa, diin. Aduna matudpay balay ug tindahan ang natabunan sa pagdahili sa yuta.
2: Runda Balita.
0: Kada mga katropa, kay ilalom na sa clearing operation ang mga lugar. Samtang sa initial nga report, walay natala nga casualty sa maong panghitabo, mga katropa. O na, kanunay na itong pahimang no pag-awhag sa itong makaigsuunan, mga katropa nga, labi na sa mga nanimuyo sa kapukirang bahin, nga diin taon dapat magkumpiyansa. Ilabi na ni ato mga adunay ipangtukod ng mga gambalay, kilid mismo sa pangpang, o kilid mismo sa bukid, mga katropa nga, na pagin mga punuan sa kahoy mga higala, ayaw kumpiyansa yun in taon. Labi na po district ang pag-ulan sa inyohang lugar, pag-amping in taon ka mo, mga katropa, ha? Yan mga higala, pipila sa mga updates sa ito ang palibot, mga higala. And of course, ha, ang Davao City Police Office, mga katropa, sumala pa naka-issue kini og anas sa kapin 3,000 ka mga citation tickets ngadto sa mga ordinance violator sa ito ang dakbayan.
2: Runda Balita.
0: O kakadaghanan ni ini, mga katropa, sumala sa dato sa DCPO gikan July 19 ngadto sa July 25, kadaghanan sa mga na-issuehan ni ining citation tickets, ining mga motorista, mga road violators, mga katropa, nasa kapin 1,400 ka mga motorista ang na-issuehan mauna. Pinakini mga nadakpan, mga katropa, ay nagchinilas. Ano, wala ni tuman sa traffic rules. Kanabitaw nagpula pero ni diretso gihapon. Mga katropa, uguban pa mga higala, labi na bura-bura ka na. Mga katropa, pipila sa mga kalambuan, sa mga pagpaningkamot usab sa ato ang mga otoridad, labi na sa itong kapulisan, diri sa ato ang dakbayan sa Davao.
2: Runda Balita.
0: Oras sa ito, katropa, alas 4:18 na.
2: Mga nag-unang balita sa Luzon, Visayas o Mindanao, o bisan asa sa kalibutan. Diretso nga impormasyon nga ikaw o ako ang ngayang masayod. Nagarunda. Nagarunda. Nagabalita. Nagabalita. Runda Balita. Runda Balita. Runda Balita. Runda Balita. Runda Balita. Marvin Ibano sa Runda Balita.
3: Runda Balita.
2: Runda Balita.
0: Oras katropa, alas 4:19 na sa kabuntagon, mga higala ni Tabaglangay. Nakapagsuri nga naminaw karon, mga katropa, labi na sa nagapamahaw na, mga higala, ayaw kalimot, parisin na inyuhang gipamahaw din ha. Katuang healthy nga kape ang Zantone Plus Coffee Mix. Mao na, mga katropa, atong i-remind po na itong makaigsuunan. Labi na katong nagakonsumo na ining Zantone Plus Coffee Mix o guban pang mga produkto sa Yastro Health Incorporated. Mga katropa, ayaw kalimutan nga ang inyuha dapat nga mapalit. Hinumdumi nga dapat na akanay tatak nga Yes to Health. Ay na ay, basin unyag na ayuban na itong mga kinibismong mga nag-imitate. Ni mismo mga produkto sa Yes to Health, mga katropa. Dapat, liman-an nga aduna kinitatak nga Yes to Health. na ay logo sa Yes to Health and of course kana mismong seal or silyo mga katropa nga ginabutang din na sa karton mga higala sa matag boxes sa mga produkto sa Yes to Health dapat naka specific mismo na pormado ka nag Yes to Health mga katropa. Na og kulor mga igala og mga atong mga katropa nga naminaw karon mga igala. Daghang salamat sa padayon nga nagakonsumo ini ato ang mga produkto mga katropa nga masama sa Zanton Plus Coffee Mix nga dakong tabang sab kini mga katropa sa pagpugong sa pipila ka mga sakit nga hinungdan nini pagkawala sa memorya mga katropa. Pakusgo niini ang ato ang cognitive function sa utok mga higala. Aron dili kita mabiktima na ng wala-wala nga memorya. Basin nun yag sa nagrabihan, naggalit, simba ko lang may gala. Mismo kamo nakalimot sa inyong mga asawa. Or kinipong makaigsuon na nato. Magpabiktima-biktima na ining pagkalimot-limot pati utang gilimot-limutan na mga katropa. Yawin taon ha kay basin nun yag mapriso ka. Kana mga katropa mauna. Mga igala ha, so sabay inyo ang pagpamahaw ni ining Zanton Plus Coffee Mix mga katropa aron sigurado nga busog yod and healthy pa mga katropa.
2: Ronda Balita.
0: Alas 4:21 mga igala dito maglangay rondahan atong pali ato ang sitwasyon sa atong kasikbit nga mga rehiyon.
2: Ronda Balita.
1: Regional News. Regional News.
0: Ini mga katropa ha kay palayon pagbisita ni DPWH Secretary Vince Dizon kadto sa kasikbit nato nga mga rehiyon ilabi na atong nag problema niini mga pagbaha-baha mga katropa o pagsubay niini nagpaday ng mga proyekto sa gobyerno na pinagining gitawag o infrastructure projects mga katropa. Subalaban ni Secretary Vince Dizon sa iyang pagbisita din sa General Santos City area mga katropa, kinahanglan og milyones pesos. Ha? Milyones pesos mga katropa. Atong subayon nga nung milyones pesos. Partikular mga katropa nang inahanglan matod paog 200 million pesos para mahuman kining tibuok mabuhay underpass. Underpass ka na mga igala. Magkala po pag kinahanglan. No, lapos dili billion. Million lang. Kaya daghan mga consideration pang bayaran anak mga katropa. Ayaw huna-hunaan ng mga witik-witik. Ay! Mga katropa, maunang siguro mga igala ha ang kining kabahin yun na sa mga gastuhanan labi na kini mga materialis nga dapat ligon standard sa pagsiguro nga luwas ang pagatukuron nga mga establi or kini mismo mga infrastructure sa kini mismo atong nasod mga katropa.
2: Runda Balita.
0: Sa pikasbahin mga igala, by the way, nagpadayon yapon kining issue. Unsa man nga issue katropang Marvin. Kung inyong mahinumduman mga katropa, kini mismo nga si kining dos anyos nga si Ian mga katropa, kining bata nga dos anyos, kini mismo nga viral karon mga katropa, ilabi na sa pag-question mga higala nga kini mismo nga questionable mga katropa ang kamatayon ni ini. Kay nay kagawad sa maong lugar ang nagbutyag, ha? Kini mga katropa, kining si dos anyos nga si Ian din sa may barangay Kamayahan, Butuan City. Viral trending sa social media mga katropa ning mga posting, mga pagduda nga basin unya. Allegedly mga katropa, duda nila nga basin unya something special fishy. Ang mga ang ginikanan, di ang nakitaan, may luha nga nigawa sa iyang mata. Ini mga katropa, hanapan ang gawa sila, gipusasan matod pa. Pero ayaw dahil magtuuan ang mga nagakatag sa social media. Kaya ang maraming investigation sa itong mga otoridad. Nga nung! Mga katropa, ha? Aga kini mismong nga nung wala matod pa nagpablatter ang mga ginikanan. Kung niabot nagpila ka adlaw na di ay na missing ang ilang anak.
2: Runda Balita.
0: Anak, kabahin na sa ginaimbestigahan karon mga katropa. Na ay uban mga igala mismong kagawad ha sa maunga barangay. Duda mga katropa og ang uban magod ng mga allegations kay basin daw gitangag sa inkanto. Basin daw mga katropa nga giingkit o gidagit sa halas. Ang uban mga daghan mga speculations mga katropa. Pansiyapon, taliwala ni ini mga higala ha. Dili lalim in town, we don't know. Kung tinuod nga nagmasulubon ang mga ginikana? O kinsa ba ang responsable, mga katropa, sa kamatayon ni ining Dos Anyos in town nga si BB Ian mga higala? Atong matangang duga mga update ni Ana, mga katropa, din nilamang sa XFM 89.1 Davao City.
2: Runda Balita.
0: Alas 4.25, mga katropa, ha? Sa pikas bayin, mga higala, sa mga nagpadayon ng operasyon sa tuang mga otoridad. By the way, mga katropa, sa pikas bahin, before na itong baka ng mga operasyon sa itong otoridad, dari matod pa sa may barangay Rawis, Legazpi City, Albay. Mga katropa, duha, giingong duha ka mga estudyante ang nakabsan sa kinabuhi. Mga katropa, no, humaaga, doon na po'y isa ang samdan, human matod pa na trap sa nasunog nga boarding house sa naisgutang barangay.
2: Runda Balita.
0: Kini mismong nasamdan or injured, mga katropa, nakaangkon og second degree burn o guban pang mga samad sa iyang lawas, mga katropa. Kini may gala pa din pang giimbestigan usay mga pagkulang ni ining boarding house. Unay question, naa ba kini exit area o bakaha nag-inusara lamang ang portahan alang sa entrance ug exit area? O na sa itong makaigsuunan nga magplano nga mag-boarding house, siguraduha ang safety sa inyoha mismong pag-arentahan. Na yung entrance area, na po'y portahan nga dito ka mo dapat manglayat, mga katropa. Simba ko kadunay mo ulbo nga suno. Tuklok, mga katropa. Ano mga igala, mahimo nga mabinantayon kanunay. Mahimo, mga katropa, nga maobserba kanunay sa pagsiguro sa iyong kaluwasan, mga katro. Alas 4.26 na maglanga itong rondahan ato ang panghitabo sa ito ang nasod. Labi na talking about niining mga nagpadayong impeachment trial ni VP Sara Duterte.
2: Runda Balita.
1: National News.
3: National News.
0: Kumusta man, mga katropa, ha? Kay sanglit gituguta na akining labot sa impeachment trial ni VP Sara.
4: The Vice President impeachment coverage absuelto o convictado.
2: Runda Balita.
0: Kini, mga katropa, ha, kay sanglit giaprobahan na ni Presidente Bongbong Marcos Jr. ang pagpaabli sa mga records ni Vice President Sara Duterte.
2: Runda Balita.
0: Sama inyo masulti ni Ana, mga katropa, ha? Ini ang gikahinaman pagmaayo sa prosecution panel, mga igala, nga gihatagan na gigtubag ni Presidente Bongbong Marcos Jr., mga katropa. Kana? Yan, mga igala, sa pikas bahin, mga katropa. Kay sanglit ang House Prosecution nagpangita pa kini og dugang nga mga legal spokesperson labot ni ining impeachment trial sa impeachment trial ni VP Sara, mga katropa. Subala ni Attorney Tolosa kini, mga higala, nga ang iyaha mismo nga gibutyag kay naapay isa, mga katropa, nga anda matod pang mutabang sa pagpasabot nini mismo mga panghitabo sa impeachment trial ni VP Sara Duterte, mga katropa, labi na sa pagpaningkabot nga mabatukan kining fake news. So ayon kang or sinabi ni Tolosa, sumala pang Tolosa, mga katropa, nga kinibitaw nga mas mahimo silang mainampingon sa ilang mga pampublikong mga pamahayag samtang nagpadayon ang impeachment trial. Usapan niini, mga katropa, nagpagawas na pod og pamahayag ang Office of the Vice President pinagi ni VP Sara Duterte nga ngadto sa mga social media, labi na sa mga tigbalita, mga katropa, na nagpagawas ang pamahayag online nga likayan ang pagpakatag og fake news. Dapat lang, mga katropa, kay unsa una lang ka ng misinformation, mga igalaho. So dapat keep updated ka nun na usab dini sa XFM Davao, mga katropa, kay isa ka na sa atong ginapaniguro, mga igala, sa kaninyo, mga katropa, ng mahatagan gayod o tukma ng impormasyon na alang din ha kaninyo, mga katropa. And by the way, mga igala, ito sang ambakan unsa kining update di ay sa tuang sitwasyon sa panahon, mga katropa, ha, kaya sanglit adu naamatod pa'y kining na monitor nga low pressure area ang PAGASA gawa sa Philippine Area of Responsibility. Hinoon mga igala nakitaan kini og gamayng chance or walay chance mga katropa nga ma-develop nga to sa tropical depression sunod sa 24 ka oras gikan kagahapon mga katropa. Mga igala og udugang pa mga impormasyon atong atangan kana sa Exciting Pilipinas atong makauban nina si katropa nga Brigsa Flores. Daghang salamat sa mga nagpadangat sa ilang mga mensahe. Ma'am Jing Pegarido, good morning mga katropa.
3: Good morning.
0: Sir Harold Salang listening radio.
3: Thank you
0: so much Sir Harold. Og watching from Purok Tres, Gamansi, New Sambog, New Corilla, Davao del Norte. Maing buntag ka ninyo diha, sir.
3: Good morning!
0: Salang family, good morning sa tanan na itong makiksunaling nga naminaw mga katropa. Standby lamang kanunay, kay dugang pa mga impormasyong balita ang idangat kaninyo, ipadangat din kaninyo sa XFM Davao, mga igala, edri particular sa XFM 89.1 Davao City. Salamat sa mga nagapaminaw! Sa ngalan na lamang sa kinatibok ang puwersa sa XFM Network Philippines. Alang sa Nikusang Pilipino para sa Pilipinas. Ning adlaw kita nga Biyernes mga katropa, July 31, 2026. Kinyo nakauban tig ronda katropang Marvin Ebano. Ug sa sunod ng mga programa atangi. Ug akong magaingon mga katropa, kamatuuran ang sandigan.
2: Ronda Balita.
0: Oras katropa, alas 4:31 na.
2: XFM Davao, kamatuuran ang sandigan.
4: Sa balita ug impormasyon, di ka mabiyak. XFM, katropa mo.
2: Mas gipalimdot ni mga programa alang kaninyo mga katropa. Alas 4 sa bundag, Marvin Ibano, nagarunda, nagabalita sa Ronda Balita. Ronda Balita. Alas 4:30 sa bundag, pasada sa mga balita, kalingawan o isyo, Bricks Flores sa Exciting Pilipinas.
4: Exciting Pilipinas.
2: Nagahatod og patas nga balita, alas 6 sa bundag, Alan Abais og Andy Causon sa Express Balita.
4: Express Balita.
2: Alas 6:30, walay gipaboran o gidapigan, alang sa hait nga komentaryo, kauban si Alan Abais, Bullseye.
4: Bullseye.
2: Makalingaw nga paghisgot sa mga balita, impormasyon o paghatod sa serbisyong katrupa. Alas 9 sa buntag, Jasper Magonsia o Jovet Espanyol sa Sentro. Madunggan kini Lunes hangtod Biyernes, XFM Davao News and Current Affairs. Kamatuoran ang sandigan.
5: Kaklarik sana!
6: Exciting!
2: Bricks Flores sa XFM Davao.
7: Katropa, ako si Bricks Flores, inyong kauban sa komentaryo. Sa matag isyu nga madiskas, tanan, patas. Sa mga hisgutanan, walay giatrasan. Tungod kay kamaturan, ang among gibarugan.
2: XFM News and Current Affairs Davao. Kamaturan ang sandigan.
5: Kaklarik sana!
6: Exciting!
8: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
9: Marieta Villanueva, thank you sa Santon Plus dahil gumanda yung pakiramdam ko at saka hindi na sumasakit yung katawan ko sa UTI. Maganda na yung pakiramdam ko at hindi na sumasakit yung gilid ko.
10: Hindi na kasi niyo. Mayo ang Santon Plus. Lima na din ikatuhid na din ito makatulog dahil yung baon niya. Mayo na kong tulog. Magdamgo na good ko. Kanya ito, dili man. Basta mag-inom ko Santon Plus.
8: Kamusad, mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
11: Atong paminawon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
12: Ako dahil si Nilson Timpo, taga Samal Island. Ako dahil usa ka trabahante sa Davao City Water District. Ako na-assign sa field. Ang akong trabaho, hago kayo. Pero nakabati ko sa radyo nga naay copy daw nga Premium D3 Coffee Mix. Ya camera kong trabaho, kapoy yung kay pag-uli. Pag-testing ako, tulog kaadlaw na akong gamit. Ang akong kakapoy sa akong trabaho, nawala. O ang akong mga pamaol, mga sakit sa akong lawas, nawala. Sad. Usa, epektibo dining coffee day. Dining Premium D3 Coffee Mix. Kamu mga kauban akong trabahante sa Water District nga nasa field na sign nga ang atong lawas kaapoy man kay paguli, distingin yung inom ning Premium D3 Coffee Mix.
11: Premium D3 Coffee Mix.
13: Premium D3 Coffee Mix.
11: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
6: Na, unsa man ang imong giinom? Murag karon pa man ko nakakitaan ang sudlanan sa imong giinom.
14: Santon Gold Herbal Tea ni pa.
6: Oh, mo ba? Tigamitan man guguan ng Santon products sama sa Santon Coffee Mix. Doon na din na sila bagong produkto?
14: Oh, pa. Maayon ni siya nga imnon. Kay doon na kini powerful trio nga sangkap nga moringa, turmeric og cinnamon bark nga giuban sa usaka bag nga makahatag og daghang binipisyo sa lawas. Sa akong nabasahan sa mga pagtuon pa, ang pag-inom og tea makapalambo sa resistensya sa lawas. Makigbatok sa mga sakit sama sa cancer tungod kay duna kini antioxidant, makaubos ab kini sa blood sugar, cholesterol, immune booster, makamanage sa high blood pressure, makabalanse sa hormone, makaimprove sa digestion ug heart health, makaubos sa kahigayunan sa diabetes, makatabang sa pagpaubos sa timbang ug labaw sa tanan, memory booster pa.
6: Aw, oh, mo ba nak? Hala, paimnang imong mama ana ha kay kalimtano nakaayo to. Sige lang og kalimot, sige pa jud og kasuko.
14: Aw, oh, wa day sa mood si mama pa? Paimno nato og Santon Gold Herbal Tea. Kay makastabilize man pud kini sa mood.
6: Ah, sige nak, pagpalit og daghan ana ha kay maisip man din na nato nga superfood. Ang Santon Gold Herbal Tea lain usab nga quality product sa Yes to Health Wellness Incorporated. Mapalit sa mga pharmacy sa inyong lugar og one click away lang sa Shopee og Lazada.
15: Kapoy ilis-ilis ang habon nga makapakinis ang imo kutis? Luyag mo bala Better Skin Soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
16: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo. Tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santon Plus Herbal Oil.
17: Vitamin C. Mag-vitamin C. Mag-Santon. Vitamin C. Vitamin C. Mag-vitamin C. Mag-Santon. Vitamin C.

0: Santon Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag-Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda, Santon Gold Coffee Mix.
0: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Cellpole Building, door number 3, GSIS Heights, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural health care.
2: Mga katropa, available ug pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya ug butika sa Davao City sama sa mga musunod: Rojon Pharmacy, Suiho Pharmacy, Sizel Pharmacy, Userl Pharmacy, AJM Turil, Rhea Pharmacy Mintal, Health Med Mintal, Bench Pharmacy Samal, Butika Liana, Princess Dis Kabantian, Pharmacia Eva Tibungko, Wise by Turil Pharmacy, GU and Den Pharmacy Sandawa, GU and Den Panakan, JT City Pharmacy Puan, Johans Pharmacy, Herlin Pharmacy Saksa, Rollins Pharmacy Samal, ug Golden Drug San Pedro.
3: Kaklarik sana!
4: Exciting!
5: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
4: Kaklarik sana!
6: Exciting!
4: Exciting!

0: In Davao City, XFM 89.1.
1: Oras XFM Davao Philippines Standard Time, alas 4:43.
2: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
3: Good morning, good morning, good morning, good morning! Good morning! Mayong aga! Bugtaw na, bugtaw na! Oras, Philippine Standard Time, alas 4:31 na pag-iigala sa Kabuntagon! XFM Philippines. Exciting!
4: Nagkadugo ang dagway sa usa ka 36 anyos nga lalaki human kini giagtang pagmartelyo sa iyang kaubanan sa trabaho.
2: Exciting Pilipinas! Ang programang gigising at bubulabog sa inyong morning. Mga sariwang balita mula sa mga himpila ng pulisya, palengke at mga preskong pangyayari na nironda ng mga XFM reporters. Exciting Pilipinas! Gigising at sasama sa inyong almusal sa umaga dito lang sa XFM Network Philippines. Exciting Pilipinas!

0: Igala, Luzon, Visayas, ug Mindanao, good morning. May munta kinatong tanan, mga katrupa. Oy, pangbago na mo mga kaigsunan kay buntag na. Sige, paghapon mo ligid ya. Ligid gabi, ligid tungang gabi, ligid na pud garo. Ita mga kaigsunan para sa to mga katrupa karon nga namati, naminaw sa tasatag sa ninyo ka mga panimalay. Dapat og ginahanglan na ninyo karon ang preparasyon kay hapit na alas 5 sa buntag mga katrupa. Bangon kay buntag na mga katrupa. Welcome dinhi karon sa panaguban sa exciting Pilipinas. Adlaw karon nga Biyernes, pizza 31 katapos ang adlaw mahigala sa bulan sa July. Katapos ang adlaw sa bulan sa Hulyo, kasamtangan nga tuig mga kaigsunan. Good morning sa to mga kaigsunan dinhi karon sa Dakbayan sa Davao sa tulo ka mga distrito nga galangkom sa siyudad. Kumusta mo? Ibahaan na po na mo? Masuko na po si DPW Secretary Vince Dizon. Ano? Unya. Ako na matikdan mga kaigsunan. Mura magnapakong mga kaigsunan sa kanabang kuan bitaw, kanabang napakong mahigalang siminto ang ulo, mahigala sa tuang secretary sa DPWH. Diyan nabalaan niya mahigala nga wade punduhi ang JICA master plan na mga kaigsunan sugad niya itong 2023. Kaubo siya oy. Yun niya nga 2027 na nato na budgetan. Oh. De, sumuin! Good morning sa to mga kaigsunan. Diya karon sa mga probinsya sa sakop sa Davao Region. Probinsya diri dapita sa may Davao del Norte, sa Davao Oriental, Davao del Sur, Davao de Oro, o ang Davao Occidental. Welcome sa Panaguban sa Exciting Pilipinas!
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Inyong alagad ka, trupang BRICS Flores sa makikuban ka ninyo, mahigala hangtod kita sa unahan sa paghatod ka ninyo, mga informasyon, mga balita, nga tuhatagan o kapagtagad, mga kaigsunan o ipahibalo na ito, nga ito sa ito mga kaigsunan. Kaya nga makisayon mga kaigsunan ko sa mga balita nga nagkakahitabo karon sa sulod sa milabay nga mainuras. Dini sa ito ang palibot sa rehiyon o sa Dakbayan sa Davao o sa mga probinsya sa Davao Region. O gamayon man ngadto sa langyaw nga makanasuran og sa tuang mismong nasud sa Pilipinas. Pero mahigala nga ito mga top stories, mga katrupa nga ito ang hatagan o pagtagad nining buntaga.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Palasyo sa Malacanang may aproba sa release sa alang sa Duterte tax record. Dili kuno ni usa ka politically motivated. Sumala pa sa Palasyo sa Malacanang. Samtang sa lugang pang bahin mga kaigsunan, dini karon sa to ang mga balita. Nga to hatagan karon og pagtagad mga katrupa. Palasyo sa Malacanang nga ginatawag nga ang unusual bank withdrawals dapat kuno nga i-report nga to sa EMLC. Amin ninyo mga kaigsunan, no? Unsay dapat pulong imong litukon karon? Ingon na lang to para light na lang mga kaigsunan. Kayo mo ingon tag mga kaigsunan kung kanang dili light, amang linti kay. Giingon na gani sa bangko, sa manager sa bangko, kanhing bangko, bank manager sa Land Bank. Nagingon siya nga dili man suspicious ang withdrawals, but it is unusual gumikan kay gisod og gym bag. Ambot sa ng gym bag, kanakaning siguro murag puntil mga kaigsunan. Dilaparuhon niya itong manager sa Land Bank eh. Di sumala pa ni Ate Claire mga kaigsunan, gingon niya, kining unusual bank withdrawals, dapat gireport nung tani dito sa EMLC. Unsa man ni mo ana mga kaigsunan nga, giingon man sa Land Bank manager mga katrupa nga, ang ilalang unusual lang dito kay gisod sa puntil. Gisod mga kaigsoonan sa kinibang gym bag ang kwarta. Ah, dili mga higala gisod ngadto sa malita. Oh. Unsa man gusto nimo day ante di ay ante? Isod dito sa kanang malita ante. Sa dugang pangbahin impeachment court na kadawat na mahigala sa pina financial documents. Naglutod na karon mahigala mga dokumento nga nadawat karon sa impeachment court. May kilamigitan mahigala sa tax record ni Vice President Sara Duterte sa iyang bana. Sa lugang pangbahin, mga kaigsoonan, extension sa LPA, nakapikto sa Visayas o sa Mindanao. Nagkakahapon bitaw mga kaigsoonan, doon na po yung mga pagpahimang no, warning, mahigala, advisory, ang Davao City Disaster Risk Reduction and Management Office. At ito, pahimalo sa ito mga kaigsoonan, no, nga always good mo nga maminaw, musunod sa mga radio, or baka mga kaigsoonan ko musunod sa site, mahigala, sa Pag-asa, or baka mga kaigsoonan ko, dinikaron sa kinibang CDRRMO. Mga kaigsoonan, but sometimes, manggod, ang radyo, mga katrupa, mara ni magtingog, bahalag wala internet, basta kayo na ay radyo. Pwedeng mapahibalo, mga katrupa, ang ato sa mga tigpaminaw nga, di na ang bagyo kapadulong na. O na nga, kanuna ay mahigila paminaw sa radyo para mahibaluan ninyo kung sa ang dapat ninyo nga himuon. Samtang doon ay bagyo nga kapaingon. E di adapita sa Bago Creek, kagahapong adlaw mahigila ni Saka kuno posibilidad ang tubig. No? Sama na ito na kalabay nga adlaw, di adapita sa katumpag bahapitos may bangkay. Ha? Nga hasta kapila mahigala nag-siren mga katrupa ang Talumo, Barangay Talumo, para i-aware mga katrupa ang mga tao, ang mga residente ng Dapita. So, ang taman, di man po ilibyaan ang panimalay mga katrupa. Asalong gisila sa tubig baha mga igsoon. 4:53 na, ang ato oras Philippine Standard Time, dinikaroon sa tuwang Express Pasada Headlines.
1: Express Pasada Headlines. Headlines.
0: Sa pagkatod karon sa to mga balita, mga kaigsoonan, dinhi karon sa to ang Express Pasada Headlines. Gikan sa lokal nga tuna sa to ang regional nga mga panghitabo, mga higala, dinhi karon sa tibuok isla sa Mindanao.

0: Sa mga tutkron sa itong mga balita, ang itong hatagan o gapagtagad, pinagi sa itong Express Pasada headlines.
1: Express Pasada.
0: Una sa itong mga balitang lokal, master plan sa baha sa Davao, Pangitaan pa di ay kini og pundo karong 2027 pa.
2: Rex Flores sa Exciting Pilipinas.
1: Express Pasada.
0: Giangko ni Department of Public Works and Highways DPWH Secretary Vince Dizon na ang Davao City Flood Control Master Plan na gihimo sa GCA na human ni atong tuig 2023. Apan hangtod karon wala pa gihapon punduhi. Rason nga iduso niya kini aron nga musunod ang budget sa musunod nga tuig sa tuig 2027.
1: Express Pasada.
0: Amo din ay usa sa mga hinungdan di ay Secretary Dizon. Ngano nga may ulbo ang imong kaspa kay sumala pa nimo walay dredging ang hitabo niya. Ingon nimo 690 million ang allocated budget for the flood control diri sa Dakbayan sa Davao. Pero ngano nga ingon nani? At least dili ghost no, makita nimo nga naagi na dihadapita ang project. Pagkaisunan dili man ni sa pagdepensa no, pagpanalipod nato ngadto sa tuang mga public officials sila bina dihadapita karon sa DPWH. Kay sigurado ta mahigala kung doon na ni pundo mga kaisunan, lihok ni sila. So na ita mo lamang mga kaisunan, hindi makaya sa local government ang naisikutan nga proyekto. Karon di man nato ni pwedeng maingon mga kaigsoonan nga kini bang river like for example sa mga national road dapat ang DPWH mo abaga sa galas tuhol. Kini bang river sama ba gihapon mahigala sa national road nga dapat ang national government mo magpundo og budget. Oh. Kay sa ironi. Kay kini sa pa mga kaigsoonan dili man ni hinimo lang sa local government. This is si natural mga higala nga kuha no, nga ago sa tubig na may agi sa usaka lugar like Davao. Kaso lang nga, diri sa Davao mahigala siya naghatag og kinibang pagbaha. Now, remember nga kining lugaraha mahigala doon na po kayo nis bye-bye. Now, kung mag-high tide mga kaigsunan, sigurado ta nga musod yung tubig na. Diba? Balay na to, Michael. Doon na na yung mga barilis o pirit niya. Nag-salom-salo mga kaigsunan. Gumikan kay nagsago lamang tubig niya. Tubig tampang, tubig para. Na, dinikaroon sa dugang pangbahin, Michael, sa pagkatod karoon sa to mga balita.
3: Good morning!
1: Express Pasada.
0: Davao Occidental. Kapin sa 1,000 ka mga pamilya nga naigo sa linog na kadawat na kunog emergency cash fund.
2: Rex Flores sa Exciting Pilipinas.
1: Express Pasada.
0: Giyapon na po sa DSWD Regional Office 11 ang emergency cash transfer ECT nga to sa 1,059 ka mga residente dito napita sa may Balut Island sa Rangani sa Davao Occidental. Kinsa napiktuhan sa magnitude 7.8 nga linog natong Hunyo. Ang mga pamilyang naguba, ang ilang mga panimalay na kadawat kini og 10,244 ka pesos sa matag usang kanila sumala pa sa DSWD.
1: Express Pasada.
4: Bangas ka. Mak mo mga talingan.
0: Salamat DSWD ha. Salamat kayo DSWD kay doon nagyapon mo'y puso para sa tuang mga kabos ng mga iksyon na biktima in town sa Lino. Salamat kayo Secretary Rex Gatsalian. Sarok ang pangbahin mga kaigsyonan dinikaroon sa tuang mga balitang at tuhatagan o pagtagad mga katrupa. Dinikaroon sa tuang mga balitang regional.
1: Express Pasada.
0: Kampanya sa unang barn parliamentary elections silyado na.
1: Express Pasada.
0: Formal na nga nagsugod ang 45 kaadlaw nga campaign period alang sa makasaysayon nga First Bangsamoro parliamentary elections nga ipahigayon karong nga September 14 kasamtangan nga tuig. Mukabat nga to sa 6,000 or 631 ka mga kandidato ang mapapili alang sa 80 ka mga sets sa parliamento.
1: Express Pasada.
0: Sarong ang pangbahin mga kaigsunan ko. Dinikaron sa tuwang mga balita nga tuhatagan o pagtagan.
3: Headlines. Headlines.
0: B2 Gold nagdunar kini o 3.9 million ka pesos katabang alangad to sa mga nabiktima sa kalamidad dini sa Mindanao.
1: Express Pasada.
0: Gikabot niya gamitunol og hinabang ang Canadian-based mining firm nga mao ang B2 Gold o ang mga local nga mga affiliate nini sa Sarangani o ubang dapit nga naigo sa magnitude 7.2 nga linog o bagyong Inday. Ang tabang gilangkuban kini sa relief goods o materyales sa pagpaayos sa ilang mga panimalay nga nangaguba atol sa linog o atol usab sa mga pagbaha. Ingon lagi ta usay mga kaigsoonan bang naunsa naman ning hitabo adiri dapita sa May Davao Occidental. Muna naman sila og gikuan no, muna na sila mahigila og gisungog sa kapalaran. Gilinog na mga kaigsoonan, gibaha pag yun inta. So kana pagpaila na mga kaigsoonan nga sama pud gud no, kining tawo mao gini usa sa mga hinungdan mahigila ngano nga dunay mga nagbaha. Tao may gila mo ni usa sa mga kuano mo ni usa sa mga hinungdan nganong nagbaha ng lutaw in town ang panimalay sa to mga kaigsoonan dihang dapita gumikan sa mga pagpahimulo sa tuang kinaiyaha. May nalang kay kining mining farm mga kaigsoonan mihatag uga hinabang may gila pero 3.9 million lang. Ha? Sa mingo na to mga kaigsoonan kung mamulawan mo diha. Dapita sa may Sarangani daw, open pit naman ang gipatuman diya karon dapita mahiga lang pagmina. Pamatay na dugog diya nga taniling mahiga lang pagmina mahiga lang sa May Davao Occidental. Or baka sa Sarangani province sa Soksarjan. Diba? Oh, good morning Sir Harold Salang. Watching ko no siya gikan sa may Purok 3 Kamansi, New Sambog, New Corillia sa Davao del Norte. Good morning mga taga Davao del Norte. Sabi na kay Sir Harold Salang. Si Sir Ilmer Curioso Cabillo, ikan derepita sa may kuano, derepita sa may Laak, Davao de Oro. May buntag din mo da, sir. Good morning. Dari po sa may Digo si Ma'am Ninsky Ventura. Good morning, sir. God bless. Salamat ni mo, ma'am. God bless you too. All right. No, si Sir Randy Santisas listening. Good morning kay nimo Sir Randy Santisas. Alas 5:01 na mahigala sa buntag Philippine Standard Time.
1: Express Pasada.
0: Dinikaron sa ito ang mga balitang nasyonal. Sa ito balitang nasyonal, pag-abli kuno sa tax record ni Vice President Sara Duterte giaprubahan ni PBBM.
1: Express Pasada.
0: Gikabot niya ang giaprubahan ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang pagpagawa sa mga tax record ni Vice President Sara Duterte o sa iyang bana nga si Mance Carpio ngadto sa Senate Impeachment Court aron magamit kini sa pagpadayon sa investigasyon sa Senado. Mani karon mga kaigsoonan kong nagakuano,
3: exciting!
0: Nagakitabo, dadapita, mahigas.

0: ang kini ginatawag mahigala nga individual rights, mga kaigsoonan. Kini bang privacy, rights to privacy, mga kaigsoonan. Diya karon sa kini bang bank records sa usa ka deposito. Naong mauna, ang ato na yung presidente may violator, mga kaigsoonan, di akaroon sa katungod sa batang individual. Umahon. Na mas mayo ba po din noon eh. Gumikan kay gusto po nga may balaan sa katawahan, mga kaigsoonan, kung matuon ba ha? Na naglubo, mga kaigsoonan, kini ginatawag mahigala nga binilyon ka pesos nga deposit ni Vice President Sara Duterte og sa iyang bana. Dihaon ba kini, mga kaigsoonan, diha karon sa ilahang income sa ilang mga businesses. Muna, mga kaigsoonan, ha, ato ang liliyon, mga katropa. Sa rugang pangbahin, mga kaigsoonan, dini karon sa ato ang panaguban.
1: Express Pasada. Express Pasada.
0: Deficit sa trade sa Pilipinas misaka ngadto sa 4.94 billion dollars sa bulan kuno sa Hunyo. Bisan pa kung misaka kini og 13.9% ang export sa nasod ngadto sa 46.72 billion dollars, mas didako paghihapon ang trade deficit o ang gintang sa kantidad sa mga gipang import batok sa gi-export sa nasod nininga niaging bulan sa Hunyo lamang. Mauron. Deficit de gihapon, mga kaigsoonan. No? Mismatch kayo. Sama gud ba, mga kaigsoonan, nagsige na mong katubang di karon sa kinibang impeachment. Nagsige katubang mahigala sa problema sa politika. Di na hinon makatarong og plano mahigala kung sa kayuhan para sa mga Pilipino. Iyang mga siniligan ng mga tao mahigala, pulpul po kayong dako. Simpi at magtudlo, mahigala dagway ang ato ang Pangulo nga. Abi niya mahigala kugihan, pulpul man di ay. Maghulat na man di ay mahigala kano sa musalo pangadlaw para nga makauli sa ilang Pinoyanan. Tapos eh. Kaya mahigala mga balita nga ito ang nabati din ikanon sa ito panaguban. Kaya bisan pa kuno gamisaka og 13.9 ang export sa nasod nga to sa 46.72 dollar o billion dollar, nidako man gihapon ang trade deficit, mga kagala, kay nakita nila diha karon nga dakuha kayo gintang oy kana bang gap no ang kantidad sa mga gipang export sa ato pa dako kantidad ang gi-import kaysa gina-export. Alas 5:06 na mahigala sa buntag, Philippine Standard Time, mga kaigsoonan. Whoops! Time na mahigala para karon sa to ang break ka. Para nga makainom kita og Santon Plus Coffee Mix, mga kaigsoonan. Kapinatambal pa ang kaabag sa to ang maayong paningkamot. Kaabag sa to ang lawas para nga ma-maintain ang maayong palawas na to. Ang ato ang health. Ma-maintain, mga kaigsoonan. Pinagi sa to ang pag-inom og Santon Plus Coffee Mix, mga kaigsoonan. Posibilidad, dakong kayong posibilidad mahigala nga mga wagtang kining ato ang mga sakit o balatian, mga katropa. Nga naman, gumikan kay doon na kini antioxidants, mga katropa. Mao ba kini ang usa sa mahinungdan nga dapat mupilita sa pag-inom, mga kaigsoonan, nining pagpili, nining produkto sa Yes to Health Incorporated, ang Santon Plus Coffee Mix, mga kaigsoonan, gumikan sa iyang antioxidants. Doon na patagway lain, mga katropa. Unya, sa itong pagbalik, ha, liyo na itong unsa pailaing itanyag, mahigala nining ato ang Santon Plus Coffee Mix. Sa itong pagbalik, kuman lamang sa mga paibalugikan sa Technical Department, alas 5:07 na sa buntag, Philippine Standard Time.
1: Time Check, brought to you by Santon Vitamin C. Iwas sakit, alaga sa katawan. Mag Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Santon Vitamin C, para sa araw-araw na depensa.
2: Kaklarik sana. exciting!
3: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
4: Shanine Rivero, 18 years old. Papasalamat ako sa Santon Plus kasi pinagaling niya yung dysmenorrhea ko.

0: mga teenager na katulad ko magtikti ng Santom Plus kasi effective siya.
1: Pia, Sakel, Humawan. Kaning akong council, 1976, panisya, nagsugod. Dili na naman siya maayo o antibiotic. Mao nga dito, nakupaingon sa Santom Plus. Okay na ko, kanang sa unang judi ko katulong, sir. Dili mo nga akong baba.
2: Kamusad, mag Santom Plus. Herbal capsule na.
3: Oy, nganong gamugot mo na imong dagway?
4: Oh, sakit kaya akong tiyan, Lula.
3: Ngano man?
4: Dah, nag-inom kong kape ganina. Ni haptos man hinuod akong kutu-kutu.
3: Mali na nga kape ang imong giinom.
4: Ha? Unsa man ding kape ang dapat imnon?
3: Premium D3 Coffee Mix.
5: Premium D3 Coffee Mix. Nga adunay mangustin. Makatabang sa pagpugong sa heart disease, stroke, lung cancer, colorectal cancer, depression, type 2 diabetes, arthritis, osteoporosis, ug uban pa. Premium D3 Coffee Mix.
6: Premium D3 Coffee Mix.
5: Mapalit sa tanang butika nationwide. A quality product of Yes to Health.
7: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea. Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
8: Available sa mga butika.
9: Kating pabalik-balik lang, gamit na ng Santon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Santon Plus Herbal Oil. Tanggal ang kati-kati. Santon Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan.
10: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
11: Ako si Mario, 35 anyos. Sige, diyan ko ka problema, kay sakit kayo akong mga kabukugan. Dili na kayo ko kalihok, o nya, dili pa jud ko kadula sa akong mga pagmangkon. Pero suka na kainom ko sa Santon Vitamin C, nawala na jud ang mga sakit sa mga kabukugan, o biligon pa jud kini.
10: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
12: Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat tigop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione, at collagen, lakas, proteksyon, at ganda, Santon Gold Coffee Mix.
5: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Celpol Building, door number 3, GSIS Heights, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
13: Mga katropa, available ug pwedeng mapalit ang Y2H products

0: Pharmacy Saman, Mamat Pharmacy ug Princess Dis Buhangin.
1: Kaklarek sana!
2: Exciting!
3: Nangita ba mo kasaligan nga cargo trucking services? Ayaw ka balaka? Aniya na ang DX3 Trucking Corporation. Anda mo serbisyo para sa pagbiyahe sa inyong mga produkto sama sa abono, simento, bugas o construction materials. Safety, paspas o garantisado na maayong serbisyo ang among prioridad. Sigurado nga maabot sa hustong nga oras o gustong kahimtang ang inyong mga produkto o kargamento. DX3 Trucking Corporation. Kasaligan nga kauban sa iyong negosyo o pagbiyahe sa mga kargamento. DX3 Trucking Corporation. DX3O Trucking Corporation. Ang DX3O Trucking Corporation ay mutang sa Farmville, Ilang, Davao City. Pagkikitay lamang ang mga tagdumala nga sila si May o Danny De La Cruz.
4: Forget the past that makes you cry. Focus ra nako para sige ra kag smile.
1: Kaklarek sana!
2: Exciting!

0: Alright, balik tama katropa dili karon sa to panaguban sa Exciting Pilipinas alas 5:14 na gyud sa buntag mga kay. Well, sa makadali lang no. Doon na tayo kinibang pagpasabot sa pipila nato ka mga kaigsoon. Kagahapon nato napasabot mahigilang unsa may benepisyo makuha nato mahigala sa itong pag-inom na ning kape nga iya sa Yes to Health Incorporated nga Santon Plus Coffee Mix mga kaigsoonan. Dito na ibaluan nato mahigilang nga abunda di ay kini sa kinibang ginatawag nga antioxidants, no? Antioxidants mga katropa. Nga din pwede nga maka abag mga kaigsunan diha sa agak sa tuang maayong panlawas mga igsoon. No, di ba? Patyo niya katong nga mga cancer cells. Na posible nga mutubo, mudako mga kaigsunan og makahatag pa og mas laom nga problema sa matag individual. No? Now, sa pikas gabahin, kini bang soybeans mga katropa no? Soybeans ning ato ang ginalantaw diri ha. Duna ni siya ay ginatawag na isoflavones mga katropa kuno no. Base da karon sa mga health expert nga pagtuon mga katropa. Ang soybeans para sa inyong kasayuran duna ni siya ginatawag na isoflavones. Naon sa man siya? Natural kini mahigala nga compound nga naa sa soy, naa sa tanom mga kaigsunan. Kini ginatawag na phytoestrogen. Nga diin naghatag kini og mga pagpasabot mga kaigsunan nga dunay ginatawag mahigala nga mudaot no sa ginibang dunay pananglit kung madaot ang imuhang estrogen mga kaigsunan iyang i-control no. Now kining tanan nga isoflavones mga kaigsunan makita kini primarily sa soy foods mga kaigsunan sama sa tofu kinibang uguban pa no nga mga produkto nga gikan sa soy mga kaigsunan. Now, sama na lamang mahigala sa tuang kape o kini ang Santon Plus Coffee Mix. No? Nanay soybeans mga kaigsunan. Makita ninyo nga after sa inyong pag-inom mga kaigsunan dunay mga kuan dito mga particles mahigala nga naa dito. Kana siya powder kana nga nabasa na humod mga kaigsunan sa tubig. Ato ang ginainom, tubig ininit mga kaigsunan. So muna siya ang soybeans mga katropa. All right. Nasayod ba mo mga kaigsunan nga duna kini siya maayong unsa ba kini bang kuano? Duna kini siya maayong offer alang ato sa tuang kalawasan. No? Now, maka-relieve kini sa kinibang nag-menopause. Ha? Mo-reduce mga kaigsunan ang frequency kinibitang pagpanginit sa ilang lawas. Ano mga nag-menopause? Mga kababayan, nag-menopause man mga kaigsunan. O niya ang lalaki, hydropause man, oh. Diba? Oh. So, mo din na makita ni mo mga higalang mag-menopause ang usa ka babae magsigig-singot niya tapos sa puton. Sa puton, may kailangan purti man ding initas lawas. No? Muna, may galahatod ka na sa ibang pinungdan ka na sa menopausal ailment, mga higala, no? Sa mga kababayan. Gawas pa niya na, mga katropa, no? Doon ay ginasulti diri karon kinibitang estrogen. Usa kini ka natural nga chemical o hormone nga responsable sa paglambo sa pisikal nga hiya sa usa ka babae. Oh. Now, nindot ini karon na alang ato sa mga babae mga kaigsunan, no? Kaya nga soplabone mga kaigsunan makapahina kini sa phytoestrogens og nagbind kini ngadto sa estrogen receptors mga kaigsunan. Nga dii nagtanyag og relief no. Nagtanyag og pagkaayo, pagka alim gikan sa perimenopausal and menopausal symptoms. Sama na lamang sa hot flashes or kinibang pagpanginit sa lawas, no? O pag kinibang ginatawag makaigsunan nga pagsingot-singot panahon sa kagabion. Oh, base sa research mga higala, no? Kini mga katropa nga nag hatag kini ang isoflavones mga kaigsunan nag prevent og bone loss og post menopausal alang ato sa mga kababayen. Oh. Mga kaigsunan, mao kini karon ang natun-an. Sukat pa natong natong 2023 do na gani bag-o nga statement may kila ang North American Menopause Society supports diri karon sa paggamit mga kaigsunan sa kung ano traditional nga kinibang soybeans. O kining tanan mahigala atong makuha gikan sa Santon Plus Coffee Mix. So di modo ato ang pasalamatan mahigala ang Yes to Health Incorporated, pinaagi ni Doc Remilito Oy. Kumikan kay iyang gihimo kining maong pagtuon mga kaigsunan para sa mga kababayenan. Ako magsige mog inom ani, dili mo kaning gipang menopause mga kaigsunan, dili na mo sa puton. Masige na mo og ngislit. Di na mo sa puton, di na mo labayon og taklob sa kaldero inyong bana. Masige na mo og ngisi. Di ba? Bita mga kaigsunan, dinhi karon sa tuang mga balita katong tagan og pagtagad mga katropa, no. Gusto nato mga katropa nga lantaon kining panghitabo diri karon sa tuang nasod sa Pilipinas. Yun na pa. Duna magkukuy kining taud-taud na ni ba. Kini bitawng pagbaba kuno mahigala sa kinibang survey result ni President Bongbong Marcos. But anyway, diri sa takaron mahigala sa kinibitawng ko ano. Master plan mga higala nga na murabag na shock mga katropa, no, na bulaga mga kaigsunan. Ang atong sekretaryo sa DPWH dihang nahibayo nahibalo siya og nasayod nga doon na diay JICA master plan para sa baha diri sa Pilipinas. Na Pilipinas diri sa Davao. Okay. Tempa ha. Now, kay ang Japan International Cooperation Agency, mga katropa, dunay gihimo nga pagtuon paunsa nga makontrol ang baha diri sa Davao City. Considering that Davao City is naa mga higala nagset mga katropa nibarog mga katropa kilid sa dagat, no, na di ay dagko nga sapa nga gikan pas Bukidnon o kining ginatawag mahigala nga Davao River gikan sa Bukidnon eh. Di apoy mga small branches of water mga kaigsunan, no, kining Talomo River, kining Lipada sa river, uguban pa nga mga sapa des may bunawan mga kaigsunan og lasang, no. Now ang ato ang coastal areas kini mga mulupyo sa mga coastal areas kanunay ni sila magantos panahon sa dunay pagbaha. Oh, di ba? Gumikan kay ang agos gikan sa kinibang ginatawag na to group water mga kaigsunan mudagay day maginapadulongan to sa creek sa mga river creek mga kaigsunan river basin. Alright. Siyempre, pag muapaw mahiga lagikan sa kinibang clip sa sapa, mga kaigsunan, ang tubig, ay mo ato gina sa makabalayan. No? Punan pa, mga kaigsunan, nga matunong ang pagbaha o kinibang pag-ulan, mga kaigsunan ko, sa nga nag-high tide ang dagat. Di modo, dili baka sangko mahiga la ang tubig gikan sa sapa, nga to sa tunga-tungang bahin, sa dagat. Gumikan kay nag high tide man. Habog baya kay na pag mag high tide mga higala, lapad kayo ang i-occupy niya nga tubig kay mo habog man ang tubig sa dagat. Ha? Siguro kung doon may masukuan ni dapat kasampaan nimo ang sistema sa kinaiyahan na sekretary kung ngano nga doon ay high tide. Ha? O ngano nga dili na lang kanunay mag low tide ang Davao para nga dili bahaon ang ingon nimo mga kawawang mga tao. Na wala na itong ginabasol, mga kaigsunan, kining tanan. Kining ato ang sekretaryo mahigala sa iyang punto diha. Kaya makaluluoy magyun nga tinuod ang mga igsoon na ito nga nabaan. By the way, taod-taod na ning mga baha diyang napita mahigala nga. Sige nalang pangkalos. Nahimo na mahigala kinibang kwan ba? Naanad na ba? Na-immune na. Ang ato mga kaigsunan nga namuyo diyang napita sa bangkal ug talumo area. Labi na kanang duldol bitaw sa kwan, duldol bitaw mga kaigsoonan sa Lapihan, duldol sa bye-bye sa Davao Golf mga katrol. Now. Pero dihang nasayod siya mahigala, di ba nasuko man to siya? Ha? Nagalit kuno siya mahigala daw ni ulbo ang iyang kaspa mga kaigsoonan kay sa kasuko niya kay ngano nga naputol mga kaigsoonan kinibang gabyon. Hmm? Kaya ba mga gabion bitaw gikan aning tulay bitaw diri gikan sa may talumo, gikan sa Matina. Padulong man ngadto sa ubos mga katropa. Oh. Unya naputol man na. Naputol na mga kaigsoonan wa gitiwas. O duha man ni kasapa. Kanang sapa nga kanang ginatawag mahigala kanang katong hinungdan nga dunay nakakulata mahigala nga to ang mayor, kani ato nga karon vice presidente na og taga-sheriff. No? Bauno na diha kanang ginatawag na Arroyo Compound kani ato. Ambo to karon kay insect na madto tag iya diha kinsa na si Loy o si Loy-Loy si Loy-Loy ba to si Oy. Loy to si Loy. Ang tag iya diha mga kaigsoonan. Now. All right. Tanaw nimo karon mga kaigsoonan, habog kayo ang flood control diha mga kaigsoonan. Nindot ang pagkahimo. No? Hantod ni abot diri ang sa tulay nga bahin nga dunay mga kana bitong gisulod bitaw og murag silbi box nga mga bato-bato mga kaigsoonan. Gabyon ang tawag diha. Oh. Now, mo ni karon mga kaigsoonan ang ato ang naobserbahan. Kay naputol lagi ko no. Kini, inga po nato, ma-question po nato din ikaroon mahigala siguro ang ato ang taga engineering office. Gano'ng nga naputol? Tubagan ninyo. Kaya gano'ng ipangutan na mga kaigsoonan, sa'yo pa ang gidala nila nga tao dito na taga engineering office. Kaya masayon mga katrupa, unsay iyang itubag sa pangutana ni Secretary Vince Dizon. Basig janitor tong ilang ipadala. Gawa masayon mahigala kung sa iya matod nga istorya ngano nga walay dredging nga nahitabo diha. Walay pagpalalom pa, walay siltation nga nahitabo. Gidiesel, wala ginadiesel. I mean, mga kaigsoonan ang riverbed. No? Gipalamuan ba ang sapa mga kaigsoonan. No. Diri karon mahitabo mga katropa no. Kaya bisang pagpalamuan ni mo ng tubigan ni kining sapaa mga katropa, bisag tupong pa mga higala sa Mount Apo, kanang ipalawom ni mo mga katropa, tapos ang dagat mahigala na aras kilid, musod ginang tubig dagat dihang dapita pag once na mag-high tide. Di gina ni mo kapugnan ang dagat mga katropa, musod gina dihang dapita sa tubig sa kinibang maunga suba. Usama na nimo, atangan nimo ng kuan, atangan nimo ng ba-ba mahigala nining maong sapa para nga di makasod ang tubig sa dagat. O kanunan nila siya magmabaw. Kana suspitsa lang nato ha. But, dinita karon sunda na to mahigala kining sulti ni Secretary Dizon. Ngano nga wala man yun yung ginadiesel? Ngano nga wala dredging na naitabo din yung dapita? Ngano nga naputol ang flood control diring dapita hangtod kutob hinungdan nga pag once na magbaha malampurnas ang mga tagbay diri dapita sa talumo ug bangkal. Kana moy dapat tubagon. Dapat ang ipadala sa city engineers ano no no no sa kinibang dili city engineers kay sa city hall na ano. Sa district engineering's office I mean Katong matuod nga dunay kasayuran mahigala sa mao nga proyekto. Dili kay magpadala mahigalag daw dyan ito. Unsa ba ito ba ka ng tingsilhig? Ha? Di ba? Unsa ba ito ba ka na niya mahigalang mga technicalities di akaroon mga igsoon sa engineering department, engineering district engineering office nga wa man masayon mahigalang unsa. Doon na ba'y pundong girequest para sa diha? Now lately, dito daw napakong mahigala murag gibunalan mahigala o kiniba mo daw gibubuan mahigala o bugnang tubig nag ice nga tubig. Ang agtang mahigala sa tong sekretaryo sa DPWH dihang naibalo siya mga katrupa nga wala di ay nahatagi og budget sa iyang amo sa tuang pangulo sa Pilipinas President Bongbong Marcos ang JICA master plan para sa flood control sa Davao City. Natapos kini ni atong 2023, mga kaigsunan, gumikan lagi kay naglalis-lalis sila si Vice President Sara Duterte. Uwa na mi uban sa iyahang panon. Aw, nagkakaayong uban nga mga project nga wa kuno nang alihok diri sa Davao mahigala kay why budget? Karon, may kabanaw pa mo nga musuko mga katrupa. Ngadto sa mga taga District Engineer's Office nga kamo ra man di ay wala maghatag og budget para nga matibawas kani mga proyekto para sa pabaha diri sa Davao. Ha? Mayon sila diri karon mga kaigsoonan. Tanaw daw ninyo. Kamo may nagawit diha nagawit naghawid diha karon sa kinibang ginatawag na kinibang report sa mga pundo nga gahin alang sa Davao. Mga kaigsoonan. Gumikan kay dapat mga kaigsoonan, once sila mo ingon nga ang laki-laki ng pundo para dito. Tapos sa hindi ito natapos. Oh. Mamislead na. Mamislead ang mga tao dihang dapita. Remember mga kaigsoonan, dunay mga isyu na itong milabay nga local elections or na senatorial and local elections na itong 2025 mga katrupa. Nga migula ang isyu nga doon ako ng 51 billion nga giallocate mga higala ang DVM alang ato sa First District Representative nga si Pulong Duterte. Muna nga kanunay mga kaigsunan ko no, wa masabti na gumikan sa maong informasyon ang mga tao mahigala daw nagtuo nga buaya po ning dako si Paolo Duterte. Diba? Tanawa di akaroon sa mga comment mahigala dunay mga nagsulti dito nga maura di ay tama ra po di ay nga dunay kiniginatawag na crocodile park. You see? Gumikan kay dunay misleading eh. Dunay misleading mga kaigsunan. Now, lately, gipagula mga higala sa representante sa unang distrito sa Davao ang katong record nga iya sa DPWH nga mao na ang record 51 sa kantidad nga 51 billion. Nara na sa DPWH. Sila ang pangutan-on kung giunsa nila paggasto gumikan kay nasa ila ang kwarta ang salapi. Mga kaigsunan na gi-justify sa DPWH, no? Mga kaigsunan. So, justified. Now, dito ang tabahin na may gala, matapos na ang istorya. Gumikan kay justified naman. Pero wala gina may gala, kanunay mutuhop nga ito sa nauna sa mga tao, gumikan kay giuna nila sa pag-inform ang public sa mali ng mga informasyon. Di man dahil na corruption, mga kaigsoon, naman dahil corruption nga naitabo, gumikan kay na dapat man dahil na sa tanan nga mga proyekto, karon pag magbaha, may gala, ang kalsada sa sasa, kalsada diri napita sa may bangkal, kalsada sa talumo. Kubalik na po karon mga higala katong nga mga tambaluslos mga kaigsunan nga mga tao sa paghisgot may galabigitan sa sekwitay 1 bilyones ka pesos allegedly nga giallocate nga to mga higala sa First District Representative sa office. Na kung doon naman mga pagduda, pasakain na ninyong kaso, ayun na ninyong dugaya. Ha, di ba? Kaya ba't na lang katigulang tanawan yung tanawan ko na ang buhok anang ulo aning tuang kuan representante sa unang distrito, di ba, namuti na na? Oh, pasakay na ninyong kaso. Kaya ba siga, taon-taon, mahigilan, mupula na po ng iyang buhok, ma, idadidara na eh. Di ba? dili lang kay mga kaigsunan nga dunay kuan ba kinabitaw nga trial in by publicity. Now, kung dunay mga kahiwian, it is now the time, mga kaigsunan ko, kining giingon niya nga investigasyon. Nala, tibawasan ninyo. Dapat dunay manubag, mga kaigsunan, kung dunay may mga sayop nga na. Para nga mga tao po, mga kaigsunan ko, dili na mag-antos kung dunay mga pagbaha, panahon nga mag-ulan, mga kaigsunan, maingon mangguta dayon baga, mo baha naman kung dunay uwan. Uwan mo ginay baha kung di mag-uwan. Eh sa tinod lang, mahigala, kung dili ting, kung ting init, mga kaigsunan, kining tubig, kining sapaa, mga katrupa, mura rin siya kanang kanal diha, mga higala, sa inyuhang kanal diha sa ruhas. Open kanal diha sa may ruhas. Yung una, tubig yung nag-agas diha, gamay-gamay kayo. Pero pag once na mag-ulan, muapaw gina sa kanal. Gumitin kay, wana, upaw ng ato mga kabukiran. Panahon na siguro, mahigil lang mananumtag mga kuan dito, mga kahoy dito sa bukid. Parang kato mga lagi, doon na po ipamutlon to mga...
1: Pinawa!
0: Ay, kalami na lang yung lintion mga kaisunan. Sir Harold, di ba? Sir Harold, listening ko no si sa radio. Salamat ni mo, Sir Harold. Asa man napita ka, Sir Harold? Sa Davao ka o sa ba, no? Si Sir Randy Santisas, good morning katrupa. God is good all the time mga katrupa. Si Ruby May Fukusawa, may buntag. May buntag po ni mo, Ma'am Ruby May. Ning Ski Ventura, good morning, sir. God bless. Si Ma'am Lia Manalaysay, blessed morning, Sir Bricks. Likewise, ma'am, no? Si watching from Purok, taga Purok 3 na ini siya, Kamansi, New Sambug, New Corilla, Davao del Norte. Abot na itong radio niya, sir, sa New Sambug, New Corilla. Ubus pa lang gani kayo na mga kaigsunan o kwa, no? Kaning wattage na to mga kaigsunan, medyo ubus-ubus, pero abot gapon dito sa New Corilla, Davao del Norte. Sir Elmer, Curioso Cabillo, good morning, Sir Briggs. Happy Friday. Yes, sir. Salamat nimo, sir. Good morning. Ma'am Nita Valderosa from Canada, mayong buntag nimo, ma'am. Si Tristan White Gulay, mayong buntag. Katropang Briggs, may buntag po nimo, sir. Si Sir Ordinisa, good morning, mga katrupa. Si Sir Rex Ordinisa, good morning nimo, sir. Alright. Muna karon mga kaigsunan ko, ang atuang gi sunod karon nga mga hiskutanan diri, mga kaigsunan. Oh, by the way, unyang taon-taon sa to pagbalik, may gila mga reports na gikan sa to mga sister stations sa XFM Network Philippines, mga kaigsunan, labi na sa Mindanao area, atong pagkisairan, may gila mga pagkitabo, sulod sa milabay nga mga inuras. Sa to pagbalik, kuman lamang sa mga paybalo, gikan sa Technical Department, alas 5:37 na sa buntag, Philippine Standard Time.
2: Brought to you by Santon Gold Herbal Tea. Sa bawat higop, alaga ang katawan. Santon Gold Herbal Tea. May malugay, turmeric at cinnamon bark. Santon Gold Herbal Tea. Natural na sarap. Natural na ginhawa.
3: XFM.
4: Kaklarik sana.
5: Exciting!
6: Protection ba sa kalusugan ng hanap mo? Dito na tayo sa subok na. Santon Plus Gold. Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold. Gawa sa pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Santon Plus Gold. Kalusugan ng iyong pamilya. Siguradong protektado. A quality product of Yes to Health. Santon Plus Gold is available in Mercury Drug nationwide.
7: Santon Plus Coffee Mix user, atong paminawon.
8: Ako si JR, taga Vilita, Malaybalay City. Adikid kuya sa kape, hasta nga nagantos ko sa kasakit sa akong sulok-sulok. Pero may pagkubakuba nga akong dughan, kag mabudlayan ko sa pagtulog sa gabi. Amo to, gintistingan ko. Subong ya, agaw to gabi, nagainom ko sa Santon Plus Coffee Mix. Nami pa akong matyag, distingibla.
7: Santon Plus Coffee Mix. Sa kalami, sa aroma, wala na kay pangitaon pa. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabalit sa mga butika sa inyong lugar.
9: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
10: Kudi ay si Alvin, biker nga sigig ka subawan. Isip ko sa cyclist, pirmi gid kong natumar og premium D3. Aron lagsik pirmi ang akong mga tiil ug dili basta-basta mobigay pag naa na sa race. Maayo sab ang premium D3 kay namatikdan nako nga di nako ginasipon ug wala nako ginasubawan.
9: Is premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
11: Mapalit sa mga butika.
1: Nagsabot ba yata hanga? Mga 2 days na mag-uban? Busa, mag-check-in tag hotel.
3: Dili na lagi.
1: Kalit malang nausab ang imong una-una, oy. Dili man na maong atong sabot. Naunsa man ka?
3: Sa muka, oy.
1: Dumbat. Gimingaw ba yung kundi mo? Ayaw kong inangawa ka, gimingaw na ako.
3: I'm tired. Stress.
1: Dong.
3: Unsa man gyud?
1: Nakoy Turbo Dietary Supplement for Men. Ni aw, imnani, aron ganado ka. Sige na.
3: Turbo?

0: Turbo, supplement for men. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Santan Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santan Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapapute ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
2: Sis the Pain. Sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit. Sis the Pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Sis the Pain. Relief na maaasahan.
3: Clarex!
4: Exciting!
5: New Year Speak, your perfect escape above the city. Gusto mo bang magpahinga mula sa init at stress ng syudad? Tara na sa New Year Speak Mountain Resort. New Year Speak Mountain Resort. Just a drive away sa Marilog District, mararanasan mo na ang refreshing mountain atmosphere. Malamig na hangin at breathtaking views na siguradong magre-relax sa'yo. Mas masarap pa ang stay mo with their delicious buffet meals habang tinatanaw ang kabundukan o ang sea of clouds. Perfect for barkada, pamilya, o kahit solo road trip pa. Located at Barangay Datos sa Lumay, Marilog District, Davao City. Plan your mountain day tour now. Visit New Year's Peak, your perfect escape above the city.
6: Are you looking for graphics? Do you want to take your designs to the next level? Get yours now. M2C Graphics Davao offers customized graphics designs for motorcycles, automobile, and other advertising services such as signages, billboards, road signs, banner service, and more. High quality, unique designs and branding that stands out. M2C Graphics Davao. Call 0923-7295-338. Facebook page at M2C Graphics or visit M2C Graphics Davao at Diversion Road in front of Robinson Highlands, Davao City. M2C Graphics, Davao.
7: M2C Graphics, Davao.
8: Nak, merienda time na.
9: Wow! Akong paborito na merienda. Sadian, bake shop, lami, humo, og humo.
8: Tinuod na ora, lami gid ang mga pan sa Dian Bake Shop. Sure pag yun ta, na always bag-o ang ilang lutong pan. Sama sa ube pandesal, ube cheese desal, cheese ensaymada, almond ensaymada, chiffon cake, loaf bread, banana cake, mga brownies, ug ang handa natong na cake. Sa imong birthday ora, sa Dian Bake Shop gid nato na ginakuha.
9: Paborito gid na ko na ma. Mga pan ug cake sa Dian Bake Shop.
0: Dian Bake Shop. Bisita ang ilang mga branches sa Panakan, Turin, Kalinan ug Magallanes Street, Davao City. Dian Bake Shop. Home to a variety and delicious bread in Davao City.
10: Nangita ba mo kasaligan nga cargo trucking services? Ayaw ka balaka? Aniya na ang DX3 Trucking Corporation. Anda mo serbisyo para sa pagbiyahe sa inyong mga produkto sama sa abono, simento, bugas o construction materials. Safety, paspas o garantisado na maayong serbisyo ang among prioridad. Sigurado nga maabot sa hustong nga oras o gustong kahimtan ang inyong mga produkto o kargamento. DX3 Trucking Corporation. Kasaligan nga kauban sa inyong negosyo o pagbiyahe sa mga kargamento. DX3 Trucking Corporation. DX3 Trucking Corporation. Ang DX3 Trucking Corporation imutang sa Farmville, Ilang, Davao City. Pagkikitay lamang ang mga tagdumala nga sila si May o Danny De La Cruz.
11: Kabalo ka, unsay nakapait dinhi sa kalibutan? Kanang nagpuyo ka nga malinawon, unya na apoy chismosa, ngay labtanon.
12: Kaklarek sana!
3: Exciting!
13: Good morning!

0: Balik na mga katropa, dili karon sa to panaguban, exciting Pilipinas, alas 4:44 na sa buntag, Philippine Standard Time. This time mga katropa, ito sang dawaton karon na mga reports gikan sa to mga sister station sa XFM Network Philippines. Mindanao area, dilapitan sa may Davao del Norte, sa may Tagum City. Ingon sa kapulisan, may kailangan wagyod nila, gibaliwala kini mga text messages karon nga nagapanghulga nga to sa mga tulungaan. Sayro na to karon ang kinadibukang detalye sa report. Katrupa mo sa balita si Katrupang Lar Sanyol. Katrupang Lar Sanyol, good morning, please come in.
1: Live report. Di pa mahayag sa kapulisan sa Tagum City nga wala nila gibaliwala ang bisan unsang klaseng pagpanghulga, labi na kalabot sa kaluwasan sa mga estudyante nga gipakatag pinaagi sa text messages nga nagtumbok sa duha ka mga eskwelahan sa Tagum City. Ning baguhay lang sa eksklusibong interview sa XFM Tagum News Team kang Tagum City Police Station Officer in Charge Police Lieutenant Colonel Edgardo G. Bahan, unang nakadawat ang kapulisan sa maong pagpanghulga niyatong adlaw nga Sabado. Humani ini gipangunahan sa HEPE ang pagdeploy og police personnel og intel operatives ngadto sa gitumbok kang duha ka mga National High School lakip na sa ubang eskwelahan sa syudad. Ato sa pagsulod o paggawa sa mga estudyante alang sa seguridad.
2: Natay direktiba na sa tanang eskwelahan sa Tagum City Police Station, dili lang kanang duha ka eskwelahan yung ibanggit sa maong message. Ato ang gideployan o police morning, pagsugod sa klase o pagmuli po sa mga estudyante.
1: Matod ni Colonel Bahan, nagpatabag na sila sa cybercrime unit aro matumbok ang nagpalayo sa nabakatag o mensahe nga nagpahimang nung adunay mga estudyante nga mapusilan, madunggaban o mawalan o kinabuhi. Giklaro sa opisyal nga doon ay seryosong kasong atabangon ang responsable sa makalarma nga impormasyon.
2: So natay balaod ana na regarding ana sa cyber law. So kung mapatud-an na kanang tawhana nagpadala ng message, so palamang magatubang siya og kaso.
1: Dugang padibahan nga wala nila giisip nga prank ang maong mensahe kung dili ila kining gitrato nga seryoso. Apan dako matud pa ang posibilidad nga gisakyan lamang sa mga responsable ang panghitabo sa ubang lugar aron magpanik ang mga gidikanan, magtutudlo og kabataan.
2: Dili nato na sa nga prank na siya kung dili tanan nga mga messages like mga nanana ato yun siyang seryoso.
3: Oh, okay.
2: So dili pidi nato na siya tagaan og take it for granted.
1: Apan dili nila hatagan og higayon ang bisan unsang klaseng hulga nga maguba sa kalinaw sa Tagum City. Luyo ni ini, kinahanglan matud pa agresibo ang otoridad batok sa maong buhat nga gikonsiderang usa ka krimen. Nanawagan sa Colonel Bahan ngadto sa mga ginikanan nga dili mabalaka og padayon nga paeskwelahon ang ilang mga anak aron dili maapektuhan ang ilang pagtuon. Sangit andam matud pa ang hanay sa kapulisan nga mabantay sa tanang eskwelahan sa dakbayan aron mapugngan ang bisan unsang krimen kalabot sa maong pagpanghulga o gigarantiya nga ubos sa pamunuan. Kontrolado matud pa ang peace and order sa dakbayan sa Tagum.
2: Manawagan ko no sa tanan nga ginikanan, ayaw mo kabalaka sudla ang inyo ang anak kay kami nga mga pulis andam nga mo tagana nga mo bantay sa tanang eskwelahan sa Tagum.
1: Walay gipili nga oras sa pagkape, basta imong kape healthy. Pili ang kape nga healthy kini ang Santon Plus Coffee Mix. Katropa mo sa balita sa Tagum City. Alan sa nagayusang Pilipino para sa Pilipinas. Katropang Lar Sanyol, XFM News.
0: Salamat katropang Lar Sanyol sa report. Kaya po ninyo atis ng mga tagapanghulga mga kaigsunan, mga puting itlog. Kuto pragi sa hulga mga kaigsunan. Ano niya, tapos ang panghulga ang kining mga sibilyan. Gusto mo makigira? Girahan ang doon ay mga basuka, oh. Atuhan niyo ng kampos, masundalo, kung kaya ba ninyo? Tunto ng klase sa mga tao. Alamig ba ni mong... Labayon te kagmaos ron. Alas 5:47 na may gala sa buntag Philippine Standard Time. Good morning kay Ma'am Gloria Malala Apelo, Sherdan. Good morning, listening XFM Davao Digital from Bayugan City. Good morning mga taga Bayugan, oh. Ma'am Jing Bigarido and Dante Bakong, kaning Brad, no? Si Brad Dante Bakong is watching. Thank you so much Brad, oh. Ma'am Jing, good morning, salamat sa pag-lantaw. This time, mga kaigsyon na ito sa atuan. Tabukan na ito kining isyo may kilambigitan diri dapita sa may kuanbe. Davao, ano no, sa may bukid nun. Kay, doon ay mass resignation nga gipahigayon, dili lang sa mga yanong empleyado, apil na mga opisyal. Nga na sa Osaka Water District sa lungsod, sa Osaka lungsod sa da bukid nun. O kini mao ang Kabanglasan Water District kuno mga katropa. Aw, kay nang resign man, nagmas resign man, no? Do na may mass resignation. Do na pagpasabot karon ang ilahang general manager. Paminaw nato may kila karon ang report niya karon si katropang Jao Pagulayaw gikan sa XFM Bukidnon. Karubang Jao Pagulayaw, good morning, please come in.
3: Live report. Naghatag og pagtinaw ang bagong gitudlo nga acting general manager sa local water district sa lungsod sa Kabanglasan bahin sa sunod-sunod nga pagresign sa pipila ka mga opisyal o empleyado sa maong ahensya. Taliwala sa mga hungihong nga ano na usab mga proyektong nabitin. Giklaro sa bagong opisyal kinsa na appoint pinagi sa board resolution ngadtong Hulyo 17, 2026 nga nagkalain-lain ang rason sa paghawa sa mga empleyado o giproseso kini in good faith ug subay sa humanitarian grounds. Subay sa pahayag sa maong opisyal niadtong Hulyo 30, 2026, opisyal nga nag-resign ang kanhing general manager nga si Ruel. Sa maong adlaw usab, nag-resign isip board of director si Sir Ruben Hernandez aron formal nga mo-apply sa nabakanting posisyon isip general manager.
4: Yes, nag-resign si Sir Ruel June 30. So pag-resign ni Sir Ruel, on that day po, nag-resign po ang isa ka board of director which is si Sir Ruben. Nag-resign siya as board of director and he was applying for the position of general manager. Mm-hmm. So by that time, sila duha ang nag-exit sa district.
3: Dugang pa ni Bantelion, gawas sa duha ka-opisyal aduna usab empleyado nga nagpasa sa ilang resignation.
4: And pagka-appoint na ko by July 17, mupod ang time, naghatag og resignation ang isa sa empleyado. Ang iyahang girason is mag-resign sa siya, kitagaan niya o time higayon niya family. Mm-hmm. Kasi since every one pod is iyang baby, lapos si baby.
3: Usa ka empleyado ang nag-resign aron muhatag og panahon sa iyang pamilya o sa bagong nahimugso nga bata. Samtang ang cashier nag-tender og resignation tungod sa delikadong pagmabdos.
4: Dayon, gahapon lang nag-tender og resignation ang cashier. Kay ang iya pong gibutang siyang resignation is risky iyang pregnancy. So who am I nga dili na ko i-approve ang ilang resignation nga tarong man ang ilang pagpananghin.
3: Apan gibutyag ni acting general manager nga bisan pa man sa lagda nga kinahanglan og saktong pag-turnover sa trabaho, gidawat gyapon niya ang mga resignation tungod sa mga sensitibo ug kabug-at sa ilang mga personal nga rason. Bahin usab sa natulog nga duha ka mga infrastructure project sa lungsod nga naimutan sa Sitio Palo, Barangay Iba o Ganlugan, giparayag sa bagong GM nga usa kini sa mga inherited problems o naabdan na niyang suliran sa ahensya. Tumala sa opisyal na kig-coordinate na siya sa kontraktor sa proyekto sa Palo aron paminawan ang ilang bahin kung ano nahunong na ang ilang operasyon. Mga katropa, aron tinawa nga itong paranaw, kailangan na ito tumaron ang gigama sa Yes to Health Incorporated nga food supplement nga anaanay lutein, siasantin, beta-carotene o vitamin E nga makapatinaw sa itong mga paranaw. Tumar na sa Vision X Plus soft gel capsule. Alang sa nagkiusang Pilipino para sa Pilipinas, nanukad din sa XFM Bukidnon, kininyong katropang si Jao Pagutaya, XFM News.
0: Live report. Nasalamat ka rupang Jao Pagutayaw. Report na nukad gikan sa XFM Bukidnon. 5:52 na ang atong oras, Philippine Standard Time. Sa katapusang bahin, mga kaigsunan, high value individual sikop sa kapulisan aton sa gilusan nga bypass operation. Katruba mo sa balita si Katrubang June Marata. Live report, Katrubang June Marata. Good morning. Please come in. Live report.
5: Yes, Katrubang Bridge Dag Malapuson, ang gikasang bypass operation sa itong mga kapulisan sakop kini sa Turil, pinauruan usap kini ni Pulisan Mitchell Lagnayo, din bandag alas 2:40 ang takma sa kahapunan kagahapong adlaw mismo sa ilang panimalay ang nasikop kini usa ka high value individual na nila sa pangalan si Philip Cordova alias Abing o 45 anyos kini usa ka ni ka jobless o luglupyo sa may Purok San Roque Dalyaw Turil na pindakbayan sa Davao batod pa nakiklansak ang isgutan na suspect na nag-usab sa 500 kapisos, mitunong usab kini siya o usa ka sasi sa gikatuan niya siya po. Sa diha nga nadakupan na kaling na isgutan suspect na kuhaan pa kini og laing sasi sa iyang posisyon. Kasamtangan kaling na isgutan na suspect karon magatuban sa kasong pag-isupak sa Republic Act 9165 con Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002. Katropa mo sa balita, Katropang June Marata, XFM News. Live report.
0: Nasalamat ka rubang June Marata sa report na nukad mga kaigsunan gikan sa Turil Police Station. On that note mga kaigsunan, good morning kay Ma'am Lia Manalaysay is watching. Good morning ma'am.
6: Live report. Bangas ka?
0: Salamat kayo ninyo mga kaigsunan na sa inyong pagiguban ka na to. Dinikaroon sa to ang programa ang Exciting Pilipinas. Thank you so much sa Brad Dante Bakong, Dedapita sa may Canada. Mahigala. From Matanao to Canada, mga kaigsuna. Alright. Sa ngalan sa kinatibukang puwersa sa News and Current Affairs sa XFM Network Philippines. Kini si Katrupang Brix Flores sa magbiling kaninyo usa ka may buntag, dalaygon ang Diyos Davao. God bless Philippines, ug moingon. Kamatuoran ang Sandigan!
6: XFM Davao. Kamatuoran ang Sandigan.
7: Sa balita ug impormasyon, di ka mabiyaan. Di ka mabiyaan. XFM, katropa mo.
8: Ang mga balita sa buntag kinahanglang may unon, patas og mahinungdanon, paspas, diretso og tataw nga paghatod sa mga impormasyon gikan sa kasaligang broadcast journalist sa Davao Region, Alan Abais og Andy Causon.
9: Alan Abais, Andy Causon.
8: Alas 6 sa buntag, Lunes hangtod Biyernes sa Express, Express Balita.
7: Express Balita. Balita.
10: Kaklarik sana!
11: Exciting!
8: Alan Abais, Alan Abais sa XFM Davao.
12: Ang usa ka broadcaster di lang kay tigbasa kini og balita o tigpahibalo sa radio o ga television. Usa-usab kini kasaksi sa katinuuran o tulay sa impormasyon ngadto sa katawhan. Gawa sa accuracy o maayong delivery, dakong responsibilidad usab ang pagpanalipod sa kamaturan bisan usahay delikado na ang sitwasyon. Dili sayon ang profession sa media. Kinahanglan nga dunay kaisog, pasensya o integridad.
6: XFM News and Current Affairs Davao. Kamatuoran ang Sandigan.
11: Clarex!
13: Exciting!
8: Andy Causon sa XFM Davao.
14: Sa kalibutan nga puno sa kasaba, fake news, opinyon ug kasayuran nga walay ligon nga basihan, ang tinuod nga broadcast journalist dili lang tigbalita, apan tigpanalipod sa kamatuoran. Dili lang trabaho ang pagbalita, usa kini kamisyon. Misyon sa paghatag og kahayag sa kamatuoran og tingog sa wala madunggi. Kay ang tinuod nga balita, dili masukod sa kadaghan sa detalye o sa impormasyon, apan sa mensahe nga motuhop sa huna-huna ug sa kasing-kasing sa matag tigpaminaw. Ug ako, isip inyong katropang broadcast journalist. Magpapilin nga matinud-anon, walay kahadlok ug dili mapalit. Kaysa matag balita nga akong ipadayag, usa ra gyud ang akong masaad. Sa kamatuoran, ako, Mubarog.
6: XFM News and Current Affairs Davao. Kamatuoran ang Sandigan.
11: XFM.
10: Kaklarik sana!
13: Exciting!
7: Time Check brought to you by Premium D3 Coffee Mix. Simula ng araw na malakas at protektado. Premium D3 Coffee Mix. May mangosteen, vitamin D3 at stevia. Lakas at tamang sweetness sa bawat higop. Premium D3 Coffee Mix.
11: XFM.
10: Kaklarik sana!
13: Exciting!
15: Daghan na ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
16: Lina Atenelio, diri sa San Remigio, Cebu. Maayo ang Santon Plus. Maayo ba akong tulog ato kay dili man ko katulog dayon nga magkamatmon ko dugay na sa kubali katulog. Lima na tingani ka tuig nga dili ko makatulog dayon ba unya. Maayo ako ang tulog magdamgo na good ko. Kaniadto dili man basta mag-inom ko og Santon Plus.
15: Kamusad? Mag Santon Plus Herbal Capsule na.

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
2: Ooh, wow, guwapa ni Guroy. Nami kutis, ha miss? miss?
3: Ha?
2: Oh, ma? Ikaw na?
3: Oo, guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
2: Clear Skin Herbal Soap?
3: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kag may aray ni sang Lota Kojic with virgin coconut oil.
2: Hala, tingala ko naghuben ka.
3: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalukay na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
2: Ma, baklan mo mang kusina ha?
3: Oo, abaklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Diin tagali mabayad sa tusyon mo.
2: Oh, gali. Diriyo.
3: Ah, dali na.
4: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso. Mag Sanson Plus Herbal Oil. Pahid mo lang sa iyong buong katawan. Siguradong sisigla ang pakiramdam. Sanson Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa

0: Santone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Santone Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Santone Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda. Santone Gold Coffee Mix.
0: Kabalo ba kamo nga ang Santone Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Celpol Building, door number 3, GSIS Heights, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
2: Mga katropa, available ug pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya ug butika sa Davao City sama sa mga musunod: Rojon Pharmacy, Suiho Pharmacy, Sizel Pharmacy, Userl Pharmacy, AJM Turil, Rhea Pharmacy Mintal, HealthMed Mintal, Bench Pharmacy Samal, Butika Liana, Princess Dis Kabantian, Pharmacia Eva Tibungko, Wise by Turil

0: Den Drug San Pedro.
1: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
2: Ka-Clarence, Ana?
3: Exciting!
2: Exciting! Exciting.

0: In Davao City, XFM 89.1.
1: Oras katropa, las 6:01 sa buntag.
2: XFM Davao, kamatuoran ang sandigan.
3: Express Balita, Express Balita. Headlines.
4: Sunog sa matina grabahan, 41 ka pamilya ang apektado sigon sa BFP Davao. DPWH nanginahanglan pa og 200 million pesos para mahuman ang tibuok mabuhay underpass. Lima patay human sa kusog nga hangin sa Brazil. World class weightlifting competition ipahigayon sunod bulan. Kanhi TV reporter nga si Ryan Chua gikasal sa Thailand. Mga batan-ong walay trabaho sa China nagabayad aron lang ingnon nga adunay trabaho. Alang sa health alert, paunsa batukan ang osteoporosis, nganong delikado kini.
3: Express Balita, Express Balita.
5: Adlaw-adlaw may mga panghitabo, may mga balita nga ikaw o ako angay nga masayod. Bisan sa kapaspas sa kalibutan, sa balita dili ka mabiyaan. Dinhi sa XFM, XFM Express Balita.
3: Express Balita, Express Balita.
1: Luzon, Visayas ug Mindanao, higala may buntag. Welcome sa tuang Express Balita karong adlaw. Adlaw kita karon nga Biyernes. Pitsa 31 na nimbulan sa Hulyo tuig 2026. Sa ngalan ni Andorina Causon, ako yung tigbalita karong oras sa katropa nga Alan Abais. Ug karon sa mga hukad sa tong mga balita, una sa tong balitang lokal.
3: Balitang lokal, balita sa lokal.
1: Ang atong balitang lokal, siyempre hatong nato sa Santon Plus Coffee Mix. Kini magkatabang sa pagpugong sa pipila ka mga sakit nga hinungdan sa pagkawala sa tuang nga memorya, mga katropa. Pagkusgon ang cognitive function sa utok nga mo hinungdan sa pagkawala sa memorya o ma-regulate ang pagpitik sa kasing-kasing o mapakalma kini sa nervous system. Tungod kay ang Santon Plus Coffee Mix, wala kini caffeine. Ang Santon Plus Coffee Mix, kape na, tambal pa. Gikumpirma ni Davao City Fire District Spokesperson na Fire Senior Inspector na nasa 41 ka pamilya o anasa 101 ka mga individual ang epektado human kini sa dako nga sunog nga miulbo sa Purok 3 Matina Grabahan, Barangay Matina Crossing, Davao City, sayo sa kadlaw ning Bilabeng adlaw, kung kagabong adlaw lamang. Matod sa buhatan ni abot sa ikatulo nga alarma ang sunog lason sa pagkaugdaw sa 16 ka mga panimalay nga sa ulahi pulos gipang deklara nga totally damaged. Nadawat sa kabumbirohan ang sumbong alas 2:14 sa kadlawon samtang nakontrola ang kalayo alas 4:17 o gagideklara kining fire out alas 5:01 na sa buntag. Wala hinooy natalang casualty o injured sa insidente. Parayon pa nga giimbestigahan ang gipanukaran sa kalayo samtang gi-assess na sab sa CSWDO Davao ang mga nasunugan alang kini sa tukma nga assistance.
3: Express Balita, Express Balita.
1: Davao City Bypass Road, padayon ang construction sa unang tolled road sa Mindanao, mga katropa. Ang Express Balita, manukad ni Jovette Espanyol.
3: XFM Report.
6: Nagpadayon ang pag-uswag sa konstruksyon sa Davao City Bypass Road o sa ka 70.82 billion pesos nga proyekto nga gitumong sa pagpalambo sa transportasyon o konektibidad sa Davao Region. Sumala sa Department of Public Works and Highways kan DPWH 11, miabot na sa 38.33% ang kinatibuk ang physical accomplishment sa maong proyekto hangtod Abril ni kasamtangang tuig. Nasa iran nga ang contract package I-1 nga dunay gitas-on nga 10.7 metros, mao'y pinakalayo na ang progreso nga dunay 69.19% nga completion rate. Dugang pa nga usa sa mga pinakaimportanteng bahin sa bypass road mao ang 2.3 kilometers nga twin tube road tunnel nga mao'y unang tolled road facility sa Mindanao. Human sa excavation phase, matud pa nagpadayon na karon ang structural works, tunnel lining ug pagbutang sa

0: mga safety systems. Matod sa ahensya, nga kun mahuman, gilauman nga mapakunhod ang travel time, gikan sa halos usa ka oras o 45 minutos, ngadto sa 49 minutos na lamang, tali sa Turil, Davao City o Panabo City, Davao del Norte. Mga katropa, arong kanunay boosted ang immune system madaladlawas sa pag-inom, ang Xanthone Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C. Katropa mo sa balita sa Davao City, Juvet Espanyol, XFMU.
1: Express Balita.
2: Express Balita.
3: DCPO Chief, gila ang kontribusyon sa partner stakeholders atol kini sa 31st PCR Month culmination. Suporta sa komunidad sa peace and order, gipa si Ogda. Ang Express Balita Binugada ni Marvin Ibano.
1: XFM Report.
4: Gipangunahan ni Davao City Police Office City Director Police Colonel Peter Madria ug sa DILG Davao City ang pag-ila sa nahimong kontribusyon sa nagkadaiyang partner stakeholders ngadto sa mga nagparayong aktibidad sa kapulisan, ilabi na sa pagmintinar sa kahapsay ug kalinaw sa komunidad. Subay sa gilusad nga culmination program sa Police Community Relations Month celebration sa DCPO Headquarters atul sa interview sa XFM Davao, gibutyag sa direktor nga dili makabut sa kapulisan ang pagpalapad sa mga serbisyo niini sa komunidad kung dili pinaagi sa tabang sa mga private partners o stakeholders.
5: Itong PCR sa celebration natin, ito yung culmination. Nag-invite po tayo ng mga stakeholders, yung mga communities natin, just to give yung recognition sa kanilang suporta at tulong na ibinibigay sa ating kapulisan para masustain po natin at maintain natin yung kaayusan at katahimikan na nating AUR. Sabi ko nga palagi na ang peace and order ay hindi police lang ang involved. So marami po tayong mga kasama rito, especially yung ating community na sila ang patuloy nagbibigay ng tulong at suporta para palakasin po natin yung ating pong mga activities at palakasin yung ating ugnayan para masure po natin na maganda po ang resulta ng itong pagmimintene ng kaayusan at katahimikan.
4: Ipasabot ni Madria nga dili lamang kutob sa PCR Month celebration ang pagpasiugda sa importansya sa ligon nga relasyon sa kapulisan ug komunidad nga tungod niini. Gimanduan na niya tanang nasakupang police station sa nga ipadayon o pakusgan pa ang nasugdan ng mga paningkamot sanglit wala matod pa'y mahimong maayong trabaho ang kapulisan kung dili suportahan sa komunidad, ilabi na sa kampanya Bato Kriminalidad. Ang Police Community Relations nagpasabot kini sa padayon nga interaksyon, komunikasyon ug susamang pagsalig sa usag-usa tali sa mga tigpatuman sa balaod ug sa publiko diin nagunang tumong niini mao ang pagtukod ug kooperasyon, pagpakunhod sa krimen ug giniusang pagsulbad sa mga problema sa komunidad. Nasayran nga subay sa Presidential Proclamation No. 764, ginaobserba matag bulan sa Hulyo ang Police Community Relations kon PCR Month, diin karong bulana mao ang ika-31 nga PCR Month nga dunay temang sa Bagong Pilipinas, ugnayang pulis at mamamayan, tapat, maaasahan at nararamdaman ng bayan. Mga katropa, aron kanunay kitang healthy mag-Xanthone Vitamin C. Katropa mo sa balita sa Davao City, Marvin Ibano, XFM News.
1: Express Balita. Express Balita.
3: Aduna kita 9 minutos na paglagutok sa ikalasay sa Buntaga. Dunga pang hukay sa tunga balitang na lokal hatog na to sa Santon Plus Gold. Ang Santon Plus Gold, malikayan ang diabetes sa pinagi kini sa pagtumarog Santon Plus Gold. Kaya dako kini nga tabang sa pagminus pagsaka sa sugar level sa tung lawas mga katropa. Ang Santon Plus Gold, available kini sa matag butika nationwide. Sa detalye, gipahigayon sa German Embassy sa Pilipinas o sa German-Philippine Chamber of Commerce and Industry ang Regional Green Investment Dialogue sa Davao City. Aron isugutan ang posibleng mga oportunidad sa pamuhunan tali sa Germany o sa Davao Region. Gitambungan ang kalihukan sa mga German companies, investors, business leaders o mga representante gikan kini sa nagadaiya nga sektor aron nga magtinabangay sa pagbalambo sa green technology o sustainable development. Lakip sa gisgutan ang renewable energy, environmental innovations, uban pang green investments nga mahimo kini makatabang sa pagpalig-on sa ekonomiya o paghimo kini og dugang trabaho sa rehiyon. gihimo ang maong dialogue atol kini sa unang opisyal nga pagbisita ni German Ambassador Dr. Andreas Plafernossi sa Davao City. Di nakighimamat kini kang Mayor Sebastian Baste Duterte aron nga mapalig-on ang relasyon o kooperasyon tali sa Germany o Davao City.
1: Express Balita. Express Balita.
3: Mukabat 12 na ka mga barangay sa Davao City ang nagadawat kini og bag-ong school service vehicles. Ubos kini sa libreng sakay para sa edukasyon nga programa kini nga gipanguluhan ni Liga ng Mga Barangay President January Duterte. Gila ang mga nagadawat sa mga sakyanan sama sa barangay Gumalang, Biao Eskwela, Biao Hokin, Wangan, Tambubong, Tamayong, Saloy, Talandang, Sumimaw, Carmen, Kadalian o Tungkalan. Sumala sa mga opisyal ang programa nagtumong sa paghatag og luwas og libre nga sakay sa mga gabus nga estudyante. Ilabi na kadtong gikan sa layo og lisod maabot nga mga komunidad. Ang 12 ka mga bag-ong sakyanan na mupuno kini sa unang siyam ka units nga unang gipanghatag nga tong 2025 nga nagapasaka sa kinatibuk ang 26 na ka mga school services o service vehicles nga karon nagserbisyo na sa kadaiyang barangay sa Davao City.
1: Express Balita. Express Balita.
3: Adto na kita 12 minutos na paglagutok sa kalasay sa buntag katapusang hungit sa atong balitang lokal. Nagpadayon ang Land Transportation Office LTO Region 11 sa ilang i-patrol on wheels caravan aron nga mapaduol sa publiko ang nagkalainlaing serbisyo sa ahensya sa mga lungsod o barangay. Pinagi sa mga caravan na mahimong makapa-renew o makakuha kining driver's license ang mga kwalipikadong aplikante, makaparehistro sa sakyanan o makapahimulos sa ubang serbisyo sa LTO nga dili na kinahanglan muadto pa sa district office. Sumala sa LTO Region 11, ang tumong sa programa mao ang pagdala sa serbisyo sa mga komunidad, labi na sa mga lugar na layo sa mga opisina sa LTO, aron nga masayon og dali ang pag-avail sa serbisyo sa publiko. Karong August 8, 2026, mupahigayon ang LTO caravan sa Barangay Catalanan Pequeño Particular sulod sa Residencia del Rio sa maong barangay. Giauhag sa LTO ang publiko nga subayon ang ilahang opisyal nga mga pahibalo alang kini sa schedule o sunod nga destinasyon sa i-patrol on wheels caravan sa nagkalain-laing lugar sa Davao Region.
1: Express Balita. Express Balita.
3: Alas 6:13 mga katropa ang ato ang hukad sa mga balita, balitang regional.
1: Balitang regional. Balita sa regional.
3: Ang ato ang balitang regional ato kanato sa Santon Vitamin C. Aduna kini spirulina nga puno kini sa vitamin A o 10 times kini nga mas daghan o vitamina kaysa sa karot. Dakong tabang kini aron nga munindot og klaro ang imong pananaw. Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. DPWH nanginahanglan pa og 200 million pesos para mahuman matod pang tibuok mabuhay underpass. Ang Express balita manukad ni Lovely Toquero.
1: XFM Report.
2: Gibutyag ni DPWH Secretary Vince Dizon nga nagkinahanglan pa og mga 200 million pesos aron makumpleto ang tanang nahibiling trabaho sa General Santos City underpass. Lakip niini ang beautification, landscaping sa ibabaw sa underpass ug uban pang finishing works aron hingpit nga mahuman ang proyekto. Bisan pa niini, giingon ni Dizon nga operasyonal na ang underpass ug aduna na kini mga suga aron luwas magamit bisan sa kagabihon. Gipasiugda usab niya ang kamahinungdanon sa usto nga maintenance og operations ug giingon nga naggahin ang DPWH og pundo aron masiguro ang padayon nga maayong kahimtang sa maong infrastruktura. Sa pagkakaron, ginahulat na lang ang bidding sa maong proyekto aron masugdan na ang pagpanindot niini. Gusto ba nimo limpyo, presko og himsog tanawon ang imong panit? Sulayi ang Clear Skin Herbal Soap alang sa nagkiusang Pilipino para sa Pilipinas. Kini si katropang Lovely Toquero, XFM News.
1: XFM Report.
3: Katapos ang hukad sa itong baritang regional, ginang gipusil sa silingan sa lungsod sa Quezon. Ang Express balita manukad ni Rostom Villafranca.
1: XFM Report.
6: Nakaangkon og samad sa walang aping ang usa ka ginang human gipusil sa iyang silingan sa gawas sa iyang Pinoy-anan sa Purok Demokrasya Barangay Salawagan, Quezon, Bukidnon. Pasado alas 7 sa gabi ini atong Miyerkules, Hulyo 29, 2026. Ang biktima na ilang si alias Gina, 55 anyos, samtang ang mga suspect na ilang si alias Lando, hamtong ang pangidaron og usa ka wala pa mailhing kauban. Subay sa investigasyon sa kapulisan, samtang nagbarog ang biktima sa gawas sa iyang balay aron maghulat sa iyang bana, ni duol ang mga suspitsado og kalit kining gipusil kausa human sa pagpamusil daling ni iskapo ang mga suspitsado sakay sa puti nga XTZ nga motor paingon sa Barangay San Roque. Gidala dayon ang biktima sa Quezon Health Infirmary Hospital alang sa dinalian nga pagtambal. Apan gibalhin kini sa Northern Mindanao Medical Center sa Cagayan de Oro City alang sa dugang nga medical nga atensyon. Ang biktima gikataho nga anaana sa stable nga kondisyon. Na-recover sa crime scene ang usa ka basiyo sa bala sa kalibre .45 nga pistola. Sa karon deactivate na ang upland shield o containment ring plan aron babagan ang mga posibleng kaiskapuhan o madakpan ang mga suspitsado nga gawas nun paniining panahuna. Mga katropa, kapibang healthy imong ipangita, mag-Santon Plus Coffee Mix ka na alang sa nakahiusang Pilipino para sa Pilipinas. Katropang Rustom Villafranca, XFM News.
1: XFM Report.
3: Aduna kita iya 17 minutos nang paglagutok sa ika-alasay sa Buntanga. Ug karon sa mga hukad sa tunga balita, balitang nasyonal.
1: Balitang nasyonal. Balita sa nasyonal.
3: Ang atong balitang nasyonal. Atod gyud to syempre sa Premium D3. Ang Premium D3, mga katropa, usa kini ka soft gel capsule nga makahatag kini og instant energy nga aduna kini taas kayo nga medium chain triglycerides nga kung mosulod kini sa atong lawas modiretso kini sa atay og mahimo kining instant nga kusog. Ang Premium D3, ang vitamin D3 nga adunay BCO og moringa seed oil extract, kapalit na sa mga butika nationwide. Og sa detalye sa tuwang balita nga national, manukad sa tuwang sister station, ang XFM Mega Manila.
1: Express Balita. Express Balita.
7: Sa detalye ng mga balita, mga katropa, pansamantalang hindi muna ay may patutupad ang 85 pesos na dagdag sa arawang minimum wage ng mga manggagawa sa pribadong sektor sa Metro Manila matapos magpalabas ng status quo and order ang Pasig City Regional Trial Court o RTC. Ang kautusan ay inilabas kasunod ng petisyong inihain ng dalawang construction firms na kumukwestiyon sa bisa ng wage order number NCR 26 na inaprubahan ng Regional Tripartite Wages and Productivity Board o RTWPB sa National Capital Region. Dahil po dito, mananatiling umiiral ang kasalukuyang minimum wage rate habang dinidinig ng korte ang legalidad ng wage order na magtataas sana ng minimum na sahod ng mga non-agricultural workers mula 645 hanggang 730 pesos kada araw. Inaasahan namang magpapatuloy ang pagdinig sa kaso sa mga susunod na araw upang pagpasyahan kung itutuloy o tuluyang ibabasura ang implementasyon ng wage increase.
1: Express Balita. Express Balita.
7: Sinimulan na ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB ang deliberasyon sa mga petisyon para sa dagdag pasahin ng limang transport groups. Ayon sa LTFRB, pinag-aaralan ang mga kahilingan bunso ng epekto ng sunod-sunod na pagtaas ng presyo ng petrolyo at iba pang gastusin sa operasyon. Tiniyak ni LTFRB Chairman Attorney Vigor Mendoza II na isa sa alang-alang ang panig ng mga operator, driver, commuter at iba pang stakeholder bago maglabas ng pinal na desisyon. Kabilang sa naghain ng petisyon ang piston, manibela at iba pang grupo ng jeepney, bus, UV Express, taxi at motorcycle taxi operators.
1: Express Balita. Express Balita.
7: Bumuo ang Department of Energy o DOE ng isang joint task force upang ihanda ang technical, regulation at mga kinakailangang pagbabago sa batas para maipatupad ang direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na alisin ang system loss charge at kaugnay nitong value-added tax o VAT sa singil sa kuryente ng mga consumer. Kabilang sa task force ang Energy Regulatory Commission o ERC, National Electrification Administration o NEA at ang mga electric cooperative na magsisilbing pangunahing grupo sa pagbuo ng mga reformang magpapababa ng gasto sa kuryente at magpapalakas ng proteksyon sa mga consumer. Kasabay nito sinabi ng DOE na nakikipag-ugnayan na rin ito sa Meralco at iba pang distribution utilities upang makahanap ng praktikal na paraan sa pagpapatupad ng polisiya. Habang kinikilala na kailangan munang amyendahan ang Electric Power Industry Reform Act o IPIRA Law bago tuluyang maalis ang system loss charge. Bukod sa mga pagbabago sa batas, pagtutuunan din ng task force ang pagpapababa ng system loss sa pamamagitan ng modernisasyon ng power distribution network, mas maigpit na kumpanya laban sa illegal connections at pagpapahusay ng operasyon ng mga distribution facilities.
1: Express Balita. Express Balita.
7: Inihayag ni Energy Regulatory Commission o ERC na agad nitong ipatutupad ang pagbabawal sa paniningil ng system loss sa mga consumer kapag naaprubahan ng Kongreso ang panukalang pag-amyenda sa Electric Power Industry Reform Act o IPIRA. Ayon kay ERC Chairperson Francis Juan, nakahanda ang ahensya na ipatupad ang anumang magiging probisyon ng batas kasunod ng panawagan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na alisin na ang system loss charge ng mga Pilipino. Gayunman, ipinaliwanag ng ERC na ang system loss ay kaugnay ng gastos sa pagbili at paghahatid ng kuryente ng mga distribution utility, kabilang ang mga teknikal na pagkawala ng supply na hindi lubusang maiiwasan. Dahil dito, sinabi ng ahensya na kailangan pang matukoy kung sino ang sasalo sa naturang gastusin kapag hindi na ito ipinasa sa mga consumer. Sa kabila ng pangamba ng ilang power industry stakeholders sa posibleng malaking epekto nito sa sektor, tiniyak ng ERC na susunod ito sa anumang magiging desisyon ng Kongreso sa usapin.
1: Express Balita. Express Balita.
7: Sa kaugnay na balita, sinikap ng Malacanang na pakalmahin ang mga stakeholders sa sektor ng enerhiya kasunod ng panawagan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na alisin ang pagpapasa ng system loss charge at kaugnay nitong VAT sa mga consumer ng kuryente. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, bukas ang administrasyon sa pakikipagdialogo sa mga power industry players upang makabuo ng polisiya na makabubuti sa publiko nang hindi naman labis na makakasama sa mga investors at utility companies. Kasunod ito ng mga pangamba mula sa ilalim ng kumpanya ng kuryente o ilang kumpanya ng kuryente, kabilang ang Meralco, hinggil sa kung sino ang sasalo sa gastos ng system losses kapag hindi na ito ipinapasa sa mga consumer sa pamamagitan ng buwanang bill.
1: Express Balita. Express Balita.
7: Naghain si Senador Risa Ontiveros ng isang panukalang batas na magbibigay sa pamahalaan ng kapangyarihang magtakda ng presyo ng kuryente kapag may state of emergency o kalamidad upang maprotektahan ang mga consumer laban sa mataas na singil. Sa ilalim ng Senate Bill No. 20361, otomatikong ipatutupad ang no disconnection policy sa mga apektadong lugar at papayagan ang mga consumer na ipagpaliban muna ang pagbabayad ng kanilang electric bills habang umiiral ang emergency. Kasabay nito kinung Department of Energy o DOE na wala pang umiiral na polisiya na nagbabawal sa pagputol ng supply ng kuryente sa panahon ng kalamidad. Ngunit, bukas umano ang ahensya na pag-aralan ang mungkahidor. Ayon kay Ontiveros, layunin ng panukala na gawing permanente ang mga hakbang na magbibigay ng proteksyon sa mataas na singil at pagkawala ng serbisyo sa gitna ng mga krisis at kalamidad.
1: Express Balita. Express Balita.
3: Balik din sa ito sa Dakbayan sa Davao. Karoon ito ang luparan na ang balitang international.
8: Balita sa international. Balita sa international.
3: Ang itong balitang international at ito sa Vision X Plus. Ang Vision X Plus, mga katropa, gituyo kini paghimo alang kini sa mata, doon na kinipiktibo nga potent antioxidant sama sa lutein, sisantin, beta-carotene, o vitamin E, nga makatabang kini aron nga malikayan, nga makabaton, o glaucoma, katarata, pterygium, o guban pa nga mga sakit sa mata. Vision X Plus, mapanito sa mga butika nationwide. Sa detalye, muabot na sa 5 ka mga tao ang namatay human sa kusog nga hangin nga miigo kini sa mga rehiyon sa Rio de Janeiro o Sao Paulo sa Brazil. Sumala sa mga otoridad, ang hangin na milapas sa 100 kilometro mataga oras mo hinungdan sa pagkatumba sa mga kahoy o poste sa kuryente na nag-apekto sa daghang komunidad. Daghang panimalayo sab ang nawad-an o supply sa kuryente. Samtang doon ay mga dalan o transport services na temporaryong ipahunong aron nga himuon ang clearing operations. Nagpabilin ang pagpahimangno sa mga otoridad tungod sa posibilidad sa padayon nga dili maayo nga panahon o gihangyo ang publiko nga mag-amping o magpabilin sa luwas nga mga lugar.
8: Express Balita. Express Balita.
3: Matapos ang hukad sa itong balita nga international, nakahimo og kasaysayan ang Vietnam. Human malampuson nga nahuman ang unang penis transplant sa nasod gikan sa usa ka brain dead donor. Nasayran nga ang pasyente, usa ka 43 anyos nga lalaki, miagi kanyato sa partial panectomy ug gipili alang sa transplant human kini sa serye sa medical, psychological o ethical nga pag-assess. Matod sa medical team sa Viet Doc Friendship Hospital, mayo ang pagtubag sa pasyente sa operasyon o wala makit-i ang seryoso nga komplikasyon sa sayong bahin sa iyang recovery. Iulagway sa mga eksperto, ang operasyon isip dakong kalampusan sa larangan sa transplant surgery o sa kabagong paglaom alang sa mga pasyenteng wadaan sa maong organ tungod sa sakit o di ba ka-aksidente.
8: Express Balita. Express Balita.
3: Tatuwa nga balita nga paugnat na sa kusog.
8: Balita Sports. Balita sa Sports.
3: Ato nga nato siyempre sa ito ang Turbo Man Enhancer. Nakulangan ka ba sa performance? Diri na ta, sigurado kang dili makulangan o maalang-alangan nga ito kang misis mga katropa. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit kini sa ito ang mga butika nationwide. Sa detalye, ipahigayon sa Pilipinas ang world-class weightlifting competition. Nagitawag kini og HD Lift-Off. Nagtumong kini og dugang awareness o garon nga mapaduol ang weightlifting ngadto sa publiko. Mismo ang Olympic gold medalist Adeline Diaz o coach Julius Naranjo ang nagpasiugda sa maong kompetisyon. Sumala pa ni Diaz nga panahon nga dunay weightlifting competition ang maayong platform o naay maayong venue tungod kay sa weightlifting unang naka-gold ang Pilipinas sa Olympics. Mahimong espesyal unya ang maong kompetisyon sanglit kini ang ikalima katuig sukad pagkuha ni Diaz sa gold medal niyatong 2020 sa Tokyo Olympics. Dugang pa nini nga gikinahanglan nga mapalapdan pa ang awareness sa maong sport. Busay mo kini aron nga mas daghan ang makasabot ug daghan ang makakita. Samtang mato ni Coach Naranjo nga rumbo sa HD Lift-Off nga ma-expose ang aspiring weightlifters sa international standard samtang ginapromotar kini sa kadaghanan.
8: Express Balita. Express Balita.
3: Ito nga balita nga showbiz.
8: Showbiz News. Showbiz Balita.
3: Atong nga to sa Clear Skin Herbal Soap alas sa tuang mga pamanit. Og ingon man mga sakit-sakit katul-katul sa tuang lawas mga katropa, ang Clear Skin Herbal Soap mga katropa ang atong gikinhanglan. Mapalit po kini sa tuang mga klinika o sa mga butika. Kanhi TV reporter nga si Ryan Chua, oy, gikasal na sa Thailand. Formal lang gikasal sa Bangkok, Thailand ang kanhi TV reporter nga si Ryan Chua ug ang iyang dugay ng uyab nga si Joe March C. Sa iyang social media post, gibot ni Chua nga simple lamang ang ilang seremonya ug gipili nila nga himuong legal ang ilang relasyon human sa hapit 8 ka tuig nga pag-uban. Gipasalamaton sa niya ang Thailand government tungod kini sa pagtugot sa same-sex marriage alang kini sa mga langyaw nga gusto magpakasal sa mga nasud. Nasayran nga nito nga Mayo 2, 2026, gipahibalo usab ni Ryan ang ilang engagement din siya mismo ang mi-propose kang Joe Mark man sa ilang dugay na nga relasyon.
8: Express Balita. Express Balita.
3: Sa tuwang nga balitang LRG kon lahir agyod. Lahir agyod. Mga batanong walay trabaho sa China. Nagabayad aron lang ingnon nga adunay trabaho. Ang atuang LRG hatugan ato sa Santon Plus Gold. Gama sa 100% extra ka supplements, natural ingredients. Adunay kini mangustin, malunggay, ampalaya, garlic o spirulina. Santon Plus Gold, mapalit kini sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong mga dapit. Usa ka talagsaong trend ang nakailap o nikailap sa China diin ang pipila ka mga batanong walay trabaho nagabayad kini og 30 hangtod 50 yuan matag adlaw aron nga makagamit lamang kini peke nga opisina o magpakaron ingnon kini nga duna sila yung mga trabaho. Sumala sa mga ulat o mga pamahayag ang maong mga opisina adunay libreng computer, Wi-Fi ug canteen. Samtang ang ubang operator nagtanyag usab og peke nga work meeting ug boss aron nga mas tinud-on o tinuod tanaon ang work experience. Gituohang mitumaw ang maong serbisyo tungod sa taas kayong unemployment rate sa mga kabataan unan sa dagkong syudad sa China. Alang sa uban, kinipaagi aron nga adunay adlaw-adlaw nga rutina samtang nangitaw tinuod nga trabaho ug dili usab madismaya ang mga batan-on nga wa pa makatrabaho.
9: Express Balita. Express Balita.
3: Sa tuang health alert, hatod ka na to sa Santon Herbal Tea. Paunsa batukan ang osteoporosis. Nganong delikado man kini mga katropa. Nasayran nga ang osteoporosis o sa di ay kinikakondisyon diin ang mga bukog mahimong nipis na o dali mabali. Labi na sa mga tigulang o kababayenan human kini sa magamenopause. Aron nga malikayan kini, girekomenda ang pagkaon o paggaong dato kini sa calcium o vitamin D samtang o sama sa gatas, keso, isda, itlog o mga berde nga mga utanon. Importante usab ang regular nga ehersisyo sama sa paglakaw o lightweight training aron nga mapalig-on ang bukog. Di kayo usab ang pagpanigarilyo o sobrang pag-inom sa alcoholic nga mga ilimnon. Matod sa mga health expert, ang osteoporosis kasagaran walay sintomas hangtod mabali ang bukog busa mas maayong magpuyo o himsog nga panginabuhi o magpakonsulta sa doktor kung dunay risgo sa maong kondisyon. Abilisab ang maapil nga makatabang nini ang premium D3 mga katropa tungod kay rich kini sa vitamin D3. Magaduna kini BCO o moringa seed oil extract na okay usab sa tong lawas o ato ang mga kabukugan.
9: Express Balita. Express Balita.
3: O higala mo itong naglangkob sa tuang Express Balita karong adlaw. Adlaw kita karon nga Biyernes. Katapos ang adlaw sa bulan sa Hulyo tuig 2026 mga katropa July 31. It's a birthday today mga katropa ni katropang pulisa Lieutenant Colonel of Island Garden City of Samal si Hamilito o Hamlet Lerios.
10: Sir, ang birthday!
3: Si Sir Hamlet Lerios, good morning sir and happy birthday also to you!

0: Og sa mga naga-birthday, belated happy birthday sa ako ang igsoong babae. Di ay nalimtan kagahapon, July 30. Si Jemima Tihada na karon. Nakaroon sa Negros Occidental. Happy viewing kang Angel Comania, Archie Sinulitsak, and Altia Bato Malaki Puntillas, Tristan Wyatt Gulay, Tia Alcaraz, Randy Ran Santisas, Mary Grace Cruzada, Rex Ordiniza, and Carlo Jose James Torifranca, Limor Enrub, or Romel Bornea. Good morning ni mo, Kuya Tol. Elisa Salik, Ma'am Atling, good morning. Jing Pigarido, Mayimbuntag, Harold Salang, and Joran Mats, and Juliana Liano, Gloria Malala, Apelo, and sa mga nangaminaw karon sa 89.1, mga katropa sa XFM, sa dial sa tuang FM band. Good morning and happy viewing natong tanan na mga katropa. Musunod na ang The Secret of Health, kauban diha nato si Doc Remily Tuuy. Ug ang programa nga Bulsay, mga katropa. Your strolly, inyohang makauban sa issue por issue, trabaho lang, walang personalan. Sangalan sa tuang kritibok ang puwersa sa News and Current Affairs XFM Network Philippines. Ug alan sa nakiausang Pilipino para sa Pilipinas. Sangalan sab ni Andorina Causon. Ako inyong katropa, katropang Alan Abais. Good morning mga katropa. Ako magaingon. Kamatauran ang Sandigan.
1: Adlaw-adlaw may mga panghitabo. May mga balita nga ikaw ug ako angay nga masayod. Bisan sa kapaspas sa kalibutan, sa balita dili ka mabiyaan. Dinhi sa XFM, XFM Express Balita.
2: Odds Haven, XFM Davao, kamatuoran ang Sandigan.
3: Sa balita ug impormasyon, di ka mabiyaan. XFM, katropa mo.
4: XFM. Kaklarik sana.
5: Exciting!
6: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba alang malikayan ang mga sakit? Cellphone Plus Gold ang imuhang giya sa ikaayong panglawas. Ug karon ania ang atong mga health experts.
7: Mayong adlaw ug welcome sa programang The Secret of Health. Kini ang inyong higala sa kahanginan, Dr. Remily Tuuy, maghatag og mga impormasyon ug unsay sekreto sa maayong panglawas. Atong paminawan kung unsay sekreto nila nga naayo og natabangan ang ilang mga balatian.
8: Santo Blasco. Si Melissa nga taga Bugos, Cebu, na ako'y diabetes. Pero sang naay nakasulti nako nga suwayan og tumar ang Santo Blasco, duha ka kapsula og tulo ka beses sa usa ka adlaw. Sa sulod sa duha ka semana, nanginindot na ang ako ang pamatian, naanay alibyo. Og ang sugar miubos na og nangin normal. Daghang salamat sa Santo Blasco.
9: Santo Blasco, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay.
10: Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
7: Ang sekreto ni Ate, iyang gisulayan og pag-inom og Santon Plus Gold sa sulod sa duha ka semana, unya nakabaton og alibyo og nahimong normal na ang iyang blood sugar.
11: The Secret of Health.
7: Kung gusto ta matabangan ang mga balatian, ang sikreto ang pag-inom og Santon Plus Gold, especially sa adunay sakit nga diabetes or pagtaas sa blood sugar. Unsay naa Santon Plus Gold nga makatabang man sa mga balatian hilabi na sa diabetes? Sa pagtuon, ang Santon Plus Gold adunay bioactive compound nga Momordica. Ang Momordica nga naa Santon Plus Gold mao ni motabang nga ibalik sa normal ang pagtaas sa blood sugar. Unya aduna pay triterpenoids, saponins, polypeptides nga dako kaayo ang tabang para sa sakit nga diabetes. Kung dili ta moinom og Santon Plus Gold mga higala, daghan kaayo ang mga komplikasyon nga makadaot sa maayong panglawas. Example, kung dili nato matambalan ang sakit nga diabetes, hinay-hinay mo blurred ang ato pananaw. Kung naay mga samad, dugay po na siya maayo. Maguba ang atong kasing-kasing o maguba ang kidney o kining mga nerve damage. Ang sikreto para malikayan ang mga komplikasyon, inom ta og Santon Plus Gold adlaw-adlaw.
9: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay.
10: Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
5: Vision Next, daghan ang natabangan.
12: Dini ako mata, sir.
13: Dini ko pagkaroon lagi na og madugayan kung tutok sa computer. Magluho og magsakit akong ilog, sir, dapit sa akong mata.
12: Ingon ni kuya, akong mata daw ni kay murag action mapod og pula, sir, diri sa ilalim.
13: Muto, wala ko nagduhag-duhag inom sa Vision Next Plus Capsule. Maayos siya nindot gyud ang epekto sa kuha, sir. Naulian jud ko tungod sa Vision Next Plus Capsule. Ako si Ninita 33 anyos at taga Jensen.
5: Vision Next, sulay ang kaepektibo. Vision Next Plus, mabalit sa inyong mga suging butika.
7: Ang pagka-blurred sa pananaw, katarata, pterygium, glaucoma o tanang problema sa mata, matabangan pinaagi sa pag-inom o Visionix Plus. Ang Visionix Plus adunay lutein, beta-carotene, vitamin E o sisantin para matabangan ang glaucoma, katarak, mga blurred o hinay nga pananaw o gatong mga mata nga galuha-luha. Ang Visionix Plus adunay carotenoids o saka antioxidant to fight free radicals and protects the retina.
5: The Secret of Health, Santhon Plus Coffee Mix.
14: Ako si Maricar. 3 years na ko nag-undang inom o kape kay tungod sa akong insomnia. Dili ko katulog, deny sa kahigayon na nagbit-bit akong bana o Santhon Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients, dili makahadlok. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lami yun, kay after pila ka oras lang, nakatulog ko, nalipay kaayo ko. So kamudiha na may mga insomnia, mag Santhon Plus Coffee Mix kamo.
5: Santhon Plus Coffee Mix, himo sa natural nga ingredients, mangosteen, manunggay, ug soya. Santhon Plus Coffee Mix, kape na, gamot pa, mapalit sa mga butika. Santhon Plus Coffee Mix.
7: Kita nga mga Pinoy, hilig yung taong kape. Dire sa Pilipinas, adunay more or less 1,000 brand nga kape. So kung hilig ta mo inom og kape, unya gusto ta og healthy coffee, pilia ang kape nga makatabang sa balatian. Inom ta og Santhon Plus Coffee Mix. Ang kape nga natural, puno og isoflavones para malikayan ang prostate problem o hormonal imbalance sa mga kababaihan. Ang Santhon Plus Coffee Mix pwede ipainom sa mga bata nga na may edad 2 years old pataas. Sigurado, safe ka din kay bisan sa bata, pwede ipainom. Nagkape ka na, may tambal ka pa.
5: The Secret of Health.
7: Unya, naatay bag-o nga kape. Pwede po din yun sa testingan ang Premium D3 Coffee Mix. Pwede ninyo itry ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Kaya ang vitamin D3, sumala sa pagtuon, inisya mupalig-on sa atong mga bukog o muhatag o kusog sa atong resistensya. Naka-stevia para safe sa naay sakit nga diabetes.
5: The Secret of Health.
7: Usbo nako mga higala, ang sikreto sa maayong panglawas, inom ta og Santhon Plus Gold o bani og Visionix Plus para malakayan ang mga balatian. Unya, ayaw kalimot, inom mo og Santhon Plus Coffee Mix para makatabang sa maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Unya, wala naman tayo igong oras at ang inausap ang sunod nga programang The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahanginan, Dr. Remy Lito Uy. Daghang salamat sa pagpaminaw sa programang The Secret of Health.
15: Kabalo ba kamo nga ang Santhon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Cellpol Building, door number 3, GSIS Heights, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
16: Mga katropa, available ug pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya ug butika sa Davao City sama sa mga musunod: Rojon Pharmacy, Suiho Pharmacy, Sizel Pharmacy, Userl Pharmacy, AJM Turil, Rhea Pharmacy Mintal, Health Med Mintal, Bench Pharmacy Samal, Butika Liana, Princess Dis Kabantian, Pharmacia Eva Tibo.

0: Κα κλάρε ξανά.
1: Exciting.
2: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Kaklare, sana!
3: Exciting!
1: Exciting!

0: in Davao City. XFM 89.1.
1: Oras para sa mga walay relo, alas 6:45 na.
2: Adlaw-adlaw may mga panghitabo nga angay mong masayran. Tungod kay ikaw, kabahin sa katilingban. Sayri ug pamilawa ang mga kabahin sa mga tinubdan sa mga balita. Dinhi sa Bullseye! Bullseye! Programa sa XFM Philippines. Magtagik sa halalum ug lantip ng opinion sa mga controversial karon. Bullseye! Bullseye! Dinhi sa inyong paboritong istasyon, XFM! Bullseye!
3: Good morning!
1: Grabing giraha man, ha? Asa naman to ang kuang tigpalakpak dari nga tulo ka buok. Good morning, mga darling. Good morning, my darling baby sweet. Good morning, ato mga kalomon o mga kaaluman. Kumusta mo din ha ato mga kaigsunan, mga kahigalaan? Sa bisan asang kapupudan ng ato ang dakbayan sa durian. Kumusta ang ato ang maulan-ulan nato nga katilingban ng ato ang palibot, mga kaigsunan? Di na bakahay mga malipayon o di bakaha nagbangutan in town kay hangtod karon wa pagyoy lungagon.
4: Pinawa!
1: Undugan niyo itong ako ang lola kaniadto. Sayo sa buntag, magpausok na. Kami po nga magtanaw kaniadto mga tropa sa kining Bukirong area, kalami sa luto ni lola ni Ron.
4: Pinawa!
1: Ay nagpausok na. Kanya magdangdang na siya bunot mga katropa niya, ibutangan niyo itong takuri. Magtuon na ito, ugnay, tabliya, wa, manisulot. Tubig lang.
4: Pinawa!
1: Kanya power of declaration ay kaldiro mga katropa, yung kumalami, yung siguro yung sabaw ni lola. Pero dito, nag-init og tubig daan. Ngayon ko, kumula mga katropa, yung kula. Anong nagpabukal naman kadaan la, niya wa man ito ay lungagon la. Init na magtubig lang, huwag mo dito ay kapi la. Bisa ganong katong kapi, kaysa una mga tropa nga grabig mga ubas.
4: Pinawa!
1: Siya nga, kung ikaw adunay pagtuo, dinha sa tuwang kahitasan, nga siya mag-provide o sa tanan na itong gikinahanglan. Sa'yo pa lamang sa buntag, ato na siyang pasalamatan, bisa guwa pa tayong agon, mag-andam na kitang daan. Tuod man, kuya, pagtuon ako, majikiro niya akong lola. At doon mga katropa na ay silingan na mo mga katropa naging on nga Mads na ako'y bugas din Mads bagong taon na muning gipagaling. Pino, di gipabukala naman daan, gibutangan, gibugas, luto dahil mga tubig lang. Ano sa mani, anak mo to isa na pod ka silingan. Mads, nagkuhan mi Mads, kanang nag-harvest mi sa mong kakao niya, tilawin na kuning amo ang gigaling pod nga tabliya, bago raman ni namo ni nga gibuhat, init-init pa. Tigod ka, lami yung ka. Problema mga katropa, kaya wa may asukar.
4: Pinawa!
1: Pero, muna nga, kining ato ang mga katropa nga partner dire karon na sa Yes to Health Incorporated, mga katropa. Diretso na ta sa itong kape mga katropa nga Santon Gold Coffee Mix mo niya ko ang giinom karon din. Nagsikog lingi-lingi din mga katropa sa ito ako ang balasahon sa Santon Gold Coffee Mix. Ha? Kay nindot niya masabdan yung may balaan kung unsa ni ang mga ingredients mga katropa nga naa sa ito ang Santon Gold Coffee Mix. Taod-taod mo ko na gitimpla first na ako ni siya nga mag. No? Unya mga katropa paghurot ani, tumar na tumar. Inom na sad ta. Tilawan sa nato mga katropa ha? Para kadungog mo ba? Nanang! Taganan na lang yun lagi ba? Abas na lagi! Ha? Santon Gold Coffee Mix mga tropa. Feeling drained at work ka ba? It's time for a coffee that does more than wake you up. Ang Santon Gold Coffee Mix is packed with mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione, and collagen. Usa kini ka powerhouse blend to fuel your day, mga katropa. Look out sa mga top 3 benefits ani ato ang Santon Gold Coffee Mix. It fights fatigue and boosts natural energy. It also enhances focus and mental clarity. Supports daily wellness for busy lifestyles, mga katropa. And stay sharp, stay glowing, all in one cup. Ah, basta lagi. Mmm. Nanam!
3: Pinawa!
1: Nanam! Murag ni Kamang ba?
3: Pinawa!
1: Nanam! Sinya mo na din mga asawa mga katrupa. Sinya mo niya! Utod mo lang ka istorya!
3: Pinawa!
1: Sa kanigaling facial expression! Kalita madalag! Facial expression mga katropa! Hulata!
3: Pinawa!
1: Hulata! Ugawas ang kape ni Doc Remilito Uy mga katropa! Nga color green o color pula nga daw sama sa kining atong turbo men enhancer mga katropa kapsula karon kape na sa kamanang ko na mga tropa basta lagi Roger Kapampangan pa ipasulti o ni mga katropa grabe kahayag sa kong pananaw uy
3: pinawa
1: ang gipasiga na Jerno kinirabang sa ubos Jer sa atong mga pangidaron Jer ngayon ang matama ni Munisiga Jer. O sumay pa sa buta na. Hayag daw ingko ang akong gusto nga resulta diha kanang unsay hayag mangganing kalimutaw di mura pug flashlight grabe mo da. At tangina mga katropa ha kay mo ni ato ang mga latest ng mga kapidri sa tuwa mga katropa and dili lang na kay men with dili na siya sex enhancer lamang mga katropa. Makapa-ignite pag yun sa tuang mga paminsar o makapa-strengthen kini o maayo ang daloy sa tong dugo. Kaya matod sa mga doktor, mga katropa, kung si Manoy Huyang na, buti pa sabot, abnormal na ang blood circulation sa imong body, wala na mo supply nga dugo, mga katropa, ngadto sa imuhang tinubdan sa tanan.
3: Pinawa!
1: Magpa-opera nilang ka rito sa abroad. Ito nga, successful ang ilang transplant.
3: Pinawa!
1: Na penis transplant, mga katropa, successful. Malagi po, doon mo, gibutan ito sa balita, mga katropa, kumutindog ba?
3: Pinawa!
1: Kasi kinaalay, penis. Grabe ang technology karon no? Tanan na naantay ka na ganing magpa-transplant na ang kini mga lalaki himo ang vagina napoy mga katropa nga kining penis pud karon i-transplant na pod sa ka i-preserba mga katropa sa tambuhi pa
3: pinawa
1: ito no oga paning kamot na ito mga katropa nga makahibaluta sa itong mga ginainom. Nga kini, doon ay tatak nga yes to health mga katropa. Y2H, yun na. Tatak, yes to health. Sigurado ka mga katropa o makasalig ka.
2: Bullseye!
1: Ito ang partner sa ito ang yes to health incorporated mga katropa. Oy, mga katropa ha. Affected yun ang mga resort ani mga landslide mga katropa diya sa Marilog o sa Marahan area kay di man gud maagian ang kining dalan magian man pero laylay og kaning libutan pero okay kayo dito mga katropa sige magugulan-ulan ang atoang lakad sa panahon dili Mayo no so doon ay mga panawagan labi na sa taga New Year's Peak Mountain Resort mga katropa. Padayon magyapon sila dito mga katropa sa pag dawat o kaniganing mga bisita na to dito. Pero warning lang diha mga katropa ay mo pag biyahe o gabi-i giingon sa New Year's Peak Mountain Resort sa mga tinudan mga katropa libre na kang mamail diri na dito mabati manggod nimo ang bugnaw o presko nga hangin kung makasuroy ka diya sa kabukiran uban sa mga nindot kay nga talanawon nga magaparelax kinasi mo ang lawas mga katropa mas malingaw pagyud ka dito sa New Year's Peak Mountain Resort kung magkakaon ka sila mga delicious nga mga buffet meal nga dunay view sa kabukiran mga katropa unya perfect ini para sa barkada pamilya o bisan solo travel ganing mga bear month mga katropa na ami seminar dito ipagayon sa mo ang batch seminar na mo sa elementary school lalimang ka na active lang gyapon nga mo ang mga classmates sa elementarya magmalipay ko ka ang uban na principal na ang uban mga katropa asinso na sila ang pagka tricycle driver kanya to sikad-sikad mga katropa ang pagka himong tricycle driver karon asinso na mga katropa kang ilahang motor kanang di makina na masahiro ng gigapon eh pero operator na
3: pinawa
1: sa una nangarkila karon operator na ana gani. Pilipay ka mga katropa nga kinito ang mga kaigsunan na ito karoon. Nga doon na yung mga pagpaningkamot, doon yung mga pag-asinso. Pagpaningkamot ka, muasinso ka mga katropa. Once again, July 31, takaroon mga katropa. Happy birthday sa mga nag-birthday na ito karoon mga panahon. Halabi na kang Police Lieutenant Colonel Hamlet Lerios ng Island Garden City of Samal. Siyang hepe ng Island Garden City of Samal. Talaga naman itong ating lodi ah.

0: Happy birthday sa mga naga-birthday, July 31, mga katropa. Kini ato ang program nga Bullseye, mga katropa. Ato ay kabaguhan na po da sa musunod nga simana. At tingin na ninyo, mga katropa, nga ko ang dilibasta-basta nga sparring partner din na, ha? Di basta-basta yun! Di basta-basta yun. Siya, mga katropa, nga... Di na mo. Ako na po niya siyang paimnon, mga katropag. Liguan ko pa niya siya, mga katropag. Kape din, mga katropa. Ako ang programa, mga god, mabuntag. Abundansya kami, kape din. Pinuanhin mo din, mga katropa. Pagitaan lang si Alan Abais kay Unya, mga katropa, kung maabot na itong amuang order. Panghatag na ito na dihan ninyo.
1: Bullseye!
0: Basta kay maka-like, maka-share, maka-follow ta, mga tropa, sa itong programa nga Bullseye. Diri karon sa ito ang panaglawig siya nga ito sa kahanginan. O gano'n na kita ay... 2 minutos una mudangat ang ikala 7 sa buntag, mga katropa. Good morning dito od kay Gloria Malala Apelo, mga sayo kay naka mata karon. Lovely con Lucernas, good morning Sir Alan, happy Friday. Sana good ang panahon karon kay today na good ang among lipay-lipay sa mountain resort. Oy tama no. Mogogo nami dito. Good morning tanan katropa. Oy congrats ha. Lovely con Lucernas, mayo man dito wala problema. Pagdalagyo mong jacket dito, lovely con, unyang hapon mong maglakaw, no? Ay, puwerte yung tugnawa karon ang lakat sa panahon. Mag-enjoy mo rito, di mo ganahan mo uli, oh, eh. Sa makabot mo sa New Year's Peak, mga tropa, di na mo ganahan mo uli. Gloria Malala Apelo, good morning, Sir Alan. Aba is always listening, Bullseye. Have a blessed day from Bayugan City. Good morning, mga katropa. Wala po'y good morning, mga taga-Compostela dito, mga katropa. Doon na to'y advisory. Ang inyong niya, si Igdaw, no? Wala kuno mo'y klase, both sa public o sa private. Karong at lawa. Kaling sa Sigi o ulan-ulan, labi na diha sa kabukiran, mga katropa. Dirita sa ang mga headlines karon. Huwag na inikamang sa kuang tilaok na.
2: Headlines!
0: Ako sa ning inuman, mga tropa, para dili ni masangit. Hurot! Nanam! Ito mga headlines karon, mga tropa.
2: Headlines!
0: At huwag karon sa Santong Plaza Coffee Mix BFP Davao. Sunog sa matina grabahan. 41 ka pamilya ang apektado. Grabe itong sunugan, mga tropa. Ay, no? Dili sa may silingan na ta. Dili sa ito ang lugar, mga tropa, sa Matina. Davao City Bypass Road. Padayon ang construction sa unang tolled road sa Mindanao. Ayaw ginaundangan. Municipio Chief Aguila ang contribution sa partner stakeholders. At organize sa 31st PCR month culmination. Suporta sa komunidad sa peace and order. Gipasiugda kini mga katropa. Siyempre, Regional Green Investment Dialogue tali sa Davao Region o Germany, gipahigayon. 12 ka mga barangay sa Davao, mga katropa, nakadawat ni kini o mga sakyanan ano sa libreng sakay sa mga estudyante o gagibutyag, mga katropa, ni Kwanra, ni Liga ng mga Barangay President January Duterte nga kini nga 12 hulat-hulat lamang ubang mga barangay kay madungagan pa ni. Ang goal ani, mga katropa, kag tumanga na sa far-flung areas, no, labi na sa Pagibato area o gadiri sa may Marilog area nga lisod kaayo ang kining pagsakay sa mga estudyante, mga katropa. Diri sa may barangay Kilati dapat to, naata sila ilaha pud ani, and katong mga barangay nga wala pa kay dati siyam pa man sila karong bag-o na dungagan na pug tulo, mga katropa. Mo na nga kanunay ni nato nga na monitor, no, nga nagsaka na di ang mga barangay nga ilang natagaan, mga katropa. So all in all, naa sila ay 26 na ka mga school service vehicles nga karon nagserbisyo sa lain-laing barangay ning atong dagbayan.
2: Headlines.
0: Oy, ang LTO Region 11 nagpadayon sa e-patrol on wheels caravan, mga katropa.

0: ーって言いながら、わーまりによ。
1: Headlines。Headlines。
0: ay nako LTO Region 11 basic August 8 nako kay dito ni dapit sa may Katalon ng Pikinyo dol-dol lang sa mo sa tuwang barita nga regional
1: headlines
0: DPWH na ginahanglan pa og 200 million para mahuman ang tibuok mabuhay underpass dito sa Jensen
1: headlines
0: ginang gipusil sa silingan sa lungsod sa Quezon mga katropa paita
1: headlines
0: pagginahalay mga katropa love your neighbors as you love yourself karon imong pusilon
1: headlines
0: balita international lima ang patay human sa kusog nga hangin sa Brazil. Oga unang penis na transplant sa Vietnam malamposon.
1: Headlines.
0: Ilaw ni mga tropa uga ng turbo main enhancer o di ba katong kape mga tropa nga among gipaabot color green ang sachet o color pula. Masalagit muskig na manoy.
1: Headlines.
0: O to ang naglangkaw sa toa mga headlines karong mga panahon na sa tonga programa nga Bullseye. Dita mga katropa sa tuwa mga kasikas sa tunga palibot karon na tuntagan o pagtagad at tungod kay importante man ang mga balita. Kay wata masayod ugma damlag mga katropa, ikaw kakuna po na mahimong unod sa mga balita. Una nga buhagay sa balita mga katropa, tuwa nga siren ang mga kasikas dali sa tuwa nga palibot dali sa tuwa sa Davao City Police Office mga katropa doon ay gibutyag. Ang tuwa nga DCP Chief, mato pa niya hugot nga siguridad. Ipatuman kini atol sa Kadayawan Festival. Oy, dool na dayon mga katropa, no? August naman di ay! Nga August 14, doon ay advisory nga walay klase! Walay trabaho! Ay, bispiras para sa pagpangandam sa Kadayawan Festival mga katropa. Actually, August 14 and August 15 na Friday to Saturday. Indak-indak sa kadalanan. Pero, siyempre, atong kumusta na ito ang security, mga katropa. Labi na kayo natin mga bisita, how secure they are pag Davao City atong isgutan. Doon ay pamahayag ni mga katropa ang ato ang DCPO Chief, ang publiko, ipahimangnuan sa ilang responsibilidad po sa peace and the order, mga katropa. Atong siren ang detalye manukad ni katropa nga Marvin Ibano.
1: Live report.
2: Gipasaligan ni Davao City Police Office City Director Police Colonel Peter Madria ang publiko ug mga turista nga hugot nga seguridad ang ipatuman sa kapulisan atol sa tibuok kapahigayunan sa Kadayawan Festival karon kanang bulan sa Agosto. Sa interview sa XFM Davao ngadto niini, gibutyag si Director nga padayon ang ilang koordinasyon ug kolaborasyon ngadto sa mga kaubanang safety and security clusters ilabi na sa pagpatuman og security deployments ngadto sa strategic areas kung diin kini labing gikinahanglan. Gipasabot-sab nga nakadepende lamang sa sitwasyon na sa mga event kung gikinahanglan ang adjustment sa ihap sa i-deploy ng mga pulis personnel sa paghatag og seguridad. Panawagan sa direktor ngadto sa publiko nga ipadayon lang ang pagtabang ug pagsuporta sa mga programa sa kapulisan isip kabahin usab sa responsibilidad sa matag usa ang pagbantay sa tibuok area of responsibility sa Dakbayan. Gipasiug daw sab niini nga kinahanglan kinaiyahon ang culture of security sama sa gilayong pag-report sa namatikdan o mamatikdang kadudahan ng mga aktibidad aron marespondihan ug maaksyonan dayon kini sa kapulisan ug malikayan ang paghitabo sa mga krimen. Sa pikas bahin agi pagdalikyat sa tong sitwasyon sa panahon ng mga orasa katropang alan diri sa tong syudad sa Davao atong nasinati auga na obserbahan ang madag-umon nga kapanganuran nato nining mga orasa walay sinyalis sa pagsidlak sa haring araw mga katropa. Hinuon wala pa kita nasinati nga pagpanaligsik niini nga bagay higayuna. Katropa mo sa balita, Marvin Ibano, XFM News.
1: Live report.
0: Ato na kita ay 8 minutos na ang paglagutok or 6 minutos ang paglagutok sa ika-alas 7 sa buntag mga katropa. Ato pong ambakan ang atong balita gikan po sa tuwa mga regional patrollers diri sa tuwa sa isla sa Mindanao. Atong ambakan sa Tagum City mga katropa kapin na 3 million dollars sa na-recover nga illegal nga mga sigarilyo sa Carmen, Davao del Norte mga katropa. Atong sayro ng balita manukad ni Katropang Bong Algabre.
1: XFM Report.
3: Sa kapulisan, ang kapin sa usa ka gatos ka master cases sa gituuhang illegal nga sigarilyo atol sa operasyon sa kabuntagon sa Hulyo 30, tuig 2026 sa may barangay Taba sakop sa lungsod sa Carmen, Davao del Norte. Base sa report sa Carmen Municipal Police Station, alas 3:40 sa sayong kabuntagon, dihang nakadawat og tawag gikan ka barangay Kagaw.

0: Wad Elmer G. di kiri nga doon ay gibiyaan nga daghang kahon sa Sigarilyo Dublin sa Tala River sa Purok Uno, Barangay Taba sa naisgutang lungsod. Gilayon kining girespondihan sa mga operatiba ubos pagmando ni Police Major Lopi I. Cibreros III, Chief of Police o sa direktang supervision ni Police Colonel Glenn G. Cristinis, ang Provincial Director. Nakikoordinar usab ang Carmen Municipal Police Station sa Regional Special Operations Group Region 11, Provincial Intelligence Unit sa Davao Norte Police Provincial Office o Davao del Norte Maritime Police Station aron masiguro ang husto nga pagdumala sa operasyon. Sa maong lugar, narecover ang 121 ka master cases sa Bosco Cigarettes o usa ka puti nga Mazda Transformer nga adunay plaka nga Kilo Bravo Kilo 7068 nga gituhang gigamit sa pagbiya sa kontrabando. Gibana-bana nga mukabat ngadto sa 3,025,000 pesos ang kantidad sa narecover nga mga sigarilyo sa pagkakaron anana sa kustodiya sa Carmen Municipal Police Station alang sa hustong investigasyon aron mailhan ug mapanubag ang mga responsable sa maong illegal nga kalihukan. Nagpadayon usab ang kapulisan sa pagpalig-on sa kampanya batok sa mga pagpamaligya ug pag-apod-apod sa mga illegal nga sigarilyo isip kabahin sa pagpatuman sa mga balaod sa nasud ug pagpanalipod sa interes sa politiko. Katropa siguro nga ligon ang imong lawas. Pagtumar og Santon Vitamin C para immune system lagsik permi. Alang sa Rikos ang Pilipino para sa Pilipinas. Katropang Bong Umaki Algabri, XFM News.
1: XFM Report.
2: Nagasalamat kini mga tropa nga Bong Algabre. Ako ang gipaabot kini mga tropa nga nanaman tayo mga minilyon ng mga confiscated ng mga illegal ng mga cigarettes. Wa pa ko kadengog mga tropa kung gipangdauban ba ni. Ang tabakoon.
3: Pinawa!
2: Lalaki gidong graba sa iyang kauban sa trabaho tungod kini sa inom sa Malaybalay City. Ang suspect sa ang suspect mga katropa, kabalo ka? Usa ka minor di edad. Atong siron ang detalye manukad ni Hanilo Tabio sa XFM Bukidnon.
1: XFM Report.
4: Nagdilugay sa kutsilyo ang tulo ka mga personahe o kauban sa trabaho sa usa ka hardware sa Landing Kasisang, Malaybalay City, Bukidnon. Human sa kagubot nga nahitabo samtang nag-inom. Nahitabo ang insidente Miyerkules sa gabi, Hulyo 29, 2020, diin na biktima ang 21-anyos nga lalaki nga giilang si JD. Temporaryong nagpuyo sa Landing Kasisang og lumad nga taga Old Nungnungan, Don Carlos, Bukidnon. Subay sa investigasyon sa Malaybalay City Police Station, nag-inom ang biktima, ang suspect o ang ilang kauban ubang saksi. Samtang nahubog na ang grupo, din gingong gihagit sa 15 anyos nga minor de edad ang biktima og sumbagay. Tungod sa kabataon sa suspect, wala kinigipansin sa biktima. Apan matod pa sa report, niadto ang minor nga suspect sa iyang motor nga nakapark sa gawas ug nibalik nga nagdala na og kutsilyo. Sa walay pagduwa-duwa, gidunggab sa minor ang biktima sa dughan ug hawak. Nakaangkon usab og samad ang biktima sa iyang tungkamot samtang nagdepensa sa iyang kaugalingon. Tungod sa itabo, nangilabot ang mga saksi sa palibot nga mao'y nagkuha sa kutsilyo. Chilio gikan sa kamot sa minor. Nidangat sa lugar ang mga personahe sa Barangay Kasisang BPSO o CDRRMO aron matabangan ang biktima o ginala kini sa Bukidnon Provincial Medical Center. Sa karon, ana-ana sa stable nga kondisyon apan nagpabilin nga ubos sa obserbasyon sa mga doktor. Ang minor de edad nga suspect giturn over na sa Women and Children Protection Desk kun WCPD sa Malaybalay City Police Station. Mga katropa, para sa ligon nga immune system, glowing nga panit o overall vitality, tumarog Santon Vitamin C nga puno sa powerful antioxidants alang sa healthy body everyday. Alang sa nakayusang Pilipino para sa Pilipinas. Ako, Sanilo Tabios, XFM News.
1: XFM Report.
2: Salamat, Sanilo Tabios, sa XFM News. Bukidnon area, mga katropa. Libog na ko sa dalan din na, mga katropa. Kaya bago lang dyan ko nakaagi din na, mangkod, no? Padulong o kagayan o babalik, mga katropa. Gabi, mga gumipag padulong. Onya gusto ko muagi ng bypass sa road, lusot kag talakag ba to? Perting layua paminawon kay bukid-bukid ang imuhang latasan. Perting mang mingawa mga katropa, mo nang dili muagi gabi dito. Buntag nindot muagi buntag dito mga katropa kay makita nimong view sa kabukiran. Basta lagi ang kalsada mga katropa. Pwerteng taasa, makita nimo sa pinakaibabaw nga bungtod. Ayaw din mo, pagalangan lang dito mga tropa, kung ang inyong sakyan na mga tropa, kanaganing turak-turak. Hindi mo kasakar dito, kaya pwerteng taasa sa bukid, imong sakaon mga tropa. Pero dali ra kayo, mapalesen 30 to 40 minutes ang ma-reduce sa imuhang biyahe kung diha ka, no? Via Talakag ka, gikan ka o malalag. Ah, malalag mo ni? Tama ba? Malalag. Labo del Sur. Malay-balay ba to? Malay-balay. Malalag.
4: Pinawa!
2: Malay-balay. Di na ka muagi o ka ng Valencia. Di na ka makaagi o di na ka makaagi Valencia. Di na ka makaagi o malay-balay. Unsa ka ninang lugar? Unsa ni? Kiswito ka diha. Kalimot ko sa pangalan eh. After this ato, dili malalag lagi.
4: Pinoa! Ah,
2: Valencia, before Valencia, unsa ka ninang lugar? Ha? Huwag ka ka, Suito, dito ka tabato. Before sa Valencia, na ay lugar, unsa, mangutana ko niya mga katropa, unsa ning before sa Valencia, nasa akong alingagag, mga katropa, di ko
4: kalitas. Pinoa!
2: Kama na siya, na agikan sa Bukidnon, Buda, humanana mga katropa, dito na ka sa kaninga lugara ni, diha mo agi mga katropa, dulong sa Talakag, lusot na ka o Talakag to Cagayan. Di na ka mo agi o Valencia, di na ka mo agi balay-balay, balay-balay, malay-balay, di na ka mo agi nga to sa Manolo Fortich. Makales ka sa imuhang biyahe. Kuwano eh? Kana ganing malubat-lubatan ka sa kataas sa bukid, makasaka, maganda itong tura-tura. Di ba ka ni Muatras na nag-iya?
4: Pinawa!
2: Ay mo agi diya mga tropa kung kuwana, kung gabi kay Wagyoy, mga suga. Doon na mga solar powered pero sa mga kuwan na lang, sa sintro na lang mga tropa. Kita ha, doon na kita ay 13 minutos na palabay si Kalashiti sa Buntag. At usan, dili kita na itong mga news trends sa karong mga orasa.
1: Bullseye! Bullseye!
2: Si Vice President na Sara Duterte mga tropa, nipalag kini. Kaya ang speech niya, gipang splice mga tropa sa usa ka media network, media online company, ipalaga ni Inday. Kay na taken out of context na po siya. Ato sa paminahon una kita makasay ini comment about this one mga katropa sa iyang pagpalag ano. Money ang na-splice dito mga katropa. Ganyan nga portion lamang. Sige daw, engineer.
3: I have a husband. My husband has a mistress. I can hire a gunman for 5,000 pesos to kill the mistress. That is how for 5,000 pesos. That is how bad gun violence in the Philippines is. And that is, again, yes, EJK. So how can you say that all your listed victims, all your listed complainants are supposed victims of the drug war?
5: Santon Plus Gold. Mapalit sa mga butika sa
2: yan, okay. Hatong karato sa Santon Plus Gold. Mapalit sa mga butika nationwide, mga katropa. Kamulo ka, adunay misinformation ani mga katropa. Ang Abante News Online, to be specified, no? To be specific, mga katropa. Nag-post day kini. Dili silang post akong gitan, Audrey. Ingon sila, sila nga post sa headings palang daan, mga katropa. Bait manguna, kanamin ka nga. I can hire a gunman for 5,000 pesos. And sa 5-point question rule, sa muha pa na mga katropa, sa kini nga theological nga kuan term, no? In order to interpret the statement, the word, to before ka mag-interpret ani, nadyo kay gitawag nga 5-point question rule. Who is speaking? Number one na, who is speaking? And what does the speaker speaks? No? What does the speaker speaks? Unsa man ang iyang gisulti? Unsa unod siyang gisulti? And to whom does the speaker speak? Unay katulo mga tropa, to whom does the speaker speaks? Ang ikupatan na mga tropa, in what occasion does the speaker speaks? And the place where the speaker speaks. Una mga tropa ang 5-point question rule. And it can be also applied din sa tuang pagpanarbaho sa media. Who is speaking? To whom does the speaker speaks? And what does the speaker speaks? The place where the speaker speaks? And the occasion where the speaker speaks? Karo mga katropa, kay kung ikaw karon dili ka mag-unahuna ng 5-point question rule, niya karo mga katropa, ang imuha karon unahunaon na naa kay kanaganing ika-sensationalize sa imong report, amaw din yung tabo. Akong basahon ng ilahang pag-sensationalize sa report and the taken out of context mga katropa, si BP Sara, yung sa Drio. Ingon ang ilang post, I can hire a gunman for 5,000 pesos. Inamin ni Vice President Sara Duterte sa Free Duterte Now rally sa tapat ng International Criminal Court kung gaano kadali mag-hire ng gunman sa Pilipinas sa halagang 5,000 pesos lamang. Nagbigay ng halimbawa si BP Sara na kung may kabit ang asawa niyang si Attorney Man Scarpio, kaya niyang mag-hire ng gunman sa halagang 5,000. Oh. O sa may pagsabot si Sara karon yung siya. Oh. Ikaw Man Scarpio, kung mangabit ka. Dali ra na ko mag-hire og gunman, mobile ako 5,000 patyon ka. Pero kung na kay pangutana mga tropa, in what occasion does the speaker speak? Atol ni sa daheg, and the issue was the extrajudicial killings.
1: Pusay!
2: Ato ni mga tropa ning himay-mayon niya mga tropa, kay doon na patay mga apasumpay, may kalabutan usaba niya na mga tropa, ha? Kita magadugay din ha mga tropa, gmikan kay daghan na karo mga nabiktima, may kalabutan niya na. Nag-demand karo mga tropa ang kampo ni Inday Sara Duterte Carpio o unsa man. Iyang i-call out ang abante to uphold the highest standards of responsible journalism by ensuring that its reporting is fair, contextual, and accurate, and by refraining from publishing materials that, through selective editing or sensational presentation, risk misleading the Filipino public. The Filipino people deserve journalism that informs truthfully, reports responsibly, and presents facts in their proper context. Public discourse is strengthened not by sensationalism, but by integrity, fairness, and respect for the truth. Thank you. And signed by Sara Zimmerman Duterte. Ang post mga katropa. Alright, no, ito na balikan sa tuapod ng pagbalik sa tuwang nga mga news trends karong mga orasa.
1: Bullseye! Bullseye!
2: Yan, kaya dara. Anyway, balik sa dito. Ayan. So, dirita sa ito, ikanuha mga katropa ng Tagano, Pagdagad, karong mga orasa. Ang, motto, statement nga gipagula ni BP Sara kontra Abante News Online. Attorney Claire, taray og walay klarong tubag kon nganong mas gi-prioritize pagyud ako ang pag-tight ang rocket launcher kaysa sa room sa mga tunghaan. Kayo na lang ang mga Ate Claire, mga katropa. Pag wala kang isasagot, ati, eh bakit ka magtataray? Tingnan na natin yung sagot niya.
6: So sabi po rin ni Senator Robin Padilla, wala pa nga po tayong bullet train, rocket pa kaya? And ano pa po ba ang main purpose ng rocket launch na ito?
7: Yung mga tumataas ang kilay, ibaba na nila. Ang iingat natin at ang iakyat natin at ang itaas natin ay ang mga naisi ng Pangulo para sa bansa at para sa taumbayan. Huwag na silang magsilbi na balakid sa mga ninanais ng Pangulo sa pag-asenso ng ating bansa.
2: Ano na lang?
6: Nasagot ba? Nasagot ba? Ang problema ng ating lipunan.
2: Okay. Nasagot ba yung tanong ni Bato de la Rosa?
6: Failed health system.
2: Kala ko, nag-media na si Bato de la Rosa.
4: Pinawa!
2: Hindi mo naman nasagot, Ate Claire. Eh. Wala ka namang sinabi. Yung sa kabila, sinasabi niya, common sense. Common sense lang dapat ang kailangan natin.
4: Pinawa!
2: Yun niya, mga katropa, ating isgutan about aning, kining, sounding rocket. Unsa rin ang sounding rocket? Ato ni Siron kun unsa kini aduna bay mga siyentista ani sa Pilipinas mga tropa nga nagatuon ani nga capable ba kini mo handle pod may kalabutan niya mga tropa unsa ang sounding rocket and unsa ang diferensya ani sa other nga mga rocket nga atong nibalaan. Nga kuha diri mga tropa ang nibalang rocket mga tropa kining BB rocket panahon sa Pasko. Morini ako ang nibalaan mga tropang rocket. Kanya napay rocket mga katropa ha. Di lang kay panahon sa Pasko. Kaning paborito sa mga abusayap. Kaning rocket propelled grenade. Kaning kaon sa kaning sounding rocket. Rocket? Sounding rocket mga katropa ha. Kung sa itong pagbalik mga katropa PBBM. Agoy mitando na kini mga katropa nga pabuksan ang BIR record sa managtiayong Carpio alang kini sa impeachment trial.
8: Sino ba mag-sabi? Nalaman nyo ba na may nakikialam ba ko dyan sa... wala, wala akong sinasabi. Nagtatrabaho lang po ako dito. Wala ako. Narinig nyo ba na nagkukomento ako? Wala.
2: The same with sa kanya sinasabi na,
8: narinig nyo ba na may komento ako? Diyan ay papadakip si Digong. Wala ka nang ginawa.
2: Kahit na may ginagawa na yung mga gabinete mo, mga kasangkayan mo, talaga namang wala kang ginagawa. Hindi ka nakikialam. Ngayon, ano yung ginagawa mo ngayon, ha? Wala kang interes katulad ng sa ICC na mga issue. At pinapadala niyo po si FPRRD. Ngayon, ano yung ginagawa niyo? Pumipirma ka pa. Obviously, pipirmahan mo talaga. Mag-agree ka kasi gusto mo yan. Kapag ikaw ikakalabanin, talagang may paglalagyan. Iba na talaga pag ikaw, ano? So, pabalik tayo ha, sa ating pong mga palala. Maya-maya, Elmer Cordillo sa Cabillo, good morning sa imo ha. Randy Santisas, good morning. And Ronnie Piho, good morning. Ramilunggay, Don Carlos Bukidnon. Ah, Don Carlos din ha. Sa may Quezon, di na ka magi-Quezon. Don Carlos, adyan sa may Quezon. Unsa na nga kwan diha? Unsa na nga province diha? No? Jason Mats, hello Sir Alan, morning mga katropa watching from Times Beach, good morning mo dia. Roth George, good morning also to you. And Harold Salang watching from Purok 3, Kamansin New Sambog, New Corilla, walay trabaho dia, walay eskwela dia karon, kanay pahayag ang nyuha dia nga mayor. Good morning Sir Alan, abay sa always listening Bulsay sa Bayugan City, Gloria Apelo. And sumalapan lovely lovely con Lucernas, good luck this day ha. Happy birthday po sa mga nag-birthday niyo, mga sakop din ha. Mag New Year's pick sila mga katropa. Wow! Gloria Malala Apilo, good morning. And unya, na ako'y utang sa inyo. Ito ni Basawan mga katropa sa itong pagbalik. Doon na kita ay 24 minutos na paglabay sa ika-alasay sa buntag. Ibalik tayo malamang ngayon mga katropa.
9: XFM.
10: Kaklarik sana.
11: Exciting.
12: New Year's Peak, your perfect escape above the city. Gusto mo bang magpahinga mula sa init at stress ng syudad? Tara na sa New Year's Peak Mountain Resort. New Year's Peak Mountain Resort. Just a drive away sa Marilog District, mararanasan mo na ang refreshing mountain atmosphere. Malamig na hangin at breathtaking views na siguradong magre-relax sa'yo. Mas masarap pa ang stay mo with their delicious buffet meals habang tinatanaw ang kabundukan o ang sea of clouds. Perfect for barkada, pamilya, o kahit solo road trip pa. Located at Barangay Dato sa Lumay, Marilog District, Davao City. Plan your mountain day tour now. Visit New Year's Peak, your perfect escape above the city.
13: Are you looking for graphics? Do you want to take your designs to the next level? Get yours now. M2C Graphics Davao offers customized graphics designs for motorcycles, automobile, and other advertising services such as signages, billboards, road signs, banner service, and more. High quality, unique designs and branding that stands out. M2C Graphics Davao. Call 0923-7295-338. Facebook page at M2C Graphics or visit M2C Graphics Davao at Diversion Road in front of Robinson Highlands, Davao City. M2C Graphics, Davao.
14: M2C Graphics, Davao.
15: Nangita ba mo kasaligan nga cargo trucking services? Ayaw ka balaka? Aniya na ang DX Trio Trucking Corporation. Anda mo serbisyo para sa pagbiyahe sa inyong mga produkto sama sa abono, simento, bugas o construction materials. Safety, paspas o garantisado na maayong serbisyo ang among prioridad. Sigurado nga maabot sa hustong nga oras o gustong kahimtang ang inyong mga produkto o kargamento. DX Trio Trucking Corporation. Kasaligan nga kauban sa inyong negosyo o pagbiyahe sa mga kargamento. DX Trio Trucking Corporation. DX Trio Trucking Corporation. DX Trio Trucking Corporation imutang sa Farmville, Ilang, Davao City. Pagkikitay lamang ang mga tagdumala nga sila si May o Danny De La Cruz.
16: Gusto
9: ba mo og dugang income? Gerald Creation. Ang tubag niya na. Tigaman sila og high quality Wi-Fi window machine. Gerald Creation. Suppliers kini sa mga piso Wi-Fi parts and accessories. Muayo sab ang Gerald Creation sa daot nga piso Wi-Fi window machine. Labaw sa tanan, naabot sila piso Wi-Fi stickers, computer repair, CCTV installation, printing services, personalized stickers, product label stickers, decal stickers, PVC cards, signages, IDs ug uban pa. Gerald Creation. Bisita sa Facebook Gerald Vendo ug pwede mag-order sa Shopee. Tawag lang sa Gerald Creation sa 0995-958-3673. Gerald Creation.
10: Kaklarik sana.
12: Exciting!
15: Time check brought to you by Santon Plus Herbal Oil. Pagod na katawan, mag Santon Plus Herbal Oil. Time check brought to you by.
11: Come on down to Ging's famous bibingka, where every bite is a warm hug of tradition, fresh and golden brown, delivered straight from our oven to you.
16: Ging famous bibingka. Bisitaha ang FB page Ging Matt Forest og tawagan ang 0933-825-3314. Naimutang ang Ging bibingka sa balutan sa Carmen, Davao del Norte. Ging famous bibingka.
12: Kaklarek sana!
17: Exciting!

0: Sa Claric sana
1: exciting!
2: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
3: Marieta Villanueva, thank you sa Santon Plus dahil gumanda yung pakiramdam ko at sa hindi na sumasakit yung katawan ko sa UTI. Maganda na yung pakiramdam ko at hindi na sumasakit yung gilid ko.
4: Hindi na kasi niyo. Mayo ang Santon Plus. Lima na tinginig ka tuwid na dili ko makatulog dahil yung baon niya. Mayo na kong tulog. Magdamgo na good ko. Kaniya to dili man. Basta mag-inong ko Santon Plus.
2: Kamusad? Mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
5: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
6: Ako dahi si Nilson Timpo, taga Samal Island. Ako dahi usa ka trabahante sa Davao City Water District. Ako na-assign sa field. Ang akong trabaho, hago kayo. Pero nakabati ko sa radyo nga naay copy daw nga Premium D3 Coffee Mix. Ya camera kong trabaho, kapoy yung kay pag-uli. Pag-testing ako, tulog kaadlaw na akong gamit. Ang akong kakapoy sa akong trabaho, nawala. O ang akong mga pamaol, mga sakit sa akong lawas, nawala sa busa. Epektibo dining coffee dahi. Dining Premium D3 Coffee Mix. Kamu mga kauban akong trabahante sa Water District nasa field na sign nga ang atong lawas kapoy man kay paguli, distingin niyo inom ning Premium D3 Coffee Mix.
5: Premium D3 Coffee Mix.
7: Premium D3 Coffee Mix.
5: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
8: Nak, unsa man ang imong giinom? Murag karon pa man ko nakakitaan ng sudlanan sa imong giinom.
9: Santon Gold Herbal Tea ni pa.
8: Oh, mo ba? Tigamitan man gugoan ng Santon products sama sa Santon Coffee Mix. Doon na din na sila bagong produkto?
9: Oh pa, maayo ni siya nga imnon. Kay doon na kini powerful trio nga sangkap nga moringa, turmeric og cinnamon bark, nga giuban sa usa ka bag nga makahatag og daghang binipisyo sa lawas. Sa akong nabasahan sa mga pagtuon pa, ang pag-inom og tea makapalambo sa resistensya sa lawas. Makigbatok sa mga sakit sama sa cancer tungod kay doon na kini antioxidant. Makaubosab kini sa blood sugar, cholesterol, immune booster, makamanage sa high blood pressure, makabalansi sa hormone, makaimprove sa digestion og heart health, makaubos sa kahigayunan sa diabetes, makatabang sa pagpaubos sa timbang og labaw sa tanan, memory booster pa.
8: Oh, mo ba nak? Hala, paimnang imong mama ana ha kay kalimtano nakaayo to. Sige lang og kalimot, sige pa jud og kasuko.
9: Oh, wa day sa mood si mama pa? Paimno na to og Santon Gold Herbal Tea. Kay makastabilize man pud kini sa mood.
8: Ah, sige nak, pagpalit og daghan ana ha kay maisip man din na nato nga superfood. Ang Santon Gold Herbal Tea lain usab na quality product sa Yes to Health Wellness Incorporated. Mapalit sa mga pharmacy sa inyong lugar og one click away lang sa Shopee og Lazada.
10: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala Better Skin Soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
11: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santon Plus Herbal Oil,

0: Santone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Santone Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Santone Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda. Santone Gold Coffee Mix.
0: Kabalo ba kamo nga ang Santone Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Celpol Building, door number 3, GSIS Heights, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
2: Mga katropa, available ug pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya ug butika sa Davao City sama sa mga musunod: Rojon Pharmacy, Suiho Pharmacy, Sizel Pharmacy, Userl Pharmacy, AJM Turil, Reya Pharmacy Mintal, Health Med Mintal, Bench Pharmacy Samal, Butika Liana, Princess Dis Kabantian, Pharmacia Eva Tibungko, Wise by Turil Pharmacy, GU and Den Pharmacy Sandawa, GU and Den Panakan, JT City Pharmacy Puan, Johans Pharmacy, Herlin Pharmacy Saksa, Rollins Pharmacy Samal, ug Golden Drug San Pedro.
3: Kaklarek sana!
4: Exciting!
5: Exciting!
6: Life Talk with Angel Hill. Andam na ba mo sa usa na pud ka makalingaw ug makakat-on nga programa? Paminawa ang Life Talk with Angel Hill. Kauban ang atong skin therapist nga si Angel Hill nga maghatag kaninyo og mga epektibong tips ug kahibalo bahin sa beauty, health and wellness. Alagaan ang imong panit, paliguna ang imong panglawas ug pauswaga ang imong self-confidence. Matag Domingo alas 6 sa gabi din lamang sa XFM Davao Katropa. Life Talk, with Angel Hill.
7: Ang Life Talk with Angel Hill gihatod kaninyo sa AAA Fern Flex, Melka Aurora Face Serum, Fern D Fern Active, Angel's Collagen Serum, Angel Soap, Angel's Sun Black og Solomon. Life Talk with Angel Hill. Makasali ka!
8: O pamanggani ta nakasweldo pero wa naman ko'y kwartaan ni oy.
3: Kaklarek sana.
4: Exciting.
9: Busay.
10: Bala ka dek wa kay kwarta.
11: Pinawa.
10: Basta ako. Doon ako'y kape. Tuhan na ka. Tingog pa lang nimo daan, kabalo ko wa kay kwarta. Ha? Pero abundansya kag kape.
11: Pinawa.
10: Ang atong kape, mga katropa, nga grabing granules sa kamunggay, oh. Nya, tapos mga tropa, napag-inisya ay glutathione, doon na ni collagen. So alam na, kapag may glutathione at collagen, mayroon pa siyang turmeric, tapos siya ay moringa o chia seeds o kining mangosteen, mga katropa. Muning kape nga suabing-suabe. Nanam! Kamu na lang magnanam!
11: Pinawa!
10: Good morning mga katropa, para wala tayo utang ganin yung mga katropa. Good morning kayo si Dizon Zabala. Good morning ni Muria. Good morning! Good morning!
12: Good morning!
10: And Raxoma de la Piña, good morning!
12: Good morning!
10: Good morning po kay Rose Balais. Good morning ni Muria. Elizabeth, Himpisa Gloria. Good morning na tuntanan.
12: Good morning!
10: May mga katropa. Before ta magahisgot, may kalabutan aning si PBBM nga mitando kini nga pabuksan ang BIR records sa managtiayong carpio alang kini sa impeachment trial. Unsa kahay implication ani mga katropa, doon ay confirmation ani unya tatar itong paminaw, no? Kang Attorney Claire Malipayon nga nagpahigayon sa pag balita.
11: Pinawa!
10: Good news kanya mga tropang may balaan kung pila ang mga assets sa managtiayo. Katyo! Hindi, Sarah, huwag si Mans.
5: Pino nga!
10: Nagapalit si Mans Damay. Diri sa mga katropa, be, kay update lang makadyot o gamay mga katropa. Ha? Kay kadumdum mo atong na ay question sa City Council si Konsyal Dani Dayanghirang. Nalimot na ituod ko o update nga doon kanya. But karon mga katropa, doon na tayo nasaga po nga information, may kalabutan din yung mga katropa. Ipatawag mo ito niya dapat, no? Katong last Tuesday, ang katong mga taga TSI, ang Terma South Incorporated ba, Abuitis lang yapo na siya. And ipatawag niya siyempre ang DLPC. Si DLPC ano mga katropa, luoy. Luoy ko kay DLPC, nga naman, mo'y nahugmakan.
5: Pinawa!
10: Nga naman, si DLPC mga katropa, private distributor siya. Though Abuitis lang yapo siya, ipadagan sa mga Abuitises ba. Ang gusto ni Konsyal Dan Dayanghirang nga kayo-kayo lang naman yan. Kumbaga, murabag musulti ba nga, kamuramang pamilya ha? Sabot-sabot tayo lang, good mo. Dili niyo ipasa nga murabag ka na ganing nag-ilain niyo mo sa kaliso din na o dako na kayo mo gasto nga bawion niyo kini inyong gasto nga to sa publiko. may punto man si Konsyal Dani, mga katropa. Nga naman, ang question was that, nga naman nga atat mo nga mag-extend sa inyong prangkisa nga kabalo man dahil mo nga walay dugang supply sa inyohang tinubdan sa kuryente kamong distributor utility.
9: Bullseye!
10: Actually, sige mas lagpang explain sa mga press conferences, sa weekly press conference naman din na mga tropa ang taga-DLPC. Gusto na ko nga magkatubag po mo diri, taga-DLPC, no? Kaya ibig pa lang, mga tropa, bias na gita sa DLPC, mura ba na inyong giingon, mga tropa, nga kami diha, mauni mo na, daotan mi diha, dili mo daotan. Wala ko ng sulti nga mga daotan mo, question ni sa katilingban, nga nung dali na kayo mo magkapatuyang din ha, o gauminto sa singil sa kuryente, nga kibawa mong krisis karon. Ano naman, tungod ka, naglisod na ba mo? Or, inyuhang gisakyan ang krisis karon sa atong ekonomiya para i-justify ninyo inyuhang gusto. Di ba? Ano naman, kanya atong nagsigi mo pang-alkansi, pa-alkansi, nagpa-alkansi man sila. Kibawa matanya na mga tropa nga nagpa-alkansi sila. Ano naman, naman sila tumong. Di mas na pwede mga katropa nga magpa-increase do. Kabutuhon na good nga gusto sila magpa-increase. Dili nila ilaning gi-hide nga information nga to sa publiko kara ang publiko dili masuko nila. Ano naman, nagkinahanglan man sila support sa publiko ilabi na kung o galing mga tropa ang goal nila mag-extend og franchise nga to sa Davao del Norte.
9: Bullseye!
10: Ikaw karon mga tropa, magpa-increase ka karon yan tapos magatubang na dito si DCM dito mga tropa o si gobernador dito sa kongreso maingon nga mahal kayo ang Nordico! Siyempre, barato yun ang DLPC. Di ba? Pero si DLPC, nasayon siya nga kabutuhon ng iyang gusto nga i-increase pero nangita lang siya timing.
9: Bullseye!
10: Dili
9: Bullseye!
10: Nangita siya timing.
9: Bullseye! Bullseye!
10: O karon mga katropa nga dunas lay reason, mo na ni. Kaya nakabuot naman nila ilahang gusto. So, basta na sila magpabuhagay nga naman, ay mga kapugong.
9: Bullseye!
10: Unay kalainan kung ikaw, mga katropa, government versus private. Ang problema, manggod na ito, mga katropa, kini ato ang government, ato na lang ni i-privatize.
5: Sino nga?
10: Ano man, magsige manggod nagsalig sa mga private nga mas maayon sila mo dumala kasi sa gobyerno. Tungkol kaya ang gobyerno, mga katropa, bureaucratic kayo ang mga desisyon kumpara sa private nga sila rin magsabot, membro sa board, okay na. Ang gobyerno bisa piso kwintahon pero kini mga tropa mga miyembro sa board okay na piso ra muna na.
5: Pinawa
10: sa ato ani mabawi man kana to nagdagdag mabawi na kay mo ni atong himuon na to. Mo na kalainan pag private. Oo. Pa problema din ha sa DLPC mga katropa in terms of kanang services I can salute them no. For 100 years ba naman sa ilahang mga pagdumala diri sa tuwa sa Davao City mga katropa that they can do everything sa mga experiences nato kanila mga tropa wa koy ikasulti din ha and ako gani naga-promote pugo sila mga ipanghimo mga katropa aning ato ang pagpa-beautify nitong city nagipag tie up nagipag partner sila mga katropa may kalabutan aning kining underground the cabling mga katropa buhi pa to si kining spokesperson si Rosa Luga, no, magbuutan ka na. At actually, kabalo mo sa kuwa diha, mga taga DLPC nga, ayos ta. Pero kini-issue for issue mo lang ni ato, mga katropa, wala ta, dili ni personalan ha. Wala tayo personalan din ha. Ang ako lang, dili ko kumbinsido sa inyong gipang increase.
9: Bullseye! Bullseye!
10: Labon pa nga na, tawag na ko mga tropa, ako ang agawit sina nga taga Santo Tomas, Davao del Norte, igudaan naman yun mo din ha, nga bilang mo sa DLPC, di ba? Okay ang serbisyo. Siya okay man. Wala problema. Pero makurat-kuratan sila karo mga katropa, gumikan ka nag-increase, lagiin ko nag-tubar, yung mag-deligyo na mo increase ang private.
5: Pinawa! Ha?
10: Kung ang government mag-increase, naghampag mga consideration, pwede nga taplan, pwede i-subsidize mga tropa, kaya ang government, anad ni siya nga magpa-alkansi.
9: Bullseye! Bullseye!
10: Pero pag private ka, mugasto na kag minilyon, binilyon, binilyon mga katropa niya, mapa-alkansi lang Japong. Kaya nila pag negosyo, kurente.
5: Pinawa!
10: Pagpa-alkansi nila kanunay. Monay wala nakita mga katropa ngadto sa ubang ang katilingban. Ah, dirita kay Moni, mga katropa. Dirita, dirita. Wala na nakita mga katropa nga pag muingon na gani si private nga Moni among gusto, you cannot say no.
9: Bullseye!
10: Then, patawag na pod karon ang katawanan ba? Ha? Kamo government, nagtugot ani nila, nya karon ngayon ni palag na po ng mga tao, mga katropa, nga mahal pa man hinunin sa Nordico ni. Eh, mahal pa man sa Nordico. Ang Nordico, napabilig 12. Sila karon mga katropa, dool na 14.
9: Bullseye! Bullseye!
10: Di ba? Anong wala malagi nagpa-increase si Nordico? 12 ramang Japon kapin mga katropa. Ngayon niya pang buhatag istorya. Aw, siyempre, kaya kung ma-increase sila, samot nang wala mo kuan nila, mo subscribe nila. Tungod kay level ang ilahang supply. Gikan sa Wisam, gikan sa Pisam, nagpalit sila sa Wisam mga tropa, napaiuban diyan ingon nga giban sila sa Wisam kay lagi money muna. Ito ramo diyan po ng control kay private man.
9: Bullseye! Bullseye!
10: Pero mga katropa, kay ang ilahang kinutinubdan, enough kini nga i-supply mga katropa diha sa Del Norte, bahalag ingon ani lang among need. Ang samal gani, gipaning kamuta nila, makakuha sila 50 megawatts, pero ang problema kay gisabotahin ng ilang underground cabling, asa ng water cabling, o kanang o si tawag na yung mga katropa nilang underwater cabling. Putol!
5: Pinawa!
10: Muna nga, naglisod sila mga katropa, kaya mugasto na po sila, o kanang paalsa na po sa kable, mugasto na po sila, bayad nga to sa barko. Moto nga, na nagdimao, namatay po nilang manager. Nawala na kalimaan mga katropa, huwag na rin kamot sila in town, huwag na ganing apply og 3 megawatts lang idugang mga katropa dito sa Igacos, dito sila nag-apply mga katropa, huwag nagpalit nga to sa magkibahin mga katropa ang DLPC. O sa tubag sa DLPC kanya to, dili may makahatag og 3 megawatts.
9: Bullseye! Bullseye!
10: Kay na pa may utang na mo.
9: Bullseye!
10: See? Di yun na mapalkansi ang DLPC.
9: Bullseye!
10: 3 megawatts lang yun to save mga katropa sa kanunayang brownout niya to sa Igacos. Wala gitugot. O katong panahon na manggod, init ang isgutanan nga sila ang musulod din ha mga katropa sa Del Norte.
9: Bullseye! Bullseye!
10: Kung sa amin nga ang tao mo riyak, mahal si Nordico, barato si DLPC. Eh, kabalo naman ko diri mga katropa sa tuwa sa Davao City. Kung ikumpara sa inyo, naaman mo mga katropa sa level up diha karon sa inyo ang mga services sa Del Norte. Sige, kung ingon nga ayaw mo, sige, pangumpara na mo diri. Okay lang diri. Maayo gid sa mga diri ang Del PC. 7 pesos na himong 9 pesos mga katropa. Wala kabot to Jess. Ang mga diri, nag-maintain sa 8 pesos kani ato ang megawatts, ang kini ato ang kilowatt per hour. Hantod nag 9 pesos na kini mga katropa, ay may damay-damaya. Nahadlock may mga katropa ang DLPC, kani mga konsumante sa DLPC, nga mag-extend sila nga wala ginugang mga katropa ang supply.
9: Bullseye! Bullseye!
10: Kay based on the law of supply and demand mga katropa, syempre asa bawion ilang gasto dito gini sa mga tao. And it happened now.
9: Bullseye!
10: Reklamo ta na. Siyempre, ang buhaton sa konsiyo, igoran na mga utana. Pag humana na mga tropa, explain na lang nagka ng problema. O niya, ikaw, kamo gobyerno, mauling problema ka rin sa pribado. Oh, unsa na pag sustain ani karon? Madaot mi og kanhi dinhi ka supply kuryente. Asa mi mangita karon? Siyempre kay nag extra may migpalit dito. So extra man to. So asa man namo tabawion sa mga tao mag-adjust gimi sa mua jud nga singil.
9: Bullseye.
10: Sihal ka nga, wag kay kasabot gani mga tropa unsay mga dapat nga himuon ani karon gawas nga maghimo mo wala o din na nga pabaratuhon nga wala mo subsidiya kay private pala dili pwede mo interview ng government. Edi mo ingon mo maudiay.
9: Bullseye! Bullseye!
10: Kutong radyo mo sa maudiay.
9: Bullseye!
10: Niya kita nga mang konsumante, unsay na tabo? Ha? Lipay ta? Ano na itong giingon mga tropa? Nga ano lagi nga, pag gusto mong mudugang, nawa mo'y gidugang. Gusto mo mo musulod sa usang lugar, nawa gani mo'y pundo asa ni kuhaon ng supply sa kuryente. Siyempre, manguha mo diri sa tinubdan sa Davao City. O niya, karon kita nga taga Davao City, mga tropa, kay kulang naman ta, nagpalit sila karon dito sa kining Wisam. WESM. Siyempre, kaya nagpalit sila dugang supply, shortage. Nga nung nagka-shortage na, nga enough man tong tata sa tuha sa Dakpain sa Davao. Nga nung nakashortage na kay wa mo'y gidugang ni abot pagin mo sa Del Norte, gusto pa yung kuhaon ang di oro.
9: Bullseye!
10: Yung dalo, dalo na na.
9: Bullseye!
10: Hinakog na na. Sobra na na.
9: Bullseye! Bullseye!
10: O na mga katropa, na di na ni maayong telemadon nga magkanunay ni kataas.
9: Bullseye!
10: Karon,
9: bullseye!
10: Irason na po ninyo mga katropa nga ang gira sa Iran na po doon nga Iraq karon, ay Iran o kinigani nga US Obey na binuthan na po dito. Musamot na po ta nga ang katong krudo na karon ani mga katropa karon magmahal na po ni. Magmahal na gani. O yun ay ani pag usos ani karon mga katropa, nga nung kaya man yung saan kaya ito nga giantos ni. Ito sa mga katropa. Kasi tintabos lang gigan nato ma-feel mga katropa ang inyong increase. Karon kay nakuha na ninyo yung gusto tanan. Inyo nang giaprobahan, gipaprobahan sa kongreso. O nya naaprobahan na mo mga katropa sa Malacañang kay wala gipirmahan mga katropa pero kay lagi na-appeal na nganto sa regulatory period. Good as approved na mga katropa. Bisa wala kitagan sa presidente. Ay, kami na nagantos karon kay maningil na mo kay nga naman mauyon niyo sa inyong gasto.
9: Bullseye! Bullseye! Bullseye!
10: Anya karon masigi mo ka nang justify ingon ani mang good, inani mang good, inani mang good. O kabag sabot mi ana, no? Kabalo mi ana. So may mahimo na mo ana nga kamo inyuha mo na.
9: Bullseye! Bullseye!
10: Anya karon di pa mo maluoy. Inya pa jung i-justify hearing kagahapon mga tropa dito sa office ni sa committee ba ni kininga Erwin Tolfo. Oo. Gipaminaw nato to mga tropa. Taas-taas magitong ato ang pagpaminaw ato dito sa hearing. Wala puro justification mga katropa niya. Ang sala din, sala niya po sa gobyerno.
9: Bullseye! Bullseye!
10: Kung saan ka na ni Erwin Tolfo, ano karon kay kumplito magdita mga katropa ang kanina sa private nga maglisod daan eh. Nga kung malkansing mi, basig madawon ni noon ni, wala tayo kurinte. Nga gihulga at nangawa natin kurinte. Kabalo kang sidigong mga katropa yung masultihan na na. O di kami manage. Di ba kadumdum ato mga katropa nga kining water system dito sa kining kauluhan? Ningon sila, kung di mangon ni bayaran sa gobyerno ani, buti pa sabutin na ningil sa gobyerno nga sila pa'y naiutang sa gobyerno? Nakita ni PBB, ni FPRD nga, oy, ano kami maindoy pabayaran sa inyo ha mga batal? Oo. O dili pwede na. Justify sila. Ingon sila nga, maapektuhan namang services, maapektuhan, o din ingon si Digong, kung maapektuhan mo kami manage.
9: Bullseye! Bullseye!
10: Ang gobyerno magdumala.
9: Bullseye!
10: Di man din yung kaya riyay.
9: Bullseye! Bullseye!
10: Karon ingon sila nga, dili na may maningil, tanawar ha? Di naman dahil mo kay lagi firm ang political will sa tong leader, pero karon dili. Ha? Hadlokon lang, hulgaon lang, di ta makadimao because you are in control. You are dominant.
9: Bullseye! Bullseye!
10: Wala mga katropa, makaingon ta karon nga, controlled by oligarch ko yun nga to karon nga gobyerno.
9: Bullseye!
10: In fairness with the DLPC, mga katropa, ha? No? I'm not saying ang DLPC mo ay sad-an-an, mga katropa. Distributor lang na ang DLPC. Si DLPC karon, kung nani lang situation mga tropa as distributor naning kamot para sila upangitag pamaagi nga kita nga mga taga Davao City mga katropa, to be fair with ma dili ta ingon og kanang kanunay natang mag burnout bisag natay nga nang mga pipila ka mga burnout natong nasinatian. So as distributor utility mangitas lag paagi mo na nga magpamahal sila. Ang ato lagi mga katropa, wala na lang unta mo nagdugang.
9: Bullseye! Bullseye!
10: Para mas stable lang ta din eh. Atong presyo stable lang. Alam? Atong people, mga my friends. Alas 7:53 na mga katropa. Diritabi, dungagan po ni karon mga katropa ni Ate Claire karon. Much to that mga katropa. Ito sa ni Padaplin mga katropa. Ito lang yung delikatan. Bakit nalimtan ako ni kagahapon nga ako ni discuss. Doon tayo interview sa post. Si Diana ngantog kang Kunsyal Danny D. Una nga pon lonis pon mga katropa ha. Full pack nalagyan natong load diha karon.
5: Pinawa.
10: Katropa noise. Katropa noise manay katapal. Direkta mga katropa ha, si Attorney Claire iyang gi-confirm mga katropa ang kining pagtando kung naman ito pa ni PBBM. Oh, hindi siya nakikialam ha, pero okay nga, gusto ko yan. Pabuksan ng BIR record sa managtiayong carpio alang sa impeachment trial. Ate Claire, ano nga yung nasagap mo na impormasyon? Eh, pakisabi nga sa amin dito. Tira, Ate Claire. Okay, para makahigup ko ng kape.
11: Ang Pangulo sa BIR upang mabuksan ang tax records ni VP Sara at saka ni Attorney Mans Carpio. Yes.
13: Follow up. Sige. Ano po yung reason po ni President Marcos and how did he arrive in this decision po? Kasi during the past meetings po parang sinasabi ninyo na he does not want to get involved with the impeachment trial considering na he is also an impeachable officer.
11: Yes, but yung huli po nating sinabi, kung ano ang sinasabi ng batas, kung ano ang proseso, susunod po ang Pangulo. So kung yan ang sinasabi po at kinakailangan na magbigay siya ng kanyang approval sa BIR para mabuksan ang tax records nila VP Sara at ni Attorney Man Scarpio, at ito naman ay para sa katotohanan. Hindi niya po ipagkakait ang katotohanan sa ating mga kababayan.
14: Follow-up question po. Ace Romero. Ace Romero, Philippine Star.
15: So Yusek, paano naman yung sinabi niyo dati na 'di ba may magiging president ito, so yung mga succeeding na mga administrations, pag yung presidente naman ang na-impeach, they might block the opening of records kung records stealing involved. So what do you say to that naman?
11: Yes, it can be. But hinihingi po ito ngayon na pagkakataon. At yun po ang sinasabi ng mga nasa Senado. Yan po ang hiniling.
10: Okay. So, thank you so much, Ate Claire. Ang dami ko talagang natutunan sa'yo. Ang dami mo na nga ang sinasabi dyan. Ang bottom line dyan ay gustong gusto nyo kasi paborito yung batas sa inyo. Pero kumusta kayo? Mas gusto ko yung sinasabi niya na kapag ka ito ay naayon sa batas at ito'y sinusunod ng ating presidente. So, ito'y naayon sa batas talaga at kanya na pong sinusunod. Ano nga yung sinasabi ng batas na magbayad nga kayo doon sa dapat yung pagbabayaran? Bakit pa hanggang ngayon, hindi pa ibinalik ng inyo pong presidente yung utang niya dito sa BIR?
9: Bullseye! Bullseye!
10: Issue yan. Noong 2022 election na hindi naman niya sinagot na nabayaran ko na.
9: Bullseye!
10: Ayon sa batas yun. Bayad tayo. Diba? Anyway, onya mga katropa, paluparan tayo ng mag-racket. No?
5: Pinawa!
10: Onya, ito isigutan ang sounding rocket. Ha? Ato ning siren kung unsa yun kining sounding rocket mga katropa ba? Doon na ba ni mga siyentista ni sa Pilipinas nga nagatuon may kalabutan ni kung sabay purpose ani mga katropa o capable ba ni mo handle ani nga to ang mga scientist to ang Pilipinas. Unsa bay dapat himuon na to ani? Unsa may benefits ani nato mga katropa sa to sa Pilipinas? Okay? So, dirita mga katropa sa to nga pagbalik. Human lamang sa mga pipila ka mga reminders sa to nga master control kina naraba diri si Raxoma de la Finia. Sa si Jehan Wafa, good morning ni mo niya. Og suban pa mga katropa nga nagapaminaw kanato diri karon. All right no, so mabalik ta mag the secret of health ta muna tayo samtang ako magkape-kape muna ako sa aking kape ang Santon Plus. Suabe.
5: Pinawa.
10: Nanay. Oras. Alas 7:59.
16: Time check brought to you by Santon Plus Herbal Soup. Para sa malinis at preskong pakiramdam, mag Santon Plus Herbal Soup. May natural ingredients na alaga sa balat, linis at ginhawa sa araw-araw.
17: Kaklarik sana!
18: Exciting!
19: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
20: Kumusta mga higala o welcome sa programang The Secret of Health. Ania na usab ang inyong bantay sa maayong panglawas, Dr. Remilito Uy. Magatudlo unsay mga sekreto para mahatagan og insaktong solusyon ang mga sakit nga dugay na nga wala maayo. Kahibalo ba mo nga ang pagsigi og inom og dili healthy nga kape or caffeinated coffee makaresulta og kusog ang palpitation sa kasing-kasing, kabalaka og ang kape nga naay caffeine makaresulta og sakit nga insomnia, lisod makatulog og uban pa. Mga higala, ang pag-inom og kape hilabi na gayod sa atoa nga mga Pinoy na himong habit na nato ni mao ato gyud pilion ang healthy coffee. Ang Santon Plus Coffee Mix mao nay kape nga walay caffeine, mao nay kape nga safe kaayo inumon kung gusto ta nga dili magka-nervous og matabangan pa ang atong mga balatian sama sa mga hormonal imbalances like goiter, mayuma og uban pa nga mga sakit. Santon Plus Coffee Mix, puro natural, walay side effects o nya mapalit ni sa mga butika.
21: The Secret of Health.
20: Nagkape ka na, may tambal ka pa.
21: Santon Plus Coffee Mix.
22: Ako si JM. Kidira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers diha. Basta kape na gani ang atong iskutun nga healthy sa lawas. Santon Plus Coffee Mix, rugod ang the best. Sa kada higop ni mo sa Santon Plus Coffee Mix, murara ka nakakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutanan na abas sa uban nga kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tibuok pamilya ga Santon Plus Coffee Mix Guild. Timan eh, basta kabigani sa Santon Plus Coffee Mix Guild. Sulayin ninyo.
21: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa, mapalit sa mga butika. The secret of health.
20: Delikado ang naay hormonal imbalance ug dili balanse ang hormones kaysa mga babae moresulta ni og mga bukol-bukol hilabi na sa breast or didi or soso. Mga higala, sa pagtuon ang Santon Plus Gold adunay phytochemicals nga phytocyanin og triterpenoids. Sumala sa pagtuon nga kining mga phytochemicals nga naa sa Santon Plus Gold mutabang nga pugngan niya ang pagtubo og pagdako sa bukol nga maoy moresulta sa sakit nga cancer.
21: The secret of health.
20: Ang Santon Plus Gold adunay dako nga benepisyo nga mutabang para himuon og normal ang mga hormones sa mga babae o mga lalaki. Ang sekreto mga higala, ang kanunay gyud nga pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw para healthy o matabangan ang mga balatian sama sa mga bukol sa didi, goiter, prostate problem, diabetes, hypertension o uban pa nga mga balatian. Santon Plus Gold mga higala, mas gipakusog o epektibo.
23: Santon Plus Gold.
24: Ako, usa ka padre di pamilya.